0: ready na talaga. Ang lamig kasi ng panahon, tama. Nag-uulan-ulan na naman. Pero kahit na umuulan, bugso-bugso ang sama ng panahon, tuloy na tuloy ang klase natin dito sa School on the Air. Kaya naman iniimbitahan ko kayo 8 a.m. until 9 a.m. today. Kasama rin natin sa Master Control Live ngayong umaga ang ating mga sound engineers. Nariyan si Ms. Marichal Malimban, Ms. Camille O'Malley at Ms. Rona Esperanza. Samahan nyo kami sa loob na isang oras. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Dito lang yan sa School on the Air. At syempre, batiin na rin natin ang ating executive producer, wala iba, Ms. Julia Nicole Calces. Mga bata, bago natin simulan ang ating lessons of the day, ang ating kwentuhan at kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Available tayo sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X. At kung meron kayong katanungan or inquiries, pwede kayong magpadala ng mensahe sa radyomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page at Radyo Magazine. At syempre, para mas pagandahin at pagbutihin pa ang serbisyo natin, pagbibigay ng mga impormasyon at balita, tayo rin ay meron ng official website. Kindly visit our website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Lahat ng mga feature articles natin, lahat ng mga write-ups natin patungkol sa iba't ibang istorya na tinatampok natin sa mga programa mula umaga hanggang gabi ay mababasa po ninyo sa ating website. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine. At kung wala kayong radyo sa bahay, on the go, nasa biyahe, hindi excuse yan dahil pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito naman ay sa pamamagitan ng ating mobile app. Ang ating mobile app na PBS Receiver ay pwede i-download sa Google Play Store and App Store. Libre lang ito, wala kayong babayaran basta meron kayong internet connection. So nakikita ninyo sa screen natin ngayon, i-download na ang PBS Receiver.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga bata, sa unang bahagi nating lessons of the day, syempre today is Filipino time. Isa sa mga paborito nating subject ito, syempre sariling wika natin ang Filipino. Kaya napakahalaga na ito ay ating tinatalakay. At ngayong Filipino time natin, ang pag-uusapan natin mga bata ay pandiwa. Kasi nung nakaraan, sa ating English lesson, ang pinag-usapan natin, verb, tama ba? Ngayon naman, sa ating Filipino time, ang pag-uusapan natin ay pandiwa. Dahil ang verb ay pandiwa sa Tagalog. Kung ang verb ay nagpapakita at nagpapahayag ng kilos, ganun din naman yung pandiwa. Ito lang ay sa Filipino, ano? So, ulitin natin mga bata, sa screen natin ngayon, mababasa natin ang pagkakahulugan ng pandiwa. Kasi minsan, ano, madalas natin nga ginagamit sa pangusap, nakikipag-usap tayo, pero hindi natin alam kung ano ba ang tawag sa mga salita na ito. Kaya mahalaga na ito ay pinag-aaralan. Kung tinatalakay sa loob ng eskwela, tatalakayin din natin yan dito sa School on the Air. Ulitin natin mga bata, basahin natin sabay-sabay ang nasa screen natin. Pandiwa, ito ang mga salita na nagpapahayag ng kilos o ng pangyayari. So kapag sinabi natin na ang mga salita na nagpapahayag ng kilos, napakadaming halimbawa nito. Kaya naman ngayon, naghanda ako ng set of examples para sa inyong lahat. Para matukoy natin ang mga halimbawa ng mga salitang pandiwa. Sabay-sabay natin basahin ang nasa pisara natin. Ito ang mga salitang nagpapahayag ng kilos. Una, naglalaro. Pangalawa, nagsusulat. Pangatlo, naliligo.

0: Pang-apat, kumakain. Panglima, natulog. At ang panghuli nating halimbawa ay naghanap. Kung mapapansin ninyo mga bata, lahat ng mga salita na binanggit natin ay nagpapahayag ng kilos, galaw o pangyayari. Ito ang pandiwa. At para mas maunawaan natin ito, meron din akong hinandang mga pangungusap. Ready na ba kayo? Ayan, nasa screen natin ngayon ang mga halimbawa ng mga pangungusap na nagpapakita ng kilos, galaw o pangyayari. Babasahin ko ang pangungusap at itutukoy ninyo kung alin sa mga salitang ito ang nagpapahayag ng kilos. Handa na ba kayo? Ang unang halimbawa natin, si Chichay ay naglilinis ng bahay. Si Chichay ay naglilinis ng bahay. Alin sa mga salitang ito ang nagpapahayag ng kilos? Ang tamang sagot ay naglilinis. Ito ang nagpapahayag ng kilos dahil inilalarawan niya kung ano yung ginagawa ni Chichay. Si Chichay ay naglilinis ng bahay. At sa pangalawang pangungusap natin mga bata, muli sabay-sabay nating basahin. Ang nanay ko ay nagluluto ng ulam. Alin sa mga salitang ito ang nagpapahayag ng kilos o ang pandiwa? Ang tamang sagot ay nagluluto. Ang nagluluto ang ating pandiwa dahil ito ang nagpapahayag ng kilos o ginagawa ni nanay. Ang nanay ko ay nagluluto ng ulam. At sa panghuling halimbawa natin mga bata, muli sabay-sabay nating basahin. Si Pedro ay nakikipaghabulan. Alin sa mga salitang ito ang nagpapahayag ng kilos o ang ating pandiwa? Ang pandiwa mga bata ay nakikipaghabulan. Dahil ito ang nagpapahayag ng ginagawa ni Pedro. Si Pedro ay nakikipaghabulan. Alam niyo ba mga bata, may iba't ibang uri pa ng pandiwa. Pero yun ay tatalakayin natin sa susunod na pagkakataon. Basta tatandaan ninyo, ang pandiwa ay mga salita na nagpapahayag ng kilos, galaw o pangyayari. So ngayon, mag-isip kayo ng mga halimbawa ng mga salita na nagpapahayag ng kilos. Katulad ng ginagawa ni Teacher Cha, si Teacher Cha ay nagsasalita. So ang pandiwa natin ay nagsasalita. Sa Ingles, ang tawag dito ay verb or action words. Tandaan nyo yan mga bata, para pag tinanong kayo ni teacher sa school, alam nyo na agad kung anong isasagot. Dahil napag-aralan na natin yan dito, sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Okay, class. Recess. Break time.
9: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
9: Anong baon mo? Pahingi naman.
10: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
9: Hachi!
11: Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
8: Teacher?
10: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
9: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
12: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
20: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
2: School on the air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Mga bata, mommy, daddy, ate and kuya, nagbabalik tayo dito pa rin sa inyong programang School on the Air kung saan mas fun ang learning. At kung mapapansin ninyo, meron na naman akong katabi dito ng mga cute na mga stuffed toys dahil ito ay dala ng ating mga kaibigan mula sa Quezon City Public Library. Hindi lang ako maghahatid ng aral ngayong umaga dahil makakasama natin live dito sa ating studio si Miss Gemmaline Cabanatan Abarga. Siya ang isa sa mga librarian natin doon sa Recreational, Educational and Social Activity Section ng QCPL. Muli, batiin natin ang isang masayang umaga si Miss Gemmaline Cabanatan Abarga or si Ate Gem. Good morning, Miss Gem!
1: Ayan, isang maulan at masayang umaga po sa ating lahat. Ayan, sumuli, ako po si Ate Gem, ang inyong mga kasama ngayong umaga dito sa School on the Air.
0: At si Ate Gem, meron din siyang kaibigan na ipapakilala sa atin ngayong umaga. Miss Gem, sino ba ito?
1: Yes, meron akong ipapakilala sa inyo ang aking isa sa pinakasikat at pinaka cute na kaibigan ko mula sa Quezon City Public Library. Handa na ba tayo na makilala ang aking kaibigan at meron siyang ituturo sa atin na talaga namang kapupulutan natin ng aral at napapanahon ngayong umaga. Kaya naman sa ating mga manonood dito sa Radyo Magazine Luzon, Visayas and Mindanao, handa na ba kayo?
0: Handa-handa na! Ako ang representative ng Luzon, Visayas at Mindanao. At pero bibitinin muna natin sila, Ate Gem, bago natin ipakita yung ating special guest for today. Dahil ito ay bilang pagpapahalaga natin sa puppetry, di ba? Ate Gem, kanina pinag-uusapan namin ni Ate Gem off the air kung paano talaga yung puso namin na muling ibalik kung ano man yung nakalakihan namin nung bata kami. Yung mga educational shows, educational shows katulad ng puppetry, na talagang aliw na aliw tayo, di ba, Ate Gem? Dati napapanood pa natin sa TV pero ngayon nakakalungkot kasi wala na masyadong mga programa sa telebisyon na nagpapakita noon. Kaya gusto namin na dito sa School on the Air sa kahit paanong paraan sa live streaming namin mapakita natin sa mga young audiences natin. At Ate Gem, 'di ba? Yung Quezon City Public Library, hindi lang isa kundi marami. Marami yung mga puppets na meron kayo, tama ba?
1: Yes, marami po tayong mga puppets na talagang ginagastusan po ng ating library para po sa mga kabataan at para po magamit natin sa iba't ibang advokasya ng library. Ayan, syempre meron tayong iba't iba, meron tayong mga animal puppets, ayan, meron tayong mga, ayan, kung nakikita nyo, ayan, si Ulat Buklat, ayan ang kanyang pangalan.
0: Ulat Buklat?
1: Ulat Buklat, ayan ang ating ginagamit sa ating segment para ipalaganap ang kahalagahan ng pagbabasa. Ayan, at syempre meron din tayong mga puppets na meron tayo sa inclusivity, ayan, at meron din tayo sa ang ating mga bayani, meron din tayong mga sikat na mga karakter na talagang kaaliwan at kilalang kilala ng mga bata.
0: Kaya hindi na natin patatagalin, Ate Gem, Miss Gem. Ate Gem or Miss Gem, saan ka mas komportable mo?
1: Ate Gem.
0: Ayan, si Ate Gem. Ate Gem, hindi na natin patatagalin dahil ipapakilala na natin ang bagong kaibigan natin dito sa School on the Air. Go, Ate Gem!
1: Ayan, handa na ba tayong makilala ang aking kaibigan? At balita ko ay meron siyang ituturo sa atin. Pero meron lang tayong konting problema kasi kanina ay bigla siyang nawala. Naku, kailangan ko siyang hanapin. Ayan, teka, saan ko nga ba hahanapin ang aking kaibigan?

Naririnig ko na ata ang kanyang boses. Naku! Parang nakita ko na siya! Teka! Nandyan ka na ba? Nasaan ka na?

0: ka ba naman? Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Ayan o, naka-live tayo dito sa Radyo Magazine.
1: Kasi po, doon po ako galing sa likod na likod. Doon po, sa malayo. Tapos po, nung narinig ko po na tinatawag niyo po ako, tumakbo po ako ng mabilis na mabilis para po makarating dito. Nadapa pa nga po ako eh, oh. May sugat po ako dito sa tuhod.
0: Ha? Paano ka naman magkakasugat sa tuhod? Wala ka namang tuhod. Papit ka kaya?
1: Wala po ba? Naku, nawala na po yata yung sugat ko. Gumaling agad.
0: Naku, parang hindi ata nagsasabi ng totoo ang aking kaibigan. Teka, saan ka ba talaga nang galing?
1: Sige na nga po. Masasabi na po ako ng totoo. Hindi po ako nanggaling dun sa likod. Hindi rin po ako tumakbo. At hindi rin po ako nadapa. Ang totoo po, nandito lang po ako at tinataguan ko po kayo. Nagsinungaling po ako sa inyo. Kasi naalala ko po yung sinabi ni teacher na masama raw po ang nagsisinungaling. Kaya, sorry na po ah.
0: Naku, masama talaga ang magsinungaling. Kaya dapat sa ating mga manonood ah, huwag na huwag natin gagayahin yan. O sige na, huwag ka nang malungkot. Hindi na ako galit. Basta, promise mo, di mo na uulitin ha? Promise? Okay, sa ating mga manonood, gusto niyo bang makilala ang aking kaibigan? Nako, mukhang gustong-gusto ka nilang makilala at excited na silang makilala ka. Maaari ka bang magpakilala sa kanila?
1: Hello! Magandang araw po sa inyong lahat! Ako po si Chichay at kapatid ko po si Chuchay!
0: Ayan, ang aking kaibigan na si Chichay. Pero alam mo, Chichay, may napapansin ako sa'yo ngayon.
1: Alam ko na po. Napansin niyo po na maganda po ako ngayon, di po ba?
0: Wow! Siyempre naman, magkasing ganda tayo. Pero hindi lang yon. Napansin ko na kapag kinakausap mo ako, ay nagsasabi ka ng po at opo.
1: Totoo po yun. Tinuruan po ako ni Mama na laging magsabi ng po at opo pag nakikipag-usap sa mga matatanda.
0: Tama! At very good naman ang aking kaibigan na si Chichay dahil mga bata, lagi niyang ginagamit ang po at opo kapag nakikipag-usap sa mga matatanda. Naku, yan ay
1: ano?
0: Talagang
1: lakasan
0: nakakalimutan na ngayon ng
1: kasi
0: mga bata.
1: Kasi hindi kita marinig.
0: Wait lang.
1: Lakasan mo pa!
0: Sandali lang yeah. Po ah. Chichay!
1: At talaga?
0: Chichay! Chichay!
1: Ay!
0: Chichay, ano ka ba naman? Nakakahiya ka naman, no? Naka-live tayo, tapos sinasabayan mo ko habang nagsasalita. Paano naman nila ako maiintindihan?
1: Paano po yung pag may gusto po akong sabihin sa mama ko? Ano po ang gagawin ko?
0: Naku, kapag merong ibang taong nagsasalita at meron kang gustong sabihin, dapat magsabi ka lamang ng excuse me po.
1: Ganun po pala yun. Sorry po ha. Kasi po, naging maingay po ako kanina. Hindi ko na po uulitin. At susundin ko po yung tinuro nyo. Sorry po ulit.
0: Walang anuman yun, Chichay. Ayan, okay lang magkamali. Basta, dapat hindi na natin uulitin. Tama? Ayan, maraming salamat, Chichay. Maraming kaming natutunan sa iyo ngayong umaga. Una, ano nga yung mga natutunan natin? Dapat hindi tayo magsisinungaling. Naku, dapat lagi tayong magsasabi ng totoo. At ang pangalawa ay, dapat kapag meron tayong kausap na mas matanda sa atin, magsabi tayo ng po at Opo, at syempre, kapag merong ibang taong nagsasalita at meron tayong gustong sabihin, dapat magsabi tayo ng excuse me po. Ayan, maraming salamat, Chichay!
1: Salamat din po! Masaya po ako ngayon kasi nagkaroon po ako ng maraming kaibigan at marami rin po akong natutunan sa inyo tungkol sa kabutihang asal. Maraming salamat po ulit! Bye-bye!
0: Ayan, muli palakpakan po natin ang aking kaibigan na si Chichay! Maraming salamat, Chichay!
2: Ang ganda-ganda naman. Ang ganda ni Chichay, ha? Gusto ko yung pagka-red hair ni Chichay. Parang Beanie. Parang si Beanie Mika pala si Chichay. At maraming salamat, Ate Jem. At nagpapasalamat ako kay Chichay. Sobra akong naaliw kasi talagang maraming aral siyang ibinahagi. Huwag magsisinungaling. Gumamit ng po at opo. At syempre, totoo nga naman na kapag kayo ay may kinakausap, eh dapat kailangan gumamit tayo ng excuse me po, ano, bilang paggalang, pagrespeto doon sa ating kinakausap. So sana sa lahat ng mga batang nakapakinig ngayon at makakapakinig pa ng episode natin kasama si Chichay, marami kayong natutunan sa kanya at nag-enjoy kayo sa bago ninyong kaibigan. Sayang nang wala si Engoy today, ano? Pero sa susunod na pagkakataon, ipapakilala na natin Engoy meets Chichay. Yun yung ating episode next time. Naging dating, parang naging dating na yung ating episode na School on the Air. Engoy meets Chichay. Yan yung susunod natin. Abangan nyo yan, mga bata, ano? Eh syempre, lahat ng mga pagkakataon na makakapagpahayag tayo ng kaalaman at mag-enjoy kayo, ibibigay at ibibigay namin yan dito sa School on the Air. Si Chichay pa lang yan, marami siyang kaibigan, kaya kikilalanin natin yan dito sa ating programa kasama pa rin ang Quezon City Public Library. Batiin na rin natin na sa labas ng studio natin, nandiyan pala si Miss Anna, si Ma'am Bernadine, ay kasama rin natin ngayong umagang ito. Huwag kayong alis, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Ate Jem, sabay nating sabihin ang programang
3: School on the Air!
4: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Okay class, recess, break time!
6: Yay!
1: Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman!
5: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
6: Hachi!
7: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
1: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
1: Naku, nakakatakot naman po!
6: Sige po! Maghuhugas na kami ng kamay!
8: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
18: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
17: May OPM na rock. May OPM na rap.
19: What you know last night, yo, it was the best.
17: May OPM na mabagal.
20: Agad magaganda ang mga pinay.
17: May OPM na mabilis.
21: Mokakatay, mokakatay.
17: May OPM na Tagalog.
22: Ang himig natin.
17: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Parang si ano. At nagbabalik po tayo dito sa School on the Air. Ayan, nasobrahan yata ng daldal si Teacher Cha. Ang dami kasi naming kwentuhan ni Ate Gem at saka ni Chichay ano, dito sa studio ngayon. At muli, kasama niyo po ang Quezon City Public Library. Nasa studio pa rin natin live ngayong umagang ito si Ma'am Gemeline Cabanata na Barga o si Ate Gem mula sa Recreational, Educational, and Social Activity Section ng QCPL. At syempre, kasama pa rin natin ang napakaganda. Red hair ba ito o orange hair? Red hair. Si Chichay. At kanina nakita nyo naman yung mga aral na ibinahagi ni Chichay. At hindi lang yun, Ate Jem, tama ba? Ano pa yung ilan sa mga tema na itinatanghal ng puppetry ng Quezon City Public Library?
0: Yes, so talagang sa mga napapanahong usapin, ayan po, gumagawa po kami ng mga puppet skit. Nakaangkla din po kami sa team po ng DepEd. Ayan po. At kung may mga nag-i-invite po sa amin na meron po silang gustong tema or i-base po sa book, ayan po yung mga ginagawa namin.
2: Mm-hmm. So, depende din yan ano, sa mga mag-i-invite sa Quezon City Public yes, Library. Kung ano yung tema na gusto na lang ipalabas, very flexible ang QCPL.
0: Yes po. Basta po, kung magre-request lamang po, ay dapat po 1 to 3 months po ang prior namin na hinihingi para po makapag-prepare po kami, makabuo po kami ng script. Kasi kami din po ang nagre-record niyan.
2: Yes.
0: Kami din po ang nag-e-edit.
2: Mm-hmm.
0: At syempre, kailangan din po namin ng masinsinang practice para po maging smooth po ang aming production.
2: At kung makikita ninyo sa screen natin ngayon, mga bata, ayan yung iba't ibang kaibigan ni Chichay. Marami siyang kaibigan. Tama ba, Ate Jem?
0: Yes, maraming-marami po. Ayan, meron tayong mga animals. And meron din tayong mga karakter. Ayan ang ating ngipin.
2: Magulay.
0: Ngipin, si Carrot. Ayan, para naman sa pangangalaga sa ating ngipin, na-invite tayo ng mga dentist na National Dental Month. Mm-hmm. Ayan ang ating mga Elmo. Ayan ang nasa likod ko.
2: Nasa likod ni Ate Jem.
0: Ang ating mga cute na cute mga puppets mula sa Quezon City Public Library.
2: Yes, at hoping kami ano, dito sa School on the Air, hindi lang si Chicha yung makilala natin. Sabi ko nga kay Ate Jem, Ate Jem, nabiti naman ako sa aral na ibinahagi ni Chicha. I want more. At sabi naman nila, may susunod pa ito.
0: Yes,
2: kaya naman
0: may
2: exciting.
0: Susunod pa. Kaya abangan nyo yan dito lang. Sa Radyo Magazine, School on the Air.
2: Yeah. And also, Ate Jem, gusto na ko na lang ding matanong, ano, bukod dito sa programa natin, sa ilang lugar pa kayo nakakapunta? And si Chichay din ay naipalabas na ito sa Knowledge Channel, ano?
0: Yes.
2: Yung isa sa mga educational shows natin dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon ay character pa rin siya doon, tama?
0: Yes po, siya po ay nasa Knowledge Channel. Sa Wika Harian, ayan po, nandun po sila sa iba't ibang segment, actually apat po sila.
2: Ooh.
0: Pero si Chichay po ang isa sa ating pinaka-sikat. At ang pinaka-pinoportray po talaga ni Chichay ay ang Filipino values.
2: Mm-hmm.
0: Kasi Teacher Chay, yan po yung napapanahon ngayon. Ako, grabe po yung mga kabataan ngayon.
2: Yes.
0: No? So, iba na po, nakakagawa sila ng mga hindi magagandang bagay. Kaya naman po kami, gusto po namin i-promote especially ng Quezon City Public Library ay magkaroon po ng values.
2: Mm-hmm.
0: Dahil yan po ay nag-uumpisa sa tahanan.
2: Tama.
0: Ayan. So, kung ayaw po na tayong mga magulang, ayaw po natin na makagawa sila ng hindi maganda in the near future, ayan po ang ibinabahagi natin sa kanila.
2: Totoo. Kanina, habang pinapanood ko nga Ate Jem si Chichay, habang nagsasalita siya, sabi ko parang bumalik ako sa pagkabata. Yun talaga yung magic, ano, na kahit adult ka na, at alam naman natin, syempre, yung paggamit ng po at opo. Pero mas tumatanim kasi sa atin dahil bumabalik tayo doon sa childhood experiences natin na yung puppetry talaga ay ang laki ng tulong sa mga bata na matuto at the same time, hindi boring, di ba? Yun talaga yun eh. Hindi sila, natututo sila pero hindi sila bored kasi nag-enjoy sila sa kung paano gumagalaw, sumasayaw at nagsasalita yung iba't ibang puppet.
0: Yes. At saka parang ito din po yung break nila.
2: Mm-mm.
0: So kung maghapon silang nag-aaral, exhausted na sila sa lesson.
2: Yo.
0: So ito po, kaya po na-inviting po kami sa mga schools para magkaroon naman po sila ng break. Ayan, konting entertainment na kung saan ay natututo pa rin sila kahit na nag-e-enjoy sila at naaaliw.
2: Mm-hmm. At yung mga bata din, ano, Ate Jem, ay pwede rin silang matuto ng puppetry. Meron nga ako napapanood, Ate Jem, na yung mga elementary, school-age children, nagpa-puppet na rin sila kahit hindi naman ganito kalaki. Yung sa kamay lang.
0: Puppet sock.
2: Oo, puppet sock. Yes, tama si Ate Jem. Yung puppet sock. At nakakagawa na sila ng iba't ibang kwento. Naiiba-iba nila yung boses nila. So, sa ganitong paraan din ay naimumulat din natin sa mga bata na may ganitong skill, 'di ba?
0: Yes,
2: oo, na may ganitong talent na dapat nating iaral din ano para sa next generation, meron pang chichay silang mapapanood.
0: Yes. Kaya naman 'yan din lang isa sa mga pinopromote natin. Actually, na-invite din po kami na sa mga seminar, so nagpapa-seminar din po kami how to conduct, how to manipulate puppet.
2: Mm-hmm.
0: Ayan, para kasi hindi po siya madali. So, yes. Akala nyo po kamay-kamay lang. Pero, kailangan po talaga siya ng training.
2: Pag bumisita kasi ang school on the air po, bumisita na kami sa Quezon City Public Library Main Branch, may kita nyo talaga doon na may kwarto para sa lahat ng mga puppets nila.
0: Yes.
2: So, kung doon ilalabas kung ano yung kailangan ng sa pagtatanghal na yun, at doon talaga ay inaalagaan ninyo, no, Ate Gem, yung bawat manika na meron kayo. Sayang lang talaga wala si Engoy today, pero sa susunod ay makikilala nyo rin ang ating best friend na si Engoy. Samantala, Ate Gem, meron pa po ba kayong mga shows na paparating? Ito na rin yung pagkakataon para kami ay pumunta. Sabi ko nga, baka pwede namang imbitahan nyo kami na makasama sa mga pagtatanghal ng QCPL Puppetry at makita natin yung mga estudyante kung paano sila mag-enjoy sa panonood.
0: Ayan, so meron po kami ngayong darating na August 8. Ayan po, Saturday, magkakaroon po kami ng pop-up library sa Quezon City Memorial Circle. Ayan po, meron po kaming itatayo dyan na puppet stage. Ayan, pwede po kayong manood. Ayan, isang 1 to 2 puppet skit po pinapalabas po namin yan every Saturday. At syempre, na-invite din po tayo sa mga, syempre ito po ay exclusive lamang din po sa mga schools. Ayan, at sa mga susunod ay pwede nyo po kaming maimbitahan. Ayan, sa mga manonood po natin, kami po ay naiimbitahan sa public and private din po. So, welcome na welcome po kayo. Nai-invite kami. Ayan, basta mag-email lamang po kayo sa Quezon City Public Library.
2: Yeah. Ate Gem, ano pangalan nitong character na hawak ko?
0: Ayan po ay si Nemo.
2: Si Nemo.
0: Character.
2: So, meron din pala siyang ano. So, akala ko kasi Ate Gem na siya ay stuffed toy. Meron din pala siyang ano.
0: Meron din siyang
2: Nagsasalita din pala siya.
0: Yeah. So, ang iba-iba po kasi ang aming puppet. So, meron po kaming pang-environment.
2: May pang-environment?
0: Meron po kaming basura monster. Ayan naman po ang isa sa pinakasikat na ginagamit po namin siya sa, especially sa Payatas Tragedy. Ayan po.
2: Ay, bagay na bagay yan sa show natin about environment. Kasi dito sa Radyo Magazine, meron din po kaming show na pinamagatang Green Mindset naman. Ayun naman po ay kumakatawan sa pangangalaga at pagmamalasakit sa kalikasan. Sabi ng ating mga sound engineers, mag-sample daw ako na, at hawak-hawak ko si Nemo. Baka magalit si Chichay sa akin eh. Hindi na lang. Si teacher channel lang, pero hindi ko kasi kaya. Hindi pa natin na, wala pa tayong power mag-shift ng voice. So, ito si Nemo at ito naman si Book.
0: Si Ulat Buklat.
2: Si Ulat Buklat. Okay. Oh, yun na. Nagsalita na. Marami salamat, Ate Jem. Baka may gusto na lang din po kayong batiin at pasalamatan.
0: Ayan, syempre gusto ko pong batiin at pasalamatan, ayan, ang ating mga manonood ng School on the Air dito sa Radyo Magazine. Ayan, especially ang ating mga kasama sa Quezon City Public Library. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, babatiin ko na din.
2: Go!
0: Yes, baka magtampo po ang aking asawa. Ayan, binabati ko po ang aking pinakapoging asawa na nanonood ngayon. Ayan, si AJ Abarga. Hi!
2: Hello! Chichay, isa nga dyang hi din. Hi! Ay, nahiya na si Chichay. Huwag kang mahiya, Chichay. Maganda ka. Huwag kang mahiya. Ayun. Maraming salamat, Ate Gem. Panghuli na lang, baka may mensahe ka sa lahat ng mga bata na makakapanood pa nitong ating episode ngayong umaga.
0: Ayan, maraming salamat po. Mensahe ko lamang na gustong sabihin sa inyo ay patuloy po nating tangkilikin ang puppetry.
2: Mm-hmm.
0: Ayan, dahil dito ay matututo tayo, hindi lang tayo mag-e-enjoy, marami tayong kaalaman na makukuha at matututo tayo. At syempre, gusto natin din silang imbitahan na magtungo sa Quezon City Public Library. And of course, ayan, gusto rin nating i-promote Teacher Cha dahil sa darating na August 15 ay isa-celebrate ng ating library ang 78th anniversary. Kaya naman sa mga manonood natin dyan, ay inaanyahan namin kayo na i-like, i-follow, and share ang ating mga official Facebook account, ang ating mga social media. Meron tayong TikTok at Instagram. Ayan po, para po makapag-accumulate po tayo sa Facebook ng 78K followers. Ayan, konting lambing lamang po. At muli, maraming maraming salamat po. Ako po si Ate Jem ng Quezon City Public Library na nag-iiwan sa inyo ng katagang sa QCPL, hindi ka lang mag-enjoy, matututo ka pa.
2: Napakaganda naman nun. Kaya na, at talagang patunay naman yan, Ate Jem, dito sa School on the Air. Sobra namin nakikita yung efforts na ginagawa ninyo, hindi lang sa Q citizens, pati na rin sa iba't ibang mga bata sa bawat sulok ng bansa na makapaghatid ng kalidad na edukasyon sa pamamagitan, hindi lamang ng puppetry, ng mga libro at marami pang iba. Maraming maraming salamat muli na kasama natin ngayong umagang ito, Ma'am Gemmaline Cabanata na Barga mula sa Recreational, Educational, and Social Activity Section ng QCPL. Binabati muli natin. Ate Jem, batiin natin yung nasa labas ng studio.
0: Ayan, syempre binabati natin ang ating mga kasama dyan, ang ating tech. Ayan po, si Sir Paolo Timban. Ayan, at ang ating din pong communication officer. Ayan, si Miss Bern Acumen, ang ating kasama. At syempre, andyan din po ang head ng Library Extension Division, Miss Annalisa Martinez, at ang ating RESA's head, Miss Rona Crosilio. Ayan, at syempre gusto rin natin batiin ang ating mga heads. Then, ayan, sa library, si Ma'am Marisa G. Chico, at ang ating Assistant City Librarian, Miss Mary Ann Bernal. And maraming maraming salamat po, Teacher Cha.
2: Maraming maraming salamat. Ayan, sa lahat po sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa live natin, sa radyo, sa streaming, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa pagkakataong ito, no, ay gusto lang din nating banggitin natin, Jem, kasi meron lang ako dito ng public service school on the air advisory, ano. Ito pa rin ay para sa lahat ng mga bata na makakapakinig nito dahil napakagandang balita. Ito po dahil magkakaroon ng libreng planetarium show, sisisingit lang po natin ito kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay may ganitong oportunidad. Meron pong libreng planetarium shows at telescope viewing ng PAGASA handog para sa Philippine Space Week 2026. Sa nalalapit na pagdiriwang ng Philippine Space Week 2026, inaanyayahan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na maranasan ang hiwaga ng kalawakan sa pamamagitan ng libreng planetarium shows at telescope viewing mula August 10 hanggang August 13. Gaganapin ang planetarium show sa PAGASA Planetarium sa Science Garden dito sa Quezon City na may mga session 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. at 3 p.m. bawat araw, August 10 to August 13. Samantala, sa August 13, magkakaroon ng libreng telescope viewing mula 6 p.m. hanggang 9 p.m. sa PAGASA Astronomical Observatory sa UP Diliman, kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng mga bisita na masilayan ang mga tanawin sa kalangitan gamit ang mga telescope. Nako, enjoy na enjoy yung mga bata dyan. Makikita ninyo yung stars, moon, at marami pang iba. Ayon sa PAGASA, walang kinakailangang reservation o bayad upang makalahok o pumunta dito. Bukas ang aktibidad sa lahat at tatanggapin ang mga bisita sa ilalim ng first come, first served system. Bahagi ang mga aktibidad na ito ng pagdiriwang ng Philippine Space Week mula August 8 hanggang August 14 na pinangungunahan ng Philippine Space Agency. Sa temang Navigating Tomorrow, layunin ng selebrasyon na ipakita ang patuloy na pag-unlad ng ating bansa sa larangan ng space science and technology mula sa paggamit ng satellite data hanggang sa pagbuo ng mga makabagong solusyon para sa mas ligtas at mas napapanatiling kinabukasan. Kaya sa lahat ng mga bata na mahilig sa stars, moon, planets, pero medyo imposible makita tayo ng planeta noon. So mga stars lang muna, stargazing tayo noon, ano? Ay pumunta na kayo doon sa binanggit ko at sa mga dates na binanggit natin, at ito ay walang bayad, libre lang, oras nyo lang ang kailangan. And again, hindi lahat ito ay, hindi lagi may ganitong opportunity. So pumunta na po kayo. Yan ay hatid ng Philippine Space Agency. Sa pamagitan niyan, magpapasalamat na ako ngayong umagang ito. Muli, maraming salamat sa Quezon City Public Library, sa inyong lahat. Thank you po mula sa amin sa Radyo Magazine. Maraming salamat sa ating master control, ang ating mga sound engineers, Ms. Marisol Malimban, Ms. Rona Esperanza, Ms. Camille Umali, ang ating executive producer, Ms. Julia Nicole Calces. Thank you po. At bukas muli, mga bata, pagsapit ng alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo.
23: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
24: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
25: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
24: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
25: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
24: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
25: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
24: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
25: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili,
27: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin,
27: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
27: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
26: from PBS,
29: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas,
29: Radyo Magazine,
27: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
31: Radyo on the Go.
30: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
30: Libre to ha?
5: Walang bayad?
30: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
26: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
26: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
28: 1278 AM.
14: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
18: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
14: Huwag!
19: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
26: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
26: from PBS,
0: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo
26: Magazine.
27: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issue is the pinag-

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacañang naniniwala sa posibilidad na hindi lamang si Executive Secretary Ralph Recto ang target ng sexual at character assassination plot na nailantad sa publiko. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Naniniwala ang palasyo na may posibilidad na hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto ang subject ng honey trap at human trafficking plot. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila inaalis ang posibilidad na may iba pang target na personalidad ang nasa likod ng Bugaw scheme. Inaalam na niya ng NBI ang lalim ng nasabing plot na na-expose kasunod ng isang entrapment operation sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila. Pagbibigay din ni Castro, dapat malantad ang katotohanan ukol dito kasama na ang mga tinarget na mga dapat sana'y biktima ng peking sex at drug scandal upang sirain ang kanilang reputasyon. Kaugnay nito ay naglabas na ang NBI ng subpoena kina Representative Leandro Leviste at dating Presidential Advisor Jacinto Paras sa gitna na ang gumugulong ng investigasyon. Pakinggan natin si PCO Yusek Claire Castro.
3: Pwedeng hindi lamang si E.S. Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So dapat natin tumalaman.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.

0: Samantala, panukala para sa pagbuo ng Crime Prevention Committee o CPC sa Higher Education Institutions, lusot na sa Komite ng Kamara. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Inaprupahan ng House Committee on Higher and Technical Education subject to style and amendments ang panukala magtatatag ng Crime Prevention Committee o CPC sa mga universidad at higher education institutions upang mapalakas ang seguridad sa loob ng mga campus. Layunin ng House Bill 6649 o Campus Safety and Security Bill na inihain ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez at Abamin Portales Representative Maximo Rodriguez Jr. na maprotektahan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng academic community laban sa mga banta sa loob at tabas ng paaralan. Ang CPC ang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng mas mahigpit na pulisiya sa seguridad sa bawat universidad at institusyong pang-edukasyon. Sa pagdinihig minungkahi ni Pasig Representative Roman Romulo na isama sa panukala ang definisyon ng academic freedom upang mapanatili ang kalayaan sa pagpapahayag ng mga estudyante. Hiling naman ni Kabataan Portales Representative Reneco na maisama sa CPC ang mga kinatawan ng Student Council, faculty at non-academic personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, pagpapalakas ng taxpayer confidence, tinututukan ng BIR. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Prioridad ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapaigting sa mga hakbang para mapataas ang tiwala ng taxpayer sa ilalim na rin ng DERS o ang reform agenda ng ahensya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kasama rito ang pinabilis at pinasimple ng proseso ng pagbabayad ng buwis kasabay ng pinalakas na taxpayer education. Kasama rin sa direktiba nito sa mga kawani na dapat maayos at magalang ang pakikitungo sa mga taxpayer, lalo na mga frontliner. Anya, kailangan ipaliwanag ng malinaw sa mga taxpayer ang bawat hakbang sa proseso para maging mas panatag at kumpiyansa mga ito sa kanilang pakikitungo sa ahensya. Samantala, binigyan din ni Mendoza ang pagtutok nito sa kapakanan ng mga kawaning ng ahensya. Mula nang maupo muna ito bilang BIR Commissioner noong Nobyembre, ay nasa higit 1,000 empleyado na ang napromote, kabila ang mga matagal na nagsisilbi sa ahensya. Kasama rin sa mga hakbang para palakasin ang workforce ang Ethical Standards and Anti-Corruption Course for Revenue Officers o ESA Corps. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, isa pang taga-commission on audit na testigo ng prosecution na pinasubpina ng Senate Impeachment Court ngayong araw. Para sa detalye, pakinggan natin si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nakatakdang humarap ngayong araw ang susunod na testigo ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos isabpina ng Senate Impeachment Court si Celine May de Ocampo, isang auditor mula sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO upang humarap sa paglilitis mula August 5 hanggang 11. Una lang ipinasabpina si de Ocampo para lamang sa mga petsang August 3 to 4. Ngunit pinalawig ito upang magbigay daan sa kanyang komprehensibong testimonya kasunod na dating ICFAO State Auditor Roderick Wamil hinggil sa confidential funds ng Office of the Vice President sa ilalim ng Article 1. Samantala, formal na hiniling ng House Prosecution Panel sa Korte na mag-take ng judicial notes sa mga naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Justice ukol sa naturang usapin. Ayon kay Lead Prosecutor Jervin Luistro, nakahanda silang sumunod sa direktiba ng Senado at magsumite ng opisyal na listahan ng mga testigo para sa susunod na linggo, pati na rin ang mga kahilingan para sa panibagong sabpina ngayong araw. Paliwanag ni Luistro, ang mga susunod na hakbang ng prosecution ay nakasalalay sa pagtatapos ng testimonya ni De Ocampo at sa magiging desisyon ng impeachment court sa inihain nilang motion para sa judicial notice. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, National Bureau of Investigation o NBI, kinumpirmang hindi pa naaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Hindi pa naaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kinumpirma sa media ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng mga spekulasyon na nahuli na ang ICC wanted senator. Ayon sa direktor, nagpapatuloy ang kanilang manhunt operation laban sa kapwa akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. At kapag nahuli aniya agad ito ay babalita nila agad dito sa publiko. Muli naman siniguro ng NBI na patuloy at nagpapatuloy pa rin ang paghahanap, hindi lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maging kay Charlie Atong Ang. Wala pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 9:12 in the morning. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home na hindi boring.
10: Radyo Magazine.
11: 1278 AM.
12: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
14: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, ngayon nga po ay araw na ng Miyerkules. It's Wednesday, mga mare, mga pare. August 5, 2026. Ayan, napakabilis na nga panahon. Ano? August na nga po. Gusto na, mga mare, mga pare. At sa mga panahon na tulad nito ay maulan nga po. So, stay safe, stay dry, stay healthy. Mga mare, mga pare, magdala po kayo ano, ng mga pananggalang sa ulan. So, payong, syempre, ayan na. Napakalaking tulong ng payong kasi bukod sa ulan, diba? Ay, even sa araw, pwedeng-pwede nating gamitin. Kaya yung iba, diba? Pag nasa other country ka, yung ibang nationality, they will look at you weirdly. Kasi tayong mga Pinoy, ginagamit natin yung payong kahit maaraw. Diba? Sa ibang bansa eh, diba? Hindi naman ganun. Pag maulan lang, pag maaraw, well, nagpapayong pa rin tayo. Kasi we're built like that. Tayo mga Pinoy, ano? Kanina mga mare, mga pare, inaantay ko, nasa sasakyan ako, ano? Inaantay ko na, sana ay humupa na yung ulan. Kasi nga, parang nga, sabi ko, mababasa kasi yung payong ko. ganyan yung dahilan natin eh. May payong pero ayaw mabasa, ano? Ganyan. Kaya sabi ko, sana humupa para makapasok na ako sa opisina. No? Eh, hindi humupa. So, kailangan kong buksan yung payong. Kasi pag hindi malakas, malakas yung buhos, ano? Ngayong umaga dito po, ano? Sa Quezon City area. Kaya po, ayan, again, manatiling ligtas, mga mare, mga pare. Mag-ingat po, mag-ingat ang lahat, ano? Para nga po, hanggang pag-uwi natin sa ating mga tahanan ay salubungin pa natin ng nakangiti at masaya ang ating mga mahal sa buhay. And of course, mga mare, mga pare, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inyo pong i-like at i-follow ang aming social media pages. Search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, ayan, bukod po sa inyong mga talapitan at sa inyong mga radyo ay kasabayan nga po tayong napapanood sa Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, kasabayang napapakinggan dito nga po sa ating mobile application na PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ano ay downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So libre lang again mga mare, mga pare, kaya i-download nyo na ang PBS Receiver. And of course, bukod po sa ating social media pages at sa PBS Receiver, syempre nariyan din ang ating pong website. I-navigate, bisitahin nyo na po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ayan mga mare, mga pare, bilang general information station, ang Radyo Magazine ay makakabasa po kayo ng mga articles, feature stories, mga siguro lathalain, ayan ano, nandyan po sa ating website. So, sinulat din po ito ano, ng mga kasama natin dito sa Radyo Magazine, including po ako, syempre, ang inyong lingkod. Ano, may mga articles tayo dito na inilalathala, ipinapublish. So, tungkol man yan sa tourism, education, women empowerment, environment, parenting, lahat-lahat po ano, ay matatagpuan. Even entertainment, ano? So, ayan po, kung gusto nyo malaman ng mga trends, sa mga virals these days, ano? Ay pwedeng-pwede niyo pong bisitahin at magbasa-basa po kayo dito sa ating website, ano, na radiopilipinos.ph/radio magazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare
2: sa Radio Magazine 1278.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: World class na tanawin. Explore na natin.
11: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Iflex na yan!
10: Radyo Magazine
12: 1278.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
15: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
12: Sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, it's 9:21 in the morning. At kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolly Marcoyong, aka Maring Julie. At sa pagkakataon nga pong ito, syempre dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liha mula sa ating komunidad, mula sa mga kumare at kumpare natin. And with that, hindi ko na nga patatagalin pa. Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako nga pala si Trina Pelausa ng Pampanga. May gusto sana akong ikwento. Halos 3 buwan na akong may kachat. Noong una, ang saya naming magkausap. Mahaba-haba ang kwentuhan namin at halos buong araw kaming nag-uusap. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang nagiging dry texter na siya. Kapag nagtatanong ako, isang salita lang ang sagot. Madalas, okay, haha, sige, o kaya thumbs up emoji lang. Minsan ako na lang ang nagtatanong at naghahanap ng topic para hindi matapos ang usapan. Dahil doon, hindi ko maiwasang mag-overthink. Baka nawala na siya ng interes. Baka istorbo na ako o baka ako lang ang talaga ang nag-e-effort sa amin. Ang nakakalito pa kapag nakikita kami, maayos naman siyang kausap. Madaldal siya, palabiro, at ramdam kong komportable siya sa akin. Pero pagdating sa chat, parang ibang tao na ulit. Kaya nalilito ako, Mare. Communication style lang ba ito o dapat ko na bang tanggapin na baka hindi na siya ganoon ka-interesado? Hanggang kailan ba dapat maghintay at umintindi? At kailan naman dapat piliin ang sarili at tigilan na ang paghahabol? Sana matulungan mo ako, Mare. Lubos na gumagalang, Trina Pelausa.

0: ayan mga mare, mga pare, napakinggan natin ang liham na ibinahagi sa atin ni Maring Trina. Maraming salamat Maring Trina, first of all, syempre sa pagbahagi nitong istorya mo sa amin. Thank you, syempre, ano, kasi you have the strength, ano, bravery, sabi nga nila, ano, na ibahagi sa amin itong kwentong ito. And to think, ano, na pinakilala mo yung sarili mo, so more than likely, kung mapakinggan man ito, nung chatmate mo, or textmate, parang masyado nang medyo old pakinggan. Pero well, of course, yun nga, ano, sabi mo, kausap mo, three months na kayo nag-uusap. Pero, ibang-iba siya sa personal and iba rin siya when it comes to chatting or to texting naman online. Pero, I think, hindi lang si Maring Trina yung nakaka-experience itong klaseng sitwasyon. Marami sa atin, di ba? Sa everyday life pa lang natin, hindi man romantically, even sa family members natin, for sure, di ba? Minsan may mga ganyan eh, na sobrang iksi kausap. Even parents natin, di ba? Mga parents natin, sagot lang, K, ganyan lang, di ba? Wala nang iba, okay, ganyan lang, or like, thumbs up, di ba? So, I guess, it's really hard to tell pagkadating sa online kasi kanya-kanya tayo ng interpretation talaga pagka nagbabasa tayo ng mga messages. Kaya sometimes, di ba, nauuwi sa away kasi genuine naman yung pagkakasabi ng tao sa'yo. Maayos naman yung pagkakasabi ng tao sa'yo. Pero pagdating sa pagkakabasa mo, iba na yung interpretation mo. Diba? Sometimes may ganyan. And we tend to overthink. We tend to assume things. Ano? Ina-assume natin na baka ganito, baka ganyan. At yun na nga, nagiging clouded na yung utak natin. And ayan, speaking of, syempre, meron tayong mare tips, hindi lang para kay Maring Trina na ating letter sender, para sa lahat, para sa ating lahat na for sure mga nag-overthink, sabi nga overthinkers, yung mga overthinkers out there, ano, na pagka-dry mag-reply yung kausap nila, or hindi maayos, or maiksi lang, ano, ay nag-overthink na, or maybe na kinakabahan, nag-a-assume na. But first of all, let's define overthinking. Mga mare, mga pa. Or no, not overthinking, dry texting rather. Ano ba yung ibig sabihin nitong dry texting? Ang dry texting po ay yung paraan ng pakikipag-usap sa chat kung saan ang mga sagot ay maikli, walang gaanong emosyon o detalye, at hindi masyadong nakakatulong or para po magpatuloy yung usapan. Kumbaga, it ends the convo. Yun nga yung sabi ni Maring Trina na ating letter sender, diba? Siya na lang yung nagtatanong para hindi matapos yung usapan. So, pero yun ang dilema naman ni Maring Trina. Siguro para sa mga kumare at kumpare nating nakikinig ngayon would say, aba, edi kung hindi nagre-reply sa'yo ng mahaba, parang hindi interesado, baka hindi talaga interesado. Pero sabi naman ni Maring Trina, iba daw pag sa personal, diba? May click sila, click factor, diba? Click, ano? May click factor sila nung kausap niya. So, I guess, diba, hindi mo talaga masasabi. Kasi kung sa personal, feeling mo okay naman kayo, madal-dal siya kausap, palabiru pa nga, sabi ni Maring Trina, edi I guess, paano contradicting, 'di ba? Paano 'yon, 'di ba? Parang contradicting doon sa sinabi ni Maring Trina na pag sa text dry, pero pag yun nga kausap mo na in person, sa personal ay maayos naman. So it leads us to the question na parang ano ba talaga? Di ba? Ano ba talaga mga mare, mga pare? May question mark na ganyan, iisipin mo, ano ba talagang sitwasyon namin nitong kausap ko? Is this something na may patutunguhan or is this something na wala lang? Kasi nga parang wala naman na siyang interes. So baka mamaya may iba na pala siyang kausap bukod sa akin at mas masaya siyang kausap yung bagong yun. Napakaramis. There are so many questions ano na bumabagabag sa ating lahat. But first, of course, ito na nga ano. Dadako na tayo. Naman na nating sinabi bago pa tayo dumako sa Mare Tips. But Mare Tip number 1. Huwag tayong assumera, mga mare, mga pare. Do not assume. Hindi lahat ng dry texter ay walang interest. May mga tao pong hindi lang talaga expressive sa chat, pero bumabawi sa personal na usapan o sa kanilang mga kilos. I believe proven and tested to ng iba sa atin, lalong-lalo na kung kayo ay may mga partner, mga kakilala, kaibigan na nonchalant. Ayan. Yan yung term natin these days, di ba? Yung tipong maikli siyang mag-reply, pero siya naman yung unang nagyayaya na magkita, for example, o laging tumatawag kapag may oras. So I guess, di ba, magkaiba yun. Kung sa chat, wala siyang feeling mo, wala siyang gana, pero in person, di ba, pagkausap mo na, sobrang daldal, mas madaldal pa sa'yo. So, ang hirap, mahirap talaga mag-assume pagka ganun yung klase or yung tipo ng tao. So, siguro, kung nagkakakilan lang pa lang naman kayo, I guess, do not assume na agad-agad na wala na siyang interest. Kasi not until makilala mo naman ang lubusan ng isang tao, dun mo lang malalaman, ah, nonchalant lang talaga to sa SOCMED. Wala lang, hindi nga ako pinopost nito eh, di ba? Yung ganyan. Pero pag sa personal, kilig na kilig ka. Kasi panay ang bigay ng flowers, panay ang compliment sa'yo, panay ang pagluto, di ba? So I guess, that's one thing. And of course, ayan, speaking of, ano, yun po, pinahapyawan ko kanina, yung mga flowers, pagluluto, etc. Siyempre, ang second tip natin, mga mare, mga pare, ay tingnan ang effort, hindi lang ang messages. Mas mahalagang tanungin ang sarili. The question would be, consistent ba siyang maglaan ng oras? Tinutupad ba niya ang mga pangako niya? Kumusta siya kapag magkasama kami? So, doon huwag lang tayo magbase sa chat or sa text, ano? So, kahit na, for example, simpleng quote and quote, sige, yun ang sagot niya, ano, hindi naman siya nakakalimot sa mga importanteng bagay na sinabi mo, diba? E di, okay yun. So, halimbawa, sabi mo, nag-promise siya na, oy, we will meet tomorrow at ganitong oras, ano, and I will bring something, pero sige lang yung sagot niya. Pero, imagine, yung ipinangako niyang lahat na yun na itinupad niya. So, I guess, it really, what matters most is yung effort talaga, 'di ba? Mas okay kung makikita mo sa kilos, hindi lang sa messages ng isang tao. But of course, ayan, especially, you know, para kay Maring Trina na ating letter sender, gusto ko nga ibahagi itong tip na ito sa'yo. Sabihin ang nararamdaman mo. So I guess communication is key. Kung nalilito ka, mas mabuting magtanong kaysa mag-overthink. Minsan, simpleng pag-uusap lang ang kailangan. Ano? You have to communicate talaga dun sa taong yun. Even ako, mga mare, mga pare, I am against dry texting. Against? Against talaga. Pero ako, it makes me feel unwanted, di ba? Parang ganun yung mararamdaman mo. Parang, I think that's the right term eh. Unwanted. Parang, ayaw ba ako nito kausap? Parang ayaw ba nito maglaan ng time sa akin? Di ba may mga ganyang questions ka? So, nag-overthink ka. Pero as a person, I guess, or kung kayo naman madalas na talagang nakakausap, tell that person, tell him, tell her, ano, tell them. Ayan, ano? So, sabihin mo sa kanya, for example, napapansin ko kasi na maikli lang yung mga reply mo. Okay lang ba tayo? Di ba ganyan? E di yung kabilang panic pa talo yung nag-overthink. E di, mayroon lang. Pero yun po, di ba? You ask, don't assume. So, ask mo lang na, okay lang ba tayo? Kasi parang ang iksi na mga replies mo. Or kung halimbawa man na sa tingin mo ay parang medyo off na talaga for you, communicate it with a person, ano? Sabihin mo, uy, pasensya na kasi ako yung tipo ng tao na madaldal talaga even sa text or sa personal man. Pero kasi nafe-feel ko pagka magka-chat tayo or magka-text tayo, super iksi ng reply mo. And it makes me feel unwanted. Diba? Gamitin natin yung word na yun. Or medyo offensive siya for me. Kung ikaw ay, diba? Kung ikaw ay, yung tipo ng tao na na-offend nga sa mga ganong klaseng reply, I guess you can communicate. Of course, still in a nice way, in the right way, para at least maayos pa rin yung pakikitungo, yung pakikipag-usap mo. Pero, ayun lang naman, ano, ay option. Option po yun. Pero mas maganda nga kasi na masabi mo sa isang tao yung nararamdaman mo para maiwasan mo rin mag-overthink. Kasi pag nag-overthink tayo, halo-halo na yung mga kasunod niyan. Ano, pag nag-overthink ka, papasok na si anxiety, si stress, ano, lahat-lahat, mga mare, mga pare. So, better na i-communicate mo sa taong yun. Pero kung yung taong yun sumagot naman, pasensya na ha, kasi ganito lang talaga ako. Kasi maybe yung reason niya, di ako sanay mag-phone eh. Actually, nag-phone lang naman ako kasi ikaw, ano? Dahil sa'yo, ikaw lang naman yung kausap ko. Parang, di ba yung ganyan? Pakikiligin ka pa eh. So, minsan may mga pagkakataon na hindi naman ako talaga nagsasokmed. But I'm doing it now kasi because of you. Di ba? Or maybe hindi naman ako pala text pala chat talaga. But I'm doing it now kasi nga dahil sa'yo. So, there are so many questions, mga mare, mga pare, na pwede natin itanong sa isa't isa. Again, sa isang relationship, hindi man romantically, platonically, sa family members, dapat compromise palagi, diba? You meet halfway para at least hindi lang yung isa yung nag-e-effort. Both parties ay nag-e-effort. And kung hindi talaga, kung wala talaga, mga mare, mga pare, especially kay Maring Trina, ang ating next tip, huwag pilitin ang usapan kung ikaw lang at ikaw ang nag-e-effort. So, yun na, natanong mo na, na-communicate mo na, pumasok na doon yung nasabi mo na yung nararamdaman mo, pero walang pagbabago, walang changes, walang adjustment man lang kahit kaunti, ano? Huwag mo na pilitin. Tama na yan, ano? Tama na yan, Maring Trina. Ang communication po ay dapat dalawang tao ang nagtutulungan. We all know that, di ba? Kung ikaw ang laging nangangamusta, nagtatanong, sabi nga, di ba, minsan parang ako na lang yung bumubuhay dito sa convo na to. Ako na lang yung bumubuhay sa conversation na to. Baka panahon na, di ba, para umatras ka or maybe magpamiss ka man lang kahit saglit. Di ba, halimbawa po, di ba, kung ilang beses ka nang nag-i-initiate at palaging malambing naman yung tugon mo, bigyan mo rin ng pagkakataong siya naman yung lumapit. So, sometimes, what you need is someone na maybe magpamiss ka, sabi nga nila. Diba? Pero ang hirap, mahirap naman talaga yung ganong sitwasyon, mga mare, mga pare. Yung ikaw palagi yung nag-reach out, ikaw palagi yung nag-initiate, ikaw palagi yung nagtatanong. So, of course, napapagod ka rin, may hangganan ka rin. Ikaw ba, Maring Trina, I would ask you, diba? Kung sa situation mo, paulit-ulit na ganon, again, yung puntong pinupunto natin is pag na-communicate mo na, ha, natanong mo na, nasabi mo na ron sa tao yun, pero walang adjustment. So I guess dun ka na mag-iisip talaga kung kailangan mo na ba o hinto or hindi pa. But then again, yun nga, sabi mo, pag nagkikita naman kayo, ibang-ibang tao siya, di ba? So maybe you can ask, hindi man sa chat or sa text, pag nakita kayo in person, mas okay yun, di ba? I-message, or no, not message, personal mo siyang sabihin. Sabihin mo, uy, ba't ganun ka sa text? Ba't ganun ka sa chat? Sobrang nonchalant, ano? So, sabihin mo sa kanya, i-communicate mo para at least, malay mo naman, makita mo, magbago, magbigay ng kakaunting effort. Actually, hindi nga dapat kakaunti eh, pag sa relasyon eh, di ba? That 100% yung effort talaga na ibigay. And last but not least, ito naman mga mare, mga pare, this is a general tip para sa ating lahat, ano? Hindi lang para kay Maring Trina, hindi lang para sa mga may karelasyon, but of course for everyone na mga nakikinig sa atin. Panghuling tip po natin, kilalanin ang communication style ng isa't isa. Kasi po, may mga taong mas komportable sa tawag o sa personal na usapan kaysa sa chat. Hindi po pare-pareho ang paraan ng pagpapakita ng interest. So, mga mare, mga pare, some people, ano, mas prefer talaga nila. Minsan, tanungin mo yung friend mo o yung family member mo, pag ba kinausap kita or pag ba may kailangan ako, mas gusto mong tawagan kita or chat na lang or text na lang. Di ba? May mga ganyan eh. Yung ibang tao gusto nila call para agad-agad masasagot mo. Di ba? But again, kung halimbawa man, ito ay something na katulad ni Maring Trina, of course, mahirap naman yung 24/7 kayong magkausap through call. Diba? Kasi may kanya-kanya rin kayong pinagkakaabalahan. You're like you're building something, diba? Doon sa pag pagsisimula pa lang ng relationship ninyo. But of course, yun nga po, may ibang tao na mas prefer yung text or chat lang, diba? Especially siguro para sa mga introverts out there, diba? Na ayaw na may kinakausap talaga, like literally nakausap, ano? Like yung verbally. Pero kung halimbawa, yun nga, pag nag-text, pag sa chat naman, okay sa kanila, mas prefer nila kasi mas nakakapag-isip sila before sila sumagot, naiisip muna nila bago sila sumagot. And siguro, kaugnay po nito, syempre, mga mare, mga pare, piliin po natin yung kapayapaan ng ating puso at isip. Peace of mind, peace of heart, ayan ang madalas kong sinasabi dito sa ating programa, mga mare, mga pare. Diba? Kung ang isang chat lang ay palagi na lang nagdudulot sa'yo ng worry or pag-aalala, pagod, stress, pagdududa, ay mahalagang sagutin mo yung, or tanungin mo yung sarili mo kung nakakabuti pa ba ito para sa iyo. So, yun po ano, ang pinakamahalaga sa lahat. So, maring Trina, you ask yourself, itong pag-overthink mo ba ay normal pa o baka nakaka-apekto na to sa mental health mo at sa puso mo? You ask yourself, kasi ikaw lang din naman yung makakasagot niyan. Kaya tandaan po nating lahat, di ba, na hindi nasusukat ang halaga mo, yung value mo, yung worth mo sa haba ng reply ng ibang tao. Kasi po, ang tamang tao ay magpaparamdam ng may respeto, oras at effort sa chat man yan o sa totoong buhay. So, parang may fake na buhay, ano? Well, we all know what I'm saying, di ba? Pero yun po, sa kahit saan pa man yan, if the person is interested in you, syempre, patuloy yan, patuloy yung conversation ninyo, patuloy yung pag-uusap ninyo nang hindi na puputol. Napuputol man, of course, ay may mga kasunod. Kumaga, it comes out naturally. Ganun naman, eh, diba? Pagka nag-chat ka, nakikipag-usap ka sa isang tao, natural lang yung conversation. Hindi yung tipong, okay, ano bang next kong itatanong sa kanya? Ano bang next kong topic na i-open sa kanya, diba? Ang hirap ng ganun kasi nag-run yung mind mo, kumaga constantly, imbes na nakikipag-usap ka sana naturally, nakikipag-usap ka sana sa go with the flow, ganun, di ba? Iba, parang nag-run yung mind mo na nag-workout yung mind mo na kasi nga kailangan mo mag-isip ng topic, kailangan mo mag-isip ng questions, etc., etc. But then again, yun po, kanya-kanya tayo ng communication style. So, know the other person's communication style. Kung siya ba ay ma-text, ma-chat, mas okay kung kausap in person. Ayan. Kayo naman yung makakasagot niyan. Alright, 4:02 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At sa ating pagbabalik ay alamin nga po natin ang resulta ng ating poll question of the day. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka, Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka, Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
10: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo!
11: Okay po. Ayoko na! Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
13: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo! Publiko!
3: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG!
23: Radyo Magazine 1278.
24: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
25: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare?
26: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Ang oras natin, 47 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. And of course, sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, makikipag-usap ka pa rin ba sa taong dry mag-reply? Again, sinabi nga natin kanina, ano, kanya-kanya ang communication style ng isang tao. May mga taong parang nobela kung mag-text. Ako yun, mga mare, mga pare. Ano, napakahaba ako mag-text. There are so many thoughts, sabi nga, di ba? Thought process na nasa utak ko na gusto kong ilabas. So, I guess that's one thing. That's one reason. Nag-explain. Pero may iba naman na yun nga, may mga taong isang tanong, isang sagot lang, or maybe, yun nga, okay, haha, sige, ganun lang yung reply sa atin, diba? So, I guess yun yung question natin, mga mare, mga pare, na medyo, siguro in between yung marami sa atin. But of course, meron tayong mga pagpipilian ng heart react para sa oo, basta interesado ako. Like react para sa hanggang may effort pa. Ang wow react para sa depende sa dahilan. Ang sad react para naman sa hindi na. And of course, yung care react para sa iba pa. Base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto po para sa wow react na depende sa dahilan. Samantala, may mas mataas na number of votes naman po para sa heart react, ano, na oo, basta interesado ako. And may pinakamataas naman o majority sa mga kumare at kumpare natin ay bumoto sa care na react, ano, para po sa iba pa. So, ibig sabihin, yung mga kumare at kumpare natin ay may iba pang kasagutan dito nga po sa ating tanong na makikipag-usap ka pa rin ba sa taong dry mag-reply. Alright, ayan, ano, speaking of iba pa, nariyan nga yung sagot sa atin ni Maring Jeff Chua. Sabi niya lang, yes. So, intention din, ano, si Maring Jeff din, siguro one of the few examples ng texting or dry reply. Yes lang, walang emoji, walang kahit ano, yes lang. So, ayan, ang cute lang, ano. And of course, si Paring Sean Kyle Flores, sabi niya, I prefer to maintain a professional tone during conversations, whether in person or online at all times. I also believe in treating everyone with respect, especially in today's generation. So, para kay Paring Sean pala, ano, siya yung tipo na magre-reply siya or makikipag-usap siya. Even in person nga raw eh, diba? Makikipag-usap siya, pero very, ano pa rin, very diplomatic. Ayan, ano, ganun pa rin, sabi niya ni Paring Sean, either in person man or yun nga po, ano, or sa text, dapat ay siya ay, ano bang tamang term, ano? Ano yung ginamit ni Paring Sean? Dapat professional. Ayun, professional pa rin daw. So, I guess that's the kind of person, ano, si Paring Sean. And there's nothing wrong with that. Again, kanya-kanya tayo ng communication style. Ayun, si Paring Romel Livid, sabi niya naman, regardless kung ang kachat online ay dry mag-reply or ano pa mang paraan, makikipag-usap pa rin ako sa kanya as long as mahalaga ang usapan, interested at may effort pa. If sobrang ikli ng message niya, walang epekto yan sa akin. Maaring estilo niya ito or pagod lang siya. Though, ipalilinaw ko pa rin sa kanya yung ibig niyang sabihin dahil mahirap naman kung mamimisinterpret ko pa. Ayan, totoo, parang Romel, ano, may mga pagkakataon din talaga talaga na nagbabago yung mood ng isang tao. Minsan pagod, minsan may mga iniisip pang iba, 'di ba? Hindi naman kasi happy all the time. Kung halimbawa man ano na ang kausap mo nga po ay well, madalas mo na siyang kausap tapos biglang nagbago, 'di ba? So magugulat ka na lang din ay marang may mali. So kung kabisado mo na yung tao, I guess you would know, you would feel. Ayan, you would feel kung siya ba ay may nararamdaman or may dinaramdam, 'di ba? Regardless siguro, pero ang mahalaga naman po dun is alamin nga po natin kung ang isang tao ay ganun lang talaga makipag-usap, ganun lang talaga yung communication style, or maybe ano, hindi na talaga siya interesado sa atin. Again, ang best key talaga, the best key is to communicate. The best answer, the best option is to let the other person know. Sabihin mo sa kanya. Ganun din siya, syempre. Give that person the chance na sabihin sa iyo na ikaw ba, 'di ba? Ganun din. Sabi mo, oh, ikaw ba? Okay lang ba sa'yo yung reply ko? Or baka mamaya parang na sobra-sobra na, or maybe nakukuha ko na yung energy mo, draining na para sa'yo. Minsan kasi may mga ganun, diba? And hindi naman yun maganda for the other person, syempre. Diba? Sometimes, ang hirap nung nade-drain natin, nakukuha natin yung energy ng ibang tao just because sobrang hyper natin, sobrang happy natin. So, hindi naman maganda yung ganun. So, I guess, yung value ng isang tao hindi rin naman talaga na susubok or maybe nasusukat sa pamamagitan po ng chat or text. So I guess yan, reminder din to, ano, hindi lang para kay Maring Trina, syempre para sa lahat ng mga kumare, hindi lang mga kumare, gayon din ang mga kumpare natin out there. Alright, maraming salamat po sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And gusto ko rin pasalamatan, syempre po, ang ilan sa mga taga-subaybay sa mga nakatutok sa atin, ano, dito po sa ating programa. And siguro, pwede ko rin isa-isahin pa muna, ano, nariyan syempre si Mama Maria Lourdes Acuyong, mapagpala at maulang umaga, Maring Jules in Radyo Magazine. Ganyan si Paring Romel na nakatutok mapagpalang midweek po sa ating lahat. So thank you so much. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa Engineering Team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes or Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyo Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
12: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
11: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
12: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
11: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
12: Aba, Simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
11: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
12: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Ang oras natin, eksaktong alas 10 ng umaga.
23: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
22: Para sa ulo ng ating mga balita, Malacañang ibinida ang halos 100 bilyong pisong koleksyon ng Bureau of Customs noong buwan ng Hulyo. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
24: Ipinagmalaki ng Malacañang ang 95.848 billion peso collection ng Customs Bureau noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito na ang pinakamataas na revenue collection sa periodo ng mula Enero hanggang July ngayong 2026. Base na din sa preliminary data ng BOC, ang koleksyon noong nakaraang buwan, sabi ni Castro, ay lampas sa target na 91.526 billion pesos at higit na mas malaki sa 81.18 billion pesos na kolekta naman noong July 2025. Record-breaking revenue collection anya ito ayon sa PCO official at sumasalamin sa puspusang trabaho ng BOC upang masiguro na tama ang revenue collection measures ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Nakamit ng Bureau of Customs ang pinakamataas na buwan ng koleksyon nitong July na umabot sa 95.848 billion pesos.
24: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
22: Samantala, sa iba pang balita, bank at tax records ni Vice President Sara Duterte posibleng masuri na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo. May ulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Magazine Report.
8: Maaaring umpisahan na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo ang pagbusisi sa bank at tax records si Vice President Sara Duterte at ng iba pa na isinumite sa Senate Impeachment Court. Yan ay dahil naglabas na si Presiding Officer Chis Escudero ng kaukulang kautusan para ma-access na ng magkabilang panig ang bank at tax records mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at anim ng mga bako. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, mag-i-issue na si Escudero ng written order sa sandaling makompleto na sa August 13 ang submission sa dalawang bangko na nanghingi ng extension para maibigay ang financial records na hinihingi ng impeachment court. Ito na lang anya ang inihintay dahil na-inspeksyon na ni Escudero at ng impeachment clerk of court ang naunang natanggap na mga kahon ng bank at tax records. Matatandaang sa kahilingan ng prosekusyon ay pinasumite sa impeachment court ang financial records ng Vice Presidente, kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at mga iniuuglay sa kanilang mga negosyo. Sinabi ni Attorney Tonggol na may mahabang panahon naman para sa pre-marking ng mga dokumento dahil pinakahuli pang isasalang sa paglilitis ang balak ditong paggamitan ng prosekusyon na impeachment article 2 na tungkol sa mga paratang tungkol sa pagkakaroon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine Report.
22: Samantala, sa iba pang balita, One Rider Party List kinalampag ang Kongreso.

0: sa mga rider. Kaya naman muli hinikayat ni Gutierrez ang Kamara, Senado at maging ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na agara ng ipasa ang Motorcycle Taxi for Hire Bill. Ayon sa mambabatas, ang pagpasa ng panukala ay magbibigay ng mas maayos na regulasyon, seguridad at proteksyon sa libo-libong riders na araw-araw na nagsisilbi sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Samantala, Joint Foreign Chambers nanawagan sa gobyerno na pagtuunan ng pagpapatupad ng tax laws ang pagpapalakas ng mga negosyo. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Hinimok ng Joint Foreign Chamber ang pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang epektibong pagpapatupad ng mga umiiral na batas sa buwis at tiyakin na ang mga bagong fiscal policies ay magtataguyod ng competitive Philippines kasunod ng mga reformang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Sa isang joint statement, sinabi ng GFC na suportado nila ang patuloy na commitment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang mga reformang magpapalakas sa kompetisyon ng bansa, magbabago ng sistema sa pamamahala at magpapaganda sa merkado ng pamumuhunan. Ang GFC ay binubuo ng Chamber of Commerce ng Amerika, Canada, Europa, Japan at Korea kasama ang Philippine Association of Multinational Corporation Regional Headquarters. Umapila din ang GFC sa pamahalaan na unahin ang maayos na pangangasiwa sa mga kasalukuyang pondo at buwis habang sinusuring mabuti ang epekto ng anumang bagong panukalang piskal. Kabilang dito ang binanggit ng Pangulo na pagpapalawak ng tax exemption at ang exemption sa income tax ng mga small businesses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Para sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, NBI sinisilip na kung may iba pang mga biktima o tinarget na opisyal ng gobyerno ang grupong nasa likod ng honey trap at sex scandal plot kay Executive Secretary Ralph Recto. May ulat si AJ Ignacio.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Sinisilip na ng National Bureau of Investigation kung may iba pang nabiktima o tinarget opisyal ng gobyerno ang grupong nasa likod ng nabistong honey trap at sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa ambush interview, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na klaro na ngayon si Recto ang subject ng umunay character assassination kung saan itinuturo si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste at dating Congressman Jing Paras na mga kinontratang manager na nasa likod ng naturang scandal plot sa o tinabing character assassination sa executive secretary. Sakaling no-show sa Webes, ayon kay Matibag, kikilos na ang NBI ng naaayon batay sa makakalap nilang mga ebidensya. Pero kung nag-iimbento lang ang mga nasa koteng talent manager at kinontratang apat na babaeng talent, tutulungan pa aniya ng ahensya sina Labiste at Paras na panagutin ang mga ito. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation o NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: World class na tanawin.
10: Explore na natin.
11: Love the Philippines.
12: Likhang sining na proudly Pinoy.
13: Influence na yan.
14: Radyo Magazine,
5: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ang oras natin, 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
15: Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
16: Are you ready to dive in?
15: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines.
15: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Miyerkules, August 5, 2026. At alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Mary Shawl Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Rona Bel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag nyo rin po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala nyo lamang din po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Lahat po ng mga istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang po ang Radyo Magazine, ay inyo nang mapapakinggan sa PBS Receiver app for free. Kaya i-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang lahat po ng aming mga fini-feature itinatampok sa aming programa ay inyo na rin pong mababasa sa aming website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. Lahat po ng aming mga guest at nakakwentuhan sa aming mga shows ay inyo pong mababasa po sa naturang website. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules, mga beshies? Naku, maulan. Yung mga travelers natin, medyo sad today dahil may mga lugar na hindi ho nila mapuntahan dahil nga po maulan. Pero gayon pa man, mga beshies, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan ngayong umagang ito. At alam niyo, very excited ako kasi isang young entrepreneur ang ating pong makakasama. At siya po ay nakasama ko na nung nagpunta tayo ng Misamis Occidental. I must say na very bright na Gen Z. Oo, yung mga Gen Zs natin. Hello. Kabilang tayo dyan, di ba? Gen Z tayo, di ba? Ayaw ng mga kasamahan natin. Hindi daw pala Gen Z's. But anyway, one thing I admire sa the generation na ito ay yung kanilang creativity. At yan po ay makikita natin sa mga produkto ng Hobbyahe. Tama ba yung pronunciation natin? Alamin po natin sa nasa likod nito, yung owner po at founder nito, walang iba kundi si Miss Julianne Isabel Meliamina. Hi Miss Julie at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Hi, Miss Hazel. Hi, Miss Hazel. I'm so happy to be here po.
0: Hello, Miss Julie. Naku, nice seeing you again, Hi. Ha? Tama ba yung pronunciation ko? Medyo litong-lito ang ate mo, girl. Paano ba i-pronounce ang iyong napakagandang business na ito?
2: Just say Hobbyahe po.
0: Ayun, Hobbyahe.
2: Hobbyahe.
0: So parang coined word siya ng hobby at biyahe. Tama ba ako?
2: Yes.
0: Oh, yun, mga beshies.
2: Mix up ng hobby at biyahe, tama ka.
0: Exactly. At yan po ang pagkukwentuhan natin ngayong araw na ito dahil may mas malalim po na kwento doon sa mga products na meron sila sa Hobbyahe. And to start off, Miss Julie, nako, ano nga ba itong Hobbyahe at ano yung naging inspirasyon mo? Ba't ka nag-start ng ganitong uri ng negosyo at an early age?
2: Yes. I started po Hobbyahe at 19 years old, right after college, during pandemic po. Mm-hmm. At first, it's because collector ako ng hammock. Passion ko talaga siya. Mm-hmm. And then, merong deeper reason which is yung meron kasi akong deaf brother na dependent sa akin. Ako growing up, my parents have been telling me ako bahala sa kanya whatever happens to my parents. So, it's always in my mind. Ayan,
0: nagpa-flash out. Thank you. Yan, oo, yung humble beginnings ng Habiyahe.
2: At humble yung, beginnings, yeah. That's so true. That's so true po. So, Habiyahe po, the main products are hammocks. And now, we've upgraded into a complete line for centralized to hammock pa rin po. So, we have the rooftops, the upgradable carabiners and all. Pati po camping chairs and we also have travel statement shirts.
0: Ayan.
2: So, yung started mga... with hammocks. As in, as of today po, we've sold over 20,000 hammocks.
0: Wow.
2: Amazing, amazing.
0: Ganun na pala karami.
2: Yung inspiration talaga dyan is yung brother ko nga. Kasi ang kakaiba sa brand ng hammock ko is nagpa-personalize kami ng pangalan mo or logo or photo. With customization siya, kumbaga.
0: Ayun.
2: That's our unique selling proposition.
0: Very inspiring, Miss Julia, no? Kasi hindi lang ikaw yung may pangarap nitong negosyo na ito, kundi kasama mo yung iyong support system, of course, yung iyong brother na equally talented, and siya mismo ay kasama sa production ng inyong mga produkto. Tama ba ako? Parang nakikita ko siya yung nagde-design ng mga customized names na binabanggit niyo po kanina.
2: Correct, opo. Siya po yung deaf creative artist ng Habiyahe. Siya yung nakatutok ngayon sa customization and social media posts.
0: Ayan. So lahat po, may social media ang Habiyahe. At para sa mga beses natin na nakatutok ngayon, ano, maaari nyo po yung i-search sa iba't ibang social media platforms. Sila lang naman yan, makikita nyo yung kanilang mga post dyan. Pero ma'am, isa-isahin natin. Ano, kanina nabanggit mo, hammock, yung pinaka parang main product na meron po kayo dito. So ano yung, kung sa cellphone, ano yung specifications ng hammock or duyan na meron po ang Habiyahe?
2: Specifications, una sa lahat, it's 200 kilos capacity. Kaya po ang dalawa hanggang tatlong tao, pang pamilya, pang barkada, pang mag-couple, or syempre for the solo travelers like me nung nagsisimula ako. It has a built-in kulambo. Hindi siya katulad ng iba na kailangan pang upgradable yung kulambo or naka-detach. Iyan all in one na.
0: Yes.
2: It has complete set of ropes. The fabric is water repellent po. And of course, yun nga, you can customize it with anything that you want.
0: Ayan. At para sa mga nanonood po sa ating Facebook and YouTube live streaming, naka-flash ngayon sa screen natin yung ilan sa mga larawan ng mga hammocks ng Habiyahe. At nakikita nyo, ang daming colors. So, gaano karaming colors po yung pwede naming pamilian. Sobrang dami, oh. Para kompleto yung rainbow.
2: Totoo yan. Ang dami nga po. It's a total of 60 wow. Different designs of hammocks.
0: And ako po, for example, gusto ko, let's say, color pink. Tapos may ibang,
2: yes.
0: May ibang design o kaya may ibang mga print.
2: Meron kulay ng dagat. Oh. Meron ding violet.
0: Yes.
2: Parang necklace ko.
0: Talagang ano, customized na customized. Plus, pwede mo pang yes. Palagyan ng pangalan. Pero, Miss Julie, ano, parang yung loob ng mismong hammock ay very spacious talaga siya, no?
2: Oo, it's big talaga siya. 8.3 feet length, tapos 3.7 feet ang laki. Yeah. Kaya kaya nga ang couple or friends.
0: Yes, and even yung mga kids, no, bet din nila yan. Lalo may kulambo, oh, perfect.
2: Oo.
0: Pero pag binili to, Miss Julie, kasama na din yung mga ropes. Included na yung mga ropes na kinakailangan.
2: Correct, yes po. Complete set of ropes na po with the three hugger straps. And then the net cord para sa kulambo. Kompleto.
0: Kompleto. Wala ka nang hahanapin pa na iba't ibang uri ng mga tali dahil nandiyan na yan, included na doon sa...
2: Free shipping pa.
0: Oh, di ba? Ang dami, no? Free shipping din, oh, di ba, mga beshes? pero ma'am, ano, paano nabuo itong konsepto na ito? Nabanggit mo na, you have, meron ka talagang collection ito, of hammocks. Paano mo na-realize na, hindi, ito yung mga magagandang characteristics ng isang hammock? So, gawin natin siya dito sa Habiyahe. Ganun ba yon? Yung parang sa collection mo, kinuha mo yung magaganda?
2: Ganito nga kasi yun eh.
0: Oo.
2: Nawawalet ako, naghahanap ako ng specific design, yung may tribal. Mahilig ako sa tribal design. Yes. Hindi ko siya mahanap kahit sa ang brand.
0: Mm-hmm.
2: Tapos may vision ako na baka mo pwedeng ibang tela kasi yung tela na common, ang nipis. Para shoot nylon yung tawag. Tapos mm-hmm. naka-crumple siya, hindi siya maganda. Tapos airy siya, masyado siyang malamig sa katawan.
0: Mm-hmm.
2: So, yun nga, number one, I was looking for a tribal design and then I want to change the fabric. Nag-aarap ako specific fabric na yung may kakapalan, yung perfect lang sa Philippine weather.
0: Mm-hmm.
2: And then lastly, gusto ko customize ng name ko kasi nagsistart na ako mag-vlog dati.
0: Yes.
2: Gusto ko siyang matatahan ng at Julie Discovers as my YouTube icon. Yun lang talaga yung source nun.
0: Mm-hmm.
2: Tapos from there, nag-sarili na akong from scratch akong na-came up yung product na.
0: Right. And with 20,000 plus orders, meaning, ganun karami, yung nagtiwala rin sa yung brand at nagustuhan din yung idea mo, no? Yung mga magaganda at mga kailangan talaga ng mga, yes, oo, ng mga travelers like you. And you mentioned already na you've been traveling a lot. And, oo, gaano karaming mga lugar na yung napuntahan mo, Miss Julie?
2: Opa, at as of today, I've been to 54 provinces out of 82.
0: 54 provinces. At yan po ay very young yan ha, si Miss Julia. Nabanggit niya kanina 19 siya nag-start. Oh, yun nga. At sa dami na po nang napuntahan mo na mga lugar, 54 na provinces na ito. Masasabi mo ba?
2: So much to share, Miss Hazel. Napakaganda ng Pilipinas.
0: Exactly. Oh, 'di ba? Oh, yan talaga yung isa sa mga pinag-uusapan natin nung nakaraan nung nagkita tayo.
2: Yes, diba? Miss.
0: Pero sa dami ng mga probinsya na iyong napuntahan, masasabi mo ba na yung mga produkto ng Habyahe ay perfect na dalhin with us whenever we travel to different provinces dito
2: definitely,
0: po sa ating bansa?
2: Definitely.
0: Yes.
2: It's perfect as a travel essential. Maganda talaga siya na at least isang meron ka kahit isa as part of your go-to. Kasi whatever happens, survival ano rin siya eh. Whatever. Mm-hmm. Kung wala kang biglang matuluyan, binagyo ka elsewhere, meron kang duyan. Hanap ka lang ng kubo, ng balcony, kahit
0: yes.
2: Walang puno.
0: And I think, Miss Julie, it's a very Pinoy thing to do, ano?
2: It's a very Pinoy thing to do, exactly. Kahit ako, childhood memory ko yan.
0: Right.
2: Yung duyan tutod ng bahay namin.
0: Oh,
2: actually,
0: oh.
2: Ang laking bagay nun sa kung bakit ako mahilig sa duyan. That's true. Diba yung mga duyan dati, yung mga net-light ka?
0: Oo. Oh.
2: Yung pagpagising mo, bakat-bakat lahat sa'yo.
0: Exactly. Oo. Parang may grill sa katawan.
2: Ang source.
0: Mm-mm.
2: That's so true. Good thought ka dyan.
0: Tama, di ba? Talagang tayo mga Pinoy, talagang bet na bet natin yung duyan. Even ang baby tayo, di ba? Saan ba tayo pinapatulog ng mga magulang natin, di ba? Sa duyan. So ito, sa pagta-travel, sa pagpasyal sa iba't ibang mga lugar dito sa Pilipinas, pwede nyo pong bitbitin ang inyong mga Habyahe hamok. And also, Mama, I know, 20,000 plus orders and counting, of course. Meron po bang mga pinakamagagandang feedback o kwento na naibahagi sa inyo, no? Simula po sa inyong mga customers na gumagamit po ng mga produkto ng Habyahe.
2: Loads of stories. Sa Shopee mismo, may kita yan. Madami po talagang 5-star reviews until hanggang TikTok shop, hanggang website. But I will not forget po yung mga feedbacks ng lolo or mag-ina. Yung newly born na nakahiga sila. And then talagang isa-send nila sa amin. They're very happy. Minsan naman, gift ng wife kay husband.
0: Oh, yes. Mm-hmm.
2: Yes, minsan para sa bumbero or para sa police.
0: Mm-hmm. Very
2: ang
0: thoughtful.
2: Ang ganda kasi anyone can have it.
0: Exactly, ano. At nakakatuwa dahil ito po mga ganitong produkto ay nakakatulong sa maliliit na negosyo, 'di ba? Miss Julie, talagang may team si Miss Julie na kanyang nasusuportahan dahil po dito sa Habyahe. Sino-sino po ang katuwang ninyo bukod po sa inyong brother na nabanggit niyo na po kanina dito sa Habyahe?
2: right now, it's not yet a very big scale. I have 5 regular employees and about 7 po na on-call or part-timers rather. Mm-hmm. So they are my people. Pero mostly, ang main inspiration ko nga po is si Matthew Milliamina, yung akong brother ko. Mm-hmm. He keeps me going in this business kasi siya talaga yung nag-motivate sa akin, nagawa ng something for him.
0: Right. Hi Matthew. Ano sa kanya? Shout out sa brother ni Miss Julie. And of course itong mga ganitong products po ay mga produkto na hindi mina-mass produce, 'di ba? Miss Julie, talagang very
2: handcrafted din 'to. Yes.
0: Handcrafted, very intricate yung paggawa ng mga product. And speaking of that, yung mga material, I know very hands-on ka sa mga pictures nakikita natin. So saan po kinukuha yung mga material na hinahanap mo talaga?
2: Right now I have trusted local suppliers po. Mm-hmm. So dito pa rin sa Pilipinas.
0: Yan. 'Yun ang magandang
2: right.
0: Component ng mga Habyahe products. And you were
2: Oh, isa yan sa goal, yung all local.
0: Mm-hmm.
2: And you mentioned creative
0: products to be all over. Yes. It's okay. And you mentioned earlier na bukod sa hammock ay meron ka pang ibang mga products. Ano-ano po 'yun?
2: Opo, we have roof tarps, yung tarpal para sa mga campers.
0: Ayan, oh, cute.
2: Yes, and then hammock stand. Mm-hmm. And then the other small upgradables, yung carabiner po, yung strap, ayan yung tarpal, waterproof.
0: Mm-hmm.
2: There, you can see the other, yung camping chairs. The travel statement shirts na pwede rin tatakan ng pangalan sa sleeve. Mm-hmm. And then lastly, the travel bag or the biyahe bag.
0: Yan. At lahat po ng ito ay mga travel essentials, di ba, Miss Julie? Talagang mga bagay na kinakailangan po natin sa paglilibot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero bilang isang certified, ika nga na adventurer or traveler, ano yung mga pinakamahalagang lessons na natutunan mo din dun sa mga lugar na iyong napuntahan? And na gusto mo rin i-share sa amin bilang kami rin nag-uumpisa sa aming pag-travel. Kahit medyo trentahin na yung mga kasama natin dito.
2: Good question yan, Miss Hazel. I would remember yung most recent journal ko sa travel. It's okay to rely on AI, on Google, but it's better to ask the locals.
0: Mm-hmm.
2: Meron kang nitpick questions eh. For example, papunta dun sa Takak Beach, Zamboanga del Norte, is it better to ride the public bus or magrenta ka na lang ng motor or baka meron pwedeng mag-accompany sa'yo na lokal.
0: Mm-hmm.
2: In my case, sa mismong pinimigstayan ko na hotel, merong in-house doon na pwede akong dalhin sa Dakak Beach.
0: Mm-hmm.
2: Then sometimes they will tell you, huwag ka mag-Google Maps, mag-Waze ka, mayroong mga ganong specific tips. And then besides that, in terms of personality, you really have to be personable. Yung madali kang, I mean madali, but you know how you have the instinct in choosing the right people to trust in traveling. Mahalaga sa media, yes, in locals, but ikaw mismo, you have to be smart enough.
0: Right. Mm-hmm. And itong ugali na ito ni Miss Julie ay talagang hindi mo lang na-acquire.
2: Oo, kaya pagkwentuhan nga natin.
0: Oo, di ba? Talagang ano eh, sa personal, ganyan po talaga siya. Oo, parang ang dami mo nang, ang lawak na nung perspective mo dahil sa pagpunta mo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. And at an early age kasi nagta-travel ka na din, di ba? So talagang yun yung foundation, ano, ng core values ni Miss Julie ngayon. Kaya yung mga viewers natin, di ba, ngayon kasi Miss Julie nauuso na na hindi na nagse-celebrate ng mga bonggang birthdays, kundi pumupunta na lang sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Tina-travel na lang yung kanilang mga anak o kaya yung kanilang family members kasi mas maganda sa kanilang learnings at para sa kanilang mga ugali na din. Ano? Meron silang makukuhang lesson, ika nga, sa pagbisita sa iba't ibang mga lugar. And you were mentioning earlier, ma'am, na kayo po ay nagva-vlog din before. Pero ngayon, hindi na.
2: Actually, nagva-vlog ko ako pero not in YouTube. I'm just focusing on TikTok and Instagram po.
0: Ayan, mga short videos, mga ganon. And para sa mga viewers and listeners natin, ano yung social media handles mo para ma-follow ka din namin sa iba't iba mong pagta-travel?
2: Everybody who's listening, please, we can connect in TikTok, Instagram, also in Facebook. Kindly just search at Julie Discovers.
0: Ayan, Julie Discovers. Yan po yung social media handles ni Miss Julianne Isabel. But ma'am, you said kanina no na gusto mo yung connection with people, sa mga tao, 'di ba? Sa mga especially sa mga locals. At itong habiyahe, hindi lang siya nagiging isang business. Meron ka rin kasing community eh. I'm a member too. Nung community ng habiyahe. Bakit po ganun yung atake natin? Ba't kailangan meron tayong community para sa mga hammock users and even yung mga gustong mag-start ng ganitong uri po ng journey?
2: Okay, can I explain, Brad? I really think there's a possibility of having a tight community. Kasi sayang, ibigayin mo lahat handcrafted, pinaghirapan ng ilang kamay. And I want to follow through. Gusto ko lagi nalalaman kung saan na sila nakarating, saan na nila nadala yung duyan, so on and so forth. And nakakatuwang malaman, may order from Tawi-Tawi, may order from Batanes, from Sulu, from South Cotabato. Yung mga Hindi lang to business na black and white. Gusto kong, if I can know someone from somewhere, in a simple way, like connecting it within a community, having that group, having that further conversation.
0: Right.
2: Minsan, meron ako nakachikahan, nag-bulk order siya, tapos taga Cebu, there's a specific island in Cebu na tagad. Malapascua!
0: Wow!
2: Yeah, nag-book order siya. And then, meron siya scuba diving center doon. And all. Tapos, nagtanong na ako anong packages nila. Kasi nga, I have plans in doing the first level of scuba diving. So, siya na yung target kong puntahan.
0: Wow!
2: Meron na kaming, nag-connect kami sa Instagram, so on and so forth. Nakakatawa, possibilities kapag open ka to connecting to different people.
0: Right. And I think
2: it's intentional.
0: Mm-mm, exactly. Oh. Intentional, Miss Julia. No?
2: Intentional, thank you for that, yes.
0: Yes.
2: And I want to extend the information pa kasi nung advocacy ko to employ PWDs for devs. So in that way, yung meron akong community, continuously kong nasa-speak about sana o nasa-share pa yung ganong vision na I try to educate the strangers talaga na you can employ devs, you can employ special children na it's possible. And then I share behind the scenes, I share minsan nga hindi na dapat i-share, pero i-share ko.
0: Right.
2: Just so that they could remember, oh yeah, it's possible.
0: Mm-hmm. And I think
2: struggle, yun yung, pero it's possible.
0: Right. Yun yung true essence talaga ng social media, 'di ba? Yung connecting people, 'di ba? At sa pamamagitan ng pakikipag-connect, na bibigay ka rin ng awareness sa kanila. And idea no na oo nga no, ang ating PWDs ay equally talented at sila po ay may mga strength na pwede din nating gamitin to to employ them, ano, to empower them doon sa mga pagtatayo ng mga business like this. Kaya we are very proud, Miss Julie, na talagang malalim ang kwento nitong habiyahe. At again, sabi mo nga, hindi lang siya transactional lang.
2: Hindi lang siya transactional. Mm-hmm.
0: Yeah, at talagang...
2: Dapat may purpose laging gagawin mo. Para nagtatagal ka sa build mo or sa craft mo, di ba?
0: Mm-hmm. And for a business to thrive during pandemic, di ba? Napakalaking bagay.
2: So, yan, looking back, it still feels crazy na itong business na to nag-thrive nung pandemic.
0: Exactly. Kasi nga may purpose.
2: Napaka-kitsyo niya, napaka-small lang ng market. Sa population ng campers, ilan lang ang magtutuyan. Mm-hmm. Siyempre, iba, gusto nakatent. Gusto naka-glamping.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Although, meron din akong pwedeng gawin na to share an information na ito ang duyan, dito ba siya magagamit, alam mo yun, pang-survival siya, whatsoever.
0: Mm-hmm. Sabi nga, hindi naman natin malalaman kung walang mag-explain. Like you, 'di ba? Hindi mo ma-realize na o nga no, beneficial yung
2: kailangan pagkakaroon. Kailangan ko pala.
0: Oo, yung ganoon. O nga no. Next
2: time. Single kailangan mo ha, sa next travel.
0: Oo, 'di ba? Kaya naman ako niyan eh, 'di ba? Maganda pa at
2: next very... travel natin magdadala.
0: Yes, very customizable pa. Talagang iyong-iyo, wala kang katulad. yun yung maganda doon. Pero sa pag-uusapan na natin yung camping-camping na yan, maitanong ko na lang din dahil yan din ay isa sa iyong mga ginagawa. Sa dami ng ginagawa mo, isa rin sa ginagawa mo yung pagka-camping. Oo. Ano nga ba yung mga travel essentials na hindi dapat mawala sa kanilang backpack or gamit kapag magta-travel or magka-camping specifically? Bukod sa habiyahe hammock.
2: Travel essentials, SPF. And then, off lotion. Kasi tungkol sa camping eh. But sa mga plane trips, mm-hmm. I recommend you always bring the small version of the neck pillow, yung naro-rolyo lang sa leg mo. Kasi kahit specific, ano, kahit wala kang sandalan, yung specific neck pillow na yun is very helpful. Para siyang neck brace. Yun, go-to ko yun. As in, hindi pwedeng wala akong dala nun. Pero ganito lang siya haliin. And then, of course, handy tripod na kasing height mo.
0: Yan. Siyempre, hindi mo mawala yung pagbibicture. Yes.
2: Yes. And lastly, you should, if you have the budget already, invest in a good camera, right? An Samsung Ultra or DJI Action 6.
0: Yan yung mga bagay na kailangan nasa backpack po natin kapag tayo po yung magta-travel or magka-camping. Kahit thank you for sharing ha, yung mga beshies natin, of course, maraming natutunan. Ano po yung mensahe ninyo para sa mga viewers and listeners natin na gusto yung try yung biyahe?
2: Message to you need this. You need the hammock. In some way or another, gala ka, may bakasyon, or you have a balcony, you have a garden, meron kang bakasyonan, perfect yung duyan na yan. Or you have a special someone na magbo-birthday, na you're looking for a gift na may special touch. So baka yung tao na yun, gala, or may vlog siya, or may brand siya, or... paborito niya yung One Piece. Alam mo yun, kahit anong... If you want that special touch, do not forget ang biyahe. It's your choice. Option mo siya as a gift or also an investment for yourself. It's a travel essential. And it comes with a cost. It will be coming from a brand who's advocating for employee index. And BWBs. So, ang main motivation talaga ng brand na yan ng kabiyahe is to give purpose to Matthew, my deaf brother. And soon, sana God's will na makapag-employ pa ng another deaf artist. Kay me, kaya pag-pray.
0: Yes, of course!
2: You met me here. You can still connect with me po. Just follow me, actually, Discovers.
0: Ayan. At bukod po sa Julie Discovers, ma'am, para sa mga gusto pong bumili ng inyong products dito po sa Habyahe, ano po ang inyong website, ang social media pages, and contact details?
2: Yes, please, for credit card or any card payments, order through website, www.habyahe.com. We are also in Orange App, Shopee, TikTok Shop, and then you can also order po sa Messenger. And you can do a walk-in if you want to see the hammock firsthand po. Puntahan niyo po kami sa store namin. We are located in Taguig City.
0: Ayan, sa Taguig City, ano, para sa mga taga-South, maaari nyo pong mapuntahan ang Habyahe Physical Store.
2: Yes, ano,
0: saan malapit to, Miss Julie?
2: Malapit po sa C6.
0: Ah, okay.
2: Sa PLC Park.
0: Alright.
2: Yan, or sa SF Pintan.
0: Alright. Yan mga Belshisap, pwede kayong bumili online pero pwede nyo rin pong bisitahin yung kanilang physical store para makita nyo firsthand yung kanilang mga products. Thank you again, Miss Julian Isabel Milyamina.
2: Thank you so much po, Miss Hazel Esguera.
0: Yes, you're welcome. Maraming salamat po sa panahon at oras na ibinigay nyo dito sa aming programang
2: Pasyal Pinas. Thank you,
0: ma'am. Mabuhay po kayo and see you again
2: soon. See you again, Miss Hazel.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera, Pasyal
3: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Stellarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ikaw ba ay naharana na?
19: Tumawin mo sana
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
23: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
24: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
27: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. At sa punto pong ito, bigyang daan naman natin ang pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters Nationwide. Mga aktibidad sa ilang pook pasyalan sa Western Pangasinan kanselado dahil sa masamang lagay ng panahon. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
28: Radyo Magazine. Report.
29: Nananatiling apektado ng masamang lagay ng panahon ang mga aktibidad sa ilang pangunahing pook pasyalan sa Western Pangasinan. Sa Alaminos City, kanselado pa rin ang lahat ng boat trips patungo sa 100 Islands National Park hanggang ngayong araw, ika-5 ng Agosto 2026. Pansamantala rin isinara ang Bulinaw Falls sa bayan ng Bulinaw dahil sa hindi mainam na kondisyon ng tubig. Ipinagbawal din ang pagligo at iba pang water activities sa Bulinaw Beach, bunsod ng masamang panahon. Samantala, naglabas din ng travel advisory ang Municipal Tourism Office ng Dasul kung saan pansamantalang kinansela ang lahat ng island hopping at iba pang beach activities sa bayan. Muli namang pinaalalahanan ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente at turista na sumunod sa mga ipinapatupad na abiso at safety measures upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Nagpaalala rin ang Department of Tourism o DOT Region 1 sa mga turista na manatiling updated sa mga opisyal na abiso ng mga ahensya ng pamahalaan. Iwasang pumunta sa mga delikado at mapanganib na lugar at tiyaking mga establishmentong akreditado ng DOT lamang mag-book ng kanilang matutuluyan at iba pang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
28: Radyo Magazine. Report.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
27: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM. Pasyal Pinas.
27: Pasyal Pinas.
1: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
28: Are you ready to dive in?
27: Pasyal Pinas.
1: There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
27: Pasyal Pinas.
1: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
30: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Maymay na panatili ang lakas, 6 na lugar na sa Signal number 2. Samantala, halaga ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Maymay sumampa na sa higit 1,000,000 piso.
4: Headlines.
5: Inflation o antas ng pagtaas ng mga bilihin bumaba sa 6.2% ayon sa Philippine Statistics Authority.
4: Headlines.
3: 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa PUV drivers, pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
5: Malacañang pinayak na hindi tatamaan ng tax reform ang middle income class. Dagdag buwis sa sugary drinks at vape, welcome sa palasyo. Pangulong Marcos Jr. target pagtibay ngayong taon ang progress bill para sa tax relief ng mga karaniwang manggagawa.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga gamot na exempted sa value-added tax, umakyat na sa halos 2,300.
4: Headlines.
5: Dating COA Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa witness stand sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Master plan para sa pagpapatupad ng artificial intelligence sa mga eskwelahan, inihahanda na ng Department of Education.
4: Headlines.
5: At higit 1,000,000 sundalo itinalaga para sa parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 4 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ni Tropical Storm Maymay ang lakas nito habang 6 na lugar ang namamalagi sa Signal number 2 Miyerkules ng umaga. Ayon po sa PAGASA, taglay ni Maymay ang bilis ng hangin na 65 km/h malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 km/h. Huling naispatan ang sentro ni Maymay sa 170 km ba kanluran ng Bacnotan, La Union at mabagal na kumikilos pa kanluran. Signal number 2 ngayon sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Ganun din sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Inasahang kikilos si Maymay, Pasilangan at posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sumampa na sa mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Sa panayo ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na kaagad nang naipaabot ang tulong sa mga pinaka-apektadong lugar sa Cagayan, Bicol Region at maging sa Zamboanga City. Aabot pa sa 2,200 pamilya o mahigit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at patuloy na pag-ulan. Nasa 29 na activated evacuation centers naman ang aktibong nagseserbisyo sa mga lubos na

0: kasalukuyan. So makikita natin ano, na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
1: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilang mga lungsod sa Southern Metro Manila nagsuspindi na po ng klase ngayong hapon. Samantala, ilang mga syudad magpapatupad ng asynchronous classes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: AJ?
4: Yes, John, ilang lungsod na nga sa Southern Metro Manila ang naglabas na ng suspensyon ng klase ngayong araw na ito. Hindi na sa patuloy na sama ng panahon ngayong araw. Kung saan naglabas na nga ang ilang mga lungsod sa pangunguna ng Parañaque City, Las Piñas City, Makati City, Pasay City at kabilang na rin ang lungsod ng Pateros. Ang ilang mga lungsod gaya ng lungsod ng Makati, na ito upang may pagpatuloy na rin sa kabila ng sama ng panahon ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala, dito naman sa lungsod ng Pasay ay isinip na rin sa alternative modalities ang lahat ng level, mapapang publiko at pribadong paaralan, kasama rin dyan ang Childhood Development Center. Sa ngayon, inaantay pa ang ilang mga lungsod sa Cavite, lalawigan ng Cavite kung maglalabas na rin ng suspensyon. At sa kapapasok lamang din dyan na balita ay naglabas na rin ng suspensyon ang bayan ng Imus sa lalawigan ng Cavite. Dyan, malaba rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas malawak na proteksyon at benepisyo para sa Disaster Risk Reduction and Management Workers o DRRM workers isinusulong ng Marikina Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inhain sa kamera ang panukalang Magna Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na layong palakasin ang proteksyon at benepisyo ng mga disaster responders sa bansa. Ayon kay Marikina Representative Marcy Teodoro, panahon na nakilalanin sa pamamagitan ng batas ang sakripisyo ng mga DRRM personnel na nangunguna sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang emergency. Sa ilalim ng House Bill 10553, gagawing profesional ang hanay na DRRM worker sa pamamagitan ng pamantayan ng recruitment, pagsasanay, promotion at patuloy na paglinang sa kanilang kakayahan. Bahagi rin ito ang security of tenure, standardized career development at pagkakaloob ng hazard, transportation, communication, subsistence, rice subsidy at longevity allowances. Nakapaloob din sa panukala ang overtime pay, night differential, health and insurance benefits, personal protective equipment at legal assistance habang ginagampanan ng mga responder ang kanilang tungkulin. Ayon pa kay Teodoro, ang pamumuhunan sa kapakanan ng mga DRRM worker ay pamumuhunan din sa kaligtasan at katatagan ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas ng level ng tubig sa naturang dam, naibsan din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Nabatid na matagal-tagal na ring tuyot ang mga lupain malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomenon na siyang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils and National ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nananatiling sapat ang supply ng agricultural products sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino at pananalasa ng mga bagyo. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng pangamba ng ilan na baka magkaroon ng agri-supply shortage dahil sa El Nino at mga kalamidad. Sa isinasagawang pag-iikot ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, nakita makatwiran pa rin naman at hindi lumalagpas sa itinatakdang presyo ang mga pangunahing bilihin tulad ng karne, isda at gulay. Sapat din ang supply ng lokal na bigas ng bansa, gayon din ay nasa maayos na bilang ang inventaryo ng bigas ng bansa. Patuloy rin ang intervensyon ng DA upang masuportahan at mapalakas pa ang produksyon ng mga magasaka.

0: ano, this year walang issue masyado. Yeah. Unless na, yun na nga, yung kasagsagan ng El Nino, we are expecting in November. Pero sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Nakapaghandaan natin itong darating na El Nino. Huwag lang siguro may malaking sakuna, no, na mangyari, like a super typhoon.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Muling bumagal ang inflation nitong nagdaang Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, na itala ang 6.2% na inflation noong buwan ng Hulyo. Mas mababa po ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ang July inflation rate ay katumbas ng 5% na average inflation mula Enero hanggang Hulyo. Nananatili namang pasok ang inflation sa pagtayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, malaking ambag sa pagbaba ng inflation rate ang mababang halaga ng transportasyon. Kabilang na rito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mabagal na pagtaas ng pamasahe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mga hakbang ng pamahalaan para patatagin ang presyo ng mga pangunahing produkto nakapag-ambag sa pagbagal na inflation nitong Hulyo ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J-Mark.
4: Tuloy-tuloy, Fred, at dyan ang pagganap ng pamahalaan upang mahihatid ang tulong at suporta para sa mga Pilipino. Hindi rin magpapakakampante ang pamahalaan hanggang pagganap ng mga kababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang tinura ng DepDev o Department of Economic Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbagal ng inflation rate itong Hulyo sa 6.2%. Sa panahon kasing ito, unti-unti nakababawi ang presyo ng langis, bunsod ng peace deal na nabuo sa pagitan ng Iran at Amerika na nagresulta naman sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca, nakapagkampag din dito ang tuloy-tuloy na pagpapabot ng tulong sa mga apektadong sektor gaya ng fuel subsidy at tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program. Tuloy-tuloy din anya ang pagpapatatag sa food security at pagpapaunlad sa domestic food supply chains ng Department of Agriculture gaya ng pamamahagi ng mechanical drying systems sa mga magsasaka hanggang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong buwan ng Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinatayang 2.51 na milyong metriko tonelada ang kabuuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara sa 2.35 million metric tons na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunpaman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Sa kabuuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households at 13.3% sa NFA depositories.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyan din ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mukhang hindi na kakailanganin pa ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas. Ayon mismo kay Laurel, base na rin sa pag-iikot nila sa mga palengke at pamilihan ay stable na ang presyongan ng bigas na hindi na lumalagpas sa 50 pesos per kilo ang mga 5% broken imported rice kahit pa hindi na umiiral ang price cap. Sa katunayan, may mga pwesto pa silang nakitaan ng 47 at 48 pesos per kilo na bigas na isang magandang senyales ng price stability ng bigas. Sa kabila nito, patuloy naman ang panawagan ni Laurel sa rice importers na itigil muna ang pag-import ng 5% broken imported rice upang masuportahan naman ang local retail rice at mga magasakang Pilipino.
0: Sa price cap natin, mukhang hindi naman kailangan mag-price cap ngayon base sa ipit namin kanina because price cap na sila was 50 and nakikita namin kanina may mga 47, 48, may 50. So I think hindi na kailangan ng extraordinary measures as of the moment. No? Tungkol naman sa pag-import ng 5% broken, nandun pa rin ang request ng DA sa ating mga rice importers na huwag na mag-import ng 5% broken para tulungan ang local rice industry at 25% broken ang import.
1: si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 20 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV drivers. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyon tungkol dito. Una nang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang 10 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV sa gitna ng tensyon sa Middle East. Magpapatuloy naman ang kasalukuyang fuel subsidy hanggang katapusan ng Agosto.
5: Pag-usapan po ng Office of Executive Secretary, DOTR and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detalyeng resolusyon patungkol po dyan.
3: Si Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng uplift assistance sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga kababayan nating membro ng 4Ps Walang Gutom Program, Mahirap na Pamilya at Low Income Workers. Sa panayo ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa kabuuang 4.5 million households ang nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng uplift assistance. Sa bilang na ito, 2.8 million households ang nakatanggap na ng one-time assistance mula sa 4Ps, habang aabot na sa 200,000 na households ang nakatanggap na rin sa ilalim naman ng Walang Gutom Program. Habang sa Group 2 o poor households na hindi nakapasok sa ilalim ng 4Ps at Walang Gutom Program, ay aabot na sa 300,000 households ang nakatanggap. Sa Group 3 naman o mga low income earner ay pumalo na sa aabot sa 1 milyong households ang nakatanggap ng uplift assistance sa tatagal ng hanggang buwan ng Disyembre.
6: Encourage pa rin naman po natin lahat na beneficiaries nitong uplift to download and save yung kung e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate yung kung mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks. Kasi merong pong digital wallet. Nakastore po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institute.
1: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 21 senador hinikayat ang Pasig Court na alisin ang temporary restraining order laban sa 85 pesos na wage hike. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nanawagan nga ang 21 na senador sa Pasig Regional Trial Court na agad alisin ang temporary restraining order o TRO na puwitigil sa pagpapatagpad ng 85 pesos na arawang aumento sa sahod ng mga magagawa sa Metro Manila. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubini ang paghahain ng Senate Resolution 577 na humihimok sa korte na pumihin ng TRO para maipatupad na ang wage increase na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Zubini, nilibot niya ang Senado para makakuha ng suporta mula sa mga senador ng mayorya at minorya bilang pagpapakita ng nag-iisang paninindigan nila na dapat igalang at ipatupad ang desisyon ng wage board. Hindi naman nakalagdas resolusyon sina Senador Rodante Margoleta at Senador Jigo Estrada na kapwa kasalukuyang nakakulong, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa resolusyon, igiit ni Zubiri na malinaw sa Republic Act 6727 na hindi maaaring maglabas ng injunction o TRO ang mga korte laban sa mga proseso ng National Wages and Productivity Commission at mga regional wage boards. Nagbabala rin si Zubiri na maaaring maging masamang precedent ang naturang TRO kung sakaling maaprubahan ng wage increase sa ibang rehiyon at madali na lang itong mapipigilan sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte. Ayon kay Zubiri, habang nakabindi ng wage increase ay wala namang TRO na pumipigil sa patuloy na pagtaas na presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang gastusin. Kaya naman muling nahinikayat ang korte na agad na alisin ang TRO para maipatapad na ang wage increase kasabay ng pahayag na patuloy na maninindigan ng Senado para matiyak na matatanggap ng mga manggagawa ang aumentong nararapat para sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Malacañang, binigyan din na hindi ang mga nasa middle income ang posibleng tamaan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Mas mataas sa pagbubuwi sa mga sugary drinks at vape. Welcome sa Palasyo. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi ng Malacañang hindi pangkaraniwang mamamayan o ang mga nasa middle income. Bakit ang maapektuhan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon? Ito ang pagtiyak ng Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro sa gitna na din ang pahayag ng Finance Department na kailangang makahanap ng 326.92 billion pesos na kapalit na kita sa gitna ng isinusulong na tax reform. Sabi ni Castro, maaaring ang mahigit ng epekto ng panukala ay ang bumibili ng mga mamahaling sasakyan o nangangahulugang hindi iindahin ng mga nasa middle income ang isinusulong na reforma sa pagbubuwis. Sa kabilang banda ay welcome sa palasyo na hugutin sa sigarilyo, vape products at mga inumin matatamis ang dagdag bis para mapunaan ang mawawalang income ng gobyerno sa gitna ng panukalan tax reform, gayong mas maganda nga sa kalusugan kung maiwasan ang pagkonsumo sa nasabing mga produkto. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Clay Castro.
5: Hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kakapasok po lamang na balita, 10 pesos per liter na fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express gagawin ng 12 pesos simula Agosto a 15. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang discount sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon na mula sa 10 peso per liter, magiging 12 pesos na ito kada litro ang bawas para sa mga chopper at jeepney, chopper ng jeepney at UV Express mula August 15. Dagdag ito sa inisyal na 10 peso discount ang kada litro na sinimulang ipatupad ang pamahalaan noong buwan ng Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Ayon sa Presidential Communications Office, sa oras na maipatupad na ito, aabot sa 1,800 kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Kung matatandaan, nagkaroon ng pulong kahapon ang Department of Transportation at ang Office of the Executive Secretary. Ito muna yung pinagkailang mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Formal na ang inilunsad ng Department of Energy o DOE ang 4-year nationwide geophysical survey para mapalakas ang energy security ng Pilipinas. Ginawad ng DOE ang Year 1 Phase 1 contract sa Global Geophysical Services firm na Metatech para sa Philippine Radiometry and Seismic Survey Project. Arangkada ang proyekto mula 2026 hanggang 2029 na layong makapag-produce ang high-quality geophysical dataset sa ilalim ng lupa para mas maintindihan ang subsurface geology ng bansa. Gagamitin ang dato sa exploration para sa indigenous energy resources at gagabay sa long-term energy planning. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na ang pagpapalakas sa indigenous energy resources ng Pilipinas ay makababawas sa pagdepende nito sa imported fuel habang mapapalakas ang resilience laban sa global energy price volatility. Titiyak din niya ito sa mas matatag, maaasahan at abot-kaya na energy supply para sa mga kabahayan at negosyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 ng umaga. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ngayong taon ang Progress Bill na layong alisin ang income tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Ang Progress Bill o Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability ay isa sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA para tulungan ang middle-class workers at micro-enterprises. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinag-aralan na ng Department of Finance ang tungkol sa panukala.
5: Inaaral pa, working on it, ang DOF. Alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang digitalization efforts para mapadali ang proseso sa taxpayers. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa digital initiatives ang pag-integrate ng Digital Teen sa Ego Super App. Tinukoy din ito ang Digital Interactive Tax Calendar at Taxpayer Portal na ginagamit na ng halos 3,000 large taxpayers.
10: Digitalization is part of our reform agenda. Yan ang malaking tool para mapadali natin ang proseso. Marami na rin tayong nilaunch ng mga digital tools lately. No? One is we have the digital interactive digital tax calendar that we launched during the tax campaign kickoff.
1: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naghain si Marikina City 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro ng panukalang nagbabawal sa mga power distributor at electric cooperative na singilin sa consumer ang system loss charges. Layunin ng House Bill No. 10461 o ang Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026 na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang Anti-Electricity Pilferage Act at ang National Internal Revenue Code para alisin ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer at hindi na ito patawan ng value-added tax o VAT. Ayon kay Teodoro, dalawang beses na nagbabayad ang mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natanggap. Una, sa pamamagitan ng system loss charge na ipinapataw sa kanilang bill. At ikalawa, sa pamamagitan ng 12% VAT na ipinapataw sa naturang singil. Paliwanag ni Teodoro, balanse ang panukala dahil pinangangalagaan nito ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak din ang katatagang pinansyal ng mga power distributor at electric cooperative na maaari pa ring mabawi ang nawala sa system loss sa pamamagitan ng regulated rate setting process ng ERC. Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Teodoro na madagdagan ang perang pumapasok sa bulsa ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapababa sa pang-araw-araw na gastusin at magpapalakas sa kanilang purchasing power.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpahayag ng buong suporta ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT as system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongreso ang panukala dahil kailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng ahensya na mayroon na itong umiiral na polisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente.
10: A few months ago, this year, just recently, naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung Lifeline Subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi na nangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
1: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bumibili na ang National Power Corporation o NAPOCOR ng fuel mula sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC para maiwasan ang brownout sa off-grid areas. Kabilang sa agency-to-agency arrangement ang 40 kiloliters ng diesel para sa Patnanungan Diesel Power Plant sa Quezon Province, 80 kiloliters para sa Sibuyan Diesel Power Plant sa Romblon at 800 kiloliters para sa Small Power Utilities Group Power Plant sa Batanes. Hindi kakayaning mag-isa ng NAPOCOR na tiyaking tuloy-tuloy ang kuryente sa mga liblib na lugar dahil tumataas ang presyo ng gasoline dulot ng Middle East crisis. Dahil dito, isa sa kanilang solusyon ang kasunduan sa PNOCEC para dagdagan ang 2026 fuel requirements gamit ang kasalukuyang presyo sa merkado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Aabot na ngayon sa 2,277 ang kabuang bilang ng VAT-exempted medicines matapos na madagdagan pa ang lista ng mga gamot na hindi na papatawan ng value-added tax o VAT ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 87-2026 na ahensya, 14 na gamot pa ang nadagdag sa VAT-exempted kabilang ang ilang gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis. Ayon sa BIR, layo ng updated list na mabawasan ang gastos ng mga pasyente nangangailangan ng pamatagalang gamutan, lalo na ang may chronic at life-threatening illnesses. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na bahagi ito ng pag-isikap ng ahensya na maipatupad ang mga tax policy na direktang makatutulong sa mga Pilipino at gawing mas abot kaya ang mga pangunahing gamot. Tiniyak din itong mahigpit ang koordinasyon nila sa FDA pagdating sa monitoring ng VAT exemption sa gamot at health products.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magbibigay ang Japan ng tinatayang 11.53 billion pesos na pautang sa Pilipinas para palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare o UHC program. Kasunod ito ng nilagdaang diplomatic notes ng dalawang bansa para sa Build Universal Healthcare Program Subprogram 3 Emergency Support. Target sa Japanese loan ang ilang mahalagang reform areas para sa sustainable financing at strategic purchasing ng UHC, integrated delivery ng dekalidad na health services at information management and performance accountability para sa UHC. Ang pondo ay isasagawa at popondohan ng Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:32 ng umaga at nabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Testigo ng prosecution na si dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil na kasala ngayon sa pagkwestiyon sa harap ng mga senator judges. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Diyan, ngayong ika-13th day ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang pag-usisa ng mga senator judges kay dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil. Kabilang sa mga tanong ng mga mambabatas ay klarifikasyon hinggil sa umaling-maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ang pagtatanong ng mga senador ay matapos na formal na tapusin ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ang kanilang redirect at re-cross-examination sa COA Auditor. Unang nabigyan ng pagkakataong magtanong at humingi ng paglilinaw kay Wamil si Senator Judge Rafi Tulfo na sinundan pa ng iba pa. Inaasahang magiging kritikal ang mga tanong ng mga senador upang masuri kung magkakaroon nga ba ng direktang paglabag sa mga alituntunan ng COA at Joint Circular 2015-01 sa liquidation ng naturang mga pondo. Kung kakayanin pa ng oras ngayong araw ay posibleng maisa lang pa ang pang-apat na testigo sa ilalim ng Article 1, ang misuse of confidential funds na si Celine de Ocampo. Para sa Bagong Pilipinas, Manny Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Defense team sa impeachment trial nakahanda sakaling ipasapina si Mary Grace Piatos. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Paharapin ng panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Len Grace Piatos at iba pang mga nasa acknowledgement receipts sakaling ipasabi na ito ng prosecution panel. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, mula sa naging pahayag ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Capunan hinggil sa subpoena. Giit ni Poa, nakalagay naman ito sa pre-trial brief ng prosecution at kung darating man si Piatos ay handa nilang busisiin o i-cross-examine ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
15: So it's their prerogative. So ang trabaho lang naman po natin. At parati ko naman sinasabi, nasa listahan naman nila, pre-trial brief nila. Kung ipasubmit po nila si Mary Grace Piatos, I don't know her personally. So pag dumating siya dyan, mag-testify, katulad ng ginawa natin today, magka-cross-examine lang tayo. But there's nothing wrong with what Attorney Capunan said. They have full prerogative as to who they call as witnesses.
14: Hindi naman umano kilala ni Poa si Piatos ng personal at hindi pa sila nagkikita. Pero walang nakikita ang depensa na problema kung nais nilang ipasabina ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao pa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang iba pang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Tinawag na fake news ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview kay Remulla sa Quezon City, sinabi nito na hindi pa na-aresto ang senador. Kanyang sinabi na basay sa last known location na kanilang nakalap ay nasa Mindanao pa ang senador. Kataliwas ito sa mga naglabasang alingas-ngas na lumutan sa nakalipas na magdamag. Sa ngayon patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency para tugisin ang nagtatagong senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pagtitiyak naman rin, magiging transparent sila at walang mga itatago sakali mahuli na ang senador. Para naman sa proseso, ay kanila muna itong iaharap sa korte bago i-extradite o ibiyahe patungong Dahig, Netherlands. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
17: Confirmed, kami going to eat. But as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay. There's been a lot of speculation that he was and he's been whisked away to the hate of people to the land. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ng DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still with me.
16: Tinig ni DLG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, ay Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang investigasyon sa flood control scandal kahit magkaayo sina Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Una nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na napag-usapan na sa kanilang caucus ang posibleng pagkakasundo ng dalawang senador. Kasalukuyang inimbestigahan ni Lacson ang infrastructure project sa Taguig City na pinamumunuan ng may bahay ni Senador Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkasunduman ang dalawang senador ay hindi titigil si Lacson sa investigasyon kung may mga issue at ebidensya na dapat siyasatin.
18: Niwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, Tara Usap Program para sa Mental Health ng Kabataan ilulunsad ng DSWD. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Usap Program para tugunan ang mental health concerns na nararanasan ng mga Pilipinong kabataan ngayon. Ayon sa DSWD, sisimulan ang rollout ng programa sa August 13 sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Magiging bahagi ito ng Tarabasa National Program at unang tututok sa mga youth beneficiaries na nagsisilbing tutors at youth development workers. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, nakapalob dito ang mental health promotion, psychosocial support, family strengthening, peer support at wellness activities. Sa ilalim ng programa, sasanayin ng mga kwalipikadong youth beneficiary bilang peer facilitators na mangunguna sa mga sesyong tinatawag na Tara Kausap Circles. Layon din ng mga sesyong ito na turuan ng mga kabataan ng psychological first aid, stress management at iba pang kasanayan para matulungan silang harapin ang mga hamon sa mental health at mahikayat ang mas maayos na health-seeking behavior. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inihanda na ng Department of Education ang master plan para sa pagpapatupad ng Artificial Intelligence o AI sa mga eskwelahan. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA na ihanda ang mga Pilipino sa skills na kailangan para sa mga makabagong teknolohiya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ginagawa ng kagawaran ang master plan para matutunan ng lahat ng mga guro ang AI para maituro rin sa mga estudyante. Makikipagtulungan din ang DepEd sa pribadong sektor para palakasin ang digital literacy ng mga guro at estudyante. Katunayan, mas murang halaga o libreng ibibigay ng private partners tulad ng Khan Academy at Ayala Foundation ng advanced AI tools.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na point of view ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, ang mga naging pahayag nito patungkol sa 2016 Arbitral Award. Kinontra kasi ng Chinese Ambassador ang inclusion ng 2016 Arbitral Award sa binubuong South China Sea Code of Conduct. Ayon kay DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, nananatiling committed ang Pilipinas at maging ang iba pang miyembro ng ASEAN sa negosasyon para magkaroon ng legally binding code of conduct. Sa tulong kasi nito ay mas masisiguro ang kapayapaan at stability sa rehiyon.
20: This point of view, of course, we have our core interests also when we go into the COC negotiation. Again, it depends on the discussions within the COC. And we note that the members of the joint working group and DOC are members of the ASEAN foreign ministers.
3: Yan ang pahayag ni DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang anumang pag-uusap o diskusyon ng Pilipinas at China para sa pag-review ng provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, wala pa natatanggap na kahit na anong komunikasyon mula sa Beijing ang kagawaran para sa anumang posibleng review ng nasabing provisional understanding. Una nang nagbigay ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, hinggil sa posibleng review ng provisional understanding sa Ayungin dasa nangyaring insidente. Nananatili namang matibay ang posisyon ng Pilipinas na wala itong anumang nilalabag sa nasabing provisional understanding.
21: Not received any information or message from China or from the Chinese embassy that there's an effort or intention to review the provisional understanding.
1: Si DFA Spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakadeploy na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mahigit 1,000 tropa ng Philippine Army bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa September 14. Ayon kay Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Demaala, tutulong ang 3 batalyon at 1 Joint Special Operations Team para palakasin ang seguridad at ipatupad ang election gun ban bago ang eleksyon. Patuloy namang pinag-uusapan ng security officials ang mga posibleng banta kahit wala namang nakikitang tiyak na problema sa ngayon.
22: Pagpupinakin ang coordination, ang ating pagtulungan sa law enforcement agencies to ensure na itong farm election ay maging kahindi kasi lang masigurado natin na yung mga kababayan ay makapag-exercise ng kanilang right to vote.
3: Ang tinig ni Philippine Army Spokesperson Colonel Louis Demaala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Larangan ng palakasan matapos mapanalunan ang unang WTA title, Alex Iyala, target naman ng tagumpay sa Canadian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
0: Sasandalan ni Alex Iyala ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open sa pagtungtong niya sa Canadian Open. Aasintahin ng world number 20 Filipina player ang kanyang ikalawang sunod na WTA title matapos mangibabaw sa WTA 500 event sa Washington nang talunin niya sa final si number 1 seed Jessica Pegula. Pero mas mabigat na hamon ang naghihintay kay Iyala sa Toronto dahil ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event kung saan siya ay number 25 seed sa naturang tournament. Sasalang siya sa round of 64 bukas laban kay world number 71 Alicia Parks ng USA. Ito ang magiging ikalawang pagkikita ng dalawa matapos talunin ng American player si Iyala sa first round ng Australian Open noong Enero. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, sunod nating ihatid mga kalagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 100% na pagbaba sa sakit na measles rubella hangad ng Baguio City Health Services Office. Si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inaangad ng Baguio City Health Services Office na makamit ang 100% ng pagbaba sa kaso ng measles rubella sa Baguio City sa pagsapit ng taong 2027. Ang kay City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes, isang kaso lamang ang naitala ngayon taon habang 4 naman sa nagdaang taong 2025. Hango-anya sa pagsisiwalat ni Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, bumaba ng 40% ang kaso ng measles at rubella sa rehiyon mula Enero hanggang Hulyo kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025. Dahil dito inaasahang makakamit ang zero measles rubella cases sa susunod na taon sa pamamagitan ng pinagtibay na ligtas tigdas measles rubella supplemental immunization activity para sa mga bata. Sinabi ni Dr. Brillantes na layo nilang mabakunahan ang may 25,000 mga sanggol 6-59 na buwan at mga under 5 years old. Sapat din anya mga supply ng bakuna mula sa Department of Health, katuwang ang Philippine Pediatric Society Northern Luzon Chapter na tutulong sa vaccination program. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Dagupan. 105 milyong pisong inisyal na pinsala sa sektor ng infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan na itala ng PDRRMO dahil sa habagat at bagyong Luis. Ang balita ay atin sa atin ni Verna Beltran Adaban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Umabot sa 105 milyong halaga ang naitalang pinsala sa infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng pinagsamang epekto ng pinatinding habagat at nagdaang bagyong Luis batay sa Situation Report No. 4 ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na inilabas as of 5 o'clock p.m. kahapon August 4, 2026. Ayon sa ulat, 19 na barangay sa 7 lokal na pamalaan ang nakaranas ng pagbaha. Umuhupa na ang bahas isang barangay sa Alamino City habang tuluyan nang nawala ang pagbaha sa 8 barangay sa 4 na bayan. Nakapagtala rin ang PDRMO ng isang insidente ng landslide sa Bulinaw at isang natumbang poste sa bayan ng Puzurubyo. Dahil sa epekto ng masamang panahon, 37 pamilya o 110 individual mula sa 5 barangay sa Alamino City at bayan ng Baniang pansamantalang inilikas. Samantala, isinailalim sa restoration ang serbisyo ng tubig sa 13 barangay sa Bulinaw na apektado ng pagkasira ng 3 water stations. Mayroon ding naitalang pagkaantala sa linya ng komunikasyon sa 2 barangay sa bayan ng Agno. Sa Alamino City, nilimitahan muna ang mga biyahe patungo 100 islands dahil sa masamang lagi ng panahon habang nananatiling ipinatutupad ang no sale policy sa bayan naman ng Infanta. Patuloy namang inaalam na mga kinaukulang ahensya ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor agrikultura habang nagpapatuloy ang validation at damage assessment sa maapektadong lugar sa lalawigan. Patuloy rin ang isinasaguang 24 na oras na monitoring ng PDRMO sa lagay ng panahon at mga ilog. Ganun din ang paghahanda ng mga rescue team at iba pang rescue assets upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang magiging epekto ng habagat at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sa Bicol Region, Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World at ADNU lumagda sa isang kasunduan para sa turnover ng mga neonatal incubators. Mula Radyo Pilipinas Naga, naritong ulat ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Lumagda sa isang formal na kasunduan o Memorandum of Agreement ang Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World Portugal at Ateneo de Naga University para sa turnover ng 2 mga Incunes Portable Climate Controlled Neonatal Cradles. Pinangunahan ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, Dr. Elena Amaral Asensio at Engineer Miguel Silva Santos ng Medical Open World at Elmer Santo Domingo Jr., Director ng Ateneo de Naga University Center for Community Development ang paglagda sa kasunduan. Ang Incunes ay isang revolusyonaryo at murang portable incubator na sadyang ginawa para sa mga liblib at malalayong lugar at dinisenyo upang mapababa ang bilang ng mga namamatay na bagong silang na sanggol o neonatal deaths. Ilalagay ang mga unit na ito sa mga munisipalidad ng Garchi Turena at Ragay District Hospital para serbisyuan ang mga mamamayan na mga ngailangan nito. Lalo naman ni Governor Villafuerte na bumili pa ng karagdagang mga neonatal cradles upang ilagay ito sa bawat munisipalidad at mga lungsod sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Radyo Pilipinas, Palawan naman, Tubata Management Office at Naval Command West nagsagawa ng pag-usuri sa Tubata Reefs Natural Park and World Heritage Site. Sa detalye mula kay Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng Reef Watch ang Tubataha Management Office o TMO sa Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site nitong Martes. Katuwang ng pamunuan ang Naval Command West sa gawain na layunin ang makapagtala ng panibagong assessment, maidokumento ang aktual at kasalukuyang kalagayan ng mga bahura sa parke at makita rin ang kalagayang kabuuan ng operasyon sa Tubataha. Sinabi ni SEPA Tourism Officer John Cabiles, isa sa mga tinutukan nila ay ang mga naiulat na senyales ng coral bleaching sa karagatan. Pinangunahan ni Park Superintendent at Mama Ranger Angelic Sonko ang aktibidad. Umalis ang grupo sa Puerto Princesa sakay ng barko ng Navy pasado alas 2 ng Martes ng madaling araw at nakarating babalik sa syudad ng bandang alas 11 ng kaparehong araw matapos ang aktibidad. Pag-uusapan ng pamunuan ang nakitang kalagayan ng mga bahura at bubuo ng mga aksyon kaugnay rito. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Visayas, proyektong kariton para sa paghilob ng BJMP7, nagbibigay kabuhayan sa mga pamilya ng Persons Deprived of Liberty o PDL. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ulat ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sa patuloy na pagsusulong ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP sa Central Visayas, ng mga programa at proyektong nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon ang mga pamilya naman ng Persons Deprived of Liberty
25: Authority o PDLs ang mga benepisyaryo. Ito ay sa pamamagitan ng proyektong Kariton para sa paghilom na sumisimbolo ng pag-asa, paghilom at panibagong simula ng PDLs at ng kanilang mga pamilya. Sa naturang proyekto, apat na mga benepisyaryo mula sa Laplapo City Jail Dormitory at Mandawi City Jail Dormitory ang pinagkaluban ng food carts bilang panimula ng kanilang kabuhayan at dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni BGMP 7 Regional Director Jail Chief Superintendent Luisito Munoz ang ceremonial na turnover ng food carts kung saan nilagdaan ang Memorandum of Agreement bilang pagpapatibay ng pagtutulungan ng BGMP, mga katuwang na organisasyon at mga benepisyaryo ng proyekto. Bahagi ito ng Project Paghilom kung saan ang mga PDL ay sinanay sa financial literacy at food handling. Ang kaganapang ito ay bahagi ng isang linggong mga aktibidad ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng BGMP 7 na may temang BGMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa Serbisyong May Kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At mula sa Mindanao, lalawigan ng Misamis Oriental na piling partner ng $350 million barter trade ng Indonesia at Pilipinas. Si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas singoog sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Inaasahang magpalago sa ekonomiya ng lalawigan ng Misamis Oriental ang pagiging partner nito ng $350 million barter trade ng bansang Indonesia at Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Governor Juliet Oy, sinabi ni Asian Pyrochem Technologies Incorporated Chairman at Chief Executive Officer Harley Luis Lianyo na ang Misamis Oriental ay isa sa mga napiling partner sa nasabing barter trade deal ng dalawang bansa. Kabilang sa nasabing barter trade ang lokal na produktong abaca fiber na may halagang $50 million at ang iron ore na aabot sa $300 million. Bilang kapalit nito, magkatanggap ang Pilipinas ng mga produkto galing sa Indonesia kagaya ng garment at textiles. Ngunit sa halip nito, iminungkahi ni Governor Oy na urea fertilizer na lang ang ibigay para makatugon sa mga pangangailangan sa sektor ng agrikultura. Ang naturang barter trade ay bahagi ng konseptong de-dollarization kung saan maaaring direktang ipagpalit ang mga produkto sa halip na umaasa sa US dollar para sa mga transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Sa ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Oras sa buong kapuluan,
10: sa bawat
18: alas 12:01
10: tanong,
18: ng tanghali.
10: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
18: Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli sumasa inyo po ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po ay August 5, 2026. Ika-13 araw ng impeachment trial. Itong mga nakalipas na oras, marami na hong nangyari sa Senado ano, na tumatay yung impeachment court. Diyan po yung ating babalikan sa kasalukuyan. Naroon po yung ating mga kasama, sina Ms. Nympha Asuncion, Luisa Erispe at Lani Valdos Reyes na maghahati ng impormasyon. Nagkaroon na ho ng pagkakataon ang mga senator judges na makapagtanong. Nakasalukuyang witness po na si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Quamil, mga kaibigan. At para po sa inyong kabatiran sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kaya dating COA ICFAO State Auditor Roderick Quamil ay muling iginiit na may mahigpit na mga patakaran sa paggamit at pagliquidate ng confidential funds. Ipinaliwanag din po ni Quamil yung pagkakaiba ng official receipt o OR at ang acknowledgement receipt. Yung mga alituntunin sa paggamit ng aliases at yung proseso mula sa Audit Observation Memorandum hanggang sa Notice of Disallowance. At para po sa kasalukuyang kaganapan sa Senado, balikan natin si Nympha Asuncion.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
18: Nympha.
10: Radyo Pilipinas coverage.
19: Yes, nagpapatuloy pa nga rin itong clarificatory questions ng ating mga senator judges dito sa Instituto ng Konstitusyon na si dating ICFA ako ay proud si Lead Auditor Roderick Wamil. Dito sa mga naunang pagtatalong ng mga senator charges ay gaya nga na sinabi mo, binigyan linaw yung pagkaiba ng mga acknowledgement receipt, official receipt, at saka yung paggamit nitong mga alias sa paggamit nito mga confidential at intelligence. At sa ngayon, ayan pa rin yung medyo nagiging focus ng pagtatalong ng mga senator charges. Inaasahan natin na pagkatapos itong clarificatory questions ng mga senator judges dito kaya madidismiss na itong si Wamil bilang testigo at isusunod ng iharap yung susunod na testigo ng prosecution matungkol pa rin dito sa Delso Funds na si Saidin Del Campo. So ngayon ay pakinggan na natin yung pagpapatuloy pa rin ng pagtatanong ng mga senator judges sa ating testigo si Wamil.
0: Paul, negative eh. Wala nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Kasi galing ako dyan eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
4: That calls for...
0: Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases.
4: Opo.
0: Kumuha ka ng security clearance.
6: Wala nga raw.
20: Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.

0: liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate?
1: Yes, for your honor.
0: Ngayon, failure to liquidate, walang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate.
1: Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision.
0: Final and executory na po siya immediately or after X days?
1: Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kaagad.
0: Immediately?
1: Pag, yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po.
0: Paano po pag inapila sa Korte Suprema?
1: Ang basis naman po nung, ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion.
0: So?
1: Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi, from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang i-refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal
0: charge. Hindi ko sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag kain na pila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on
1: po. Kasi based on my understanding po, since yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal
0: hindi
1: charges.
0: Hindi po filing ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi sa pananaw ninyo. Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba?
1: Yes po.
0: Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi yes, pa final yung decision.
1: Yes po, Your Honor.
0: Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie.
1: Yes diba? Po, Your Honor.
0: Yun nga yung sinasite yung kaso eh, sa Martinez.
1: Yes po.
0: At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand?
1: Yes po, since nire-require po yung agency to comply, to submit.
0: Yun po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply?
1: Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements.
0: Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba?
1: Yes po, Your Honor.
0: May demand ka ba sa AUM mo?
1: Yes po.
0: Saan ako lagay dun? Saan po nakalagay sa AUM yung demand?
1: Doon sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents.
0: So hindi restitution yung pinag-uusapan nito. Demand to submit documents.
1: Yes po. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue.
0: So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate. At ang definition mo ng demand is demand to liquidate. Hindi
1: to
0: po mag-restitute.
1: Yes po, Your Honor.
0: Tama po?
1: Yes po, Your Honor.
0: So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal.
1: Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor.
0: Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until and unless ruled upon by the court with finality?
1: Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
0: Unless nga may TRO.
1: Yes po, Your Honor.
0: Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangalinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, Sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
1: Under the government accounting code, yung yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
2: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
1: Yes po.
2: Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Senator Mr. Judge Presiding Panginoon. Officer.
3: Yes, one or two questions, Mr. Presiding Officer. Dun sa 10 taon mong karanasan bilang auditor ng mga confidential funds, lahat ba ng 30 ahensya ng pamahalaan inuubos yung naka-allocate sa kanilang pondo?
1: Meron pong iba na hindi po.
3: Merong iba?
1: Yes po.
3: So merong nauubos?
1: Yes po.
3: Dito sa mga hindi nauubos, saan napupunta?
1: Binabalik po nila sa National Treasury.
3: Okay. So, dito kasi sa 3 quarters, puro ano yun eh, no? Ubus lahat, no? 2022, 2023 first quarter, second quarter, diba? Yung mga inaudit mo, ubus lahat, di ba?
1: Based on the documents po, yes po, Your Honor.
3: Yes, okay. So, pero merong mga ahensya hindi inuubos?
1: Yes po, sa pagkakalala mo. Okay.
3: Dito naman sa usapin nung, sorry. Itong usapin ng finality, so, nabanggit ni Presiding Officer. So pagka nasa pending sa Supreme Court, hindi pa final, no? Ngayon, kung halimbawa sa AOM sinabmit na ng Office of the Vice President at DepEd yung kompletong dokumento, walang problema, hindi
1: ba? Wala na pong problema.
3: So wala nang tutuloy sa notice of suspension.
1: Yes po.
3: Kung after the notice of suspension, nagsubmit ang OVP ng lahat ng kinakailangan ng dokumento, di tapos na ang boxing, ika nga, wala nang problema.
1: Yes, tama? Your Honor.
3: And the same, from notice of disallowance, pwede pa bang isubmit, mag-reconsider, tapos isasubmit lahat ng dokumento na pag, nararapat?
1: Pag notice of disallowance po, is mag-appeal na lang po or to settle yung remedies po. Yes. Hindi na po yung submission lang po ng documents.
3: Appeal sa NBank.
1: Sa higher authority, which is the commission proper po.
3: Yes. And then, doon, pwede rin isubmit lahat ng dokumento. Maaari, hypothetical, di ba?
1: Kapag nalaw po sila.
3: Yes. At upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasubmit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema, no?
1: Yes po, Your Honor.
3: So in other words, ang usapin lang talaga rito eh isubmit yung mga tamang dokumento. Tama?
1: Yes po, Your Honor.
3: And I would assume pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinubmit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba?
1: Yes po, Your Honor.
3: So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA.
1: Yes po, Your Honor.
3: Na nagkakahalagang
1: magkano? Disallowance po. Hindi po ako
3: sorry,
1: alam
3: pero
1: ang personal knowledge dun sa
3: amor. Yes, about 300 I forget, no, pero 3 quarters 'yon, ano ba? 375 million.
0: No, for the OVP, Senator Judge Pangilinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73
3: For the OVP.
0: Million. Only for the last quarter.
3: Yes,
0: for wala the last quarter. Wala pa namang ND lahat ng quarters.
3: No disallowance, pero may mga suspension.
0: Yes.
3: But we're talking about several hundred millions na kung sinamit, masamiti lang yung tamang dokumento, wala tayong issue.
1: Yes, for Your Honor.
3: Thank you.
0: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Attorney Wamel, salamat po sa inyong oras at panahon at kooperasyon at pagsagot sa aming mga katanungan na may buong pasensya at katapatan sa abot na inyong nalalaman. You are excused, sir, and thank you very much.
1: Thank you.
0: We shall pause for lunch and shall resume at 1 p.m. where we expect the counsel for the panel of prosecutors or the panel of prosecutors to present their next witness in the person of Ms. Eileen May L. Del Ocampo. We are on recess and shall resume at 1 o'clock.
4: Alright, yan po mga kaibigan, ang talukoy ang nagaganap sa Senado na tumatay yung impeachment court na ngayon ay nag-recess muna para para sa lunch break. Meron na tayong 22 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tinatalakay nga po ng impeachment court ang co-findings ukol sa paggamit ho ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tumayong witness po na si Attorney Roderick Wamil ay mayroon ng 30 taon ano bilang auditor ng confidential funds, at siya rin po ay natanong ng mga senador na tumatayong judges ugnay po ng kanyang pag-handle patungkol sa confidential funds, mga kaibigan. Sabi nga ni Senator Judge Pangilinan, ang ebidensya ho ng dokumento ng gastos yung kailangan para hindi matuloy yung tinatawag na disallowances ng Commission on Audit.

0: Marami ho kasing mga factors na sinusunod para mapahintulutan halimbawa ang isang ahensya na ipagpatuloy yung pagkakaroon ng kanilang tinatawag na confidential funds. At para po sa mga huling kaganapan sa Senado, balikan natin si Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha?
2: Yes, tapos nga itong pagtatanong ng mga senator judges ng kanilang mga clarificatory questions at interjections dito sa witness ng prosecution para nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na si Roderick Wamil. Kabilang sa mga napag-usapan dito sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan yung tungkol dun sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President OVP para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay Wamil, sa halos 10 taon niyang nag-audit sa mahigit 30 na ahensya ng gobyerno, karaniwang nire-require yung official receipts at sales invoices bilang supporting documents. Ngayon pa man, sa liquidation na niya ng OVP para sa December 21 hanggang December 31, 2022, walang isang OR o sales invoice ang isinumite. Tanging 849 acknowledgement receipts o AR lang daw yung ipinasa ng OVP. Sinabi ni Wamil na unang beses sa kanyang karanasan na nakakita siya ng liquidation na puro acknowledgement receipts lang ang isinumite, lalo na para sa halagang kumigit-kumulang na 125 million pesos. Dahil walang OR, so sales invoices, sinabi ni Wamil na hindi nila mapapatunayan batay sa mga dokumento kung ano ang mga iniulat na gastusin, kabilang nga yung mahigit 122 million pesos na halaga ng gamot at o kung ito ba ay talagang ginamit sa pagbili ng mga gamot. Tinapos naman ni Senator Pangilinan yung kanyang pagtatanong matapos hindiin na walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa mga naturang gastusin. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kay COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil tungkol sa paggamit ng mga alias sa mga tumatanggap ng confidential funds. Sinabi ni Wamil na walang provision doon sa COA-DBM Joint Circular na tahasang nagpapahintulot o nagbabawal na sa paggamit ng tunay na pangalan ng intelligence agents o informers. Nilinaw rin niya na ang audit ng COA ay isang compliance audit na nakabatay sa liquidation documents sa isinumite ng mga ehensya at isinasagawa ng regular. Tungkol naman sa hindi agarang pagre-refer sa ombudsman ng kahinahinalang disbursement, sinabi ni Wamil na maaari lang itong gawin kapag may final order na hindi sinunod ng kinaukulang ehensya. Dagdag pa niya, wala na siyang personal na kaalaman sa kasalukuyang status nitong usaping ito dahil hindi na nga siya kasalukuyang konektado sa COA Ikfao. Narito yung bahagi ng naging interjection ni Senator Erwin tungkol dyan.
3: Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
4: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent? So po pwede? Kung when we say kasi silent, pwede?
4: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited po.
3: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
4: Katulad nga po nung sinabi ko sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
3: Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
4: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po.
3: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
4: Wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po connected sa ICFAO.
2: Samantala, tinanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian kung yung mga sinabit ba na acknowledgement receipt ay vinalidate, kung totoo yung mga pangalan na nakalagay doon. Ang tugol ni Wamil ay hindi na nila yun focus dahil yung kanilang expenses, dates at amount lang yung focus ng kanilang naging pag-audit. At sinasabi rin ni Wamil na hindi naman nila rin madedetermine kung mga aliases ba itong ginagamit ng mga agencies sa mga isinusumite nilang dokumento dahil nakabase lang sila sa mga dokumento at hindi naman nakalagay doon sa mga dokumento kung aliases ba o totoong pangalan yung mga nakasaad doon. Samantala, sa pagtatulong naman ni Senator Judge Joel Villanueva tungkol sa audit standards, kabilang ano sa mga prinsipyo yung professional system na nagsasabing dapat siyasatin ng auditor yung mga isinumiteng dokumento habang isinasaalang-alang din yung paliwanag ni ahensya, ng ahensya. Pinaliwanag ni Wamil na lahat ng dokumento sa audit ay isa-isang sinusuri at hindi gumagamit ng sampling o materiality threshold. Nilinaw niya yun na yung pagbili ng impormasyon o purchase of information ay pinapayagan ng COA ang acknowledgement receipts bilang patunay ng bayad dahil karaniwang walang official receipt para sa ganitong transaksyon. Pero kung ang binili ay mula sa supplier, kailangan ang official receipt o sales invoice na ayon kay Villanueva, pinapakita na ng proseso na nabigyan yung ahensya ng ilang pagkakataon para makapagsumite ng kinakailangang dokumento bago umabot dun sa susunod na yugto ng audit. Sa mandala ni Dino naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na kahit confidential funds yung pinag-uusapan ay kinakailangan pa rin itong suriin ng COA dahil sabi nga ni Wamil ay pondo pa rin naman ito ng bayan. Pinaliwanag rin niya na mahalagang official receipts at sales invoices para mapatunayan na talagang binili yung mga iniulat na gastusin. Dinagdag din niya na batay sa kanilang unang pagsusuri at sa una at ikalawang quarter ng 2022 ng DepEd ay wala rin isinumiting evidence of success para sa surveillance o information gathering activities. Pinaliwanag ni Wawin na mahalaga yung tinatawag na evidence of success dahil ito yung nagpapatunay na makatarungan at may batayan ang pagbabayad ng rewards at may naging pakinabang ang gobyerno mula sa operasyong pinondohan ng confidential funds. Samantala, si Senator Judge Ping Lacson ay nire-rekomenda pinapaabot kay Wamil na irekomendang amyendahan itong joint circular na ginagamit na basehan ng COA doon sa kanilang pag-audit ng confidential funds. Pinuto kasi ni Lacson na parang bitin daw yung ginagawang audit ng COA dahil nga nakabase lang sila doon sa mga dokumento at wala silang ginagawang parang verification, particular kung totoong mga tao ba yung mga inilalagay na pangalan doon sa pinagagamitan ng confidential funds. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan dito sa Senado. Pagkatapos itong mga pagtatanong ng mga senator judges ay i-dismiss na itong si Wamil at dito sa pagbalik mula sa lunch break natin ngayong hapon ay si Saylin Del Campo na yung ihaharap na testigo ng prosecution para nga dito sa Article 1 at siya yung kasalukuyang state auditor ng COA ICFAO. At magbabalik yung impeachment trial mamayang alauna ng hapon mula Senado. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Right, maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Meron na tayong 33 minutes makalipas po ang 12 o'clock, mga kaibigan. Earlier nga po ay kinumpirma ng ni Attorney Wamil na may notice of a disallowance na para po dun sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong fourth quarter ng 2022. So after po ng taon na yan, yan yung kasalukuyang tinatanong ng Senado na tumata yung impeachment court nga kung meron bang mga kaukulang dokumento na nagpapakita ng mga gastos kaugnay po sa pagugol ng tinatawag na confidential fund. Samantala, defense team, hindi muna nagsalita kung alias o totoong pangalan ba si Mary Grace Piatos at ang iba pang mga nasa acknowledgement receipts. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Luisa Erispe. Luisa?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Test kung pa ang bibig ng defense team sa ngayon kung alias nga ba o totoong pangalan si Mary Grace Piatos, Ann Dilim at iba pang pangalan na lumalabas sa acknowledgement receipts sa liquidation na isinumite ng OVP. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw, tinanong kasi ni Senator Judge Bam Aquino kung alias nga ba o totoong pangalan ang mga ito. Una, tumanggi si Poa na sumagot dahil kasama umano ito sa kanilang legal strategy. Sinita naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero si Senator Judge Bam Aquino na huwag piliting sumagot ang mga nasa depensa o prosecution na maaaring maging conclusion of law. Pero giniit ulit ni Aquino na hindi naman ito conclusion of law. Giit naman ni Poa, hindi kasi kailanman, o giit nga ni Aquino, ay hindi kasi kailanman nasagot ng panig ng depensa ang issue na ito. Dito naman na sumagot si Poa na handa silang sagutin ito pero hindi pa sa ngayon, kundi sa panahon kapag maglalabag na ng ebidensya ang depensa. Narito ang bahagi ng impeachment trial hinggil sa tagpong ito.
5: My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases?
6: Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief.
5: That's
7: again,
5: fine.
7: May the
5: that's
7: chair, fine, may the chair, I understand the question. Remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories.
5: These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people.
6: Correct.
5: In your previous answers.
6: Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors.
5: Right.
6: But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor.
5: All right. Maraming salamat, Attorney Poa.
2: Tinanong din naman ni Senator Bam Aquino ang testigo na si former State Auditor Attorney Roderick Wamil kung kailanman ay nabanggit ba ng Office of the Vice President na alias nga ba ang mga nasa acknowledgement receipts. Pero simple lang din ang sagot ni Wamil para sa kanya ay wala. Narito naman ang bahagi rin ng tagpong ito.
5: Attorney Poa. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, oh, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo?
4: Nung time po na yun kasi, hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po.
5: So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases. Wala.
4: Wala po. Wala pong indication.
5: Okay. Thank you.
2: Samantala, dahil naman pinupukpok si Attorney Poa sa posibleng conflict of interest dahil sa pagdalo nito sa isang meeting kasama ang Commission on Audit at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 hinggil sa isang audit query tungkol sa confidential funds, handa sanang magbigay linaw ni Poa kung ano ang nangyari sa meeting. Pero hindi na ito pinagbigyan ng korte at nagdesisyon si Presiding Officer Escudero na maaari na lang itong bigyang linaw kapag panahon na rin ang depensa na magpresenta ng kanilang panig. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Alas 12:38 ng tanghali ang ating oras. Mga nag-aabang ng pagpapatuloy ho ng impeachment trial. kay Vice President Sara Duterte. Tutok lamang ho kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sapagkat tuloy-tuloy ho itong ating ginagawang special coverage, mga kaibigan. Magbabalik po kami, sandaling-sandali po lamang.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
1: at lakas
10: ng AL
1: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
10: Ipapahuli
1: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738. Sports Radio. 918. Radyo Magazine. 1278. At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Pabalik po tayo. Oras natin alas 12:43 ng tanghali. Bigyan daan po muna natin ang isang flash report.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
0: report. Sarangani, Davao Occidental, niyanig ng magnitude 7 na lindol, intensity 5, naramdaman sa naturang bayan. Si Mary Ann Bastasa sa detalye. Mary Ann?
14: Yes, isang magnitude 7, nalindol ang anig sa bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental ngayong tanghali. Ayon sa FIVOX na itala, at 12:13 ng tanghali at ito ay tectonic ang origin. May lalim itong 10 kilometro mula sa lupa at naramdaman na ang intensity 5 sa Ganig Occidental. Ayon naman sa T-Box, wala itong inaasahang pinsala at aftershock kasunod ng may kalasang pagyanig. At bukod dito ay nag-issue na rin ang T-Box ng tsunami information 1 na wala namang inaasahang mapaminsalang tsunami kasunod ng pagyanig. Mula sa T-Box para sa Pilipinas, Mera Andastasa, Pilipinas, Radyo.
12: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Kalakasan niya nga lindol na yan ang magnitude 7 sa Davao Occidental. Luhong tumutok dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Naihon ang kaganapan na yan. Matala sa nagpapatuloy po na impeachment hearing o trial kaya Vice President Sara Duterte, marami talaga yung curious ano sa ating mga kababayan kung sino ba si Mary Grace Piatos. Sa kasagsagan nga ho ng trial ay tumanggi muna hong sumagot yung panig ng depensa kung alias o totoong pangalan ba yung ginamit sa acknowledgement receipts ni na Mary Grace Piatos at iba pa. Nang tanungin nga po ni Senator Judge Bam Aquino, iginiit ho ng depensa sa katauhan ni Attorney Poa na masasagot po nila ito sa oras na sila na raw yung magpresenta ng ebidensya. So, abang-abang lang ano po kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos, kung alias ba o totoong tao, di ba? Alas 12:46 ng tanghali ang ating oras. Patuloy na tinatalakay po sa Senado na tumatayong impeachment court ang findings ng Commission on Audit tungkol sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Tapos na po yung pagpresenta ng impormasyon at pagtatanong kay Attorney Roderick Wamil. Na dating COA ICFAO State Auditor, mga kaibigan, at sa ganap na alas 2 ng hapon, alauna ng hapon rather, pagbabalik po ng Senado, asahan naman yung pagharap ng susunod na testigo. Nabanggit po si Saylin Del Campo, yung kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, ano yung iharap.

So antabayan po natin yan mga kaibigan. Ngayon din ang mga susunod pang balita mula sa ating mga kasama sa Senado na tumatayo nga pong impeachment court. Naroon sina Eva Asuncion, Luisa Ocampo, Luisa Erispe, ayan si Luisa, at si Lani Valdos Reyes. Alas 12:48 na po ng tanghali ang ating oras. Sa mga kababayan po namin na hindi nakakaantabayan no, ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito lang po yung nangyari kanina. Ayon nga ho kay Senator Bam Aquino, may rules and regulations talaga yung paggamit ng confidential funds. Totoo naman yun at talagang dapat, di ba? Yan po yan kay Attorney Wamil. Alright. Sabi pa po niya kailangan ng strict accounting sa paggamit ng confidential at intelligence funds kaya't nagkaroon ho ng 2015 joint circular. Kailangan din po niyan yung official receipt, di ba? Ang official receipt po ay ini-issue ng pinagbilhan na BIR Registered Acknowledgement Receipt naman yung ginagamit ng agency bilang patunay na may nakatanggap po ng payment.

0: maraming mga ano, mga dapat pang malaman tungkol diyan, ano, tungkol sa resibo, sapagkat yan nga po yung magpapatunay eh, na talagang merong opisyal na ginawang paggastos doon sa itiniwalang confidential fund sa mga ahensya ng pamahalaan, di ba? Kasi transparency yung kinakailangan tungkol ho dyan, mga kaibigan, dahil kung wala, talagang mapapanagot sa batas ang sino man na may kinalaman patungkol po dyan. Yan, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. Magbabalik pa po kami, magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
4: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
3: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
3: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
4: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
5: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
6: Miss Philippines!
4: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
4: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
3: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Lakas, pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: That's Legacy.
1: World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ikaw ba ay naharana na?
10: Tumawin mo sana.
9: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. sa iyong palagay.
11: Uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Nagpapatuloy po tayo habang naka-lunch break, mga kaibigan, ang Senado na tumatayo ng impeachment court. Ayan, nagsasagawa naman ho ng press conference sa mga oras na ito ang House Prosecutors. Antabayanan po ang detalye, kaugnay niyan, maya-maya lamang. Samantala, sa ginawang pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa 13th araw ng impeachment trial nga ho ni VP Sara Duterte, sinabi ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na sa halos 10 taon niyang nag-audit ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno, unang beses niya raw po nakakita ng liquidation ng confidential funds na puro acknowledgement receipts o 849 na acknowledgement receipts lang yung naisubmit at walang official receipt o sales invoice. Ayon po kay Attorney Wamil, dahil walang OR o sales invoice ay hindi mapatutunayan batay sa mga dokumentong isinubmit kung ang iniulat na humigit kumulang sa 122 million pesos na ginastos sa gamot ay talagang napunta nga doon sa pagbili ng mga gamot. Ito yun yung reported na pinagkagastusan sa gamot. Wala namang OR na maipakita. Okay, 3 minuto na lamang ho bago mag-alauna ng hapon.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
13: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278. AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
33: Ayan, magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kami po inyong natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, pati na rin sa official Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado.
34: Hello Sir Lowell at hello po sa ating mga viewers ngayong hapon.
33: Hi Gab.
34: Nakatutok man kayo sa Radio Magazine, The Capital FM o kaya naman via Facebook live stream, ay pagbati po ng isang maganda at maulang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines, at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso, makikitambay po ngayong hapon sa Read Pinoy.
33: Napaka-special naman ang pagtambay mo sa, yes, sa Read Pinoy, Gab, no? Kasi pang ika 100th episode na ngayong hapon ng Read Pinoy.
34: Dami na rin ang pagdaanan ng Read Pinoy.
33: Tingnan mo nga naman nasa mahigit 100 na rin ang ating mga nakasama dito sa atin sa ating programa ng mga stakeholders at mga creatives. Maraming salamat po sa lahat ng tumututok sa ating programa, lalo tigit sa ating mga stakeholders at saka mga creatives na lagi tayong sinasamahan at hindi pinahihindian. Hitik pa rin ang mga ganap sa ating creative at publishing industry. Kaliwat kanan pa rin pong events ang ating mga pinuntahan. At marami pa rin tayong mga exciting opportunities na naghihintay para sa ating publishing and creative stakeholders. Ang mga maiinit at kabang-abang na announcements maya-maya lamang po sa Aklat Alert. Samantala sa Creator Spotlight ay makakasama naman natin ang author na si E.M. Pulmano. Pero bago yan, ay narito muna ang masasaya o ang mahalagang ganap at paanyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry.
35: Aklat Alert!
33: Alert! Nominasyon para sa 44th National Book Awards bukas na. Buong karangalan at pagmamalaking binuksan ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle ang National Book Awards ngayong taon. Maaari nyo na pong i-nominate ang mga aklat na ipinublish sa Pilipinas noong taong 2025 ng mga Filipina publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Kinikilala ng National Book Awards ang mga pinakamahuhusay na akdang Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Para sa literary division, maaaring isumite ang inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels, and comics and translation. Ngayong taon, kasama na ang Young Adult o YA sa mga kategorya sa literary division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle and business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Mayroong division din para sa mga akdang Ilocano naman na nasa kahit anong genre na nailimbag mula sa mga taong 2023 hanggang 2025. At syempre, hindi rin mawawala ang ating pagkilala naman para sa Best Book Design. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission guidelines, bisitahin lamang po ang Facebook page ng @NBDB Philippines. Isumite ang inyong entries on or before August 31, 2026. At para sa iba pang katanungan, mag-email sa awards@books.gov.ph.
0: Pa sila hanggang end of the month, no, para magsumite, Sir Noel. Very special nga yung upcoming na NBA dahil meron ng YA, no, sa kanilang meron ng YA, yes, category sa literary division. Samantala, iniimbitahan naman po ang lahat sa pinakaaabangang Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samantalahin na po natin ang pagkakataon para mag-book haul, suportahan ng ating Pinoy creatives at dumalo sa kaliwat kanang book events. Binuksan naman po ng NBDB ang call para sa co-exhibitors, mm-hmm, para sa ating collective stand ng ahensya, at iaanunsyo po ang mapipiling creatives o publishing houses na dapat ninyong abangan dito sa Read Pinoy. So pakiabangan lamang po iyan. Ito na ang inyong chance ang maibahagi ang inyong mga akda sa largest at longest-running international fair for books sa Pilipinas, kung saan tampok ang over 200 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng mundo.

0: Pagtanggap ng aplikasyon para naman sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP hanggang ngayong August 14. Kung kayo ay mga kwalipikado at NBDB registered na publisher o self-published author sa nagnais na isalin ang mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe, ito na ang pagkakataon. Sa inisyatibong ito, binibigyan ng NBDB ng suportang pinansyal ang mga kwalipikadong publishers and self-published authors para sa pagsasalin ng kanilang mga akda. Layunin nito na higit pang maitampok at maipakilala ang mga kwento at kultura at mga pananaw ng Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambabasa. Kasabay nito ay ang pagpapatibay ng papel ng pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng Local TSP, ay maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Dadaan ang mga kalahok sa masusing pagbusisi at pagkilatis at pipiliin ang gagawa na ng mga grant batay po sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging praktikal ng plano para sa produksyon at promotion nito. Mag-register na hanggang August 14, 2026. Nasa aming social media accounts po ang mga detalye para sa aplikasyon.
1: At samantala, limang organisasyon naman po ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 peso funding mula sa Leadership Development Grant ng NBDB. Bukas ito sa mga civil society organization and small-scale organization na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates ng NBDB o NARA. Inaanyayahan po ang mga organisasyong nagsasagawa ng leadership development projects na naglalayong palaguin ang culture of reading sa Pilipinas. Kasama sa mga proyektong ito ang reading programs and book clubs, mga engaging content for youth and beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, at storytelling workshops and read-along sessions. Extended po ang deadline ng Readership Development Grant applications hanggang August 21. Para po sa proseso at requirements, mangyaring bisitahin lamang ang aming social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang bit.ly/nbdbrdg. At samantala, ano bukod sa mga call for applications natin, Sir Lowell, napakarami din nating dinaluhan itong mga nakaraang araw.
0: Sunod-sunod,
1: mga tinuhog natin. Dami naming pinuntahan po nitong mga nakaraang araw at linggo. Dumalo ang NBDB sa Traducciones de Ida y Vuelta o Roundtrip Translations na inorganisa ng Instituto de Cervantes de Manila noong Hulyo 30 sa Intramuros. Tampok po sa panel discussion sina Dr. Alice Sun Cua, isang translator, literary writer at physician, si Dr. Marlon James Sales, isang profesor, translation historian at Hispanist, at Marga Ortigas na isang journalist at may akda ng The House on Calle Sombra. Isinalin ang akda ni Ortigas sa wikang Espanyol at inilimbag ng Spanish publisher na Amok Ediciones. Sa kasalukuyan, ito ay nakadisplay na sa mga bookstore sa Madrid sa ilalim ng pamagat na La Casa en Calle Sombra. Umiikot ang kwentong ito sa isang prestihiyosong pamilya sa konteksto ng kasaysayan ng Pilipinas.
0: Samantala, present din ang NBDB sa book launch naman ng When It Rains, It's Four. Ni Jose Miguel or Joey Argelles itong July 31 naman sa The Stacks Level 4, One Ayala dyan sa Makati. Ito ang debut novel ni Joey matapos ang kanyang dalawang short story collections tungkol ang libro sa isang disgraced celebrity psychic na unti-unting masisira ang buhay dahil sa multo, mga diyos at bank manager na mayroong zero personality interest. Ang sabuatan session na ito ay handog ng Packing Sheets ng Juan Ayala at Avenida Books.
1: At syempre, we also showed up sa launch ng debut children's book ni Karen Carlos Tordesillas, ang Clea's Heavenly Heroes nitong August 1 sa Santuario de San Antonio, Forbes Park. Inspired ang libro sa karanasan ng kanyang anak na si Clea na tatlong buwang namalagi sa NICU matapos ipanganak ng premature. Ipinikalala rito ni Karen ang mga santong naging sandalan nila sa madilim na bahaging iyon ng buhay ng anak. At ginuhit naman po ito ni Ito Chua ang naturang libro ni Karen, isang first-time author at NBDB registered publisher.
0: Sunod-sunod, Gab. Ilan lamang po ito sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa

0: ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight kasama si EM Pulmano sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
3: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
3: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
2: Huwag!
5: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine
1: 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Interesting no usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
11: Suave.
14: Learning from home, they need boring.
6: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
15: Servisyong kailangan.
16: Servisyong kailangan.
15: Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Aquino Tugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine. Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Pati na rin sa aming Facebook live stream sa Read Pinoy dyan sa Radio Magazine Facebook page at sa at NBDB Philippines.
18: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
0: Mas pwede tayong napaunlakan, Gab, ng ating special guest. Tama na, sa galing pa si Ma'am sa Benguet. Tama, live from Benguet. Ano po? Siya ay isang manunulat ng mga tula, maikling kwento, pantasya at horror. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa sining ng pagtula noong 1995 nang mailathala ang kanyang mga akda sa pahayagang pampaaralan. Ang dalawa sa mga tula niyang ito ay muling nailimbag sa Ilocandia Newspaper of the North noong sumunod na taon. Bagamat pansamantalang natigil sa paglikha, ay muli siyang nagbalik sa mundo ng panitikan noong 2019 upang magbahagi ng mga kwentong naguugat sa hiwaga, katatakutan at realidad ng buhay.
18: At sa kanyang muling pagbabalik, nagwagi siya sa ilang patimpalak sa pagsusulat at naging bahagi ng iba't ibang antolohiya ng Creepy Underscore Stories, Manunulat ng Pinas at Letra Retratista. Ang kanyang mga akda ay kasalukuyang mababasa sa mga online platforms gaya ng Starry Writing at Sofa Novel, at ang ilan ay nailimbag din sa ilalim ng TBC Publications at Pinoy Indie Authors. Sa kasalukuyan, patuloy siyang lumilikha sa diwa ng kanyang paniniwala, hashtag que mi pluma sangra o until my pen bleeds. Ilan sa kanyang mga naisulat ang Silueta, The Pages Between Us, The Space After You, Coffee Cups and Tea, The Vampire's Cradle, Cuaderno, at marami pang iba. Kilala rin siya sa sagisag panulat na Aninong Manunulat. Nakatutok ang ating creator spotlight ngayon kay Ma'am E.M. Pulmano. Ayan, Ma'am E.M., good afternoon po. Magandang hapon.
8: Good afternoon po. Magandang hapon.
18: Salamat po sa pagpapaunlak.
0: Yes, opo. Ma'am E.M., or si Ma'am Edlyn, Ma'am, batiin nyo naman po ang inyong mga taga-subaybay, ang inyong mga mambabasa po sa buong Pilipinas.
8: Ay, hello po. Binabati ko po kay lahat sa mga nandito po na nanonood sa family ko, sa Pinoy Indie Authors, mga sumusuporta sa ibang nanonood din po sa Cordillera. Ayan. Thank you po. Thank you po sa pagpapaunlak.
0: At maraming salamat din po sa inyong pagbabahagi ng inyong oras. Ano? Ma'am E.M., kwentuhan niyo po kami kung paano po nagsimula ang inyong hilig na sa panitikan, particularly sa tula po, ano, at saka pagdating sa pagkukwento at sa pagsusulat na rin po.
8: Nung high school ako, nung mga second year siguro, second year pa itawag nun eh, hindi grade 8, 7, 8.
18: Hindi grade 8.
8: Mahilig lang ako magbasa. Nagre-renta pa nga ako yung mga ano ng Precious Hearts, yung
0: pocketbooks, mga
8: pocketbooks, Nancy Drew, mga Archies, yung mga 5 piso, 10-10, mga ganun. So, dun lang. And then, siguro kasi yung time namin is hindi open yung open na magsalita ka, parang ganun. So, yung siguro as doon na develop yung pagiging introvert ko. So, ginawa ko siya sa tula. Mga nagsusulat-sulat lang ako ng tula, and then minsan pa nga yung mga kanta ginagawang ko ng ibang lyrics, mga ganun. So, yung ginawa ko na tula na yon, yun nga, sinubmit ko sa school newspaper, tapos na-publish siya, tapos nung sumunod na taon, na-publish din siya sa regional newspaper. Tapos, yun na, nagsusulat-sulat na ako. Kaya lang, nung pumasok ako ng college, kailangan ko kasi mag-work. Nag-working student kasi ako. Tapos, yung kinuha ko pa, medyo nakakadugo yung kurso na BS in Computer Science. So, nawalan ako ng panahon para magsulat ulit.
18: Nakakatuwang pakinggan, Sir Lowell, no, yung humble beginnings ni Ma'am Edlyn sa kanyang pagsusulat. No? Pero nabanggit niyo po, Ma'am Edlyn, no, nung nag-college po kayo, nagtapos po kayo ng Bachelor of Computer Science sa Baguio. So, paano niyo po binalikan, no, yung hilig sa pagsusulat, no, at pangarap na makapag-publish ng aklat? No? Especially since nabanggit po ninyo na na-busy po kayo nung college at medyo malayo din po yung kursong kinuha po ninyo.
0: Computer Science, eh, no?
18: Di ba?
8: Hindi naman talaga nawala kasi nagsusulat pa rin naman ako ng mga tula, kaya lang hindi na siya nalalabas. Kasi during the time mahirap mag-publish ng, lalo na pag nagsusulat ka ng mga kwento-kwento, mahirap, hindi kagaya ng ano na meron ng Wattpad, may mga online na. Dati itatype mo siya talaga sa
0: Makinilya.
8: Tapos isi-send mo yun sa publisher. Yes. Yung kung gaano ka kapal, isi-send mo lahat yun.
18: Mm-hmm.
8: So, yun, mahirap.
0: Hindi pa masyado, wala pa gaano nun, ma'am, na nagsa-self-publish kasi. Mm-hmm.
18: Hindi pa, ano, hindi pa siya.
0: Kumbaga, hindi pa na-discover ng mga makaramihan, mga mananulat. Especially kung nasa probinsya ka, ma'am, di ba? Nung time na yun. Nasa probinsya po kayo ng time na yun.
8: Oo, lumaki kasi ako sa Baguio, tapos hindi ganun ka-open yung ano dito eh, yung mga ganun. Dati, nung time namin, hindi ganun ka-open yung creative na ano dito.
0: Community.
8: So, more on sports. Oo, more on sports.
18: Limited pa yung resources.
0: Right, oo. Pero nabanggit nga ni ma'am kanina, as early as 1995, during her high school years, ay nagpo-poet rin na si ma'am. Tapos, nahinto kasi nga nag-aral. I believe nagkaroon na rin ng family, and yet bumalik kayo sa sirkulasyon itong mga 2019, tama po ba? Paano nyo po muling nahanap po yung alab or yung passion para muling balikan itong pagsusulat and eventually mag-venture na talaga sa paglilimbag?
8: Parang aksidente lang yung nangyari kasi ano, yung dalawang anak ko, nagkaroon sila ng project sa ano, sa creative writing. Tapos ngayon di nagpatulong sila. And then doon na yung half blood prince. Doon namin na develop, dalawa kami nung anak kong naggumawa noon. So tapos sabi ko, parang parang di ba dati nagsusulat ako? So parang yun yung naging calling. Pati yung elementary ko, nagsabay talaga sila sa iisang buwan na kailangan nila mag-submit ng ng yung creative writing nga yung sa fiction. So doon na ako nag-start. Tapos hanggang sa nag-ano na ako sa gumawa na ako ng account ko sa Facebook na gamit yung ano yung Aninong Manunulat. Tapos nagbasa-basa ako and then nag-start na ako sumali sa mga write-cons, sa mga writing contest. Kasi doon ako nakakakuha ng libre na ano na ang tawag doon, ikikritik nila yung ginawa mo. So walang filter, doon ako nag-start sa mga write-cons bago ako nagpasok ako sa TVC Publications, tapos nakuha naman siya. And then nag-try din ako sa story writing. Doon na nag-umpisa, tapos nagtuloy-tuloy na siya.
0: Ang cute, Gab.
18: Nakakatawa na yun yung nag-reignite, no? Yes. Sa ano ni Ma'am Edlin.
0: Come to think of it na parang for the longest time, natengga si Ma'am Edlin sa pagsusulat. Yun lang palang ganong project.
18: Yung mga anak niya.
0: Nagkaroon na rin siya ng personal project na rin ang nangyari kaya Ma'am Edlin.
18: And speaking of personal project, no, Ma'am Edlin, pag-usapan naman po natin ngayon yung inyong kwaderno. Na ipakilala nyo po sa amin, sa ating viewers, no, yung librong sinulat po ninyo. At bigyan nyo rin po kami ng excerpt reading mula rito po.
8: Sige po. Ito po yung kwaderno. Ano po to? Third collab po ng Pinoy Indie Authors. Ikatlong hulog sa poetry. And then, lang ako. At
0: tungkol saan po ito, ma'am, kwaderno, ma'am? At saka bakit ito yung naging title po ninyo?
8: Yung sa titling naman po kasi, depende sa amin kung ano. Sa akin naman po, parang ginawa ko lang siya na parang diary.
0: Okay.
8: Meron po kasi kami prompt na sinusunod araw-araw for 10 weeks. So, yun, parang ano, parang prose poetry lang po siya. Kasi sinusulat ko lang siya sa kung ano, depende sa naranasan mo.
0: Bali talagang personal experience po ninyo ang mga nakasulat dyan. Mampat sample naman po ng inyong isa sa mga tula ninyo dyan sa kwaderno.
8: Hindi po. Ang pakikipagkasundo. Matapos ang maraming taon ng pakikipagbuno at pag-iintindi sa mundong magulo, sa wakas ay nagsawa na rin ito at hinayaan ka ng unahin ang sarili mo. Tinigilan mo na ang paglilista ng araw-araw na gawain sa iyong kwaderno. Bagkos ay pinupuno mo na ito ng mga makukulay na bulaklak at mga tulang hinango sa pagbabago ng kulay ng kalangitan at ng mga paraporong dumaraan. Natutunan mo na makinig sa sinasabi ng iyong katawan at hindi mo na kailanman isinusugal ang sariling kapayapaan para lamang sa panlasa o kagustuhan ng iilan. Ikaw na ngayon na unang nagtatanggol sa iyong sarili. Ikaw na ang naunang magpatawad sa mga pagkakamali at ang unang pumapalakpak sa bawat salitang iyong sinulat. Hindi ka na nakikipag-unahan sa agos ng panahon. Hinahayaan mo na lang ang bawat sandali na dumanas at lumipas ng may dalang sariling biyaya. At sa bawat umagang nauupo ka sa tapat ng salamin, ramdam mo ang tunay na kapayapaan. Dahil sa wakas, alam mong pipiliin ka na ng babaeng nasa iyong harapan. Yun po.
18: Ang ganda. Parang yung message na parang pag-ako. Right. Sa, kung, parang hinahayaan na lang niya imbis na mag- overthink.
0: And even yung delivery ni Ima.
18: Parang nagsaspoken word na.
0: Parang nagsaspoken word. Bang pag-usapan natin itong tungkol sa inyong naging creative process. Nabalitaan ko, nabasa ko somewhere na gumagawa ka raw ng mood playlist.
18: Wow.
0: Paano nyo po na-discover ang process na ito? Pero bago nyo po yan sagutin, ma'am, antabayanan po muna natin ang ating mga tagapakinig dahil magbabalik po muna ang ating Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Magazine 1278 AM.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
12: Fake news yan! Mali! news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag uwi.
21: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
20: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
21: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
20: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
21: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
20: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
21: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Read Pinoy! Kasama sina Ini Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy. Kasama pa rin po natin ang ating creator spotlight featured author na si Miss EM Polmano or si Ma'am Edlyn. Kanina pinatikim tayo ni Miss Edlyn or ni Ma'am EM ng kanyang poetry, isa sa mga excerpt mula sa kanyang librong kwaderno. Ngayon magtuloy-tuloy na tayo, Ma'am Edlyn. No? Kanina tinanong ko po yung tungkol sa inyong creative process at nabanggit po or na basa ko somewhere na isa sa inyong mga proseso ay itong paggawa ng mood playlist every time daw na nagsusulat kayo. Paano niyo po na-discover itong ganitong strategy at paano po ninyo kayo or kayo tinutulungan ng ganitong strategiya upang makondisyon habang nagsusulat po?
4: Since bata pa lang kasi ako na ano na ako sa ano na halos buong family ko both sides kasi mahilig sila sa mga kanta. So parang ano, ewan ko kung talent ko na yung naiintindihan ko yung kahit hindi ako broken, pag masakit yung kanta naiiyak ako. Ewan ko kung abnormal ba yun or ano, pero nung bumalik ako ng 2019, ang pinakamalaking nakakatulong sa akin is kasi nga aninong manunulat yung gamit ko. So yung ewan ko kung abnormal, pero yung kanta ng Metallica na Sad But True, parang yun na siya ni naging alter ego ko kapag nagsusulat ako, na maliban siyempre sa kwaderno kasi yung ginamit ko yung flowers. So ewan ko kung abnormal.
3: So ma'am, parang customized itong inyong mga playlist. Depende sa kung ano yung libro or project na ginagawa po ninyo?
5: Depende sa mood.
4: Sa poetry lang po ako sa poetry lang ako nag-aano ng iba't ibang kanta. Oh. Pero sa ibang libro, yung Sad But True, yun na talaga. Parang, okay, on na tayo. Parang ganun yun. parang switch na lang. Sumot na tayo. Parang ganun.
3: So paulit-ulit siya habang nagsusulat kayo ng mga ng libro ninyo.
5: Tapos natural nang lumalabas yung ideas. Ngayon naman, Ma'am Edlyn, pag-usapan naman po natin yung isa pa sa inyong mga proseso, no, yung inyong character referencing, no. Gaano po ka-epektibo ito sa inyong pagsusulat po ng fiction works?
4: Sa character referencing, halos lahat ng fiction books ko ay may ginagamit akong characters. Pero usually mga artista o kaya naman mga nakasalubong ko sa kalsada, mga ganon. So yung kapag yung mga artista, usually ang binabantayan ko is yung features nila, syempre. And then yung kung paano sila tumawa, kung paano pag nagseseryoso, yung mga ganon lang para lang maiano ko siya sa pagsusulat, maipakita ko siya. Ganun. Pero malaking bagay sa akin ng character referencing.
3: Nakita ko po sa isang reel po ninyo ano diyan sa Facebook na meron talaga siyang notebook si Ma'am EM, as in nandoon yung if I remember it correctly, si Sanya Lopez yung nandong artist. Yes. Tapos may description. Kwento mo sa amin, Ma'am, yung ganitong nakakatawang exciting na proseso din po.
4: Yung sa ano po kasi yun, sa story writing po kasi, kailangan mo talagang gumawa ng ganun. Yung height, yung kulay nila, yung mannerisms, yung negative na traits nila, kung ano yung magandang traits, mga ganun. So yung si Sanya Lopez po yung ano, yung ginamit ko dun sa babae. Tapos yung lalaki is a Chinese.
3: Yeah.
4: Ano siya, kung tayo paalay. Pero ganun po. Kasi parang mas madali siya kasi yung mannerisms nila, pag nagsusulat ka, mas madali mo siyang maipapakita kasi nandun na, nakalagay na doon. So, kailangan mo mag-stick doon. Pero syempre, may character development pa rin. Yeah. Yun lang, kailangan mo talaga mag-stick doon sa ano niya na yun para hindi ka magulo, lalo na pag marami kang character sa isang kwento. Yung libro ko na yun, sumabot siya ng 120,000 words. So, kailangan ko talaga ng reference para hindi ako malito.
5: Tsaka very painstaking yung ganyang proseso, Sir Lowell. No? Kasi syempre, kailangan mong buuin yung lahat talaga. As in, lahat ng traits, lahat ng personalities, yung quirks, no, ng character na
3: mga nuance nila.
5: Kaya magandang practice din yung ginagawa ni Ma'am Eddie na nagtitake down notes siya.
3: Right,
5: tapos maganda yung nabanggit mo, Sir Lowell, para may picture pa ni...
3: Meron talaga si... Na-stock ko kasi. Nakita ko kasi yung video. But very interesting kasi ang curious din ako, Gab, na malaman kung paano naman na-discover ito ni Ma'am EM na may nagturo ba or personal ano lang ito na discover through personal discovery lang ito.
4: Doon ko po unang na-discover yun sa story writing kasi kailangan mo talagang gumawa. Inaisasubmit mo sa kanila tapos doon magdidepende yung approval. So sa Sofa Novel din po ganun din. Sa mga, usually po sa mga paid platform sa mga ebook po, ganun po yung hinihingi nila. So nung sabi ko ay okay, mas parang mas madali. Parang mas okay siya. So yun na, na-develop ko na siya. So every time na
3: nagsusulat
4: na ako, meron na, at tinuloy-tuloy ko na siya. Right. Mas mabilis para sa akin yung process na yun.
5: Mm-hmm. Usually, gano katagal yan, Ma'am Edlyn? Yung kinakatagal ng pag nagka-character reference po kayo, meron po ba kayong specific timeline or meron po ba nakapag nakita nyo na, ah, sige, pwede na itong i-integrate sa aking sinusulat is pwede nyo na po siyang isama or ilagay as characters?
4: Siguro pa mga 2 to 3 days lang. So, kasi may, ang problema ko rin, minsan may character na ako, tapos biglang may nakita na naman ako iba, biglang mag-iiba na naman yung character ko, yung character reference ko, gano'n. Tsaka makakalimutin po kasi ako sa mga names ng mga characters ko. So tinatawanan nga ako nung isang kasama na si Mamiyo, kasi yung sa may laptop ko, nakadikit yung mga pangalan ng characters ko sa taas ng laptop ko. Parang
3: di ko mapag-mix. Maganda rin sa process ni Ma'am EM, no? Talagang concrete na yung mga characters niya. Kailangan niya mag-stick. But at the same time, yun nga, yung character development na binabanggit niya na makikita din doon yung progression nung naging character development.
5: Talaga.
3: Yes, oo. Bilang ano naman, Miss Edlyn, no? Bilang isang multi-genre author, kasi iba't iba na rin po yung inyong mga naisulat, may slice of life, romance, fantasy and horror, paano mo naman po inaatake yung bawat genre na iyong sinusulat? Mm-hmm. Nagkakaroon po, din po ba ng difference itong inyong creative process? Depende dun sa inyong genre na ginagawa po?
4: Sa horror po at saka sa fantasy, medyo pareho sila ng atake. Kaya lang po, yung sa ano is... Sa fantasy naman kasi hindi naman kailangan puro magic.
5: Mm-hmm.
4: So, pwede rin yung parang fantasy realism, yung mga nagte-travel sila sa ibang place, sa two worlds, mga ganun. Gaya nung The Pages Between Us, two worlds po siya. So, yung mga doon, pag sa horror naman, yung atake mo, kailangan mo sa una pa lang medyo mapapatanong ka na kung ano ba yung mangyayari. Mas nakakatakot siya, syempre, kasi sa horror nga, sa romance naman kasi mas gentle yung atake mo. So, yun po. Medyo pareho yung fantasy at saka yung horror. Mm-hmm. Yung romance, medyo magiging gentle ka ng konti.
3: Mm-hmm. Pero sa lahat ng ito po, dumadaan talaga sila sa process ng character referencing ninyo?
4: Lahat.
5: Mm-hmm. Nice. Tapos yung pagdating sa customized playlist naman, sa for poetry lang. So, ngayon naman po, no, sa dami naman na po nang naisulat ninyong libro, no, Miss Edlyn, i-share nyo naman po sa amin kung ano yung mga karaniwang challenges na kinakaharap po ninyo, lalo na bilang isang self-published author. Mm-hmm. Meron po ba kayong mga napagdaan ng mga pagsubok sa pagsusulat or sa paglilimbag, no, ng sarili po ninyong works independently?
4: Sa pag-self-publish ka kasi ang mahirap talaga dun is yung marketing. Yung marketing talaga. Kasi ikaw yung nagsulat, ikaw yung lahat, ikaw yung manager, ikaw din yung tendera. So, ganun yung process niya. Pag sa ano naman po, sa pagsusulat, yung research, depende po kasi sa ano sa genre. So, sa amin po ngayon sa PIA, kagaya niya na may sinusulat kami is, yung research po talaga kasi bumabalik kami sa nakaraan. So, yun. And then, yung isa po, yung pinakaunang self-pub ko is yung Y2. Sa military naman po yun. So, yung kailangan ko i-research yung barrel, yung Glock, kung saan yung saan yung parte na ganito, yung parte na ganon. So, mga ganun pong pras.
3: Paano po ninyo ina-attack itong mga ganitong research? For example, nag-interview ba kayo or through internet lang talaga para mas maging reliable and realistic itong ating research na ginagawa po?
4: Yung sa Y2 ko po, nag-interview ako kasi yung husband ko po is canine handler. Dati po siyang canine handler. Tapos, ini-interview ko siya kung paano yung uutos. Iutos mo yung aso na mga po. Paano yung command? Ganon. Tapos, nanonood po ako ng mga videos. Pinapanood po yung mga videos na ano. And then, usually kasi yung mga ano, yung nagtatanong ako sa mga sundalo. Nagtanong talaga ako sa mga sundalo kung paano yung atake ng ganito, paano yung ganon, sa EOD, anong tawag sa ganito, anong, mga ganon po. Parang mas maganda po kasi, para sa akin, mas maganda yung first hand na nai-interview mo sila, na natatanong mo sila, kaysa yung binabasa mo lang.
5: So, kumbaga para mas matutuhan mo first hand na kung paano nila ginagawa talaga. Curious naman po ako ngayon, no, Ma'am Edlyn, kung anong genre po yung sa tingin yung pinaka mahirap or pinaka painstaking yung proseso ng pagre-research, no, lalo na kung saang or kung anong libro po ninyo yung pinaka nag-spend kayo ng maraming time talaga, no, sa pagre-research o sa pagbubuo, no, ng inyong mundo para doon sa kwentong iyon.
4: Yung Intramuros po. Kasi inumpisahan ko siya isulat noong 2020. Tapos this year ko lang siya natapos. Ang tagal. Kasi ano, ang daming lumalabas na ang hirap magsulat ng hindi kagaya pag sa fantasy na pwede mo ipasok kahit ano. Sa historical fiction kasi hindi. So, kailangan mo talaga mag-research. Tapos, ang ano ko pa nga, na-print ko na siya. Tapos, saka ko lang nakita na meron, yun, 1945, hindi dapat nakatayo pa yung mga nasa Kalyerial. Kasi, since 1901 yung bahay na itayo. So, pagdating ng ano, alam nga naman nakatayo pa rin ng 1945, eh, na-wash out nga yung place. So, parang ganun. So, mag-ano ka ulit, mag-re-revise ka ulit.
5: So yun din talaga yung challenge, no, Sir Lowell and Ma'am Edlyn, kapag historical fiction, kailangan meron pa rin pagka-anchor or grounded pa rin, no, sa historical facts, no, para may sense pa rin, no, yung gusto mong ipakita dun sa kwento.
3: Yung crucial dun dyan, Gabi, yung world or yung mundo nitong libro na ginagalawan ng mga characters natin. Kasi, Ma'am Edlyn, alin mas mahirap para sa iyo, yung character building o itong world building ng mga ano na, pag nagsusulat po kayo?
4: Yung world building po. Mahirap po yung world building. Kaya nga po yung ano, yung Lunarca series ko, umabot siya ng 3 kasi nang hinaya ako sa world building.
5: Para magamit
4: mahirap
5: na,
4: po kasi.
3: Maximize na natin.
4: Maximize siya. Umabot siya ng 3 libro. Kasi nanghihinayang po ako dun sa ginawa kong world.
3: Yan, oo. Ngayon naman, Miss Ma'am Edlyn, no, nabanggit mo yung PIA kanina. So, nag-start kayo as a self-published author, then sumali kayo sa mga contest, and eventually nagkaroon na rin kayo mga kaibigan, mga kakilala sa publishing world. Pero ngayon po, gaano po kahalaga po or para sa inyo or paano nakakatulong itong mga ganitong writing communities gaya ng Pinoy Indie Authors at mga kapwa Cordillera na creative sa mga gaya mong manunulat, or kung kayo, ikaw ba ay magpapayo sa isang author o sa isang nagsisimulang author, would you also suggest na maghanap ka ng community, ng isang writing community para makatulong sa iyo?
4: Actually po, noong 2019, sumasali pa ako sa mga ano, yung mga grupo-grupo ng writing, kung saan nagturo sila ng paano mag iba't ibang pagsusulat ng tula, maganan pagsusulat ng yung para matuto ka talaga. Kasi sa creepy stories din, nung sumali ako doon, habang kinikritik nila yung gawa ko, pwede ka rin magtanong sa kanila kung paano yung ganito. Sa kanila talaga ako natuto, yung kailan mo gagamitin yung comma, yung period, yung mga ganon.
3: Mga ganon bagay, no?
4: Mga ganon kasimpleng bagay, pero sa Filipino po kasi naka-focus yung pagsulat mo, masyadong malaking bagay yung technicalities sa ano na kung magpa-publish ka ng libro. And then sa PIA naman po, napupush ka na tapusin mo yung libro mo. Kasi binibigyan lang kami ni Miss Yumi ng 3 months mm-hmm. para tapusin yung libro. So, kailangan mo talaga. Tapos, kailangan every month may act. Kaya ipapasok. Act 1, act 2, hi Miss Yumi mm-hmm. na noon.
3: Si Miss Yumi pala talaga. So, kailangan. Hello, Miss Yumi.
5: Hello po.
3: Gatangapan po. Anyways, going back. Mad, po. No?
4: And then sa and then yung process po kasi noon, hindi ka lang naghihirap eh, natututo ka. Mm-mm-mm-mm. And then sa Cordillera naman po, nung na-meet ko sila, nag-book launch po ako sa ano, sa Benguet Municipal Library. Ang dami kong na-meet na mga dekalidad na authors. Mm-mm. So, hindi sila madamot, eh. Hindi sila mm-mm. madamot na magbigay ng mm-mm. ng ano kung may tanong ka or paano yung ganito kasi na ano ako na ang tawag, hindi kasi ako malabas, hindi ako ma pero sila willing sila magturo. Mm-hmm. Yung mga ganun and then yung kasi meron kaming maliit na ano na printing. Tapos may mga nagpapaprint, tapos yung mga authors na minsan napapasa ko yung mga gawa nila. Tapos natututo rin ako at saka yung voice yung mga ganun. And para sa akin kasi sa lahat ng process kahit na marunong ka na, i-ano mo lang yung sarili mo na wala kang alam para mm-hmm. pumasok lahat. Mm-hmm. So yun, doon ako natutuwa sa kanila, walang madamot na magturo mm-hmm. sa lahat ng mga nasalihan ko.
5: Very important, right. No? Lalo na Sir Lowell, kapag budding mm-hmm. author ka or up and coming and independent published author, baka talagang makahanap ka ng community
3: yes.
5: na tutulong sa'yo, tutulong na i-polish yung craft mo.
3: Tsaka iba yung support din.
5: Mm-hmm. Diba? Yung support na makukuha mo. Meron po ba kayong advice, Ma'am Edin, halimbawa sa mga fellow self-published authors or aspiring authors na naghahanap din ng kanilang kumbaga community mm-hmm. or naghahanap din ng kanilang mga karamay na tutulong sa kanila in their writing journey. Meron po ba kayong gustong sabihin? Lalo, syempre, for sure, mga hindi nila alam where to start or yes, parang nanghihina pa yung loob nila. Ganun.
4: Nandun na yung ano eh, yung panghihina talaga na loob, yung mga questions na mga ganon. Pero para sa akin, maging open lang kayo, no? Mm-hmm. Kung merong, kasi maraming mga ano, maraming mga nag-offer ng, parang yan sa Pinoy Indie Authors, mga ganon. Nag-offer naman kami ng kung sino yung mga gustong pumasok, mm-hmm. gustong matutong sa pagsusulat. Hindi naman kami namimili na dapat magaling ka na. Mm-hmm. Or ano, kahit na nag-uumpisa pa lang pwede. And then sa printing naman namin, maraming mga bata na gustong mag-self-pub, kaya lang hindi nila alam. Mm-hmm. So, ang nangyayari, nagiging question and answer yung ano namin, yung page namin, kung paano mag-publish. Tapos magbibigay sila, hindi pa layout, hindi pa mga ganito. Tapos mm-hmm. magtuturo ka ulit kung paano yung ganito. Tapos sasabihin mo rin sa kanila na gusto mong matutunot, ano mo yung KDP, manood ka ng ganito, or mm-hmm. mga ganun. So, ang suggestion ko, huwag silang matakot mm-hmm. na wala namang ano masama, mag-umpisa ka palagi sa baba, kahit bumaba ka na bumaba, mag-umpisa ka palagi sa baba. Mm-hmm. Kung nakakadagdag naman yun sa knowledge mo, mm-hmm. walang, and then sa pagsusulat kasi wala namang ano sa age.
5: Mm-hmm. Yes,
4: totoo. Hindi yung age mo. Oh, and then, matuto ka kahit na mas bata sa'yo, marami silang may tuturo, hindi yan nadadaan sa, oh, mas matanda ako, mas marami akong alam. Hindi ganun yun. Kasi usually, mas marami silang talagang alam, lalo na sa akin. Mas marami ako natutunan sa pagsulat sa mga mas bata sa akin eh. Kasi iba yung noon, iba siya sa ngayon.
5: Tsaka may fresh ideas talaga na makukuha no, from other people. So, kumbaga, tama yung sinabi no, ni Ma'am Edin, we all start from somewhere and talagang yung pagkamalikhain tsaka yung tibay ng loob din talaga yung puhunan mo.
3: Darating or nandiyan na rin yan talaga. At saka hearing her message din, ano, parang yung writing pala is really a humbling experience mm-hmm. din. Nakakatuwa. Mm-hmm. Especially na very open si Ma'am Edin na matuto, hindi lang mm-hmm. sa mga hindi lang dun sa mga experience na tsaka matagal na nagpo-publish, even dun sa mga kasabay or mga nagsisimula pa lamang din na mga manunulat. Ma'am Edlin, looking back dun sa naging journey ninyo, no, balikan natin yung 2019, masasabi mo ba na naging sulit at worth it ang inyong muling pagbabalik sa pagsusulat? Ano po yung mga naging key takeaways po ninyo or mga lesson na inyong natutuhan sa inyong naging writing or publishing journey?
4: Sa publishing journey ko, marami akong natutunan. Kasi parang kung noon, parang okay na ako sa ganitong pagtula-tula lang, mga ganun-ganun. Nung bumalik ako, parang na-open siya eh, na-open lahat. Mm-hmm. So marami akong, doon na akong nag-start din na makakilala ng mga tao. Yung the same level ng insanity ng isang writer na hindi naiintindihan ng mga hindi nagsusulat. Mm-hmm. Yung mga ganun. At tapos, maliban syempre sa nakarami ako ng libro. And then, yung process, iba-iba. Yung kung, lalo na sa mga may pagka-introvert na hindi talaga nagsasalita. Mm-hmm. Ito yung way mo para makapaglabas nung nasa utak mo, nung nasa gusto mong sabihin. Na, mm-hmm. Kasi minsan, yung fiction ko, totoo na siya, pero akala nila, gawa-gawa ko pa lang yung kwento. Mm-hmm. Yung mga ganun. Kasi usually talaga doon mo hugutin sa personal experience mo. Mga ganun, parang medyo gumaan siya. And then, yun, dumami yung kaibigan mo.
3: Mm-hmm. At saka I would have thought, no, na si Ma'am Edlyn, nung pagbalik niya ng 2019, all the while, akala niya, poetry lang talaga yung kaya niyang isulat. But mm-hmm. then, na-discover ni Ma'am Edlyn through mm-hmm. the help din, syempre, no, because of the project nung kanyang mm-hmm. dalawang anak. Na meron pa, mas marami pa siyang kayang maikwento at maisulat.
5: At no, syempre, Nabil, ang dami nating gusto pong pag-usapan sana ngayong hapon, no? Ma'am Edlyn, Sir Lowell, kaya lang, no? Ngayon ay biteno yung ating usapan.
3: So,
5: imbitahan na po natin ng ating viewers, Ma'am Edlyn, and ating listeners to support your books or if you have any upcoming book-related mm-hmm. events, saan naman po namin mabibili, no, yung inyong mga libro? Saan po namin kayo pwedeng abangan?
3: Right.
4: Thank you po. Sa ano po, meron po akong ebook sa Starry Writing na titled I Switch. And then meron din po akong libro sa TBC Publications, yung The Pages Between Us. And then sa August 10 to 12, meron po kaming display sa Janelco Building sa Rimand Road, malapit sa St. Louis University. Mm-hmm. And then meron po akong mga libro sa Thai Adi sa Badarong Cafe, and then sa Cafe Literier, dito po sa may La Trinidad, and then sa page ko po sa EM Pulumano, pwede naman po sila mag-message doon, meron po akong form sa mga gustong bumili. Yun lang po. And then sa PIA, sa Pinoy Indie Authors po, mm-hmm. pwede po kayo magtanong sa mga gustong bumili ng mga libro namin. Marami po kaming ano doon, magtanong lang po kayo. And then sa mga gustong magsulat, open naman po kami.
3: Ayan, maraming salamat Ma'am EM Pullman o si Ma'am Edlyn para sa iyong paglalaan ng oras dito sa amin sa Read Pinoy. Maraming salamat po Ma'am EM.
5: Salamat po Ma'am EM.
3: Okay, paingat po kayo, medyo maulan po. Ano? Sama-sama po tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at of course tangkilikin ang mga akdang kanilang ginawa na nagsasalaysay ng mga kwento lang mga Pilipino. Dito lang po yan sa Creator Spotlight.
5: Kaya naman, tuloy-tuloy lamang po tayo makitambay dito sa ating Aklat Tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules sa 1 hanggang alas 2 ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live na rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3 pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ninyo ang aming replay tuwing Linggo alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya'y mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Gab Barroso.
3: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na @NBDBPhilippines sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at mga dedikadong mga kawani ng National Book Development Board sa pangunguna ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok, lalo't naka-100 episode na kami dito sa Read Pinoy.
5: Maraming salamat po.
3: No, ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, 1 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat ng 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema!
18: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
20: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278. AM
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Oras po natin alas 2 ng hapon.
33: Alertong araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Malacañang ibinida ang halos 100 bilyong pisong koleksyon ng Bureau of Customs noong buwan ng Hulyo. Ang pagulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
2: Ipinagmalaki ng Malacañang ang 95.848 billion peso collection ng Customs Bureau noong nakaraang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito na ang pinakamataas na revenue collection sa periodo ng mula Enero hanggang July ngayong 2026. Base na din sa preliminary data ng BOC, ang collection noong nakaraang buwan, sabi ni Castro, ay lampas sa target na 91.526 billion pesos at higit na mas malaki sa 81.18 billion pesos na nakolekta naman noong July 2025. Record-breaking revenue collection anya ito ayon sa PCO official at sumasalamin sa puspusang trabaho ng BOC upang masiguro na tama ang revenue collection measures ng bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Nakamit ng Bureau of Customs ang pinakamataas na buwan ng koleksyon nitong July na umabot sa 95.848 billion pesos.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: One rider party list kinalampag ang Kongreso para sa agarang pagpasa ng Motorcycle Taxi for Hire Bill. Ang baong detalye naman iatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
4: Nanawagan si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez sa Kamara na agarang bigyang prioridad ang kaligtasan at kabuhayan ng mga motorcycle riders sa bansa. Sa kanyang privileged speech, kanyang tinukoy ang sunod-sunod ng mga insidente ng pagnanakaw, pananaksak at pagpatay sa mga rider habang naghahanap buhay. Anya, hindi dapat isugal ng mga rider ang kanilang buhay para lamang makapagbigay ng pagkain sa kanilang pamilya. Nagpasalamat naman ang mga babata sa LTFRB sa pagdinig sa mga panukalang passenger verification at iba pang karagdagang safety measures para sa mga motorcycle taxi. Gayunman, giit niyang hindi sapat ang mga ito hanggat hindi na isa sa batas ang mas matibay na proteksyon para sa mga rider. Kaya naman muli hinikayat ni Gutierrez ang Kamara, Senado at maging ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na agara ng ipasa ang Motorcycle Taxi for Hire Bill. Ayon sa mambabatas, ang pagpasa ng panukala ay magbibigay ng mas maayos na regulasyon, seguridad at proteksyon sa libo-libong riders na araw-araw na nagsisilbi sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, pagpapalakas ng taxpayer confidence, tinutukan naman ng Bureau of Internal Revenue. Ang pag-uulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Prioridad ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapaigting sa mga hakbang para mapataas ang tiwala ng taxpayers sa ilalim na rin ng DERS o ang reform agenda ng ahensya. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kasama rito ang pinabilis at pinasimple ng proseso ng pagbabayad ng buwis kasabay ng pinalakas na taxpayer education. Kasama rin sa direktiba nito sa mga kawani na dapat maayos at magalang ang pakikitungo sa mga taxpayer lalo na mga frontliner. Anya, kailangan ipaliwanag ng malinaw sa mga taxpayer ang bawat hakbang sa proseso para maging mas panatag at kumpiyansa mga ito sa kanilang pakikitungo sa ahensya. Samantala, binigyan din ni Mendoza ang pagtutok nito sa kapakanan ng mga kawani ng ahensya. Mula nang maupo mo na ito bilang BIR Commissioner noong Nobyembre, ay nasa higit 1,000 empleyado na ang napromote kabila ang mga matagal na nagsisilbi sa ahensya. Kasama rin sa mga hakbang para palakasin ang workforce ang Ethical Standards and Anti-Corruption Course for Revenue Officers o ESA Corps. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, Joint Foreign Chambers na nawagan sa gobyerno na pagtuunan ang pagpapatupad ng tax laws ang pagpapalakas ng mga negosyo. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Hinimok ng Joint Foreign Chamber ang pamahalaan na pagtuunan ng pansin ang epektibong pagpapatupad ng mga umiiral na batas sa buwis at tiyakin na ang mga bagong fiscal policies ay magtataguyod ng competitive Philippines kasunod ng mga reformang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Sa isang joint statement, sinabi ng GFC na suportado nila ang patuloy na commitment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang mga reformang magpapalakas sa kompetisyon ng bansa, magbabago ng sistema problema sa pamamahala at magpapaganda sa merkado ng pamumuhunan. Ang GFC ay binubuo ng Chamber of Commerce ng Amerika, Canada, Europa, Japan at Korea kasama ang Philippine Association of Multinational Corporation Regional Headquarters. Umapila din ang GFC sa pamahalaan na unahin ang maayos na pangangasiwa sa mga kasalukuyang pondo at buwis habang sinusuring mabuti ang epekto ng anumang bagong panukalang piskal. Kabilang dito ang binanggit ng Pangulo na pagpapalawak ng tax exemption at ang exemption sa income tax ng mga small businesses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
1: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni

0: kasama naman natin sa ating technical side ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At syempre ang ating executive producer, si Jared Moreno. At paki-like and follow din po ano ang aming social media platforms at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
1: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ngayon po ay may makakasama tayo, no? Makakakwentuhan ang mga developer po ng Herbolario. Isang makabagong educational card game na pinagsasama ang katutubong kaalaman po ano sa halamang gamot at ang siyensya ng organic chemistry. Sa pamamagitan nga ng larong ito, layunin nilang gawing mas masaya, mas makabuluhan, at mas madaling maunawaan ang pag-aaral ng agham habang pinapahalagahan ang kulturang Pilipino. At aalamin po natin kung paano ba nabuo ano, ang konseptong ito at kung paano ito naiuugnay ano, sa tradisyon at modernong siyensya. Makakasama po natin si Dr. Armando Guidote, ang professor ng Department of Chemistry ng Ateneo de Manila University. Magandang hapon po, Sir
7: Marinela, at sa lahat ng nakikinig ng ano, Home Eco Nanay.
0: Ayun ano. Ganun din kay Miss Mary Jane Magsino, chemistry graduate naman ano ng Ateneo de Manila University. Magandang hapon.
8: Magandang hapon po.
0: Ayan. Sisimulan na namin ang ating kwentuhan ano. Sir Armando ano, ano po ba itong herbolario? No? Para lang din po sa kaalaman ng ating mga viewers and listeners.
7: Ito po ay isang laro kung saan binibigyan ng mga sakit ang mga manlalaro at ang layunin ay maggamot ang mga sakit na iyon. Ang gamot doon ay ang mga cards ng mga halamang gamot at mga molecules po na active sa mga halamang gamot na iyon.
0: Bali, ang ano po ang naging pangunahing inspirasyon nyo no, sa paglikhangan itong herbolario? At paano po nabuo ang idea na pagsamahin ang katutubong paggagamot at organic chemistry sa isang laro po?
7: So matagal na po akong nagre-research sa natural products. At matagal na ding nagtuturo ng organic chemistry. At sa panahong ito, naiisip naman natin na yun nga, maraming tao ang naghihirap at napakamahal po ng mga gamot. Samantalang nandiyan po naman ang ating mga halaman at karamihan dito ay may medicinal properties. So bakit hindi natin pagsamahin ito para hindi umaasa parati ang tao sa mga nabibiling gamot sa mga parmasiya. Yung mga halamang gamot na pwede nating kainin, na pwede nating mainom ang mga katas, ay nakakagaling.
0: Opo, totoo naman yan. Ano? Marami talagang mga tao ano, na hindi masyadong umiinom ng mga yung mga tableta, mga capsule. Ano? Talaga ang gusto nila yung talagang mga halamang gamot. Ano po? At ito na ang inyong gusto, no? Ito na ang sa herbolario. Makikita nyo rito kung paano, no? Ginagamot nga, sabi ni Sir Armando, no? Yung mga sakit.

0: ulit, ano? Paano nyo po dinisenyo, sir, ano, yung laro para maging balanse, ano, at maging talaga namang nakakaaliw, ano, ito bilang laro, ano, habang nananatiling epektibo pong kasangkapan sa pagkatuto ng mga naglalaro?
1: Opo. Matagal na nga po akong guro ng organic chemistry at isa po itong paraan po para maingganyo ang mga estudyante na mag-aral para makita nila na may saysay ang organic chemistry. Hindi yung aralin ngayon tapos hindi naman gagamitin. Pero yung mechanics po ng game, I think pinakamaganda pong i-discuss yan ni Miss Mary Jane.
0: Ayan, ano, pakinggan natin paano ba to nilalaro? Ano bang mechanics nitong herbolario? Yes, Miss Mary Jane.
2: Bali po, herbolario, meron po tayong dalawang uri ng cards. So, meron po tayo, may kita po natin siya sa disenyo sa likod. So, ito pong cards namin, prototype pa lang po ito, hindi pa po ito yung final na disenyo po ng cards. So, ito pong mga sickness cards kung saan bibigyan po ng sakit yung mga manlalaro. Mm-hmm. Meron pong 12 peraso at hahatiin po to sa 2 to 4 na manlalaro. Mm-hmm. After pong maibigay yung mga sicknesses sa mga manlalaro, ang goal po ng laro ay maging unang manlalaro na magaling po lahat ng mga sakit nila. Mm-hmm. At yung gagamitin po nila para magaling yung mga sakit nila ay yung mga action cards. So, sa action cards po, may iba't ibang uri. Meron pong healing cards. Ito pong healing cards, nandito po nakalagay yung mga active molecules na makikita sa mga herbal plants po natin dito sa Pilipinas. Yung structure po ng molecule, yung kung anong halaman po siya galing at kung ano po yung mga sakit na pwede niya pong magaling. So, kapag nabigyan na po ng sakit, para po magaling ang isang sakit, kailangan po ng 3 healing cards. At kapag lahat po ng mga sakit niya ay nagamot, kayo na po yung mananalo sa laro.
0: Ayun, ano. Nako, ang ganda nito, ano. Habang naglalaro, naaaliw na kayo, natututo pa, no? Kung paano mapagaling yung mga sakit, ano. Usually ito, Miss Mary Jane, 4 players lang ang pupwede rito.
2: So, dinisenyo po namin yung laro para pwede po siyang laruin ng 2 to 4 na manlalaro. Mm-hmm. Kung gusto niyo pong magdagdag ng manlalaro, pwede naman po. Pero kung gusto niyo pong mas ma-enjoy or mas marami kayong or mas madali yung paglalaro niyo, pinaka mainam po na number ng manlalaro is 2 to 4.
0: Ayun, 2 to 4. At paano naman, Miss Mary Jane, malalaman kung ikaw ay panalo na sa larong ito?
2: Halimbawa po, meron po kayong 3 sakit na nabigay sa inyo. Example po, ito, diabetes, lack of antioxidants, tsaka parasites. So, kailangan po malagyan lahat ng 3 to ng healing cards. Mm-mm. So, yung healing cards po, kailangan specifically dun sa sakit na meron ka. So, kung meron ka pong parasites, kailangan po siyang malagyan ng 3 healing cards para sa parasites. Ganon din po sa lack of antioxidants, ganon din po sa diabetes. Kaya pag kayo po yung unang nakapaglagay or nakapagpagaling ng lahat ng sakit nyo, kayo na po yung panalo.
0: Ayun, ano. Napakadali lang naman palang laruin, ano. Kumbaga, tayo'y naaaliw na, natututo pa, which is kasi, di ba, Miss Mary Jane, mas madali naman talagang matutunan kung dinadaan ito sa laro, hindi ba? Mas madaling maintindihan, mas madaling makabisa, no? Kumpara doon sa libro na talaga namang kakabisaduhin mo, hindi ba? Parang, syempre, pag nagbasa ka, hindi ba nakakatamad unless katulad nito, ano, card. Eh di hanggang nagkakatuwaan kayo, natututo ka pa at the same time. Napakaganda nitong na-develop nyo na herbolario, ano. At paano naman po, ano, isinagawa, ano, yung pananaliksik tungkol nga dito sa mga halamang gamot. Tulad nga ng nasabi ni Sir Armando, siya'y matagal nang nag-research, no? At paano nyo po tiniyak, ano, yung katumpakan ng mga active compounds na nakapaloob po sa bawat cards?
1: May matagal na po kaming proyekto, yung tinatawag na Encyclopedia of Medicinal Plants of the Philippines. So, sa ngayon, meron na po kaming 4 na volume. At sana madagdagan pa. Pero ang larong herbolario ay batay po sa volume number 1. So, Encyclopedia of Common Medicinal Plants of the Philippines. So, Ang bawat encyclopedia po, bawat halaman, may 30 halaman ang encyclopedia, bawat volume. At bawat halaman, may 3 parte po or section. Yung una, yung botany, yung pangalawa, yung pharmacology, at yung pangatlo ay phytochemistry. So lahat po yung 3 section na yon, tinitingnan po namin sa journal kung ano ang meron sa mga halamang yon. So yung pharmacology, so dinidiscuss po doon ano po yung mga sakit na nagagamot, ano po yung dosage, at kung merong masamang pwedeng mangyari sa gumagamit nito. At yung phytochemistry naman ay kung ano ang mga active na mga compounds or molecules sa halamang iyon. At ito po ay hinahanap namin sa mga journal, sa mga libro. Well-studied po ito. Kaya kung isipin natin, yung mga albularyo natin ng araw, may karanasan sila na manggamot, pero sa aming pananaliksik, makikita na, may scientific basis pala ang mga ito.
0: So kung nung araw po yung mga albularyo, ngayon talagang mas dinevelop pa, ano po, sa pamamagitan nga ng research. Kumbaga may katotohanan yung kanilang ginagawa, pero mas nadagdagan pa at mas pinatunayan pa na tama talaga itong mga ginagawa ninyo po, ano, dahil nga sa pagsasaliksik na inyong ginawa, ano, pag-aaral.
1: Yes po.
0: Opo. At paano nyo naman po, ano, isinama at binigyang halaga sa laro, ano, yung ating mga tradisyon, paniniwala at kalamang bayan, ano, ng mga Pilipino tungkol nga sa katutubong paggagamot?
1: Opo. So, kung gagamitin lang mang po natin ay mga molecules at ang mga halaman, parang boring po ang laro. Hindi po yan exciting. Kaya, pag kami po ay nag-meeting nila Mary Jane or MJ, naglalaro po kami ng iba't ibang mga board games or card games. So, mula doon, meron kaming mga ideya kung paano maging masaya ang isang laro. At para sa herbularyo, dinagdag po namin ang mga bagay na yon para yun nga, hindi siya nakakabagot, hindi boring, merong excitement. At si MJ na po ang magpapaliwanag kung ano ang mga yan.
2: So, nabanggit ko po kanina na meron po tayong action cards. Sa action cards, nandun po ang mga healing cards na pwedeng manggamot sa mga sakit. Bukod po sa healing cards, meron pa po tatlong uri pa ng action cards na pwedeng magamit. Una po is tinatawag na helping card. So, sa helping card po, dito po, ang lalayunin po nito ay tulungan ka bilang manlalaro na mapagaling ang iyong mga sakit. Isa po sa mga paboritong cards sa aming deck, ang tinatawag po namin Himala card. Himala card po kasi ay pwede mo mong pagpalitin yung sakit mo sa sakit ng iba, kahit na yung sakit mo hindi pa magaling, kasi yung sakit ng kalaban mo ay magaling na. So, pwede mo siyang agawan ng magaling na sakit. Yung pangalawa naman po na dinagdag po namin ay tinatawag namin na Binat card. So, alam naman po natin yung binat sa atin, kapag nagkasakit ka, gumaling ka, at nagkasakit ka ulit, nabinat ka po kasi. So, sa binat card, ang goal niya ay parang binatin mo yung kalaban mo para hindi sila yung unang makagaling ng mga sakit nila. Isa po sa mga type of binat card namin, tinatawag po naming sumpa. Sumpa po parang hindi ka po pwedeng maglaro sa isang round or lose a turn po namin yung sumpa card. And yung huli naman po ay special card na protect. Ito lang naman po ay para protektahan yung sarili mo kapag meron pong mga kalaban na gusto kang binatin or gusto kang hindi gumaling agad sa mga sakit mo.
0: Nakakatuwa naman, ano, talagang iba-iba, ano, yung dahilan para kumbaga hindi ka kaagad manalo, ano, makita mo na sa pamamagitan ng mga iba't ibang cards na yan, ano, sabi nga yung mga action cards, talagang hindi ka agad, kumbaga, makakarating doon. Titingnan mo munang mabuti, ano, kung paano ka gagaling, ano. Talagang ilalaban mo, ano, tulad nga sabi kanina, yung himala, lalo na yung binat. Alam naman natin yan, alam na ang tao yan, ano, na kapag ikay nagkasakit at gumaling, tapos eto, nagbalik yung sakit mo, nako, eh, nabinat ka. At saka itong tinatawag na special card na perfect, ano, nako, nakakatuwa naman, ano, ang paglalaro si siguro nito, napaka-exciting, ano, talagang siguro may datingan pa na talagang nagkukulitan talaga yung mga tao, lalo na pag kung ano-ano yung cards na nakukuha nila, eh, di ba? Lalo na yung sumpa, naku po, isinumpa ka na ba, kaya hindi ka gumaling ka agad, eh, no? At, kumbaga po, gaano po katagal nilalaro yan, ano, para kumbaga eh matapos ang isang game at malaman kung sino talaga yung unang nanalo or gumaling, hindi ba?
2: Pwede pong malaro yung game ng 10 minuto hanggang mga 20 or 25 minutes, depende po sa naglalaro. So kapag unang laro po, syempre inaaral pa po yung mga mechanics ng laro, mas matagal po siya. Pero pag mas alam niyo na po yung mechanics, mabilis na lang po yung paglalaro sa isang round. Pwede po siyang umabot ng 10 minuto lang or to 15 minutes pag alam na po siya.
0: Ayun, ano, sa simula, totoo naman yan, ano, kasi syempre, iniintindi mo pa, eh, no, paano mangyayari sa'yo, ano ba yung dapat na makuha mong card para ikay gumaling, ano, para ikay manalo, ano, magamot mo yung mga sakit na ibinigay sa'yo, ano. At sa anong paraan po, ano, ipinapakita, ano, ang ng herbolario, ano, na ang ilang pong mga kaugalian, payo at kaalaman ng mga nakatatanda hinggil sa halamang gamot ay talaga namang may siyentipikong batayan. Ayon nga yan kay Sir Armando kanina, ano, na talagang pinag-aralan at ni-research nila yan ng matagal.
1: Opo. Ang, so itong mga halaman, alam na mo, ang problema kasi ngayon, parating umaasa or madalas umaasa na ang mga tao sa mga gamot na synthetic or nabibili dyan sa mga parmasiya. Pero sa herbolario, pag nilalaro mo ito at nilalaro mo ng madalas, magiging familiar ka na sa mga halamang ito. Halimbawa, parang kulang ka ng antioxidants, bigla mong maalala, ay, itong halamang ito, mangosteen, maraming antioxidants ito. So pag ininom ko ito, mapoprotektahan ako mula sa oxidation. Or halimbawa naman, yung kanina sinabi, pinakita ni MJ, sakit na parasite. O ano ba ang sakit sa parasite? Dahil sa paglalaro mo, mas madali mo nang maaalala ang ano, ang mga halaman na panggamot sa parasite. Ngayon po, para naman sa aming mga estudyante, kasi mga estudyante namin ay chemistry majors or health science majors, yung mga health science po especially, magiging doktor ang mga yan, eh. So, pag naglalaro sila nito at nakapasa na sila sa board at nagpa-practice na sila, maaalala rin nila, lalo na po, no, kung ma-assign sila sa probinsya, halimbawa, na mahirap yung access sa mga gamot. Or kahit dito sa lungsod, na kung saan may kamahalan ng gamot, maalala nila, ito, pwede ito. So, sa palengke, mabibili ito, kainin natin, or ilaga natin, pwedeng inumin yan, at makakapagpagaling yan ng mga may sakit.
0: Kumbaga sa kalalaro mo, eh, no, kahit po ordinaryong sabi nyo nga kangina estudyante, no, eh talaga namang makikita or maaalala nila, no, kung ano yung mga nilalaro nilang cards, kung ano yung mga sakop doon, nako, na pagka meron silang narinig na sakit, nako, eto po, pwede ito. Kasi eto, eh, kasama to doon sa herbolario na card na ginagamit namin sa laro, eh. So eto, tamang-tama ito para sa iyo, ano? Kumbaga parang natututo sila sa pamamagitan ng paglalaro. At talaga namang sabi nga natin, eh, mas madali nating matatandaan. Eto, ano, kumpara kung tayo nag-aaral sa libro, sa internet, ano po. Eto kasi, kumbaga, nakakatuwa, nakakaaliw, pero talaga namang mas mabilis nating matatandaan, hindi po ba? Pagdating sa laro kasi, mas madali nating matandaan. Paano naman po, ano, binuo at dinisenyo at sining ng mga card para maipakita nga na hindi lamang po kulturang Pilipino, kundi maging yung mga konsepto nga talaga namang pang-agham tulad ng struktura ng mga chemicals?
2: Yung sa disenyo po ng cards, ang meron po kami ngayon ay prototype pa lamang. At minicure po namin o sinigurado po namin na nakalagay po dito yung mga molecular structure ng mga active compounds na may healing properties sa mga iba't ibang mga sakit. Ngayon po, tinatry po namin makipag partner or coordinate sa mga artist para po magkaroon ng redesign ng herbolaryo para po mas mapakita po nito yung idea o mga Filipino culture na influence po o yung tema po na gusto naming mapakita sa laro.
0: Mm-mm. Bali, ito mama, playing cards na ito ay available na po ba ito? Or kumbaga nasa playtest pa to?
2: Ngayon po, nakapag-playtest na po kami at nakapag-release na rin po kami ng research publication sa results po ng playtest namin. Ang layunin po namin ngayon ay ma-release po ito sa public. So, yun po yung ginagawan po namin ng paraan ngayon.
0: Mm-hmm. Para mas marami ano, ang makapaglaro nito at mas marami ang matuto. Ano? Kung ano-ano ba yung mga halamang gamot na po pwedeng igamot sa iba't ibang klase ng sakit. Ano? Usually po ba, gaano karaming halamang gamot ang kasama dyan sa herbolaryo playing cards?
2: Sa herbolaryo po, mayroon pong mga around 15 to 20 na mga halamang gamot na sinama po namin dito sa laro po na.
0: Ayan, ano, siguro pagkatapos niyan, ano, marami pa kayo ulit i-develop, iba't ibang klase, ano, kumbaga yung mga playing cards natin, di ba, usually is yung apat na kulay lang siya, eh, 'di ba? Yung heart, yung flower, yung spade, tsaka yung diamond. So, etong playing cards na ito maganda kasi yung mga halamang gamot mismo, tapos yung mga chemicals pa, tapos yung sakit, ano? Kaya talagang nakakatuwa, ano? Sabi nga natin, hindi lang tayo natutuwa sa pakikipaglaro, natututo pa tayo, ano? At sa paggawa nyo po nitong herbolaryo na ito, ano naman po yung mga dinanas nyong mga hamon ba para sa pagbuo nito?
1: Bukod po sa game design, kailangan naming mapatunayan na epektibo ito.
0: Mm-hmm.
1: So kailangan po yung testing nito ipaglaruin ang mga iba't ibang estudyante. So pinaglaro po namin ang mga high school, pinaglaro namin ang mga college students din, at mula sa iba't ibang antas, no? Mm-hmm. So may public school, may private school, at then iba't ibang kurso, may chemistry, may health science. At masaya po kami na batay sa pag-aaral, napatunayan na epektibo nga ito.
0: Mm-mm.
1: Na ang kanilang kaalaman ay nadadagdagan nga dahil sa paglalaro. At gaya ng sinabi ninyo, itong pagdagdag ng kanilang kaalaman nangyayari sa isang masayang paraan.
0: Opo, yun ang pinakamaganda ron eh, di ba? Kumbaga, laro-laro lang, hindi mo alam, natututo ka na, di ba? At talagang, ito yung nakakapagbigay ka pa rin ano, sa iba ng tulong kung sakali. Hindi po ba, lalo na nga, nabanggit ni Sir Armando, lalo na yung mga nasa medyo malayong mga lugar, mga liblib na lugar, ano? So, ikaw pag nagawi ka doon at may narinig kang sakit, lalo na at medyo mahal ang mga gamot ngayon, ano? At alam naman natin sa mga probinsya, talaga namang kaliwat kanan yung mga halaman, ano, na talagang nakikita natin, talagang panggamot. Lalo na kung makikita natin dyan sa cards na yan kung ano-ano ba yung mga gamot at ano-ano yung mga sakit na po pwedeng gamutin itong mga halamang gamot na ito, ano, napakaganda no, natuto ka na, nakatulong ka pa, nasiyahan ka pa no sa paglalaro. At panghuli na lang din po, ano, mensahe po sa ating mga listeners and viewers, ano, lalo na po sa mga kabataan, tungkol nga po sa kahalagahan, ano, ng pagsasama ng traditional na kaalaman at modernong agham, ano, sa pag-aaral at pangangalaga ng kalusugan.
1: Siguro po, huwag nating kakalimutan na ang ating tradisyon, ang ating kultura, may mga basehan yan. Basehan sa karanasan, basehan sa pag-aaral din ng mga albularyo. At napatunayan naman ngayon sa siyensa, sa agham, na tama nga po. At importante itong patuloy na pag-aaral, patuloy na pananaliksik, para malaman natin kung tunay na nakakagamot ang isang halaman. Kasi, Ma'am Marinela, hindi naman po lahat ng halaman ay nakakagamot.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag aaral na ito, malalaman din natin na wala palang epekto yan o kaya nakakasama pa.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan po ang patuloy na pag-aaral at pag marami na pong batayan, maaari na po talaga nating gamitin ito ng safe at makakagaling.
0: Ayun, ano. Napakaganda nung sinabi ni Sir. Hindi lahat ng halaman ay gamot, ano? Meron lang ilan dyan. At sa pamamagitan nga ng kanilang mga pag-aaral at pag-re-research, talagang mapapatunayan na talagang itong halaman na ito ay nakakagamot. Itong halaman na ito ay wala lang. Kumbaga, display lang, pampaganda lang, ano?
1: Ayan. Or nakakalason po.
0: Oo, ayun. Hindi ka nagumaling, lumala pa yung sakit mo. So, hindi basta-basta din, ano? Ayan sa ating mga listeners and viewers, hindi po basta-basta din. Inom ng inom, ano, ng mga pinakuluang pinagsama-samang mga dahon, mga ugat, ano? Ito po ay talagang pinag-aaralan. Sabi nga, may scientific basis dapat, ano? Bago kayo mag-inom ng mga kung ano-ano. Okay lang sana kung pahid, pero which is hindi rin. Minsan, allergy naman ang katapat niyan, ano? So, talagang dapat po, eto, antayin nyo po ang herbolario playing cards. Paglabas nito na talaga namang kalat na yan, ano, makikita nyo kung alin po ang dapat nyong inumin, alin ang dapat nyong gamitin na mga halamang gamot na makagagaling ng kung ano-anong mga sakit. At para naman kay Miss Mary Jane, mensahe po lalo sa mga kabataan.
2: Yung mensahe ko po para sa mga kabataan, sana po maging inspirasyon din tong laro na to para mahikayat po yung mga mag-aaral na mag-research pa tungkol sa ating mga halaman. Kasi po isa pang Pilipinas sa mega-diverse country sa buong mundo. Ibig sabihin, marami pa tayong mga halaman na maaari may mga sakit sila na pwedeng magamot na hindi pa natin nadidiskubre. So sana maging inspirasyon to para mas mahikayat tayo na mag-research para ang mga panggagamot natin ay may siyentipikong batayan at hindi lamang haka-haka para hindi tayo mas mapahamak pero mas makatulong siya sa atin.
0: Ayun, ano, very well said, Miss Mary Jane. Ano, ayan, narinig niyo po ang payo ni Sir Armando Gidote, ano, at ni Miss Mary Jane patungkol dito sa mga halamang gamot. Huwag basta-basta iinom, kailangan mag-research, ano, para mas makatulong din, ano, Miss Mary Jane, at mas marami pang ang halaman na madiskubre na talaga namang kapaki-pakinabang at nakakatulong, ano, para sa ating kalusugan. Muli po nakasama natin, ano, si Sir Armando Gidote Jr., professor ng Department of Chemistry ng Ateneo de Manila University, at si Miss Mary Jane Magsino, chemistry graduate. Ayan, ako, makakatulong si Miss Mary Jane, ano, sa pagre-research, katulong ni Sir Armando ng Ateneo de Manila University. Muli po, maraming salamat at aantayin po namin yung inyong herbolario playing cards, ano, nang kami matuto rin, ano. Maraming salamat po sa oras, impormasyon na inyong ibinahagi dito sa Home Econ Nanay. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po. Magandang hapon.
0: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
3: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Econ Nanay.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
5: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga. Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
7: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
8: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
7: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
8: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Feel at home, tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
14: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: May tanong ako. Ano yung mga bagay na pwede mong isacrifice sa ngalan ng pag-ibig? Ay, tahimik, walang nakakasagot. Eto, sa isang relasyon, natural po ano ang pagbibigay ng pagbibigay, pag-unawa at pagsasakripisyo para sa taong mahal mo, ano? Pero may mga bagay na hindi kailanman dapat isuko or isakripisyo gaano man natin kamahal ang isang tao. So ano-ano yung mga yan? Una, sarili mong pagkakakilanlan. Huwag kalimutan kung sino ka at ano ang nagpapasaya sa iyo. Pagpapahalaga sa sarili. Hindi dapat bumaba ang tingin mo sa sarili para lang tanggapin ka ng ibang tao. 'Di ba? Merong iba diyan kasi ano, para lang mahalin siya babaguhin niya 'yung kanyang sarili. Susunod siya kung gusto niya ng ganito, gagawin niyang maging ganoon. 'Wag ganoon. Mga pangarap at layunin. Ang relasyon po ay dapat sumusuporta sa iyong mga pangarap. Hindi yan, kumbaga, pumipigil sa iyong mga pangarap. At hindi rin dapat isinasakripisyo ang pamilya. Mahalaga pa rin ang relasyon mo sa iyong pamilya. Sabi nga, iiwan ka ng lahat pero hindi ng iyong pamilya. Mabubuting kaibigan. Hindi dapat kontrolin ng partner mo kung sino ang mga kaibigan mo. Ayan, hindi siya dapat ang namimili nito, hindi ba? Kasi bago pa siya dumating, nandiyan na yung mga kaibigan mo. Personal na kalayaan. May karapatan ka pa rin gumawa ng sarili mong desisyon. Hindi lahat ay nakabase sa kanya. Hindi lahat ng bagay umiikot sa kanya. Kalusugang pisikal. Huwag pabayaan ang iyong katawan dahil lang sa relasyon. Ayan, di ba yung iba, sobrang pagda-diet, hindi ba? Dahil gusto ng mahal niya, sexy siya. So, hindi lahat doon ano, nakabase. Kalusugang pangkaisipan. Ang relasyon ay hindi dapat maging sanhi ng stress or anxiety. Nako. Mga prinsipyo at paniniwala, huwag isuko ang mga pinaniniwalaan mo, lalo na't alam mong tama ito. At dignidad at respeto. Karapat dapat kang tratuhin ng may respeto. Hindi ka dapat ipinapahiya, ano? seguridad at kaligtasan. Hindi kailanman katanggap-tanggap ang anumang uri ng pananakit, panlalait, katapatan, ang tiwala ay pundasyon po ano ng matibay na relasyon. Nandiyan din ang privacy, karapatan ka, may karapatan ka pa rin ano para sa iyong personal na spasyo.

0: Nandiyan din ang mga libangan at interest. Nako, ayan ano, mahalaga yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya, no? So, hindi dapat kinokontrol yan. Financial na katatagan. Career o hanap buhay. Nako, yan ano, ang magandang relasyon ay sumusuporta po sa pag-unlad ng bawat isa. Tulad nga ng nabanggit natin kanina, hindi yan humahad lang. Kaligayahan, hindi dapat puro lungkot at sakripisyo, no, ang relasyon. Ito sabi nga, give and take. Mga hangganan or
1: sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
3: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: No sabon.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home may hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
5: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang kahapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
13: Pilipinas, oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
5: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
7: Green Mindset.
5: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang

0: Ang alas 4 ng hapon, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talagayang makakaligasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
2: Kasama si Manuel Francisco
1: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. And at the same time, pwede nyo na rin pong basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, kung matatandaan nyo po, no, minsan na po nating nakakwentuhan ang atin po makakakwentuhan ulit ngayong hapon. Kung matatandaan nyo po yung sustainable toothpaste tablets ng Kintab Toothabs, siya rin po yung nasa likod nito. At sa pagkakataon pong ito, pag-usapan po natin itong kanyang delivery na eco-friendly. Tama po yung inyong narinig na pwede palang maging eco-friendly yung araw-araw po nating pag-avail ng atin pong mga delivery services. Pagkwentuhan po natin ang makakalikasang advokasya at environment-friendly delivery services ng EcoMove PH. Makakakwentuhan po natin ang owner nito na si Ms. Joy Failoga. Magandang hapon po muli, ma'am, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
3: Magandang hapon, Manuel.
0: Yes, ma'am. Naku, muli po. No, maraming salamat po sa inyong pagsama muli dito po sa ating programa. At sabi nga po namin, no, talagang kayo po ay isa doon sa mga katuwang po natin sa pagsusulong ng green mindset dahil po sa inyong mga patuloy na advokasya. Kaya naman po, ma'am, ngayong hapon, kwentuhan niyo po kami kung ano naman po itong EcoMove PH at paano po ito nagsimula.
3: Salamat. Ang EcoMove PH ay isang eco-friendly delivery courier sa Metro Manila. Para sa pagpapadala ng packages, ang gamit namin ay bisikleta instead ng motorcycles para makatulong tayo sa pagbawas ng air pollution. At syempre, meron din kaming plastic-free packaging options kung saan yung aming mga clients ay pwedeng gamitin kung ano na mismo yung packaging nila o reused o recycled packaging katulad ng mga paper bags para hindi na tayo makadagdag sa plastic waste. Paano kami nagsimula? So, dati rin akong e-commerce seller at sa buwan-buwan, marami akong pinapadalang packages. Tapos, syempre, pagdating sa courier, plastic yung packaging nila eh. At dagdag pa doon yung usok na ang nagpapadala ay mga motorcycles o kaya naman trucks. So, kaya sabi ko sa susunod na negosyo ko, gusto ko na eco-friendly siya at nakakatulong sa ating environment.
0: Yun po, no, napakasimple na ito pong EcoMove PH ay gumagamit po, no, gumagamit po sila ng mga bike, yung mga nagbibisikleta para po ma-deliver yung inyo pong mga items, yung inyo pong ma-parcel na inyo pong idinideliver. At ma'am, dahil po ito ay nagde-deliver, alam po natin na marami

0: Meron po silang website. Ito pong ecomoveph.com at ito pong kanilang bagong mobile application. So talagang hindi po ito, no, naiiba doon sa mga nakasanayan na po nating delivery services, dahil napakadali lamang po, no, very user-friendly yung kanilang website para po kayo ay makapag-pabook. At syempre ngayon nga po, available na din ang kanilang mobile application. At dahil pinag-uusapan po natin yung almost wala naman po ito, no, pinagkaiba sa atin pong mga nakagawi ang delivery services, ito po, no, ay gumagamit ng mga bike, kaya po mas eco-friendly. Pero kung pag-uusapan po natin yung bilis, dahil nga po kayo ay gumagamit ng bike, kwentuhan nyo po kami kung gaano po ka-efficient ang inyong services at magkano rin po, no, dahil sabi natin pag eco-friendly talagang may meron pong interpretation na baka hindi po ito mura dahil nga po, no, ito ay mas makakalikasan. Kwentuhan niyo po kami, ma'am.
1: Pagdating sa pagiging mabilis, actually, magugulat kayo na yung ibang bikers namin mabilis talaga. Na nagugulat nga yung ibang customer na mas mabilis pa minsan sa motorsiklo yung ibang biker namin. Pero syempre, para mas safe, sinasabi namin na 1.5 times sa motorsiklo yung bilis para meron lang allowance yung mga customers namin. And pagdating naman sa price, actually yung ilalaunch namin na instant delivery ay murang-mura. Makakapag-book ang mga customers ng 50 pesos lang sa 3 kilometro na po iyon.
0: So yun po, no, talagang very honest po, no, na maganon po yung kabilis na pwedeng ma-deliver yung inyong mga items, dahil nga po, no, bikers po yung ating magde-deliver o yung maghahatid, magpipick up at maghahatid po sa ng inyong mga items. At ma'am, nabanggit nyo po, no, na ito ang covered area nyo lamang po ay within Metro Manila. At so far, ma'am, gaano po kadami yung inyong mga bikers at sila po ba ay located within these cities in Metro Manila? Kaya po nagiging mabilis yung inyong pag-assign ng mga bikers na mag-pick up and deliver po ng items.
1: Yes po. So, all over Metro Manila, meron po tayong access right now sa 40 bikers. Mm-hmm. Pero pagka-launch po ng instant delivery, ang target po namin ay 200 plus. Dahil 200 plus din po ang halos nag-apply po sa ating service. Mm-hmm. So, sa kasalukuyan po, karamihan po ng bikers natin ay nasa Quezon City, Makati, tsaka Taguig.
0: So yun po, no, ganun kanami pong bikers ang pwede pong tumugon sa inyong tawag para po mabilis na ma-pick up at ma-deliver po yung inyong mga items. At ma'am, nung binabrowse po namin yung inyong social media platforms, nakita po namin na isa pang eco-friendly aspect ng inyo pong services ay yung paggamit din po ng eco-friendly packaging. Kwentuhan niyo po kami, ma'am.
1: Yes po. So, nabanggit ko nga po kanina na meron kaming mga plastic-free packaging options. So, isang option ay pwedeng kung ano na yung mismong packaging ng mga merchants, yun na mismo yung gamitin nila. Meron kaming mga merchants na nagpapadali sila ng package nila gamit yung mga recycled paper bags o kaya naman upcycled clothing. At syempre, kung halimbawa wala kayong ganung option, pwede rin kayo mag-avail sa amin ng compostable pouches. Nagkakahalagang 13 pesos siya per pouch. Mas ini-encourage namin yung mga merchants namin na kung ano talaga yung packaging nila, yun na mismo. Hindi na kailangan ng courier-branded packaging.
0: Yun po, no, talagang makakalikasan po itong overall package nito pong services na ito. Meron po kayong option na i-avail yung kanilang compostable packaging. At syempre po, ini-encourage din na pwede nyo pong gamitin yung mga lumang paper bags o kung ano man pong gamit para lamang po ma-secure yung inyong mga items. At ma'am, any reminders lamang po, no, dahil mostly po nung inyong mga nagde-deliver ay mga nakabike, meron po bang limit lamang yung size, yung weight ng mga items na pwede pong i-deliver so far?
1: Yes po. Ang limit lang po natin ay 5 kilograms. At kapag naman po pagkain yung pinapadala, ini-ensure naman po namin na yung biker na magpapadala ay merong carrier tsaka delivery box.
0: So yun po, no, meron lamang mga limit talaga para naman po hindi rin ganoon na mahirapan po yung ating mga bikers at masiguro naligtas at safe po, no, walang damage yung mga items po na dadalhin sa inyo. At ma'am, kumusta po yung feedback ng atin pong mga kababayan, ng atin pong mga customers na nasubukan na po ang serbisyo ng EcoMove PH?
1: Actually, yung ibang receiver, nagugulat sila na by

0: bikers yung mga nagdadala. Kasi ay, kaya pala ng bike. At the same time, hindi lang siya environmental friendly, nakakatulong pa tayo sa mga local bikers natin. At pangalawa, pangalawang feedback galing sa mga customers namin, pinipili nila kami sa mga deliveries nila sa Metro Manila kasi never pa sila nawalan ng package sa amin at never pang nasiraan. Kaya kahit yung Metro Manila nakabukod, yung deliveries okay sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun po, no, maganda, very positive po yung feedback at maganda po, no, yung record ng EcoMove PH na walang mawawala sa inyong items at sigurado na ligtas po itong makakarating sa inyo. At mabat, syempre po, no, yung ganito pong uri ng negosyo, yung ganito pong inyong advocacy ay meron din pong mga struggles, meron din pong mga pagsubok. Gaano po magka-challenging para sa inyo na i-sustain yung ganito pong business? At ma'am, so far, on an average po, no, gaano na po kadami yung nag-a-avail po ng inyong services araw-araw?
0: Mm-hmm. So right now, yung mga clients namin ay nasa 40 all over Metro Manila. At syempre, pag nag-launch kami, target namin na mas marami talaga. So pagdating naman sa challenges, yung pinaka-challenge talaga ay pagdating sa logistics. Hindi porket eco-friendly kami, kami na talaga yung pipiliin ng mga customers. So gusto ng mga customers pagdating sa logistics ay convenient at saka mura. Kaya nag-launch kami sa 3 taon na nag-operate kami, nag-launch kami ng bagong serbisyo. Ito yung instant delivery service. So ginawa namin siyang convenient. Point to point siya, walang double bookings. At pangalawa, mura. Nagsa-start lang siya at 50 pesos within 3 kilometers. Magla-launch po siya sa August 17.
1: Mm-hmm. So yun po, no, bagamat may struggle pero talagang ito nga makakalikasang advokasya na ito ng EcoMove PH ay sana po mapalawak talaga natin para po doon sa mga nasubukan na at maganda po ang serbisyo nitong EcoMove PH. Sana po, no, ito yung ipakalat natin, ito po yung ipagkalat natin na magandang balita na meron tayong eco-friendly option na sa dami-rami nga po, no, ng mga pinapadeliver, mga pinapadala natin araw-araw ay dapat talagang meron tayong eco-friendly at environment-friendly option. At mamatanong lamang po namin, meron na po kayong mga partner enterprises, yung mga ilang MSMEs din po na nagpo-provide ng delivery services at kayo po yung pinipili na mag-deliver po ng kanilang mga products.
0: Kung ano po yung mga merchants po na halimbawa, meron po kaming mga karami, nagsimula po kami ng mga clothing businesses po talaga yung kinikater namin. And then, na-try na rin namin ng mga agricultural products, mga gulay, prutas, at meron ding mga nagde-deliver sa amin na mga pagkain ngayon na magkakaroon kami ng bagong serbisyo.
1: At kami po ay umaasa na talagang mas marami pa pong mga MSMEs na umasa po sa inyo, no? Na kayo na yung piliin na mag-deliver ng kanilang items, lalo na po ngayon na mayroon na rin po kayong instant delivery. At mamito pong advocacy nyo na ito, no? Dahil guys, so far, ito po ay within Metro Manila. Any plans na baka posible na within Luzon or pwedeng maging Luzon, Visayas and Mindanao na po itong advocacy nyo ito?
0: Yes po, of course. So pagkatapos ng Metro Manila, hopefully by next year kung kaya na namin sa Rizal na yung papunta namin, pati sa mga kalapit na area ng Metro Manila, andyan yung Bulacan, Cavite, Laguna, etc. At sa susunod pati na yung mga ibang probinsya.
1: Mm-hmm. At ma'am, muli po, no, so far puro bikers po, no, puro nagbibisikleta po yung inyong taga-deliver. Wala po muna ng mga e-bikes or e-vehicles na mas possible po na mas malayo yung marating.
0: So actually, sa pag-hire namin, nagsama na rin kami ng mga e-bikers kasi bukod sa gusto naming makapag-cater ng mas malayo, yung mga may kaya rin ng konting bigat pa. At in the future din, we also plan na magkaroon din ng electric vehicles para sa mga bulk, mga malalaking deliveries.
1: Mm-hmm. At kami po, no, looking forward na maging partners din po natin. Mas marami po yung mag-join dito sa inyong advocacy ng mga nagbabike, yung mga e-bikers, at syempre po, no, yung e-vehicles na nowadays po, no, talagang ipinopromote na rin po na mas marami yung mag-switch into electric vehicles. At mapag-usapan naman po natin yung mindset dahil for sure, hindi po lahat ay aware na meron palang ganitong delivery option. option. Ano po ba yung dapat na maging mindset ng mga kapwa nating Pilipino para po simulan ang pagiging sustainable at pwede po nilang simulan dito po no, sa pagpili sa EcoMove PH na i-deliver yung kanilang mga items.
0: So, para po sa ating mga listeners, kung una po, pagdating sa packaging, kung kaya nyo, gamitin nyo na kung ano yung meron kayo. Like, katulad na mga paper bags o kahit na mismo yung mga plastic galing sa mga in-order nyo na parcels para hindi na tayo magdagdag ng plastic waste. At the same time, mabawasan din natin yung demand para sa plastic production. At syempre, kung gusto nyo pong mas eco-friendly pa, pwede nyo pong gamitin yung EcoMove para bike po yung mag-deliver ng package nyo at makapagbawas po tayo sa air pollution o carbon emissions.
1: So yun po, no, talagang pwedeng-pwede po nating piliin itong EcoMove PH. At ma'am, hihingi na rin po namin yung inyong mensahe sa inyo pong mga kapwa entrepreneurs upang sila din po, no, ay simulan na din na mag-switch na mas maging sustainable at mas maging eco-friendly.
0: Mm-hmm. Yes po, para po sa ating mga kapwa business owners, kung kaya nyo po, may oras kayo, as much as possible, gamitin po natin, mag-recycle po tayo ng ating mga packaging waste. Kasi kung tutuusin, kung ang isang business owner, sobrang daming packages ang pinapadala, tapos plastic ang gamit, ibig sabihin sobrang dami rin yung pinoproduce na plastic araw-araw. So as business owners, meron po tayong responsibilidad na pagdating po sa consumers, ay sustainable na po yung packaging o kung pwede, pati yung produkto na pinapadala natin.
1: Mm-hmm. Tama po, no? Kung makikita ng atin po mga entrepreneurs na talagang mas pinipili na po natin yung publiko yung mga businesses na very sustainable, talagang malayo po, no, yung mararating ng ating pagsusulong nitong sustainability. At mampanghuli na lamang po, muli po i-invite po natin sila, ano po yung inyong mga social media platforms, at ulitin din po natin, no, yung proseso po ng booking dito sa EcoMove PH.
0: So, para po i-follow ang aming page, pumunta lang po sa EcoMove PH. Meron po kaming Facebook, Instagram, at TikTok. At para po mag-book, pumunta lang sa EcoMovePH.com o pumunta sa aming bagong mobile app. I-download sa EcoMovePH.com/get-app. Para po mag-book, mag-create lang ng account. Ilagay ang pickup details at drop-off details. Pumili ng delivery type at i-type lang at pindutin lang po ang complete delivery.
1: Yun po, no? Napakadali lamang para po mas maging eco-friendly yung atin po ng pagpapadeliver ng ating mga items. Pwedeng-pwede po nating piliin at maging katuwang ang EcoMove PH. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at kami po ay umaasa na mas malayo pa po ang marating nitong EcoMove PH at mas malayo pa po ang marating ng inyong pagsusulong ng sustainability. Maraming salamat po sa pagiging green mindset at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat rin at mabuhay!
1: Muli po atin po nga nakapanayam ang owner ng EcoMove PH, si Ms. Joy Failoga. Muli po, no, talagang tayo po ay natutuwa sa atin pong mga entrepreneurs na katuwang po natin sa green mindset. Tayo po ay laging umaasa na mas marami pa po yung ating mga MSMEs o maging lalo na po, no, yung ating mga malalaking nagnenegosyo na maging katuwang sa pagsusulong po ng pangangalaga sa ating kalikasan. Ito pong EcoMove PH ay isang halimbawa. Sabi nga po natin, napakarami nating deliveries araw-araw. Pero dahil merong EcoMove PH pala tayong pwedeng piliin, sana po ito yung maging number one option natin. Yung atin pong mga entrepreneurs, yung atin pong mga nagnenegosyo na kinakailangan po ng delivery services, ito pong EcoMove PH, hindi naman po, no, maikukumpara doon sa mga nakagawa nating delivery services. Bagamat mga bikers po natin, yung ating magiging katuwang, ay masisiguro pa din po yung bilis, yung kalidad ng kanilang serbisyo. At napakadali lamang po, muli dito po sa EcoMove PH, bisitahin nyo lamang po yung kanilang website na ecomoveph.com. Doon na po kayo pwedeng mag-book online. At napakabilis lamang po, no, mag-book lang kayo, i-input nyo lamang po yung details at agad-agad meron na pong ma-assign na rider para sa inyo para i-pick up po yung inyong mga items at using live tracking, matatrack at masusundan nyo po kung nasaan na at kung na-deliver na po ang inyong mga items. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng EcoMove PH. Bisitahin nyo po yung ecomoveph.com para po sa kabuuang detalye at makita nyo rin po, no, yung rates at yung kabuuang services po nila, lalong-lalo na yung kasisimula lamang po nila na instant delivery, at pwede nyo na rin pong i-download ang kanilang mobile application. Muli po, patuloy nating suportahan ang lahat po ng mga entrepreneurs na nagsusulong ng pangangalaga sa ating kalikasan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ano man ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Ang bilang-bilang po yata.
3: Nako, huwag kang mag-panic, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumirindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
21: Amoy pares, amoy araw.
22: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
21: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo.
23: Ma, tama na.
24: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
25: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
26: Ang saya balikan ng ating kabataan.
24: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
27: O ano, game na?
28: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
15: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
31: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
15: Kabataan, kasama sa usapan.
31: RG! Radyo Magazine 1278.
2: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
1: Kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, kung kayo po ay nakatutok sa social media platforms ng Radyo Magazine, for sure ay familiar po kayo dito sa aming hashtag Meron Akong Info. Dito po namin ibinabahagi ang ilang dagdag kaalaman at impormasyon. At dito po sa ating recent hashtag Meron Akong Info content, binisita po natin ang Quezon City Circularity Hub at itong Kilos QC Kilos Store. Dito po sa ating hashtag Meron Akong Info, pinakita po natin na ang inyong mga inaakalang basura ay mapapakinabangan pa. Kaya naman po kayong hapon, panoorin po natin, bisitahin natin itong QC Circularity Hub at Kilos QC Kilos Store para simulan ang inyong journey sa pagiging eco-friendly.
32: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
15: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
33: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito no, tamang-tama plastic free month no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BES.
15: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tiratirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
33: Ito po ay food waste converter and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
15: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
33: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
0: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilo Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
1: Muli po inyong napakinggan at napanood ang ating hashtag. Meron akong info patungkol po dito sa Quezon City Circularity Hub at sa Kilos QC Kilo Store. Muli po no, tampok dito sa Quezon City Circularity Hub. Ito pong kanilang QC Trash Cashback Program at ang kanila pong Organic Food Processor. Muli po no, dito sa may Quezon City, sa may Quezon City Hall, particular na po dito sa may entrance nila, yung bago po nilang bukas na entrance dito sa may East Avenue side, dito nyo po makikita at mapupuntahan itong Quezon City Circularity Hub. Sabi nga po natin, magsisimula sa ating disiplina, yung atin pong pag-perform ng segregation sa atin pong mga tahanan. Iipunin nyo lamang po yung inyong mga recyclables. Makikita nyo po no, sa ating video na posted din po sa social media platforms ng Radyo Magazine yung mga items, yung mga recyclables na meron pong katumbas na environmental points. Ipunin nyo lamang po ito sa inyong mga tahanan at pwedeng weekly or kung kailan po kayo maging available na madala po ito at maihatid sa ating QC Circularity Hub. Napakadali lamang po ng proseso. Kapag dinala nyo po doon, meron po agad na mag-entertain sa inyo at mag-aasikaso para po itimbang, timbangin po no, yung inyong mga recyclables. At pagkatapos po noon, kinakailangan nyo lamang po muli ng active na email address. Kung hindi pa man po kayo makakreate at wala pa po kayong mga existing account, meron po mag-a-assist sa inyo para po mag-create ng inyong account. Muli po, no, kailangan lamang ng isang valid email address para po makakreate ng account. At dito na po, no, papasok yung inyong mga environmental points. At gamit ang inyong environmental points sa atin pong Trash to Cashback Center, ay nandun din po yung mga items na pwede nyo pong pagpilian at pwede nyo pong mabili gamit ang inyong environmental points. At sa atin pong naging pagbisita dito sa Circularity Hub ay meron pong libre no, o meron pong freebie na 3 kilos ng bigas na pwede nyo pong makuha kung makakalikom po kayo no, o magkakaroon po kayo ng 30 environmental points. At hanggat hindi po nauubos yung libreng 3 kilos na bigas na ito mula po sa Quezon City Government, ay pwede nyo pa pong ma-avail itong mga freebies na ito. Kaya naman po, no, we highly encourage yung atin pong mga Q citizens na kung meron pong pagkakataon, bisitahin nyo po ng personal itong Quezon City Circularity Hub. At for sure, ay talagang ma-encourage po kayo na simulan ang inyong journey sa pagiging eco-friendly. At bukod po dito sa Trash to Cashback, ito nga pong nabanggit natin na organic food processor, yung mga pinagbalatan nyo po ng prutas at gulay, yung mga nabubulok po, no, yung mga tira-tirang pagkain sa inyong mga tahanan. Pwede nyo rin pong dalin ito dito sa QC Circularity Hub para po sila na ang magproseso at eventually pwede po kayong mag-avail ng libreng organic fertilizer matapos po itong maiproseso. Kaya po para sa ating mga plantitos at plantitas, pwedeng-pwede po kayo magpunta dito para po dito sa libreng fertilizer. At syempre dito po sa Kilos QC Store, kung meron po kayong mga damit, mga items na maganda pa po ang quality, pwedeng-pwede nyo po ito no, na i-donate dito sa Kilos QC Store. At muli po, no, mas malalim na kwento, mas malalim na advocacy yan, yung pagbebentahan po itong inyong mga pre-love items ay makatutulong po para sa learning recovery program ng atin pong Quezon City Government. Yung mga kabataan po natin na medyo nahihirapan po sa pagbabasa at pagbibilang, sila po ang makikinabang sa mga proceeds o mga kikitain po nitong Kilos QC Store. Muli po, no, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Radyo Magazine para po mapanood at mabalik-baligan nyo po ang lahat ng aming hashtag meron akong info. At ito po, no, ay dagdaga kaalaman at dagdaga impormasyon para sa ating lahat. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
2: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Pacman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyang daan po muna natin itong pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. BIFAR Regional Mariculture Technology Demonstration Center pinalalakas ang Rabbit Fish Hatchery Technology. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
10: Radyo Magazine. Report.
11: Matagumpay na nakapag-produce ang Regional Mariculture Technology Demonstration Center LUCAP ng BIFAR Regional Office 1 ng 700 juvenile ng Siganus vermiculatus o rabbit fish bilang bahagi ng pagpapalakas ng hatchery technologies para sa mahahalagang marine species. Ayon sa BIFAR, bunga ito ng sunod-sunod na pagsubok at teknikal na pagpapahusay ng istasyon upang makabuo ng epektibong breeding at larval rearing protocols para sa naturang uri ng isda na may malaking potensyal sa aquaculture. Bagamat bahagi pa rin ito ng patuloy na pag-optimize ng kanilang production techniques, tinuturing ng BIFAR na mahalagang tagumpay ang matagumpay na pagpapalaki ng mga juvenile dahil magsisilbi itong gabay sa mga susunod na hatchery runs at technology enhancement initiatives. Matapos ang hatchery phase, inilipat ang 700 juvenile sa RMAT DEC 100 Islands National Park Satellite Station para sa pagpapalaki sa marine cages. Inaasahang makakatulong ang grow-out activity sa paglikom ng karagdagang datos na susuporta sa mga susunod pang programa sa pagpapaunlad ng aquaculture sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
10: Radyo Magazine, Report.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan si Ms. Joy Failogang, owner ng Eco Move PH. Muli po, no, bisitahin, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Eco Move PH. Bisitahin nyo rin po ang ecomoveph.com para makita nyo po ang kabuang detalye at services po itong eco-friendly services ng Eco Move PH. Muli po, tayo ay umaasa na talagang mas lumawak pa po ang maaabot nitong delivery services ng Eco Move PH ngayon po, no. Ngayon sa Metro Manila pa lamang ang kanilang covered areas at sila po ay nag-ooperate Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m. Muli po, makasisiguro kayo na napakadali po, no, very accessible, napakadali lamang po ng proseso gaya po ng inyong mga nakasanayan sa mga delivery services na inyo pong ina-avail. Pero po, meron pala tayong option na mas maging makakalikasan. Meron po tayong option na piliin itong eco-friendly delivery services ng Eco Move PH. Muli po, sundan nyo lamang Eco Move PH. Bisitahin nyo pong ecomoveph.com para po sa kabuang detalye ng pag-avail ng kanilang same-day delivery services at ng kanilang bago pong instant delivery services. At muli po, pwedeng-pwede nyo rin pong i-download ang kanilang bagong mobile application. Masasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merishon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
31: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga!
19: Trending issues na pinag-uusapan!
31: Mga programang aabangan!
20: Agahan!
31: 66 Impormasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
4: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
3: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
4: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
3: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
4: Till I met you.
3: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
4: I love you more each day.
3: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga!
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
16: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Record palay harvest tulong sa paganda kontra El Nino ayon sa Department of Agriculture. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine Report. Itinuturing ng Department of Agriculture na malaking tulong ang record na ani ng palay sa ikalawang quarter para makapaghanda ang ahensya sa epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakatuon ang ahensya sa maagap na paghanda upang maprotektahan ang supply ng pagkain at kita ng mga magsasaka. Batay sa PSA, umabot sa 4.63 milyong metric tons ang palay production mula Abril hanggang Hunyo, pinakamataas na second quarter harvest mula 1987. Dahil dito, may mas malaking pagkakataon ang pamahalaan na palakasin ang rice buffer stocks at suportahan ang lokal na produksyon. Gayunman, patuloy na minomonitor ng DA ang epekto ng El Nino at nagbibigay ng suporta tulad ng binhi, irrigasyon, insurance at iba pang tulong sa mga magsasaka. Sinabi pa ng Kalihim na gagamitin ang magandang ani bilang pundasyon upang mapanatili ang supply ng bigas at kahandaan sa susunod na anihan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, bilang ng mga apektadong pamilya dahil sa epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat, umabot na sa mahigit 12,000 ayon sa NDRRMC. Para sa buong ulat, narito si Dayan Layar.
1: Radyo Magazine Report.
2: Umabot na sa kabuang 12,432 na mga pamilya o katumbas ng 41,979 na mga individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, na itala ang mga apektadong pamilya sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 9 at Cordillera Administrative Region o CAR. Sa kasalukuyan, 1,821 na mga pamilya o katumbas ng 5,880 na mga individual ang pansamantalang nananatili sa 14 na evacuation centers, habang isang bahay naman ang naitalang bahagyang napinsala. Wala namang naitatalang nasawi, nasugatan o nawawala kaugnay ng masamang panahon. Umabot naman sa 1.22 million pesos ang halaga ng naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Samantala, sinabi ng NDRRMC na wala pang naitatalang anumang masamang epekto kaugnay ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Sarangani, Davao Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, pinakalat na impormasyon kaugnay sa umunay pagkakaaresto kay Senator Bato de la Rosa, diversionary tactic upang matabunan na ang isiniwalat ng COA sa milyong pisong confidential fund ng OVP ayon sa Malacañang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine Report.
2: Umabot na sa kabuang 12,432 na mga pamilya o katumbas ng 41,979 na mga individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at pinalakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National...
3: Itinuturing ng Malacañang na diversionary tactic na mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte ang pagpapakalat ng impormasyon kaugnay sa umuri pagkakaaresto kay Senator Ronald De La Rosa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, timing ang pagpapalaganap ng peking impormasyon upang tabunan ang mga isiniwalat ng Commission on Audit sa impeachment trial kahapon kaugnay sa umuri milyong pisong halaga ng confidential funds na walang receipt ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Castro, walang sapat na konteksto ang mga ipinagkakalat na pahayag ni Attorney Jimmy Bondoc at dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol kay De La Rosa. Kasabay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na maging mapanuri, alamin ang pinagmulan at motibo ng mga kumakalat na impormasyon at magtiwala lamang sa mga beripikadong ulat ng mainstream media. Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platform sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
5: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
15: Kabataan, kasama sa usapan!
17: RG!
18: Radyo Magazine 1278.
19: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Isko!

0: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
1: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
0: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba?

0: Pero kung handa ka, laban lang!
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: World class na tanawin. Explore na natin.
5: Love of the Philippines.
4: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Inflex na yan.
4: Radyo Magazine
6: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain.
10: Samahan ang ating friendly na si Maru.
9: Dito lang sa Eskultura.
11: Tara na sa Eskultura.

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre mga ka-frenny, alas 4 na po ng hapon. Oras na para sa ating kwentuhan patungko sa ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Babatiin din natin ang isang magandang hapon sa ating mga kasama, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at si Jared Moreno kanina. At mula sa ating mga kasamahan, mula sa Marulas Transmitter. At syempre mga ka-frenny, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X At Radyo Magazine. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At mapapakinggan nyo rin po kami sa aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre nyo may da-download sa aming Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang stasyon mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, good news, live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Maaari nyo pong mabalikan ang ilan sa mga kwento ng ating mga nakapanayam dito po sa iba't ibang programa ng Radio Magazine dito po sa ating website sa radiopilipinas.ph/radiomagazine. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-frenny, simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru na si Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura, Iskultura.
0: At ngayon nga mga ka-frenny, sa pagpasok po ng buwan ng Agosto, alam nyo ba na pinagdiriwang din po natin ang buwan ng kasaysayan? At para mas maunawaan po natin ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito, meron po tayong makakasama mula sa National Historical Commission of the Philippines, si Sir Joseph Alec Heradilla. Siya po ay isang Historic Sites Development Officer 2 ng Historic Sites and Education Division ng NHC

0: Ipi, magandang hapon po sir and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Magandang hapon po at maraming salamat po kahit maulan ay pinaunlakan niyo po kami.
0: Yes sir, kumusta po kayo ngayong maulan ng hapon?
1: Nag-suspend na daw ng paso.
0: Yes sir, kahit medyo late na nga po actually, marami po sa atin talaga ang pauwi na sa mga oras na ito and panawagan natin sa mga ating mga kababayan na mag-iingat. Ngayon po nga basa ang ating mga kalsada. And speaking of that sir, syempre tuloy-tuloy din ang ating serbisyo. At ngayon nga pong buwan ng Agosto sir ay atin pong ipinagdiriwang ang buwan ng kasaysayan. Pero actually sir, nababasa ko rin sa mga comments, marami pa rin yung nag-uungkat, binabalikan na ito pong buwan ng kasaysayan before ay pinagdiriwang po natin bilang History Week dati, noon pong buwan ng September. Ano po yung naging batayan po sir na mula September na History Week ay naging buwan po ng kasaysayan na tuwing buwan na po ng Agosto natin ito ipinagdiriwang?
1: Opo. Noong 1970s po, nagpalabas si nakakatandang Pangulong Marcos ng isang proclamation na nagdedeklara sa huling linggo ng September to be History Week. Pero kalaunan po ay minove niya ulit para nasa gitna na po siya ng buwan ng September.
0: Mm-hmm.
1: Pero noong 2012 po, so mahigit 10 years ago na po to, na-realize po ng ating pamahalaan na masyado po maraming nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas para sikin lahat sa isang linggo lang. At maliban po doon, na-realize nila na mas angkop na ilipat yung pagdiriwang ng History Month na mula September papuntang August, isa sa pinakamakasaysayang buwan sa buong taon. Sa dami po na nangyari sa kasaysayan natin sa August. So, dito po lumabas yung Proclamation number 339, pinirmahan po ni dating Pangulong Benigno Aquino III, na inililipat po yung celebration natin ng History Month to August at buong buwan na po siya.
0: Totoo po yun, no, na kulang na kulang yung isang linggo para maunawaan natin at maiparamdam natin yung kahalagahan ng ating kasaysayan sa ating mga kababayan na mas maganda nga rin po. Actually, yung one month nga rin po, minsan kulang pa. Mas maganda nga yung all year round talaga na maunawaan natin itong pagdiriwang. And nabanggit nyo nga po kanina, sir, na tuwing buwan ng Agosto ay parang siksik yung ating kasaysayan. Ano po ba yung ilan sa mga kaganapan, sir, na talagang tumatakbo sa ating kasaysayan kung bakit na-move natin itong pagdiriwang ng History Month ng August?
1: Well, ang maganda po sa History Month, sa totoo lang, mula sa pinakasimula niya hanggang sa pinakadul niya, halos araw-araw yung makasaysayan nangyari. Ngayong ano po, sinisimula natin ang celebration ng History Month sa pagdiriwang ng tinatawag nating Bacoor Assembly of 1898 o yung Solemn Promulgation of Philippine Independence. Ito po yung ginawa, nangyari pong parang ratifikasyon ng mga halal na lokal na pamahalaan, mga local executives, representatives ng iba't ibang probinsya na napalaya na mula sa mga Espanyol. Nagtungo po sila sa bayan ngayong lungsod ng Bacoor upang pirmahan yung Proclamation of Independence. Kumbaga, gumawa po ng panibagong dokumento si Apolinario Mabini na nagpuproklama ng ating kalayaan. At hindi lang po yung mga leader ng revolusyon ang pumirma, kundi yung mga mismong hinalal po na representante ng ating mga probinsya. Parehong araw po, 1944, namatay naman po, 1943, namatay naman po ang ating pangalawang pangulo, Manuel L. Quezon, sa Saranac Lake, New York. After po sa pakikipaglaban sa tuberculosis. So, alam po natin, government in exile. So, nasa New York po siya nung namatay. At nitong in recent memory po, August 1 din, namatay naman po ang kauna-unahan nating babaeng pangulo, President Corazon Aquino, August 1 naman po ng 2009. So, nakita po natin na ang dami nangyari agad August 1. Tapos sa dulo naman sa dulo naman po ngayong taon, August 31, National Heroes Day naman po tayo. Tapos in between, napakarami pong pangyayari. Hindi ko na po siguro iisa-isa yung baka maubos yung oras natin.
0: Opo. And sir, matanong po namin, paano po napunta sa pangangalaga or sa pangunguna ng NHCP itong pagdiriwang na ito? Bakit hindi napunta? Or mula sa pangunguna ng NCCA, maaari rin naman po silang pangunahan itong pagdiriwang na ito?
1: Abo, sa mandato naman po kasi, di ba, marami po tayong cultural agencies. Yung pagpo-promote po talaga ng historical awareness at pag-strengthen po ng ating pagmamahal sa bayan ay nakaatang po talaga sa mandato ng National Historical Commission of the Philippines. Kumbaga, sa lahat po ng ahensya ng cultural agencies, ahensyang pangkultura, nasa amin po yung clearest mandate. At traditionally, nasa amin po talaga, wala pa pong NCCA nung panahon po na pinagdiriwang po yung History Week. NHI na po yung predecessor agency namin. Yung minandate ng pamahalaan na mag-lead ng ating celebrations. Kaya minana po namin to hanggang ngayon. Kami rin po yung nag-lead nito.
0: Tama po, no? Parang institute pa lamang po kayo nito bago pa maging NHCP ito. And sir, ngayon pong buwan ng Agosto, of course, buwan ng kasaysayan. Ano po yung tema natin ngayong taon at ano pong ibig sabihin nito?
1: Oh, ang tema po natin ngayong taon, hinubog ng bayan, dinuyan ng alon. Ito po yung overall theme ng History Month 2026. Nakabatay po to sa taon 2026, pinoclaim po natin bilang taon ng kasaysayang diplomatiko at diaspora. So, ibig sabihin po, ang sineselebrate po natin, ang focus natin ngayong 2026 ay history po related sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa ibang lahi, at yung mga Pilipinong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo maliban sa Pilipinas. Kaya po, ito yung napiniling tema ng History Month kasi kinikilala po nito yung katotohanan na ang Pilipinas po ay isang kapuluan. Kumbaga, hindi po pinaghihiwalay ng karagatan ang mga isla natin. Ito po yung nagdudugtong sa ating mga Pilipino. Kasabay po nito dahil sa pagkakilanlan natin bilang mamayan na may malalim na pagkilala sa dagat, ito rin po yung nagdala ng kultura natin, nagdala ng kwento natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ito rin po yung naging daan para makilala man tayo ng iba't ibang bahagi ng mundo.
0: And sir, nung sinerge din po natin, of course, itong pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan, ay nakita rin po natin itong dekada ng kasaysayan ng Pilipinas 2023 to 2033. Paano po ba nakakatulong yung kasalukuyan po nating pagdiriwang sa mas malawak po na advokasya ng pamahalaan tulad po nito?
1: Ito pong kasalukuyan nating pagdiriwang, nagbibigay ng konteksto na hindi lang po nakukulong ang kwento, ang kasaysayan ng Pilipinas sa mga bayaning kilala natin, sa mga nangyaring mga kilala natin, pag-aaralan nating mahalagang bahagi ng kasaysayan sa paaralan. Pero mismong yung kwento po ng mga Pilipinong nag-ibang bansa para magtrabaho, mga Pilipinong sumasakay ng barko para magsilbi bilang tripulante, yung kwento po ng mga bagyong tumatama sa atin, lahat po ito bahagi ng kasaysayan natin para po mas malawak ang pananaw natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kasaysayang Pilipino.
0: Sa mula po sa naibahagi po ninyo, sir, sa nabanggit nyo, paano po ba ito maging reflection ng pag-unawa natin sa nararanasan po natin ngayon?
1: At sa totoo lang po, hindi nga po namin ini-expect na para tayong parang nabumingo po kami doon sa team ngayong taon. Kasi makikita naman po natin, habang tumatagal po, lalo na sa kasalukuyan, lumalalim po yung pagkakaunawa natin sa pagiging isang maritime nation. Kinikilala po natin ang karagatan natin bilang yaman, bilang isang nagdurugtong sa mga iba't ibang Pilipino. Kumbaga, wala naman pong Pilipino ang hindi naaapektuhan ng karagatan. Ito po ay mga bagay na dapat nating ipinaglalaban, dapat nating pinangangalagaan, dapat nating pinag-aaralan. At ito rin po yung batayan natin kung ano yung hangganan ng Pilipinas. Na pag sinabi po natin na sa iba yung dagat ka, wala ka na sa Pilipinas. Pero yung puso mo, kahit po nasa ibang bansa ka, nananalaytay doon yung pusong hinubog ng bayan, pusong patuloy na dinuduyan ng alon, ng karagatan.
0: Very well said, sir. And isa nga po sa mga pangunahing proyekto po ninyo ng NHCP sa pagbubukas ng buwan ng kasaysayan. Ito pong katatapos lang na HIS2X o History to Experience. Paano po binabago ng platform na ito na HIS2X ang traditional na pag-aaral po ng ating mga kababayan, ng mga estudyante, yung kasaysayan upang mas maging epektibo and of course maging minsan aggressive and of course maging active po sila at maging kaakit-akit po itong pag-aaral natin sa kasaysayan.
1: Kami naman po sa NHCP, nais po muna namin magpasalamat sa lahat ng nakibahagi itong nakaraang linggo sa aming History to Experience, HIS2X 2026, na ginanap po sa SM Mall of Asia sa Pasay City. Napakarami pong taong pumunta, yes, kaya natutuwa po talaga kami. Ganun po karami yung may pagpapahalaga sa kasaysayan natin. Kami po naniniwala kami na ang kasaysayan ay hindi lang dapat nakukulong sa apat na pader ng isang paaralan. Sa eskwelahan po kasi natututo tayo tungkol doon sa mga petsa, tungkol sa mga tao, pinagpasadahan natin kung ano yung nangyayari. Pero hindi natin na naiisip, nararamdaman kung ano tong mga to. Hindi na tayo, kumbaga po, kung ordinaryong mag-aaral ka lang, pag sinabing dokumento, sinabing spices, sinabing palay, sinabing ano, baka hindi mo siya agad-agad na nauunawaan kasi hindi mo naman siya nakikita, yes, na kakasalamuha. Pero sa pamamagitan po ng HIS2X, kumbaga, pwede mong hawakan yung kasaysayan mo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede mong hawakan, pwede mong amuyin, pwede mong tignan, pwede kang makihalubilo dun sa mga nagpo-portray ng kasaysayan. Patok na patok po yung mga reenactor natin na nakasama. Dami po nagpapapicture. Sabi lang, Avengers Philippines Edition. Nakikita po natin yung mga uniformadong hanay natin mula sa Philippine Coast Guard. Napakita yung mga barko nila na hindi man natin nakikita ngayon dahil nakadeploy sila sa dagat. Makita na, ay, bago pala mga barko natin. Diba? Hindi natin alam yun, pero dahil nakita mo sila doon, alam mo na hindi pala pinababayaan ng pamahalan yung mga karagatan natin. Makikita mo sa sayaw, bawat indak, na buhay yung kultura natin na, kumbaga, translator siya ng kasaysayan. Mm-hmm. Nakikita yung history natin dun sa culture. At nakikita rin natin, katulad dun sa HIS2X talks na ginanap, na hindi mo kailangan maging historiador, hindi mo kailangan maging guro, mag-aaral ng kasaysayan para magkaroon ng malalim na pag-unawa,
0: yes,
1: connection sa kasaysayan. Kaya makita po natin mga kilalang journalist, mga kilalang beauty queen, kahit sila may pananaw sila tungkol sa kasaysayan na hindi po natin pwedeng baliwalain. Dahil totoo yun, ang bawat pananaw ng kasaysayan, may lalim po talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung maganda sa HIS2X na talagang, bibingo sa amin kapag sumama ka sa HIS2X kasi lahat ng pwede mong maranasan tungkol sa kasaysayan, ibinibigay na sa iyo.
0: Yes. And of course, sir, congratulations po sa inyo para sa pagsasagawa po ng itong HIS2X o History to Experience. Naku, sayang nga po, sir, hindi ako nakapunta dito sa HIS2X, pero kitang-kita po namin sa inyong mga litrato na napakarami po ang pumunta, bumisita, and nakita rin po namin napakarami pong ilan po sa ating mga kaibigang agencies po ng ating pamahalaan na nakiisa po sa inyo, tulad po nung minakita rin po ako yung meron po kayong mga pinarangal ng mga best in boots tulad po ng Iglesia ni Cristo Museum, ganun din po yung sa ating Malacañang Heritage Tours, and of course meron pa po kayong ilang inimbitahang mga museo and tulad din po ng National Museum of the Philippines and marami pa pong iba. And magandang pagkakataon din po ito na mailapit, tulad nga po ng nabanggit nyo, mailapit po natin sa publiko yung ganitong klaseng experience na tama po kayo na mas maganda po talaga na ma-experience po natin sa ating mga kababayan, yung mga kaalaman na dapat nating matandaan, maunawaan. Kasi tama rin po yung nabanggit nyo kanina, sir. Lalong-lalo na kapag ikaw yung lahat naman po tayo na-experience bilang estudyante na kung saan kapag nag-aaral po tayo, usually ginagawa natin memorization. Kung saan, hindi naman memorize natin, pero hindi naman po natin naiintindihan or nauunawaan. Kaya maganda rin po talaga na yung mga librong binabasa natin ay mas talagang maunawaan natin, mabasa po natin, hindi lang memorization. And sir, paano po ba nagagamit ng NHCP yung mga makabagong teknolohiya na meron po tayo at mga digital platforms? Dumarami na rin po yung ating mga social media platforms na maaari po nating maibahagi yung iba't ibang mga pwede nating maibahagi mula sa ating kasaysayan para mas mapalapit po natin sa ating mga kababayan ito.
1: Eh, sa amin naman po, sa totoo lang, ginagamit natin itong social media, yung iba't ibang makabagong teknolohiya upang mas mailapit natin yung ating kasaysayan. Kasi naniniwala po kami, dapat ang kasaysayan, hindi siya inaantay na lapitan, pero aktibo po dapat siyang lumalapit sa ating mga kababayan. Nare-remind po sila na kahit ang simpleng kanto sa kanilang hometown ay makasaysayan pala. Kaya aktibo rin po talaga tayo na sa social media, alam mo, sa Facebook, sa Instagram, kahit po sa TikTok, may TikTok po kami. Pero sa kabila po nito, naninigurado rin po tayo na tama yung mga kasaysayang inilalabas. So, hindi po tayo pumapayag sa fake news, sa misinformation. Kahit po yung paggamit ng AI, dapat responsable.
0: Yes.
1: Respeto po natin intellectual property ng mga researcher. Pero sa kabila po nito, naniniwala po kami, napakalalim ng magiging engagement natin. Lalalim din yung magiging possible, yung mga opportunities natin para lumalim pa ang pananaw sa kasaysayan ng mga kababayan. Kaya very active po kami. Follow nyo po kami sa @NHCPOfficial sa iba't ibang platform po namin. Yun lang po, @NHCPOfficial. Lahat na po na platforms namin.
0: Of course, tama po yun. No? And syempre, para mas matouch po natin yung ating mga kababayan, there are times na kailangan natin lumapit sa ating mga LGU, yung ating mga friends, sa ating mga agencies. Gaano po ba kahalaga, sir, na meron din tayong mga collaborations between sa ating mga cultural agencies, tulad din po ng NCCA, ng KWF, ng NMP, at marami pa pong iba?
1: So, binabati po namin, mga kapatid namin sa Commission sa Wikang Pilipino ng isang maligayang buwan ng mga wikang Pilipino. Sana po batiin din kami ng maligayang buwan ng kasaysayan. At saka sa mga kasama po namin, lalo na sa NCCA na busy po ngayon na nag-lead ng ASEAN Month celebrations natin. Sa totoo lang po, napakaganda ng relationship ng mga cultural agencies. Kung nagtatrabaho po kayo sa cultural agencies, halos magkakapatid po ang turingan ng mga ano. Pag nangangailangan pong isa ng tulong, dali-dali pong magbibigay ng agarang tulong ang mga kasamahan natin. Kaya sa amin po, lagi kami nagpapasalamat dahil napakabuhay po ng cultural sector dito sa atin sa Pilipinas, lalo na po sa atin sa pamahalaan. Talagang nararamdaman po na may pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan. Sa mga local government unit po, lagi kami nagpapasalamat dahil sila po talaga kung tutuusin ang nasa front line sa pagpopromote ng ating kasaysayan. Naniniwala po kami, lalo na sa pamamagitan ng ating mga tourism, culture and arts office, na nasa kanila po yung pangunahing laban para hindi po mawala sa alaala ng mga kababayan natin yung kasaysayan ng mga bayan-bayan. Kami po ay naniniwala na mahalaga po ang lahat ng aspeto ng kasaysayan mula sa mga presidente hanggang sa simpleng komunidad na mahigit 100 taon na, mahigit 50 taon na. Yung mga kwento po yan, lahat po yan, pwede natin ituring na kasaysayan. Kaya po, dapat talaga bigyan natin ng pasasalamat yung mga cultural workers natin. Kasi sila po talaga yung nagtataguyod. Wala pong pera sa kultura kung totoo sin, sinasabi nila. Pero hindi po totoo yun. Napaka-vibrant po ng cultural industry, creative industries. At narami pong bukas palad na nagbibigay ng kanilang talento. Kaya dapat lang po bigyan talaga sila ng pasasalamat. At kung meron po kayong gusto nyo makibahagi, marami po naman sa amin ay hindi isnabero. Marami po sa amin ay pag tinanong nyo po, hindi namin kayo titigilan at hindi kayo napapagod makinig sa amin. So, kahit po mag-message lang kayo sa amin, mag-email, kalabitin nyo kami kapag may programa tayo. Nais po namin makibahagi talaga ng ating kasaysayan sa iba.
0: And maganda rin po no na ika nga kalampagin natin yung ating mga local government unit na pwede silang mas maunang umaksyon, of course, o di kaya naman mas maunang kumausap sa inyo para sakaling meron silang sariling version ng pagdiriwang ng kunyari po nitong buwan ng kasaysayan, para at least meron tayong connection, of course, with NHCP. At mas magabayan din po sila, of course, yung mga dapat nilang gawin, mga platforms na pwede pa nilang gamitin, and mas malawak pa sa pamamagitan po nito, ay mas lalawak pa yung ating pakikipag-komunikasyon sa ating mga kababayan, at mas maibahagi natin ng tama yung mga tungkol sa ating kasaysayan. And of course, nabanggit nyo kanina, sir, yung pakikipaglaban natin sa fake news. Naku, araw-araw po natin yan talagang isinusulong. Na of course, pagdating kasi sa kasaysayan, sir, ika nga, mahirap kasi pagdating sa history, nangyari na. So wala na tayong pwedeng baguhin, gawin. So of course, mas madaling makita yung mali sa mga nag-share minsan ng mga information. Paano po kaya nilalabanan ng NHCP, sir, yung mga fake news regarding sa ating kasaysayan?
1: Sa amin po, sa totoo lang, na naniniwala kami na mas maaga mo mabigyan ng lunas ang isang sakit, mas mabilis pong gumagaling ang pasyente. Hindi po ako doktor, ha? Kailangan po klaruhin yun. Pero sa aspeto po ng kasaysayan, tsaka ng fake news, tsaka ng misinformation, naniniwala po kami dapat mabilis at detalyado ang ating paglaban. Dapat po kapag may nakita tayong fake news, i-call out agad natin, i-correct natin. At kung hindi po nila kinokorrect, panindigan natin na hindi, mali po yan. Huwag niyong i-share, huwag niyong i-ano. Umaabot sa pangangailangan na kapag fake news siya, labasan mo ng panlaban na totoong kasaysayan. And dito po papasok yung awareness na lang din ng mga kababayan natin na pag alam po nating mali, huwag nating konsintihin, sabihan po natin na mali. Hindi po dapat natin hinahayaan na may mga sinungaling sa lipunan natin. Yan po ay, para sabi nga po ni Rizal, bahagi yan ng cancer sa lipunan. Nagbagong anyo lang po sila. Pero dapat po talagang pinangangalagaan natin na tapat po ang mga kasama natin, mga kababayan natin.
0: At saka sir, tama po yun. No? Sa simpleng pag-mention minsan sa social media ngayon, kunyari sa land transportation unit or office rather, pag meron tayong nakikita mga kabote sa daan, minsan ngayon mas madaling i-mention yung agency, tas nakikita na nila, then parang sila na po yung gumagawa ng action. Ganon din. Same goes sa lahat po ng agency natin sa pamahalaan. Tulad din po ng NHCP, kapag may mga nakikita tayong mali na nagkakalat ng fake news, pwede naman natin i-mention sila. Then, kung sakali din, pwedeng kulitin talaga. At para mas lalo nang natin silang alarma o di kaya mapaabot yung ating mensahe na merong nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa ating kasaysayan. And sir, mabalik tayo dito sa ating pagdiriwang. Ano-ano po yung mga inihanda po pa po ninyong mga kaganapan ngayon pong buwan ng kasaysayan?
1: Po, napakarami po. Pero ngayong bukas po, kasamang GSIS, Museo ng Sining, magkakaroon po tayo ng dalawang araw na Historians Fair. So para po dun sa mga nabitin sa HistoX na nakaraang linggo, meron pa pong encore kung tutuusin. So kita-kita po tayo bukas sa GSIS, Museo ng Sining, sa Pasay City. Mas ano po to, mas babad, mas marami po tayong practitioner. Hindi po siya kasing kumbaga, iba po yung konsepto, pero hindi po nalalayo sa HistoX. Papasalamat po tayo sa mga kasama natin mula sa GSIS, Museo ng Sining, sa kanilang pagbibida ng kasaysayan taon-taon. Tapos, sa susunod na linggo po, inaanyahan po natin mga member ng ating media. Nais po namin kayo imbitahan na sumama sa amin, sa NHCP, para sa Media Day namin. Iikot po namin kayo sa aming tanggapan dito sa Calao Avenue, sa Maynila. Makita niyo po kung ano yung trabaho namin, mabisita niyo yung mga laboratory namin. Baka po payagan namin kayong hawakan yung ibang mga original manuscripts namin.
0: Wow.
1: So tingnan po natin, maraming opportunity, tapos daan po tayo sa isa sa pinakamahalaga nating historic sites dito sa Kalakhang Maynila, ang Pinaglabanan Memorial Shrine. Alam naman po natin, August 19, susunod na pinakamalaking event natin, paggunita po natin sa 148th birth anniversary ni Pangulong Manuel L. Quezon, gaganapin po ito sa Quezon Memorial Circle, Quezon Memorial Shrine sa Quezon Memorial Circle, kasama po ang lungsod ng Quezon. At kasabay po niyan, may event po tayo kasama ang Ayala Foundation dito sa Metropolitan Theater sa Maynila. Recognition naman po para sa kanilang mga magigiting na volunteers. Then sa Biyernes po nung linggong yon, August 21, holiday po yan guys, ha? Holiday, sinasabi na po namin. August 21, long weekend po tayo. Iko-commemorate po natin ng 43rd anniversary ng martyrdom ni Senador Binigno Aquino Jr. Sa susunod na linggo po nito, yung August 26 and 27, yung host po ng pamahalang lungsod ng Binyan, Laguna, ang 2026 National Conference on Local History and Heritage. Naka-livestream po to sa Facebook page namin, tsaka sa Facebook page po ng City of Binyan. Pero doon po sa mga taga Laguna o karatig na probinsya na gusto po sumama, pwede po tayo sumama sa sentrong pangkultura ng Binyan po ito gaganapin. And then finally po, to cap everything off, may dalawang event po tayong magkasunod. August 30, Pinaglabanan Day, Battle of Pinaglabanan, 130th anniversary ng Battle of Pinaglabanan sa lungsod ng San Juan. Kasama po dyan, August 31, observation po natin ng National Heroes Day 2026. Talibingan ng mga.
0: Sana po no, marami pong sumuporta at makiisa dito po sa calendar of activities na ginawa, ibinahagi po sa atin ng NHCP para po sa pagdiriwang natin ng buwan ng kasaysayan. Sir, panghuling katanungan na lamang po, paano po kaya natin mapapanatili yung diwa ng pagdiriwang na ito ng buwan ng kasaysayan? Hindi lamang ngayong buwan ng Agosto, kahit sa pang-araw-araw po na pamumuhay nating mga Pilipino.
1: Siguro po, panatiliin lang natin na maging tapat tayo sa ating kasaysayan. Huwag po tayo gumawa ng fake news. Sa totoo lang naman po, ang mithiin naman po ng mga nauna sa atin ay maging mas maunlad po yung susunod sa kanila. At maaari naman, hindi naman po natin maaari sabihin na hindi nila natupad yung pangarap na yun. Naway, yun po yung maging patuloy na pangarap ng bawat Pilipino sa hinaharap. Iiwan po natin ng ating bansa na mas magandang kalagayan kaysa sa dinatna natin. Para po mas maging buhay ang kasaysayan, dapat po natin harapin to ng buo. Huwag po tayo matakot sa kasaysayan sapagkat wala itong lihim na tinatago. Huwag po tayo magpadala sa emosyon. Kailangan po maging klaro tayo. Pag dinitig natin yung buong konteksto, huwag tayong, hindi naman po yan sabong. Totoo lang, hindi po sabong ang kasaysayan. Kailangan po, pag binasa natin ng nangyari sa nakaraan, mula po sa lahat ng perspektibong available, para po mas malalim din yung mga leksyon na makukuha natin mula dito. Yan po yung pinakamagandang maaari natin gawin upang maging tapat na Pilipino sa kasaysayan.
0: Yun, very well said, sir. And sir, imbitahan po natin ang ating mga taga-subaybay na makiisa sa mga activities po na inyong binahagi ngayon pong pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan. Go ahead po.
1: Opo, so bukas po ulit ha, sa GSIS Museum, kita-kita po tayo. Alam ko po magsimula yan alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Tapos sa August 19 po, sa Quezon Memorial Circle, Quezon Memorial Shrine. August 21 po, magkakaroon po ng commemoration sa NAIA Terminal 1. August 26 and 27 sa Sentrong Pangkultura ng Binyan. At August 30, Pinaglabanan Memorial Shrine, San Juan City. August 31, Libingan ng mga Bayani. And i-check nyo rin po kung may activities ang inyong mga local government, mga local foundations. Kasi marami po, dumadami po yung nakikibahagi sa buwan ng kasaysayan. So siksikliglig po talaga tayo ngayong buwan ng Agosto. Hindi po tayo matitinag ng ulan para sa pagmamahal natin sa kasaysayang Pilipino.
0: Yes, very well said, sir. And iniimbitahan po natin ng lahat. Ito po yung lahat. Open po ito sa lahat ng edad para makiisa po tayo sa pagdiriwang ng ating buwan ng kasaysayan. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Congratulations muli po sa NHCP. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Salamat po, Ma'am Maru, tsaka sa lahat na nasa Eskultura tsaka Radyo Magazine. Sa susunod po ulit, wag po kayong magsasawa sa amin sa NHCP. Maraming salamat po, pabuhay po ang Pilipino.
0: Yes po, maraming salamat po. Atin pong nakapanayam, si Sir Joseph Alec Heradilla, Historical Sites Development Officer 2, ng Historic Sites and Education Division mula po sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan ay tungkol po yan sa pagdiriwang po natin ng Buwan ng Kasaysayan ngayong pong buwan ng Agosto. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Okay, class, recess, break time.
8: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
8: Hachi!
10: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
4: World-class na tanawin!
12: Explore na natin!
13: Love the Philippines!
4: Likhang sining na proudly Pinoy!
12: I-flex na yan!
4: Radyo Magazine
14: 1278
15: Radyo Pilipinas
16: Radyo Publiko
2: Pagpapakita ng kaugalian.
17: Paano po?
2: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Eskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
18: kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
18: Dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura. Kasama niyo panin ang inyong friend Maru Mary Rose Rosero. At bukod po sa buwan ng kasaysayan at buwan ng wikang pambansa, ay atin pong ipinagdiriwang ngayon pong buwan ng Agosto ang ASEAN Month. Tulad nga po ng nabanggit ni Sir Joseph, ito po ay mula sa pangunguna din ang NANGA, National Commission for Culture and the Arts, o NCCA. Kung saan po ang taunang pagdiriwang na ito ay ganun din ay ipinagdiriwang natin tuwing buwan ng Agosto kada taon. Kung saan ginagawa ito upang gunitain ang pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations, o mas kilala sa tawag na ASEAN. Kung saan opisyal po itong idineklara sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang palawagin o palawigin ang dating ASEAN Week na maging isang buong buwang selebrasyon. Layon po nito nga palaguin ang kamalayan, pagkakaisa at suporta ng mga mamamayan sa mga adhikain ng samahan. Kung saan binubuo po ito ng 11 bansa kabilang po ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia at Timor-Leste. At para sa iba pang mga impormasyon kaugnay po sa pagdiriwang natin ng ASEAN Month, maaari niyo pong bisitahin ang official social media platforms ng National Commission for Culture and the Arts. Samantala, atin pong tanggapin ang ilan sa mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Ito naman po ay mula sa Radyo Pilipinas Tayuga. DOST Pangasinan, pinalalawak ang access sa offline SNT resources sa Urdaneta City sa pamamagitan ng Starbucks. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report. Pinalawak ng Department of Science and Technology Pangasinan ang access sa science and technology resources matapos magsagawa ng users orientation at admin training para sa Starbucks sa Urdaneta City Public Library. Dumalo sa pagsasanay ang 25 kalahok mula sa 8 barangay sa Urdaneta City na matagumpay ng nakapag-install ng Starbucks, isang offline digital library na naglalaman ng research papers, libro, instructional videos at iba pang science and technology learning materials. Pinangunahan Science Research Specialist Juan Edward Ugale ang user orientation, habang pinamunuan ni Project Technical Assistant Juan Jimboy Murata ang admin training para sa maintenance at monitoring ng sistema. Ayon sa DOST Pangasinan, target pang makapag-install ng Starbucks sa karagdagang 26 na barangay bago matapos ang taon. Binigyan din naman ng Urdaneta City Public Library at ng DOST na layunin ng programa na palawakin ang access ng mga komunidad sa agham, teknolohiya at digital learning sa pamamagitan ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Samantala, implementasyon ng programang Protect Teen para sa mga adolescent mother, pinag-iibayo ng DSWD RFO Region 10 Northern Mindanao. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Makarambon.
2: Radyo Magazine. Report. Pinagpapatuloy at pinag-iibayo ang pagpapatupad ng programang Protect Teen ng DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao, katuwang ang mga pamahalaang lokal. Layo nito na mabigyan ng suporta ang mga kabataang babae maagang naging ina upang sila ay maalalayan, mapakinggan at matugunan ang mga hamo na kanilang pinagdaraanan sa pagiging ina sa murang edad. Nagsasagawa ang DSWD ng Adolescent Mothers Vulnerability Assessment Tool o AMVAT para sa pagtatasa ng kasalukuyang kalagayan ng mga kabataang maagang naging ina upang alamin at tasahin ang kanilang mga pangangailangan, gabay, psychosocial intervention at patatagin ang kanilang kalooban, alalahanin ang kanilang kapakanan. Kamakailan lang nagsagawa ng AMVAT ang DSWD 10 para sa second quarter, katuwang ang CSWD Cagayan de Oro para tasahin ang implementasyon ng Protect Teen sa lungsod para i-monitor o alamin ang takbo at progreso ng implementasyon ng naturang programa. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
4: Love the Philippines.
3: Likhang sining na proudly Pinoy.
4: Influence na yan.
3: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Pagpapakita ng kaugalian.
9: Paano po?
8: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
10: kahit kailan
8: o saan man, samahang bayanihan.
10: Dito lang sa Iskultura.
8: Tara na sa Iskultura!

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakapanayam kanina, si Sir Joseph Alec Heradilla mula po sa National Historical Commission of the Philippines para po sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Kasaysayan ngayong pong buwan ng Agosto. Maraming salamat din sa ating mga nakasama. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Mercio Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
13: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Oras po natin, kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Paulang hapon, magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine 1278. At ako si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Gaya ng dati, puno pa rin ng mga magagandang tugtugin at mga balita at impormasyon ng ating palatuntunan. Kaya't samahan niyo po ako ngayong Miyerkules, August 8 o August 5. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, ginagawa, tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo lang kami dyan sa inyong background. Dyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters and souvenirs.
1: At narito po muna ang ulat ukol sa ating panahon. Meron pong bagyo, no? Nandyan pa rin si Maymay, isang tropical storm. Patuloy na kumikilos pahilagang silangan ang naturang tropical storm habang nasa karagitan sa kanluran po ng Ilocos Sur. Taglay nito, ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 90 kilometro kada oras, habang mabagal itong kumikilos sa bilis na 10 kilometro kada oras. Inaasa namang magla-landfall itong si Maymay mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw sa bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur o La Union. Pagkatapos ay tatawid dito sa hilaga at gitnang Luzon at inaasahang hihina bilang isang tropical depression pagsapit ng umaga bukas, bago tuloy ang maging isang low pressure area sa dakong hapon o gabi. Nananatili namang nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa buong Ilocos Sur, timog ng Ilocos Norte, hilaga at gitnang La Union, hilagang kanlurang Pangasinan, Abra at ilang bahagi ng Kalinga, Mountain Province at Benguet. Nakataas naman ang signal number 1 sa bahagi ng Ilocos Region at sa ilang lalawigan sa Cagayan Valley at gitnang Luzon. Kasabay ng bagyo at ng habagat, inaasahan pa rin ang malalakas na pagulan at pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga darating na araw. May babala rin ang pag-asa sa mapanganib na kondisyon ng ating karagatan, maaring umabot sa 5 metro ang taas ng alon sa baybayin ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Mahigpit na pinapayuhan ang lahat ng sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot. Sa iba pang baybayin dagat ng Hilagang Luzon at ilang bahagi ng Bicol at Silangang Mindanao, nananatili ring mapanganib ang paglalayag para sa maliliit na bangka.

160 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay yung kanyang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour near the center. At yung gustiness umabot ng 190 kilometers per hour. Tinatahak po nito ang direksyong west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang Ilocos Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Kalinga, Tifugao. Stormy ang magiging weather condition po. Dulot ngayong si Maymay. Ang Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Apayao, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Magiging maulan na may kasamang gusty winds. Dahil pa rin kay Maymay. Tayo po sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Daranas ng occasional rains. Dulot naman ng habagat na pinapalakas po ng bagyo. The rest of Central Luzon, magiging cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil pa rin kay Maymay. Ang Quezon, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Daranas po ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat dahil sa habagat. Nalalabing bahagi pa ng ating bansa, bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa localized thunderstorms. Dito po sa Quezon City, 28.0 degrees Celsius ang pinakamataas na temperaturang naitala kaninang alas 11 ng tanghali, habang yung pinakamababa ay 26.7 degrees Celsius. Alas 5 yan kaninang umaga. 6:24 PM, mamaya lulubog ang haring araw. Babalik po yan bukas ng umaga, 5:41 AM. Makalipas po ang alas 5 ng hapon sa Busika, dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
0: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
0: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Mabilis ang trivia.
12: Dagdag talino.
13: Heto na ang Dadling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA.
12: Yellow Rainfall Advisory.
13: Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar.
12: Orange Rainfall Advisory.
13: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters
4: malaki ang posibilidad ng pagbaha. Kaya maghanda at maging alerto.
12: Red Rainfall Advisory.
4: Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso, at laging unahin ang kaligtasan.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
4: Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 sa AM Radio. At sa atin pong balitaan, sinuspinde ng Malacanang ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at ang klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Gayun din sa mga lalawigan ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales ngayong Miyerkules ng hapon. Batay sa Memorandum Circular Number 121 na nilabas ng Office of the President, epektibo ang suspensyon simula alas 3 ng hapon ngayong August 5. Ginawa ang hakbang dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na pagulan dulot ng Tropical Storm Maymay at nitong pinaigting na habagat, alinsunod sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo kabilang ang mga nasa larangan ng kalusugan, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, pinahintulutan ang mga lokal na pamahalaan sa iba pang lugar na magpatupad ng sariling suspensyon ng klase o trabaho kung kinakailangan. Nasa pagpapasya naman ang mga pribadong kumpanya at tanggapan kung magsususpende rin sila ng kanilang operasyon.

Samantala, narito naman ang iba pa nating balita dito sa ating letters and souvenirs. Nianig ng magnitude 6.4 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental pasado alas 12 ngayong tanghali at ayon sa Feebox. Naganap ang pagyanig dakong alas 12.13 ng tanghali at may lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmulan nito. Una nang iniulat ng ahensya na magnitude 7.0 ang lindol, ngunit kalaunan ay na-downgrade dito sa 6.4 matapos ang pagsusuri ng datos. Naitala naman ang intensity 5 sa Sarangani. Sa ngayon, wala pang naitatalang malaking pinsala o mga nasawi. Kaugnay ng pagyanig, nilinaw rin ang V-Box na walang banta ng tsunami at wala ring inaasahang mapaminsalang aftershocks. Bagamat patuloy pa rin minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa mga naapektuhang lugar. Sa iba pang balita, tinawag ng Malacanang na isang diversionary tactic ang mga kumakalat na balita tungkol sa umano'y pagkakaaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasabay ng mga kaganapan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat maging mapanuri ang publiko sa mga impormasyong kumakalat sa social media at suriin kung sino ang pinagmumula ng mga ito at kung ano ang kanilang motibo. Samantala, sinabi naman ng Department of the Interior and Local Government na wala pang naisasagawang pag-aresto kay De La Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang huling natukoy na lokasyon ng senador ay sa Mindanao at kung magkakaroon man ng pagpapatupad ng warrant ay daraan ito sa tamang proseso ng batas. May umiiral na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Itong si Senator De La Rosa kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa War on Drugs ng nagdaang administrasyon.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugerman o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
3: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
10: Secret, baka agawin mo.
11: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
10: Ha? Huh? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
12: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
10: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
9: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
12: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
10: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
12: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Interesting na usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
20: Suave.
23: Learning from home, may hindi boring.
24: Radyo Magazine 1278 AM.

Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong AM radio. Balik sa ating balitaan, nire-review na ng Malacañang ang panukalang itaas mula 10 piso hanggang 20 piso kada litro ang fuel subsidy para sa mga operator at chauffeur ng mga pampasaherong sasakyan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasalukuyang pinag-uusapan ng Office of the Executive Secretary, Department of Transportation o DOTR at ng Economic Team ng Pamahalaan ang rekomendasyong inihain ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi rin ni Castro na iaanunsyo ng Malacañang ang magiging pasya sa sandaling matapos ang konsultasyon ng mga kinaukulang ahensya. Anya, titingnan din kung may sapat na pondo ang gobyerno sakaling aprubahan ang pagdodoble ng subsidiya. Samantala, magkakaroon naman ng dagdag na diskwento pa sa diesel at gasolina ng mga jeepney at UV Express driver. Ito'y simula August 15. Dito'y tinaas ng pamahalaan ang fuel discount mula 10 piso kada litro patungong 12 piso kada litro. Ayon sa Malacañang, bahagi ito ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Tinatayang aabot sa humigit-kumulang 1,800 pisong karagdagang benepisyo bawat linggo ang maaring matanggap ng mga kwalipikadong driver sa ilalim ng naturang programa. Samantala, muling nanawagan ang palasyo sa Transport Group na manibela na ipagpatuloy ang pakikipagdialogo sa halip na ituloy ang nakatakdang transport strike. Binigyan din ni Yusek Claire Castro na mas makabubuti ang maayos na pag-uusap upang marinig ang hinaing ng sektor ng transportasyon kaysa sa tigil pasadang maaring magdulot ng mas malaking abala sa mga commuter. Gayunman, tiniyak ng Malacañang na handa ang pamahalaan na magpatupad ng mga kinakailangang hakbang upang mabawasan ang magiging epekto sa publiko kung matutuloy ang planong transport strike.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
8: OPLAN contra text scams.
7: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
20: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
21: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
22: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
21: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
22: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
21: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Anim na minuto na lamang, alas 6 na po, dulong bahagi na ng ating letters and souvenirs. At sa huli nating balita, pinalawak pa ng Bureau of Internal Revenue ang listahan ng mga gamot na hindi na papatawan ng value-added tax o VAT bilang bahagi ng programa ng pamahalaan upang mapababa ang gastusin sa kalusugan. Ayon sa BIR, umaabot na sa 2,277 itong bilang ng VAT-exempt medicines matapos madagdagan pa ng 14 na bagong gamot. Kabilang sa saklaw ng VAT exemption ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, mataas na kolesterol, sakit sa bato at tuberculosis. Inaasahang makatutulong ito upang mabawasan ang gastusin ng mga pasyenteng nangangailangan ng pangmatagalang gamutan at regular na pagbili ng gamot.

At sasabayan na po natin ng pansamantalang pamamaalam ang awiting yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitters sa Marulas, Valenzuela. At maraming salamat kay Marinela. Thank you sa mga nakasama natin sa studio kina Marisol Marimban, Camille Mori Sumali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes at kay Boss Julius Ungab. Thank you kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon, magandang gabi. Ingat po kayo at tuloy-tuloy ang mga pagulan.

0: Shift Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan naghahanda na sa napipintong paglandfall ng bagyo ngayong gabi sa Hilagang Luzon. Pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila at ilan pang probinsya. Sinuspindi na ng Malacañang ang iba pang update sa bagyo. Tutukan! Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ang tulong sa sektor ng transportasyon. Malacañang, aprobado na ang mas mataas na fuel discount na 12 pesos kada litro para sa mga tsuper simula August 15. Dating COA Estate Auditor Roderick Quamil muling sumalang bilang testigo para sa interjection o clarificatory question ng mga Senator Judge. COA Ikfaw Auditor Zaylin Del Campo ipinilisinta rin bilang ika-apat na testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Palasyo, tinawag na diversionary tactic ang ulat na umunoy na aresto na si Senador Bato de la Rosa para matabunan ang isiniwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. At anong sikat na American pop rock band ang babalik sa Pilipinas para mag-concert sa susunod na taon?
2: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, bagamat hindi na nakakaapekto ang dating bagyong Luis sa bansa, patuloy pa rin nakararanas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa, lalo na ang malaking bahagi ng Luzon na dulot naman ng bagyong Maymay.
3: Dahil dito, ipinatutupad na ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng mga hakbang bilang paghahanda sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Kumikilos na ang mga barangay sa San Fernando, La Union para paghandaan ng posibleng epekto ng pananalasa ng Tropical Storm Maymay sa kanilang lugar. Kabilang dito ang road clearing operations, declogging sa mga kanal at iba pang dalawyan ng tubig, gayon din ang pamamahagi ng gamot kontra leptospirosis sa mga nangangailangan residente. Inihahanda na rin ng LGU ang mga evacuation centers para sa mga residenteng kailangang ilikas, lalo na ang mga nakatira sa mga flood-prone, coastal o landslide-prone areas. Hindi naman madaanan ang lahat ng uri ng sasakyan ang Cervantes Suyo Road sa Barangay Orsadan, Suyo, Ilocos Sur matapos ang landslide dahil sa epekto ng Tropical Storm Maymay. Patuloy rin ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Sa kuha ni Primo Ordonio ay makikita ang abot-tuhod na tubig baha sa Ligab Nueva Ecija dahil sa pag-apaw ng Labong River. Sa pinakuling ulat ng Ligab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa orange level ang nasabing ilog at may posibilidad na muling tumaas ang level ng tubig kung magkakaroon ng pag-ulan mula sa upstream areas. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
2: Sinuspindi na ng Malacañang ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at pasok sa lahat ng antas ng paralan sa National Capital Region. Ayon sa Malacañang, bata ito sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay sa inaasang patuloy na malakas na pag-ulan, dulot ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at ng habagat. Kasama rin sa suspensyon ang probinsya ng Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan at Zambales. Epektibo ito simula kaninang alas 3 ng hapon. Inataasa naman ang mga ahensya na naghahatid ng basic and health services na maging handa sa pagtugon sa kalamidad. Pinaubayan naman sa mga pribadong kumpanya ang kanselasyon ng pasok sa kanilang mga empleyado. Bunsod ng epekto ng bagyong Maymay, kabi-kabila ang mga naitalang landslides sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kasabay nito, tiniyak ng Benguet PDRRMO ang patuloy na monitoring sa epekto ng bagyo. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
5: Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay, suspendido ang klase sa Benguet at Abra. Naitala rin ang pagguho ng lupa na nakaapekto sa ilang kalsada sa rehiyon. One lane passable ang Baguio Bontoc Road sa Kaliking Atok Benguet dahil sa road slip. Gayon din ang Marcos Highway sa Taloy Sur Tuba Benguet dahil sa mud flow. Pansamantala namang sarado sa mga non-resident ang Cannon Road. Patuloy na ang clearing operations ng DPWH Cordillera sa mga apektadong kalsada.
6: Yung mga district engineering offices natin, sila po yung naglilinis ngayon po ng mga kalsada natin para sigurado na pwedeng dumaan yung mga travelers natin sa mga kalsada natin.
5: Sa Benguet, apat na pamilya o 20 individual ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang pagmamonitor ng Benguet PDRRMO sa epekto ng bagyong Maymay at Habagat.
7: Stay safe at safeguard. As to the preparedness naman po na ginawa ng province, yon still activated po ang EOC natin, Blue Alert Status, for continuous monitoring po ng ating AOR. And nakapag-preposition na rin po yung mga other equipments for augmentation.
5: As of 10:30 kaninang umaga, 18 na pamilya o 48 na individual sa 9 na barangay sa Baguio City at Benguet ang apektado ng bagyo at habagat. Ayon sa DSWD Cordillera, 2 bahay ang bahagyang nasira, habang 9 na pamilya ang nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Nakahanda na rin ang mahigit 80,000 na family food packs at 33,000 non-food items para sa mga apektado. Patuloy naman ang pagmamonitor ng OCD Cordillera, habang suspendido na ang tourism activities at mining operations sa rehiyon.
8: Safety is number one. So yun po sana yung isaalaala natin na lagi. At saka makinig po sa mga ulat po ng warning agencies natin tulad ng PAGASA. Sana po ay maging prepared tayo lagi. Okay? At saka dapat po ay anuman yung abiso ng ating gobyerno ay sundin ng bawat isa.
5: Muling nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging alerto. Janice Dennis para sa Bayan.
3: Nagsagawa ng mano-manong paglilinis sa Department of Public Works and Highways at MMDA katuwang ang mga benepisyaryo ng tupad program sa Metro Manila. Ito para maiwasan ang pagbahang dulot ng bagyong Maymay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Nakaantabay ang DPWH at MMDA sa mga lugar na mabilis tumaas ang tubig ulan para malinis ang mga basurang nakabara sa mga kanal. Ito ay matapos magpaulan ng panibagong bagyong Maymay sa ilang bahagi ng Metro Manila. Nawala man ang bagyo kahapon, tuloy-tuloy naman ang mga pabugso-bugsong pagulan kaya hindi tumitigil ang mga ahensya ng pamahalaan sa paglilinis ng mga waterways. Dahil nakabara ang mga basura sa daluyan ng tubig, dahilan para bumaha sa ilang lugar. Mabilis namang nagsagawa ang DPWH ng mano-manong paglilinis sa mga binahang lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Nagsagawa sila ng clearing operations sa T. Santiago Street at Mindanao Avenue sa southbound sa Valenzuela City. Ganon din sa bahagi ng Balintawak MRT Station, Dario Bridge southbound, EDSA Corner North Avenue at Central Avenue sa Quezon City. Mapapansin namang dahil sa pag-alis ng mga nakabarang putik at basura, ay agad na humupa ang tubig ulan. Tuloy-tuloy rin ang pagsasagawa ng MMDA Flood Control Team, katuwang ang tupad workers sa mga declogging operations tulad sa Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa City. Hindi naman tumitigil ang pag-antabay ng MMDA at DPWH sa mga lansangan sa Metro Manila para magsagawa ng agarang maintenance activities

0: ng pag-asa. Mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumagsak sa lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at Benguet simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Asahan pa rin ang maghapong pag-ulan sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Pangasinan at sa Zambales. Samantala, magpapatuloy din ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Calabarzon, Metro Manila at Occidental Mindoro. Alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. At dahil tumatama na ang bagyo sa kanluran ng Luzon, nananatiling nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar sa Ilocos Region at Cordillera Region. Makararanas po ng malalakas o pabugso-bugso na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour na hangin. Signal number 1 naman sa lalarabing bahagi ng Hilagang Luzon, kabilang ang Cordillera at Cagayan Valley Region, Zambales at sa Tarlac. Nakataas din ang gale force warnings na ibig sabihin po mga alon sa coastal waters ng kanluran ng Luzon ay posibleng umabot sa 5 meters. Hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Northern Luzon. Ang bagyong Maymay at Habagat ang nagpapaulan sa buong bansa. Huling namataan ang bagyo sa Katubigan, papalapit ng Ilocos Region. Ang sentro nito huling namataan sa 145 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at may taglay na hangin umaabot sa 75 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 90 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw yan sa mabagal na 10 kilometers per hour pakanduran at papalapit nga dito sa Ilocos Sur. Samantalang Typhoon Dolphin ay nasa labas ng PAR pero palalakasin din ito ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Nagpapaulan ng habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces at dito rin sa Panay Island. Anumang oras din ngayong gabi ay tatama o maglalandfall na ang sentro o yung mata ng bagyong Maymay sa kalupaan ng Ilocos Sur. Babaybay nito ang Cordillera Region hanggang sa Cagayan Valley Region at lalabas sa Isabel at Aurora bukas ng gabi habang pahina ito sa low pressure area. Samantala, bukas ng hapon, bahagyang bubuti na ang lagay ng panahon. Concentrated na lamang ang pag-ulan sa Ilocos Sur, Benguet, Pangasinan, La Union, Bataan, Cavite at Batangas. Habang mabigat pa rin ang pag-ulan sa Occidental Mindoro. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
1: Magandang balita po, pinagtibay na ng Malacanang ang karagdagang diskwento sa langis sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa 10 piso sa kada litro ng langis, ito'y magiging 12 piso na. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Inaprubahan na ng Malacanang ang dagdag na diskwento sa ikinakargang langis ng mga tsuper ng jeepney at UV Express sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ang mas mataas na fuel subsidy simula sa 15 ng Agosto, kung saan mula sa 10 piso na diskwento sa bawat litro ng langis, madaragdaga na ito ng 2 piso. Ibig sabihin, mayroon ang kabuuang 12 piso kada litro ang makukuhang bawas sa gastos pangkrudo ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ng tulong sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon. Sa harap ito ng patuloy na paglobo ng presyo ng gasolina na nagpapaliit sa kita ng mga driver. Kapag naipatupad na ito, inaasahang aabot sa 1,800 pesos kada linggo ang matitipid ng mga driver. Simula noong Abril, umabot na sa 93,000 PUV drivers ang nakinabang sa ayuda sa langis. Bukod dito, inatasan ni Executive Secretary Recto ang pagpapatibay ng mga hakbang ng gobyerno upang maprotektahan ang ekonomiya, mapigilan ang pagtaas ng mga presyo at matiyak ang suporta sa mga sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Dagdag pa rito, inatasan din ni Executive Secretary Recto ang DSWD na tiyaking makararating ang uplift assistance sa mga nangangailangang sektor, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang manggagawang mababa ang kita. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, serbisyo at ng pamasahit sa transportasyon. Ilan ito sa mga dahilan ng pagbagal ng inflation rate ng bansa nitong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat

0: Elijah Calas.
1: Bumagal sa 6.2% ang headline inflation ng bansa noong July 2026 mula sa 6.4% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Naging pangunahing dahilan sa pagbaba ng inflation rate ang mas mabagal na pagtaas ng pamasahe at presyo sa transport sector na pumalo sa 11.9% noong Hulyo kumpara sa 12.8% noong Hunyo.
2: Yung ating kumbaga from January to July this year, nag-peak tayo sa ngayon noong April wherein we recorded 7.2% and then it went down to 6.8% in May, 6.4% in June and 6.2% in July. So basically the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level.
1: Nakatulong din sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng gastos sa education services na naging 1.9% mula 4% at sa restaurants and accommodation services na bumaba sa 6.8% mula 7%. Binigyang diin ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na ang mga natitipid na pondo mula sa pagbagal ng presyo ng bilihin ay direktang nakatutulong sa budget ng mga pamilya para sa pagkain, transportasyon at pag-aaral na nagpapatunay na gumagana ang mga programa ng pamahalaan laban sa mataas na presyo ng bilihin. Tiniyak din niya na bagamat maganda ang direksyon ng inflation, hindi hihinto ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga solusyon para mapanatiling abot-kaya ang mga pangunahing produkto at maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, mas pinarami pa ang mga gamot na hindi nabubuwisan ng value-added tax ayon sa Bureau of Internal Revenue. Sa ilalim ng bagong revenue memorandum circular, maabot na sa 2,277 na uri ng VAT-exempt medicines ang saklaw ng programa. Kabilang dito ang mga gamot para sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness at iba pa. Ayon sa BIR, line itong mabawasan ang gastusing medikal ng mga Pilipino, lalo na ang mga sumasailalim sa pangmatagalang gamutin o gamutan. Tatandaang binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang pagpapalawak ng akses sa abot-kaya mga gamot at serbisyong pangkalusugan. Tiniyak naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang patuloy na monitoring sa mga butika sa buong bansa para masigurong ipatutupad ang VAT exempt sa mga consumer.
3: Every time na may endorsement ng FDA, immediately naglalabas kami ng revenue memorandum circular para pagpapatupad nito. And that is a regular thing na ginagawa ng BIR. So expect that in the coming days, may madadagdag pa sa mga VAT exempt medicines na yan.
4: Pinalaki ng House Committee on Energy ang mga panukalang magpapababa ng singil sa kuryente, kabilang ang mga pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act o PIRA at pagtanggal sa system loss charge na pinapasa sa mga consumer. Dahil dito, tiniyak ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration ang kanilang suporta sa mga panukalang reforma. Alinsunod ito sa binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon sa ERC, maaring ganap na tanggalin ang mga non-technical laws tulad ng mga dulot ng illegal connection at power pilferage, habang patuloy na pinag-aaralan ng iba pang mga hakbang para tuluyang mapababa ang singil sa kuryente. Ipinahayag din ng Meralco ang kandaan itong makipagtulungan sa Kongreso at sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-aaral ng mga panukalang reforma, habang patuloy rin nilang isinasagawa ang refund na iniutos ng ERC para sa mga consumer.
5: Pakinggan namin, nakikinig po kami sa mga hinaing ninyo at gagawin namin ang lahat. Inyo itong kongresong ito, hindi po ito para sa mayayaman, para po ito sa maralita.
0: Mas pinaigting na pagtugon, transparent at inklusibong pamahalaan. Yan ang titiyakin ng Palasyo sa isusulong na priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. sa 20th Congress. Kabilang naman sa mga isinusulong ang pag-aalis ng buwis sa mga manggagawang kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
6: Inihahanda na ng Malacanang ang mga priority bill o panukalang batas na isusulong ng administrasyon sa 20th Kongreso sa pagpupulong ng ad hoc team ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Inilatag ang mga panukalang batas alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagtugon ng gobyerno, gawing transparent at inklusibo ang pamahalaan. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapabilis sa pagpapalago ng ekonomiya, pagbibigay ng tax relief o pag-alis ng buwis sa mga manggagawa na kumikita ng 350,000 piso pababa kada taon.
7: Working on it ang DOF. At alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubusisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
6: Kasama rin ang pagpapababa sa bayarin sa kuryente sa pamamagitan ng pag-alis ng system loss charges, pagpapalakas ng supply ng enerhiya at pagkain, pagpapalawak ng social protection, pagpapaigting sa kampanya laban sa korupsyon, at pagpapabuti sa paghatid ng serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng reforma. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, salamin ito sa direksyon na inihayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Paghahanda rin ito sa nalalapit na full LEDAC meeting kung saan tatalakayan ng Ehekutibo, Senado at Kamara ang mga batas na makapagbibigay ng konkretong benepisyo para sa mga Pilipino. Kalezal Pardilia, para sa Bayan.
0: At abangan, isang babae arestado matapos ireklamo sa pang-scam ng K-pop concert tickets sa Maynila. At libreng sakay ng MRT 3 at LRT 2 para sa mga national ID holder, umarangkada na ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga tsuper ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeepney.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa Schoolmates,
1: the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Sinagot ng dating COA State Auditor ang mga katanungan ng mga Senator Judge sa 13th araw ng impeachment trial. Ayon sa kanya, walang ni isang opisyal na resibo o sales invoice at puro acknowledgement receipts lang ang natanggap ng COA mula sa Office of the Vice President para patunayan ang tamang paggastos ng confidential funds. Inang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, muling sumalang sa witness stand ang dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Tinanong siya kung nakagawaan ng mga ahensyang kanyang inaudit ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice sa pagliliquidate ng confidential funds.
2: Ito po yung kauna-unang beses na puro AR po yung sinamit sa amin.
3: Iyan ang naging sagot ni Attorney Roderick Wamil matapos tanungin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung naging standard ba ng mahigit 30 ahensya na na-audit ni Wamil ang hindi pagsusumite ng official receipts at sales invoice tulad ng ginawa ng Office of the Vice President OVP sa pagliliquidate ng 125 million pesos confidential funds noong December 21 hanggang December 31, 2022.
4: Sa mga ahensya na ito, 30 ahensya, masasabi mo ba na nire-require din yung liquidation ng official receipts at ng sales invoice?
2: Yes po, Your Honor. Kasi yung requirement po ng circular ay ini-enforce po namin sa lahat ng agencies na ino-audit po namin.
4: So sa 2022, from December 21 to December 31, ilang sales invoice o kaya official receipt ang kasama dun sa mga liquidation report?
2: Wala po sinabit sa amin, Your Honor.
4: Ni isa?
2: Acknowledgement receipts lang po yung sinabit sa amin.
4: 849 acknowledgement receipts, tama?
2: Yes po, Your Honor.
4: So, ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice?
2: Yes po, Your Honor.
3: Tinanong din ni Pangilinan si Wamil kung paano mabeberepika na talagang gamot ang binili ng OVP gamit ang confidential funds kung wala itong naisumiting sales invoice o official receipts.
4: Doon naman sa usapin ng kung walang sales invoice at walang official receipt, masasabi mo ba na halimbawa yung sa medicines, talagang medicines ang ginasta?
2: Kung sinabit po sana sa amin yung official receipt po or sales invoice, masasabi po sana namin. Pero since AR lang po sinabit, hindi po namin masasabi.
4: So, documental. Kasi sinasabi nilang, total naman, just to wrap up, gamot naman yan eh. Di ba? Mabuti nga, bumibili ng gamot. Masasabi mo ba dun sa liquidation report nila na yung 122 million worth of medicines ay talagang medicines ang binili?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Tinanong naman ni Senator Judge Rizon Tivero si Wamil kung nakapagsumite ba ang OVP ng anumang evidence of success bilang patunay na naging matagumpay ang pagbibigay ng reward sa mga informant.
5: So to clarify further and confirm, hindi nagbigay ng evidence of success si Vice Presidente, pero lumabas ang pera at marami ang nakatanggap ng reward.
2: Tama Based po? On the documents po, Your Honor. Yes, okay.
5: Ano po yung pinahihiwatig na hindi nakapagbigay ng patunay ng success ng intelligence or surveillance operations, pero maraming lumabas na pera at maraming tumanggap ng reward?
2: Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nag-comply yung OVP po dun sa requirements ng joint circular.
5: So, ngayon na wala nga yung evidence of success, matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta dun sa mga informants?
2: Hindi po, Your Honor.
3: Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung pinapayagan bang paggamit ng mga alias sa supporting documents para sa rewards payment ng mga informants sa ilalim ng confidential funds.
6: Allowed ba yung code names? Allowed ba yung alias sa inyo?
2: Based on the provision of the joint circular, it is neither allowed nor prohibited po since silent po yung joint circular as to that.
6: Is that as of 2015 or even in previous liquidation of confidential funds?
2: Based on my recollection po, even yung dating circulars po, buhat nung nag-assume po ako sa IGFA, wala naman pong provision as to the use of aliases.
6: So bawal ang paggamit ng alias?
2: The circular is silent po.
3: Binigyan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang pangangailangan i-update at palawakin ang mga patakaran ng COA sa pag-audit ng Confidential Intelligence Fund para mapalakas ang pananagutan sa paggamit ng mga ito. Layunin itong mabigyan ng security clearance sa mga auditor para ma-access ang classified documents.
1: Dayang, ngayong araw pormal lang natapos ang direct examination, cross-examination at interjection sa dating state auditor ng COA Ikpao na si Attorney Roderick Mawil. Ito ang pinakamatagal na pagtatanong sa isang witness sa impeachment trial na umabot sa 3 araw. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, pinasinungalingan ng ilang law enforcement agency sa mga ulat, sinasabing na-aresto na umano si Senador Bato de la Rosa. Nagbabala naman ang Malacanang sa publiko hinggil dito at iginiit na isang paglilihis lang ito ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Inang ulat ni Sheila Natividad.
7: Nadapa.
8: Kaya masinat Lord Mr. Public, kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
7: Nagdabog.
9: Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga.
7: Nakiusap at bigla na lang naglaho, magtatatlong buwan na buhat noong huling magpakita si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Si de la Rosa na walang parang bula matapos ang nangyaring insidente ng putukan sa Senado noong May 13. 2 araw matapos maisa publiko, arrest warrant na inisyu laban sa kanya ng International Criminal Court para sa umano'y crimes against humanity. Kaugnay ito ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Pero nitong Martes, naalarma ang publiko sa naging usap-usapang naaresto na umano ng mga otoridad ang senador. Si Attorney Jimmy Bondoc, tumatay yung legal counsel at defense lawyer ni Senador Bato, nagbahagi ng tila cryptic post sa Facebook na ngayon ay burado na. Sabi sa post, may parating umanong masamang balita. Dapat din anyang ipagdasal na naway hindi ito totoo para sa ikabubuti ng bansa. Tila sinagot din ito ng kabaliktaran ng Akbayan Party List at sinabing mayroong magandang balita na dapat ay ipagdasal na magkatotoo para sa ikabubuti ng bansa. May hiwalay na post din ng kapwa kaalyadong si Harry Roque at sinabing may nanghudas umano kay Bato. Pero ang mga impormasyon kung naaresto nga ba o hindi ang senador, kinumpirma mismo ng mga miyembro ng media sa mga otoridad. Ang Department of Interior and Local Government binasag ang mga spekulasyong ito. May ugnayan din ng DILG sa mga kapwa law enforcement agencies. Pinasinungalingan naman ng Department of Justice at National Bureau of Investigation ang mga usap-usapan sa umano'y pagkaka-aresto ni Senador Bato.
10: Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. So, on our part, I can say na wala.
7: Bagamat hindi nakita ng personal, may patutsada naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga cryptic Facebook post ni Roque at Bondo.
10: To see it kung ano, pero baka may iniisip silang iba or what, so tingnan natin. Sila yung mas nakakaalam siguro kasi sila yung magkakasama. So we have to look into it, bakit sinasabing nahuli, pero wala talaga. No? Baka kailangan ng content.
7: Ang palasyo, nagbabala at sinabing huwag kaagad magpaniwala sa mga usap-usapan at alamin ang pinagmulan nito. Sabi ni Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, walang laman at konteksto ang mga cryptic post ni Roque at Bondoc. Tila timing din anya ang ginagawa nila para matabunan umano ang mga naisiwalat ng Commission on Audit kaugnay ng mga resibo ng paggasta ng 100 milyong confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina at Department of Education nang maupo siya bilang kalihim nito. Giit din ng palasyo, diversionary tactic ito ng mga kaalyado ng bise. Ang malinaw ngayon, hindi patukoy kung nasaan talaga si Bato. Wala rin maski presensya nito bilang Senator Judge sa impeachment trial ni VP Duterte. Samantala, naniniwala ang NBI na nasa Pilipinas pa si Senador Bato dahil patuloy din anila ang sinasagawang surveillance para matukoy ang kinaroroonan nito. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation ang 20 personalidad kaugnay ng umanay maanomalyang flood control project sa Cebu batay sa naging kumpirmasyon ng Department of Justice. Kabilang sa mga hinainan ng reklamo, ang mga opisyal at empleyado ng DPWH Cebu 3rd District Engineer Office. Kaharap sila sa patong-patong na reklamo kabilang ang malversation of public funds, ilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of documents. Dadaan sa masusing investigasyon ng mga reklamo para matukoy kung may sapat na ebidensya para sampahan ng kaso ang mga personalidad na dawit sa umano'y anomalya. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyang pagkakataon ang lahat ng respondents na makapagsumite ng counter affidavit. Maaring pagbigyan ng National Bureau of Investigation ang hiling na maipagpaliban ang pagdalo sa sabpina ng kampo ni na former Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay na investigasyon sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Pero hinamon ni NBI Director Melvin Matibag ang mga ito na dumalo sa investigasyon para makita at masagot ang mga ebidensyang ihaharap sa kanila kaugnay ng umano'y honey trap at human trafficking plot. Ayon kay Matibag, nasa fact-finding stage pa lang ang investigasyon at layunin itong makalap ang mga impormasyon para sa mga posibleng kasong maaring isampa. Dagdag pa niya, mahalagang harapin ng diretsahan ang mga paratang at magbigay ng malinaw na pagpapaliwanag ang mga nasasangkot. Samantala, kinumpirma rin ng NBI na humingi ng tawad ang isang talent manager kay Executive Secretary Recto. Ayon sa ahensya, ang nasabing paghingi ng dispensa ay personal at maaaring makatulong sa patuloy na investigasyon. Dahil inamin umano nito ang pagiging bahagi sa pagpaplano ng umano'y character assassination.
10: Nagahanap sila ng na ma-reset yung schedule, but this is fact-finding eh. His build-up ito, hindi naman ito yung parang may nagreklamo na sa kanila. Malino naman yung sinasabi namin eh. This is in relation to sa possible na mga kaso. So we are exercising our subpoena power for somebody to na person of interest na makapagbigay linaw dito.
0: Samantala, kalabosong isang babae matapos umanong magsagawa ng online concert ticket scam at mambiktima ang ilang K-pop fans. Babala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa publiko maging mapanuri sa pagbili ng mga ticket online para makaiwas sa mga manloloko. Yan ang ulat ni Ryan Lesillas.
11: Nakabidyo po kayo. Nabulaga ang babaeng ito matapos ang damputin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa loob ng isang mall sa Maynila. Inaresto ang babae matapos siyang ireklamo sa pangi-scam ng concert ticket. Nang magkaabutan ng pera, agad siyang pinalibutan ng mga operatiba ng PNP ACG. Nag-ugat ng operasyon matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang isang nabiktima ng suspect. Nabukig ang modus ng 27 taong gulang na IT specialist matapos makita online na may kapareho ang kanyang ticket number. Dito na, ikinasan ng PNP ACG ang entrapment operation. Ayon kay ACG Director, Major General Wilson Asueta, ibinibenta ng suspect ang ticket sa halagang 14,000 piso. Mas mababa umano ito kung ikukumpara sa original na presyo.
12: Initially, mayroong nag-report sa atin. Then, of course, dahil may report, then pinag-aaralan natin yung kanyang online page. So, we were able to review sa social media na nagkaroon nga ng online advertisement and selling of promotion of selling these concert tickets.
11: Kwento ng biktima, nakilala lang niya online ang suspect. Mabilis daw ang naging transaksyon kung saan agad siyang nagbigay ng down payment na abot sa mahigit 14,000 piso. Pero matapos magkabayaran, wala daw maipakita na ticket ang seller.
12: Accordingly, meron ang nagbigay na yung iba ng full payment, ang iba nagkaroon lang ng down payment na 10,000.
11: Sa ngayon, naabot na sa 12 ang nagsampa ng reklamo laban sa suspect. Nasampahan na rin ito ng patong-patong na kaso.
12: We were able to file a case of estafa. So that is in violation of the revised penal codes, 315, Article 315. So of course, in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. So pwede siyang matulan kung siya ay makonvict ng pagkakulong ng at least aabot sa more than 6 months to 2 years.
13: Marami ang kayang gawin ng isang K-pop fan. Mag-ipon, magpupuyag para sa online queue para lang makita ang kanilang iniidolo. Pero paano kung iyong inaasambasan na konserto mauwi sa Pandoloco? Kaya naman, sabi ng PNPACG, huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita online, lalo na kung ito ay kahinahinala. Mula dito sa Kampok Rame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
7: Agad na inaksyonan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga report sa ahensya tungkol sa mga tech scam kung saan ginagamit ang mga pangalan ng ilang ahensya ng pamahalaan para makuha ang kanilang impormasyon, lalo na ang kanilang bank account. Nagpaalala naman ng CICC sa publiko na ang text messages na may kasamang kahit anong link ay siguradong panloloko. Ayon kay CICC Undersecretary Attorney Renato Paraiso, ipinagbabawal na ng National Telecommunications Commission ang paglalagay ng link sa mga text message dahil sa lumalalang panloloko sa publiko. Anya, dahil sa paggamit ng artificial intelligence o AI, mabilis nang nakakagawa ng kaparehong website o online page kung saan gayang-gaya ang itsura ng mga lehitimong government agency websites.
14: Sa mga kababayan natin, kaya nga pinaalalaan ko yung mga kababayan natin, go to the official websites lang, yung may .gov.ph sa dulo. That's one. And kung pupunta kayo sa mga social media pages, na lahat kami, we made an effort na magpa-verify ng mga pages namin. So yung mga sa Facebook, may blue check.
7: Sumalang na rin bilang testigo ng prosecution si COA State Auditor Celine May Del Campo para sa paglilites kay Vice President Sara Duterte. Dito, isiniwalat niya na simulaan 2014 hanggang ngayon, tanging si Vice President Sara Duterte na tumayong kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
15: Kinumpirma ni Commission on Audit Ikfao State Auditor Cailin May Del Campo na si Vice President Sara Duterte lang ang DepEd Secretary na may confidential funds batay sa mga nagdaang kalihim na ahensya simula 2014.
16: Nung magsimula po ako sa COA, sa Ikfao, ang na-audit ko lang po na liquidation documents ng Office of the Vice President ay kay Vice President Sara Duterte.
17: Bakit siya lang, Ms. Madam Witness?
16: Dahil nga po from 2014 hanggang sa ngayon po, yung naisubmit po sa amin na liquidation documents is kay sa confidential fund po ni VP Sara. Sa DepEd naman po, ang na-audit ko lang po na liquidation documents na nasubmit sa office namin is liquidation documents sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte noong siya ay Secretary of Education.
17: Okay, bakit? Bakit si Secretary of DepEd Sara Duterte lang?
16: Dahil po from 2014 to present, siya lang po yung Secretary of Education na may confidential fund.
15: 500 million pesos na pondo para sa OVP simula Disyembre 2022 hanggang Setyembre 2023 at 112.5 million pesos para sa DepEd habang kalihim pa si Duterte ang iniimbestigahan. Batay umano sa record si Del Campo, naglabas ang COA ng Notice of Disallowance noong August 8, 2024 para sa confidential funds sa OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Ipinagpatuloy rin umano niya ang audit sa mga tugon ng OVP sa Audit Observation Memoranda para sa una hanggang ikatlong kwarter ng 2023 na nauwi rin sa isa pang Notice of Disallowance noong March 31, 2026. Hindi naman pumayag ang depensa na ma-stipulate ang 4,492 na dokumento ng acknowledgement receipts sa OVP at DepEd.
17: Ebidensya nila yun eh. Bakit ayaw nilang pakita?
15: Sinimulan din ng prosecution ang pagpresenta ng documentary evidence, kabilang ang tabulation at 845 acknowledgement receipts para sa liquidation ng confidential funds sa OVP noong huling kwarter ng 2022. Iminungkahin naman ni Attorney Lorna Kapunan na gamitin na lamang ang mga dokumentong hawak na depensa para hindi na kailangan pang pagtugmain ng mga kopya na magkabilang panig. Samantala, ikinagalak ng prosecution panel ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon ng kampo ni Vice President Duterte laban sa umunoy mini-trial ng House Committee on Justice. Ayon sa Korte Suprema, moot na ang mga petisyon dahil nasa Senate Impeachment Court na ang jurisdiksyon ng paglilitis.
18: Panahon na po para mag-move on ng depensa, sa usapin po ng mini-trial, sa usapin po ng fishing expedition, winakas na po ng Korte Suprema ngayong araw na ito yung lahat po ng propaganda na katulad po nito. Sabihin, ang talagang lunsaran po ng laban ay dito sa Senate Impeachment Court hanggang sa pinakadulo.
19: At least hindi na tayo kakabakaba na baka mamaya bukas makalawa ay patitigilin tayo dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution.
15: Ipagpapatuloy sa Lunes, August 10, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan sasalang muli bilang witness si Del Campo. Ipinatawag rin para tumestigo sina Special Dispersing Officer na OVP na si Gina F. Acosta, Special Dispersing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at Chief Legislative Archive Officer Marivic Fareha ng House of Representatives. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Magandang balita naman po para sa mga commuter. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa mga pasaherong mayroong national ID simula ngayong buwan, August 5 hanggang August 26. Yan ay bilang pag-unita sa anibersaryo ng pagpatupad ng Philippine Identification System Act o Republic Act 11055. Maaaring pong mabilang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Tuwing Miyerkules, kailangan lang magpakita po ng physical, digital o printed copy ng national ID. Kasabay nito ay maglalagay din ang Philippine Statistics Authority ng mga registration spots sa Araneta, Cubao at Taft Avenue Stations para sa mga gustong kumuha ng national ID. Bukod dito, nakatakda rin magkaroon ng hiwalay na libreng sakay at MRT3 sa September 16 para naman sa pagdiriwang ng Global Identity Day.
20: Tiniyak ng Commission on Elections na handa na sila para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa darating na Setyembre. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV, Cotabato.
21: Handang-handa na ang COMELEC para sa barm election. Ito ang tiniyak ni COMELEC Chairperson George Irwin Garcia sa press conference kahapon kasama ang Bangsamoro Transition Authority sa pangunguna ni Speaker Muhammad S. Yacob. Nagbigay si Garcia ng update sa paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections kabilang ang mga alituntunin at proseso sa pagboto at mga hakbang para matiyak ang maayos, malaya at kapanipaniwalang halalan. Binigyan din ni Garcia ang papel ng media sa paghahatid ng tama at napapanahong impormasyon sa mga botante. Inilahad din niya kung nasaan na ang kahandaan ng COMELEC at mga nalalabing hakbang bago ang araw ng halalan.
22: 95% na handa ang COMELEC. Konting-konti na lang yung kulang namin, regional director ng Bangsamoro Electoral Office, at makukonfirm niya na yung lahat ng sinasabi natin, yung kahandaan, naandun na kami.
21: Tiniyak naman ni BTA Speaker Yacob ang kahandaan ng Bangsamoro Transition Authority para sa mga pagbabagong magaganap bago at pagkatapos ng halalan, lalo na sa maayos at paglipat mula sa transition government patungo sa unang halal na Bangsamoro Parliament.
23: We strengthen our framework para yun na yung ma-continue from now as transition, na ano yung mga good practices. Ginawa namin na may framework para yun na yung makontinue ng mga new elected parliament. Meron po kaming ginawa na roadmap na transition of the new elected. In fact, the parliament able to develop a strategic plan.
21: Binigyan din naman ni Garcia na patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa Bangsamoro Parliament, mga ahensya at pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang isang malaya, mapayapa at maayos sa kapanipaniwalang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election.
24: Nakatakdang isagawa ang barm parliamentary election ngayong September 14, 2026. Isang makasaysayang hakbang tungo sa matatag na demokrasya at pamamahala sa Bangsamoro. Mula dito sa Davao City, Tricia Aragon para sa Bayan.
0: Nakikitaan ng malaking potensyal ng ilang mga pribadong sektor ang panukalang pagpapatayo ng Pax Silica sa New Clark City sa Tarlac. Nasaan kasing magpapalakas ito o mapapalakas ito ang manufacturing sector at makalilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Sa kabila nito, kinilala rin ang pangamba ng ating mga kababayan sa posibleng epekto nito sa kalikasan. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
2: Suportado ng mga kinatawan ng pribadong sektor ang panukalang Pax Silica Hub sa New Clark City na anila ay may potensyal na magpalakas sa manufacturing sector at makalikha ng libu-libong trabaho. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer, nakikita ng pribadong sektor ang Pax Silica bilang pagkakataon para makasabay ang Pilipinas sa development ng mga high-tech at artificial intelligence o AI-related na industriya.
3: Ito ba'y mabuti sa Pilipinas? Ang sagot doon is yes. Iaakyat natin ang participation ng Pilipinas imbis na bench warmer, kumbaga sa basketball, tayo ay nasa first five. Tayo ang nasa gitna at sentro ng pagde-develop ng bagong technology that will lead us in the next 20 years.
2: Samantala, binigyang diin naman ni Philippines Ease of Doing Business Foundation President Roberto Bobby Alvarez na mas malaki ang pakinabang kung ang mga raw materials ay mapoproseso dito sa bansa at magiging finished products dahil bahagi rin ng Pax Silica Initiative ang pagpapatayo ng mga processing centers at mga factories.
3: Pag hindi natin binago ang pamamaraan natin, sa ngayon, benta lang tayo ng raw material. Nagmamine tayo, we do mining, we sell the product. We have to process. We don't want to buy the car every time and sell the steel. We want to make the car.
2: Sa pagtataya ng PCCI, nasa 150,000 direct jobs at higit 700,000 indirect jobs ang malilikha nito. Dagdag pa ni Ferrer, mangangailangan ang mga bagong industriya ng mga highly skilled Filipino workers kaya't nakikipagtulungan na sila sa TESDA, DepEd at CHED para maihanda ang mga susunod na henerasyon ng mga manggagawa.
3: The objective is the harmonization of both environmental protection as well as having a sustainable factories or development center.
2: Sa huli, kinikilala ng pribadong sektor ang mga pangamba kaugnay ng posibleng epekto nito sa kapaligiran at mga nakapaligid na komunidad. Pero iginiit nilang babantayan nila ang implementasyon ng proyekto.
3: The private sector and other associations supports Pax Silica. But we also need to put the safeguards that all of your concerns, you know, from the people, the water, energy, trabaho namin na to be able to put all those safeguards to reassure the Philippine public that, you know, this is good for the country.
2: Matatanda ang isa ang Pax Silica sa mga proyektong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2026 State of the Nation Address. Ayon sa Pangulo, layon ng Pax Silica Industrial Hub na makalikha ng dekalidad ng mga trabaho at mapalago ang ekonomiya habang nagiging bahagi ang Pilipinas ng pandaigdigang AI at technology value chain. Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: Pinalalakas pa ang kaalaman ng mga kabataan sa digital literacy, online ethics at responsabling paggamit ng teknolohiya sa pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa Pasay City. Yan ang ulat ni Gavin Liegas.
4: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development at National Youth Commission ang pagbubukas ng ASEAN Youth Summit sa PICC sa Pasay City. Tinatay ang 300 kalahok mula sa ASEAN member states ang dumalo, kabilang ang mga youth leader at kinatawan ng iba't ibang sektor. Layo ng dalawang araw na summit na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa digital literacy, online ethics at responsabling paggamit ng teknolohiya. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, malaki ang tulong ng teknolohiya sa edukasyon at hanap buhay, pero kasabay nito ang paglaganap ng maling impormasyon at peking social media accounts na ginagamit sa panloloko.
5: Many have fallen victim to these schemes, losing their hard-earned money or sharing personal information with people they believe they could trust. For some, the amount lost may seem small, but for a struggling family, it can mean food on the table, medicine for a sick loved one, or school expenses for a child. That is why we cannot allow misinformation, disinformation, and malinformation to victimize the very people the government is trying to protect.
4: Binigyan din naman ni UNDP Resident Representative to the Philippines, Christopher Bawet, ang mahalagang papel ng kabataan sa paghubog ng hinaharap ng rehiyon sa gitna ng mga hamon sa modernong teknolohiya. Anya, bagamat naaharap ang kabataan sa mga suliranin tulad ng digital divide, kawalan ng access sa internet at paglaganap ng misinformation at cybercrime, sila rin ang susi sa pagbabago.
6: You are the one to shape a new digital age for ASEAN.
5: one that is not for the richest, not one for the big businesses, but one that will actually benefit the people, all the people, including the most marginalized one, for them to get jobs, to get an education. One that would actually provide services to communities, not only the one in the cities, also the one in rural areas. One that promotes cohesion, not division. And one that makes a difference for sustainable development.
4: Ayon naman kay Budget Secretary Kim De Leon, bagamat nasa 98 milyong Pilipino na ang konektado sa internet ngayong taon, nasa 19 milyon pa rin ang offline. Para suportahan ang digital at emotional safety ng mga kabataan, ilan sa nakalaan sa panukalang 2027 budget ang 3 bilyong piso para sa 40,000 na public internet access points sa mga paaralan, ospital at komunidad sa buong bansa. May 800 milyong piso rin na inilaan sa pagkuha ng 2,000 school counselor na tutulong sa mga mag-aaral na humaharap sa cyberbullying, anxiety at iba pang mental health challenges. Nakalaan din ang 3.2 billion pesos para sa government internship program na inaasahang mapapakinabangan ng higit 53,000 kabataan.
1: The challenge, therefore, is not simply to build smarter machines, but to build a more inclusive society, one where innovation reaches rural and urban communities alike, and every young person has the chance to learn, create, compete, and succeed. After all, the true measure of digital progress is not how advanced our technology becomes. It is how few people we leave behind.
4: Bilang bahagi ng chairship ng ASEAN Sociocultural Community, hangad ng DSWD na isulong ang isang maayos na kapaligiran para sa mga kabataan na makapagbahagi at mapalakas ang kanilang mga kakayahan na maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence o ang AI, ang new media at makabagong teknolohiya. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Para sa mga pinalaki ng sex bomb, nakatakdang mag-concert ang Philippine Iconic Girl Dance Troupe sa Abu Dhabi sa darating na August 8. Samantala, anong international group ang magbabalik sa bansa para sa kanilang Manila concert sa February 2027? Silipin yan sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
6: Good news para sa mga tagahanga ng Maroon 5. Nakatakdang magbalik sa Pilipinas ang American pop-rock band para sa kanilang concert sa February 7, 2027 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Matatanda ang huling nagtanghal ang Maroon 5 sa bansa noong 2025 bilang bahagi ng kanilang Asian Tour. Magsisimula sa 4,000 pesos ang presyo ng mga ticket, samantalang umaabot naman sa 17,750 pesos hanggang 23,000 pesos ang mga VIP ticket at 16,750 pesos para sa SVIP standing. Magbubukas ang artist pre-sale sa August 12, susundan ito ng RCBC Visa pre-sale sa August 13, Live Nation Philippines pre-sale sa August 14, at General on sale sa August 15. Kilala ang Maroon 5 sa mga hit song na She Will Be Loved, Payphone, at This Love, na patuloy na pinakikinggan ng mga tagahanga sa buong mundo. Patuloy na pinatutunayan ng sex bomb girls na wala pa rin kupas ang kanilang talento. Nakatakdang itanghal ng popular na girl group ang kanilang Get Get Out concert sa Etihad Arena sa Abu Dhabi sa August 8, kung saan sila ang magiging kauna-unahang Filipino act na magpo-perform sa prestigyosong venue. Ibinahagi ni Rochelle Pangilina ng kanyang kasabigan sa social media na para itong isang pagbabalik-tanaw sa mga hindi malilimutang kanta, sayaw at ala-alang pinagsaluhan nila ng kanilang mga tagahanga. Matatanda ang nagtala ng sold out ang kanilang dalawang araw na reunion concert noong December, at dahil sa matinding suporta ng mga tagahanga, nasundan pa ito ng three-night concert noong February. Nakasama rin sa kanilang mga nakaraang show bilang mga special guests, sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Glock 9 at ang P-pop girl group na Bini. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Krell ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.

0: Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan ang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya.
0: Ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Sabi ko, Panginoon, saan ba ako kukuha ng mga pagkain namin? Eh, wala kami talagang impanhap. Eh, mamaya po, mayroon na mga sabi na, ante, mayroon ng bigas, may 20. Ay, salamat. Tapos, mayroon na tayong bibili na may 20.
6: Malaking tulong sa amin yan dahil lalo sa aming mga mahihirap, yung 20 pesos na bigas, eh, napagkakasya, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Samantalang noon, wala yan. Halos hindi ka kumain. Pasalamat sa binigay ng tulong. Sa halagang 20 pesos na bigas, kami ay nakakaraw sa araw-araw.
7: For now, no, lahat ng 20 bigas natin sa buong kapuluan is basically palay purchase from the local farmers. Mm-hmm. Yung kagayang binibenta ngayon dito, galing La Union yan. So we have enough stocks until end of this year. Paano yung next year, di ba? Ang sagot naman doon is by October, mag-harvest na tayo. Yung pinakamalaking harvest season natin, October, November, December. No? So we will have the supply for until middle of next year. And
8: malaki-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga. Katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalo pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahora. Kasi ang bahora rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong sinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
9: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens na may nag-IUU fishing din, i-report din niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
10: It's implemented by the University of collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Maritime Center,
8: mamomonitor naman ng tulad nitong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
9: So we will be putting up more with the Fish Right and BFAR para lalong mapalawak ito.

0: dati po nung masikip po, kailangan po na itabi muna yung truck namin noon para lang po makadaan yung sa Bepal, yung papasok po doon sa may Bepal. Yung pinaluwang po, mas nakakagaan na po kami. Habang nagtatrabaho po kami, nag-aakyat po ng aming mga huli, nakakadaan na rin po yung iba na gusto pumasok po sa looban. Kapag sobrang baba po nung presyo ng isda sa kuwan, sa market, pwede po namin dinadaan dyan para po magtagal yung buhay ng isda. Para ma-sell po naman namin kapag mataas na po yung presyo o kung maganda-ganda na po yung presyo ng isda.
1: Isa ngayon, medyo paunti-unti na rin na may mga kuwan, may mga namumupahan, mga parang bumabalik yung dati na sigla ng fishport. Nagkakaroon na rin ng mga cliente.
2: Pinexpand ito, linakihan, binagyan ng bagong cold storage, glass freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito sa napakaraming bangus dito sa Suwal, sa Bulinaw, sa area na to. Plus, of course, marami din mga isda. So may capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market. Of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas.
0: Tapos puso po kami nagpapasalamat sa DA, sa PDA, at lalong higit po kay President sa kanyang mga programa, sa pagsuporta niya po sa amin na mga mangingisda, sapagkat alam po naman namin na pinagtutuunan niya ng pansin ito para po magkaroon kami ng magandang hanap buhay.
3: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos kapit bahay. Makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Anong po tayong bagyo? Ano ho? Unahin na natin. Inanunsyo na po ng Palasyo ng Malacanang na suspendido. Suspendido po ang trabaho sa gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at sa 22 probinsya sa Luzon ngayong araw ng Huwebes dahil po sa bagyong Maymay at Sihabagat. Narinig nyo na ho, andun sa mga nag-aasikasong mga estudyante sa mga nanay-tatay ho natin, wala na tayong sisihan ng lot na bakit ganito, bakit ganun. Ano, itin lamang po natin ha, suspendido na po ngayon. Tapos po ng Palasyo ng Malacanang, gobyerno, klase, lahat ng antas sa Metro Manila, 22 probinsya sa Luzon. Parehiyon, mga lalawigang walang pasok, Metro Manila, NCR. Abra, Apayao, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Sama po ang Kalinga, Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental, Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac, at Zambales. Mananatiling bukas sa mga ahensya ng gobyerno, nagbibigay po ng basic at health services. Oh. Sa preparedness at iba pang vital services po naman. Ano naman sa pribadong sektor, ang desisyon ay nakasalalay po sa pamunuan ng inyong kumpanyong management. Halima na lamang kung may mga local suspension po naman ang inyong LGU. Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga, siyempre, wala mo na papalaot ngayon. Delikado, hindi magandang dagat. Ano ho? At galaw-galaw sa mga may obligasyon. Okay, labradal, kila sister, araw ho ng bebes ngayon. Ano ho? Para hindi pumanaw. At siyempre, muli po ang ating pagbati po ng isang maulang umaga. Hindi kagandahang panahon. Maraming lugar na pong malawak. Ano malawak? 22 mga probinsya. Apektado, walang pasok. Hindi, no? Ano, naku, kamusta na naman kaya yung ano natin, mga crops natin ito? Yung mga pananim natin, kamusta na naman kaya? Malaking kawalan na naman ito para sa ating mga magsasaka sa kabuhayan. Ay, ingat po sa mga nasa mga lakalye, mga naglalakbay. Walang pasok, ha? Kaya siguradong walang mga estudyante sa labas dapat. of Metro Manila. Buong Metro Manila ho yan, no? At siyempre, sa mga naglalakbay pa rin po naman, sa mga bihera-bihera, may ingat na lamang po tayo at sa hindi kaya yung tuloy-tuloy na pagmamaneho na mahaba-mahabaan, gilid-gilid lang, ano ho? Gilid-gilid lang muna ho tayo at power nap, importante ho yan. At 15-10 minutes, okay na ho yun. Huwag natin balikan yung ating mga malibela. Ay, good morning. Isang maulang agrikulturang araw sa ating lahat, ano, sa ating mga magsasaka. Na matatapang ho natin yung manging isda, huwag mo lang papalaot, ano. At mga kanilang mga pamilya, siyempre, kay nanay, tatay, kay lolo, kay lola, na hirap pong pinipihit pa yung kalang transistor radio para makahanap ng signal. Ay, teka muna, kami hiwala po sa 738 Rocky Lords AM muna, ho. Pansamantala, meron pong pagkukumpuni, meron pong pagsasayos, meron pong ikit pang iniibayo yung kagandahan ng signal at mga programa pa rin ho natin. Okay, so tayo na po ay nandiyan po sa Radyo Television 104.3 The Capital, dyan po sa FM, at dyan po ang DWCI sa may Pintig, Ilocos Norte. May pasok dyan. Good morning kay Mayora, ho. At nandiyan po naman sa DWCJ sa may party ho ng Cagayan. Good morning naman kay Governor Edgar Aglipay, si General, ano ho. Ganun din, good morning na rin kay paring Tom Lanchon. At saka kay paring ang LDAP. May mga taas, ang binag-uusapang taas, hingil na naman sa pasahay ngayon, ho. Magandang maga kay Carlando Marquez.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ingat po, tutok lamang sa mga anunsyo, tutok lamang sa radyo, telebisyon, sa mga sangli ng ating pamala para po sa mga latest kaugnay pa rin po sa mga pagbabantay. Dito po sa magiging lagihon ng panahon sa maghapon, ano ho. Ayun na Metro Manila, buong Metro Manila, walang pasok. Estudyante, maging mga nasa gobyerno. Sa pribadong sektor, eh nasa inyo na ho yan, ano? Nasa inyo na pong pamamahala sa inyong management. Maliban na lamang, may mga lokal na suspensyon, ang LGU po naman natin. Ngayon po ay araw ho ng Huwebes, asa is... O di, wala rin maraming mga bagay na hindi magagawa ngayon, ano? Ano, kamusta na si Alex Ayala? Alex Ayala, ating TWTA champion. Mukha hong balik na. Ito po yung mainit pong sinalubong. Diyan po sa... Meron ng Ayala Manye, no? Natawag. Ano sa Canada? Sinasabing sold out kagad yun. Naubos yung mga tiket para sa kanyang pambungad na laban. Ito po sa National Bank Open sa Toronto. Matapos pong i-anunsi naman yung kanyang schedule. Labis na nasasabing ang komunidad ng mga Pilipino dyan sa Canada na mapanood po siya ng live sa Central Court matapos baluti ng Ayala Mania ang Tennis World. Nasaan papasok si Ayala po sa top 20 ng WTA Singles Ranking, unang pagkakataon po naman sa kanyang karera. Nagain at nagkapuriba po naman ang Senado ng Pilipinas ng isang opisyal na resolusyon upang panangalan ang kanyang pambihirang galing. Yung mga buksingero, pinangararanggalan din natin, di ba? Inililibot pa. Inibigyan pa ng pera. Hindi kaya ng pera to. Ha? Nagpabot din po ng pagbati si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sinabing, nagbigay ang tagumpay na Ayala ng inspirasyon. Kabataan Pilipino na mangarap ng walang limitasyon. At nakatakdang harapin nga po ni Alex Ayala si Alicia Parks ng United States. US na naman. Around of 64 ng National Bank Open sa ginap na alas 8:00 ng umaga, oras sa Pilipinas. Otpuri ang kumpirmado rin po mga kasama niya muli ang tennis legend na si Venus Williams. Doubles division po naman ng torneo. Ayun, na lamang tayo dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Atin po mga headliners, inventaryo ng bigas tumaas ng 6.8% ng Hunyo. Ayon po naman, Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Cloud seeding operations sa Magat Dam. Naging matagumpay. Ayon po naman sa Philippine Air Force.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: At Department of Agriculture, idudulog sa Korte Suprema ang naunang desisyon nito kaugnay po sa Vessel Monitoring System.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Lagay naman natin sa tindihan ng mga pag-ulan ng yayaring ngayon. Laganap eh. Mga dam natin, mga ohaw na dam, siguro nabubunsol ngayon niya sa mga tubig nilang bitbitin ho ngayon. Ano? Good morning. Labing apat na minuto na kapitbahay. Makalipas po ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Si Mama ang chopper, pakikalabit lang. Tutulog-tulog, antok-antok sa manibela. Dilagado ho yan, no? iwas ang aksidente, iwas ako na tayo. Pagka maluwag ang kalye, diyan mas terrible yung aksidente, mas grabe, ano ho? Minsan pagka bumper to bumper, gas lang. Pag maluwag, ah, wala kang kasamayan, diyan mas matindi aksidente. Kaya ingat po ho, ingat at pakiusap lang ho, bawal ang tulong sa malibela, bawal ang pikon sa kalsada.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mga detalye ng balita, niulat po ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng inventory ng bigas sa bansa nitong buwan po naman ng Hunyo. Ayon sa PSA, abot po sa tinatayang 2.51 milyong metric tonelada ang kabuong rice stocks ng inventory sa bansa as of July 1 ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara naman at 2.35 milyong metric tonelada ng bigas o rice stocks inventory noong June 2026. Paman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara naman sa natilanak pa rin panahon kung nakalipas sa taon. Nakabuhang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households, 13.3% po naman sa NFA depositories.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay matagumpay na naisagawa naman ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management ng cloud seeding operation sa bahagi po ng Magat Dam dyan sa Isabela. At ay sa ulat po ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpataas po ng level ng tubig sa naturang dam, ay naibisan din po naman ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit ito. So ngayon, nabubuhol naman yung mga sakahan natin. Buwal na buwal ho sila! Bunsol na bunsol! Hindi ho na mga pagulang naranasan natin eh. Dibinay mo, 22 lugar na probinsya, oh, na walang pasok dahil po sa bangyong yan. Kapatid, na matagal-tagal na rin pong tuyot ang mga lupain malapit sa dam. Hindi ho tuyot ngayon yan. Tumusukaw sa tubig ngayon yan. Nalip po sa epekto ng El Niño phenomenon na siya nakaka-epekto sa kabuhay ng mga magsasaka po naman sa nasabing mga lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils at Bureau of Soils and Water Management ang National Irrigation Administration. Ay, good morning sa NIA at management. Sa pangungunan ni Engineer Ed Gillian and the rest of the gang ngayon. At Magat River Integrated Irrigation System.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, tambay po lamang sa mga bumper to bumper report. Magagaling sa labas, magagaling ko sa lalawigan, ho. Inulit natin sa mga nasa labas at sa mga lansangan. Ingat po tayo pare-pareho. Basa ang kalim, may malalakas sa pagbuhos ng ulan. Metro Manila man o sa labas po at karating lalawigan. Namantala, mag-apil lang Department of Agriculture sa Mugitan po naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Korte Suprema. Ay, good morning kay Sir Nace Breguera. Sir Nace, kamusta nga dyan sa, ano, sa car? Siyang OIC ngayon doon. Siyempre yun ang spokesman, ho. Agnay po sa ano nitong desisyon na itiklara unconstitutional ang vessel monitoring regulation. Ayon sa BIFAR, magsasampay ito ng motion for reconsideration sa Korte Suprema bang hilingin na muling repasuhin ang kapangyarihan ng BIFAR bilang espesyal na ahensya na may kakayang ipatupad ang mandato po naman ng Fisheries Code of 1998. Tampok sa usapin na ayon po naman sa Fisheries Code, ang isang commercial fishing license ay isang prebihiyo at hindi isang karapatan na dapat isailalim po naman sa state rules at mga regulasyon. Kompyasa rin po naman si Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Ay, good morning, Seng. Nababalik na rin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon at muling payagan ng vessel monitoring system na isang epektibong paraan para mamonitor po naman ng illegal at unregulated fishing. Oo nga naman, eh, sino magmamonitor no, kung walang ahis yung magsasagawa, di ba? E di lalo tayo nagka-legit-legit, lalo na problema yung ating mga mangingisda naman. E di kawawa pag gaganoon.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay halos 5,000 barangay, may nanganganib mong sa landslide at magbahadal sa bagyong Maymay at Habagan. Kabayan pa ng lindol, di ba? Pagka may lindol, tapos basa yung lupa, ilag-absorb ng napakaraming tubig, lalong malambot. Lalong nanganganib sa bagho yung mga gusaling hindi matitibay ang pundasyon. Maraming problema. Pinin muna natin ang mga detalye ng balitang ito, si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inalerto ng Department of Environment, Natural Resources, Mines, and

0: Sa Radyo Pilipinas, buong kapulawahan, 20 minuto na kapit bahay maglipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay samantala, tingnan natin dito, pagbabantay sa mga rutang ginagamit sa smuggling sa bansa. Naigting pa ng PNP. Hindi pinaigting, tuloy-tuloy na sinasagawa yung pagpapaigting, may command man o wala. Ah, ganun yun eh. Sabihin natin ang mga detalye ng balita sa J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kanilang kampanya kontra smuggling gayon din sa iba pang anyo ng pananagutahe sa ekonomiya. Ito matapos masamsam ng pulisyan sa mutsaring puslit na peking produkto nitong buwan ng Hulyo na nagkakahalaga na kabuuang 638 milyong piso. Kasabay nito, pinapulihan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. ang lahat ng pulis na kasama sa operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 656 ng mga sospek. Gayon pa ng PNP Chief, malaking dagok sa mga sindikato ang idinulot ng nasabing operasyon, lalo't napeperwisyo nito ang mga lehitimong negosyo, nagpapababa sa kita ng pamahalaan at naglalagay sa peligro sa mga consumer. Dahil dito, sinabi Narcates na hindi nila tatantanan ang pagbuwag sa mga organisadong grupo na nasa likod ng smuggling, sabay panawagan sa publiko na huwag mag-atubiling iulat sa kanila ang mga ganitong klase ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, ay magtagala Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasabay ho ng mga malalakas na ulan na nararamdaman at nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa, hoy, isang malakas na magnitude 6.4 na lindol. Paniguya sa karagatan ng Sarangani, Davao Occidental na kahapon ho. Gosa 5, araw ho ng Miyerkules. Napaulit yan, magnitude 7 eh. Oh, itong naramdamang intensity na yan, umabot sa intensity 4 ang pag-inig sa Jensen City. Dulot ito ng panandayang takot ng mga residente. Siyempre naman ho, partikular sa mga nakapila para sa ayuda sa Sarangani Island. Kukuha ka ng ayuda pagkatapos may lindol. Klaseng pakiramdam yun, di ba? Takot! Lami alin! Opisyal na inanunsyo ng PBOX na walang banta ng tsunami naman sa mansa dulo po ng pag-inig. At ayon sa paunang ulat ng Office of Civil Defense at Lokal Pamahalaan, walang naitalang malubang pinsala sa mga ari-arian. Kasuwanti naman, kayo paman, tuloy ang pagsubaybay sa mga posibleng aftershocks. Sunog na ganap sa Makati City, oh. Hindi sunog, bari lang. Naila, pupunta lang sa dadalo ng birthday sa party ng anak. Citizen, babaro sa Makati eh.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako tayo sa Dagupan. Airing operation sa mga irrigation facility sa Pangasinan. Mabilis na sinagawa ng NIA. Ay, gagawin ng NIA. Dapat sana all nationwide. Kaling po natin ang kwento ng balita na katutok sa Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Hindi nagpatinag sa patuloy na nararanasang masamang lagay ng panahon ang National Irrigation Administration o NIA Region 1 upang makapagsagawa ng clearing operation sa mga irrigation facilities sa Pangasinan. Sa agarang pagkilos ng ahensya sa pamamagitan ng Pangasinan Irrigation Management Office o IMO, inalis ng mga kawani ang mga natumbang puno na ipong putik at iba pang sagabal na nakakaapekto sa mga kalsada at pasilidad ng irigasyon. Ayon sa NIA, layunin ng isinagong operasyon na matiyak ang tuloy-tuloy na paggana ng mga irrigation facility. Mahalaga ang agarang pagtugon upang maiwasan ang mas matagal na pagkaantala sa paggamit ng mga pasilidad, lalo na sa gitna ng nararanasang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning sa mga taga-Dagupan, walang pasok, kansiladong klase trabaho. Sir po yan, ha, inanunsyo na sa mga nasa linya gobyerno, kamusta raw? Okay, yung tropical storm Maymay at habagat dahil po sa kadahilanan yan. Signal number 1, kasalukuyan nakataas ang signal number 1 sa lalaming bahagi po ng Pangasinan, kabilang ang Dagupan. Sample yung malakas sa hangin at pag-ulan. Ang makilan lamang ay nakararasan ng pagbaha sa ilang kalsada dyan sa lungsod tulad po ng Mayumbo, Tuwa at Tapuak. At pahayo po ng pamalaan na manatiling ligtas ay bayan opisyal na pahinan ng Dagupan City Government po naman. O baliban doon, alawang magkasunod na mahinang lindol ang naitala sa karagatan malapit sa Bulinaw, Pangasinan. Ay meron pong magnitude 3.4, 5.23 ang hapon, inundan po ng magnitude 1.4 na aftershocks ng alas 7.13 pong agabi ang naitalang pinsala. Karanas naman ay ilang bahagi ng probinsya ng mga pansamantalang pagkawala ng kuryente dahil sa naka-schedule na maintenance ng Hunyo 30 hanggang Hulyo 6. Tacuban, dako tayo ng Zamboanga. Pahangin ng bigas sa Zamboanga del Norte, sinimulan na. May detali po dyan, si Blancy Boyan, Ralamar.

0: Radyo Pilipinas ang bongga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsimula na ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgo Rice Project para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang bayan at lungsod ng Zamboanga del Norte. Ayon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office, isinasagawa ang distribusyon simula alas 9 ng umaga sa mga itinakdang lugar. Noong ika-4 ng Agosto, ipinamahagi na ang bigas sa mga benepisyaryo mula sa Rizal Manukan at Jose Dalman. Habang kahapon, ipinagpatuloy ang pamamahagi sa mga bayan ng Katipunan at Rojas. Nakatakda namang isagawa ang distribusyon sa ika-10 ng Agosto sa bayan ng Shayan at Sindangan at sa ika-11 ng Agosto ay sa Dipolog City. Patuloy na pinapaalalahanan ng PSWDO ang mga kwalipikadong benepisyaryo na dumalo sa kanilang itinakdang petsa at lugar ng pamamahagi at magdala ng valid government-issued ID upang maging maayos, mabilis at organisado ang proseso ng pagtanggap ng bigas. Layunin ng programang ito na maihatid ang tulong sa mga karapat-dapat na benepisyaryo at matiyak na maayos ang pamamahagi ng bigas sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Bless Iboyan ng Zamboanga. O dyan sa Zamboanga ho. Nagdeklara ho ng dengue epidemic sa Zamboanga City matapos sumabot ng malamang sa 1,241 kaso. Nakita ng malawak na hawaan sa ibang komunidad. Nagkaroon din po ng pagkasunog, aralan, 3.8 ang halaga. Yung Talong Sakay Elementary School, wala naman ang sakdan. Salamat po naman. Good morning, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 1,800 mga benepisyaryo sa Gimara sa katanggapon ng bigas sa ilalim po ng bawat bayan makikinabang program. Idetalo naman dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan Guimaras sa paglulunsad ng rice distribution project sa ilalim ng Sa Bagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office at mga barangay. Layo ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Governor Maria Lucille Nava, makakatulong ang pamamahagi ng bigas upang mabawasan ang pasanin ng mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga habong pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Kabataan First 2.0 agenda ng pamahalaang panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni Congressman JC Raman Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Paul Tarosa, Iloilo. Diyan sa Iloilo, nagpatawag po ng online ng mga pagpupulong ang Iloilo City Emergency Operations Center. Ho. Ang mga response cluster, layon po yan. Handa mga rescue team para sa mantanang bahat pagguho ng lupa dahil sa mga pinalakas sa bagat at sa mga namumuhong bagyo, masang-masa Iloilo City Braces for Enhanced Habagat. Pantala Port Import Policy pinapasuri sa kamara ba ito? Maputektahan ang hagraiser sa Oriental Mindoro. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghain sina Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan at 2nd District Representative Alfonso Umari Jr. ng House Resolution No. 1191 nang humihiling sa House Committee on Agriculture and Food na magsagawa ng masusing pagripaso sa kasalukuyang polisiya ng bansa hinggil sa importasyon ng karne ng baboy. Ayon sa pabatid ng Oriental Mindoro PIO, layunin ng inihaing resolusyon na suriin kung papaano na apektuhan ng pork importation ang kabuhayan ng mga lokal na hog raisers, ang presyo at supply ng baboy at ang pangkalahatang food security ng bansa. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang makahanap ng balanse sa pagitan ng pagprotekta sa lokal na industriya ng pagbababoy, lalo na sa Oriental Mindoro, at ang pagtitiyak na nananatiling sapat at abot-kaya ang supply ng pagkain para sa mga pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng panukalang resolusyon, inaasahan na iimbitahan sa pagdinig ang mga kinatawan ng DA, Bureau of Animal Industry, DTI, Tariff Commission, mga samahanang hog raisers, consumer groups at iba pang stakeholders para makapagbigay ng kanilang rekomendasyon. Inaasahang magsisilbing batayan ang mga susunod na polisiya at posibleng batas ang resulta ng pag-aaral para mapalakas ang industriya ng hog raising habang pinapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Lucena. Lucena, makararanas mo ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at mga kulog pagidlat. Ho. Kaya pinapaalala po ang residente mag-ingat. Mga biglang busang ulan na maaaring magdulot po ng localized flooding o ba sa mga mabababang lugar dyan sa Lucena. Ang gandang maga. Morning, Lucena.
1: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura.
0: Babalikan pa rin po natin ang mga tutok balita natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. May kinag-ugnayan. Agrikultura, siyempre, pagtanggap pa rin po natin ng report. Kugnayan pa rin po sa sama ng panahon naranasan po natin sa buong bansa sa ngayon. Pabalik po kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto,
13: serbisyo,
12: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, 34 na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Pinakataas, ulitin lang natin. Nakataas po sa signal number 2 sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Ito po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at bahagi po ng La Union, Pangasinan, Napayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan. Ngayong araw po yan dahil sa tropical storms na si Maymay, international name po yan ay Kujira. Kujira, dahil dito pinalawig at pinatutupad mo, no sale policy. Dati na, no sale policy. malawak ang suspensyon sa transportasyon pandagat ng mga pangunahing rehiyon. Ano ho? Selasyon sa status sa mga pantalan sa mga sipons, Zambales, Aurora at Cagayan. Ano pong sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga uri ng sakyang pandagat po sa Zambales, Aurora, Cagayan District. Ilan po ang Batanes at Isabela dahil sa mapangalib na alon at lakas po ng hangin. Nanatiling sarado naman o limitado ang biyahe naman sa mga pantalan. Sako po ng signal number 1 at number 2. Pinapayuhan po ang lahat ng motorbangkan at maliliit sa kapandagat na huwag mo nang papalaot. Inuulit natin. Suspensyon sa trabaho at kasi walang pasok. Metro Manila, 22 probinsya. Opisyal na pong sinuspindihan ng Palasyo ng Malacanang ang klase at sasalat po naman antas na trabaho at antas. Trabaho po naman sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Metro Manila.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hey, samantala, NIA Ilocos Region National Irrigation Administration, good morning sa mga nakatutok dyan. Nagsagawa ng inspeksyon sa Baco Balit Dam makalipas na manalasa ang bagyong si Luis. Detalye naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsagawa ng inspeksyon ang pamunuan ng National Irrigation Administration Region 1 kasama mga field personnel sa head gate ng Bakit-Bakit Dam sa bayan ng Rosales, Pangasinan, sa gitna ng matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Luis at ng hanging habagat. Layunin ng naturang aksyon na suriin ang pangkalahatang kalagayan ng mga struktura at ang bilis ng daloy ng tubig habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang maagap na pag-inspeksyon upang agad na matukoy at matugunan ang anumang posibleng pinsala o suliranin sa pasilidad na makaiwas sa mas malalang epekto ng sakuna at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga kalapit na komunidad na umaasa sa dam. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat na dyan sa Tayub, Pangasinan na Tropical Cyclone Wind Single No. 1. Sama pong silang ang bahagi ng Pangasinan, kabilang po dyan ang Tayub. Ano ho? Kaya patuloy mararanas sa ang bayan po ng mahina katamtaman ng isang umisang malakas sa pag-ulan dahil sa bagyo at habagat. Kaya pinapayuhan residente sa mababang lugar, mag-ingat sa banta po ng pagbaha. Ayos, suspindi ito ba klase ron? Aha. Mag-ingat din po sa papanawagan dyan sa gobyerno ng Tayub. Basta basang maniniwala sa Plate News.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
0: Samantala, PCG Pangasinan, Philippine Coast Guard ho yun. Nagpatubad na ng no-sale policy sa dahil sa bagyong si Maymay. Ano yung binabanggit natin kanina? Hindi natin lang mga detalye ng balita si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas sa Yung.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigpit na pinaaalalahanan ng Philippine Coast Guard Station Pangasinan na ang mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa baybayin lugar na iwasan ang lahat ng sea at weather-related activities habang umiiral ang masamang panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Ayon sa Sea Travel Advisory na nilabas ngayong Agosto 5, hindi pinahihintulutang maglayag ang mga sasakyan pandagat kung nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal sa kanilang port of origin, daraanan o destinasyon, maliban kung hihinto lamang upang humanap ng masisilungan. Batay sa awiso, nakataas ang TCWS No. 2 sa mga bayan ng Anda, Bolinao at Bani, habang TCWS No. 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Pangasinan. Hinihikayat din ng Coast Guard lahat na may-ari ng sasakyang pandagat, watercraft at mga mangingisda na mag-ingat at huwag munang magsagawa ng mga aktibidad sa dagat upang maiwasan ang anumang maritime incident. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya yung bagyong Tropical Storm Maymay, tingnamataan po yan sa vicinity ng Bantay, Ilocos Sur. Tapos ang maglandfall kanina yan, as Luzon ng madaling araw, ay maximum sustained winds sa 65 km per hour malapit to sa sentro. Umabot naman sa 110 km per hour ang bugso ng hangin. Gumagalaw ito, pabalik po ng silangan or eastward. Bilis po na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone 1 wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang bahagi po naman ng La Union. Ingat-ingat tayong lahat, oh! Meron tayong bagyo! At yan natin mga kaugnayan, at mga kasama ngayon mula po sa tanggapan ng Bureau of Soil and Water Management.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning kay Ma'am Corazon Ditaro, Engineer 2 Agro-Hydrology and Rain Simulation Section. Water Resources Management Division ng Bureau of Soils and Water Management. Ilanin pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin sa cloud seeding na yan. Magandang umaga. Good morning po. Good morning, Ma'am Corazon Ditaro. Magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahirbo. Magandang umaga, Madam Corazon.
15: Good morning po, Kahiro, at sa ating pong mga tagapakinig ng ating pong usapang agrikultura.
0: Oh, ma'am. Oh, ma'am. I'm saying, ma'am, parang malungkot ka kasi wala, kasi maulan na, no? Gandang maga, ma'am. Ano? Kamusta, ma'am, dyan sa lugar nyo ngayon? Maulan ba? Nasaan ka bang lugar ngayon?
15: Andito lang po sa Quezon City.
0: Okay. Ma'am, kamusta po? Ano po itong mga latest ng sa inyo dyan sa Bureau of Soil? Mukhang katuwang kayo. Kasama ang DA, ang NIA. Ito po sa cloud seeding at mukhang kasama nyo pa rin po ang Air Force dito. Ikwentuhan nyo nga po kami, mukhang malaking tulong ito sa agriculture sector ng agrikultura sa mga dam na medyo nanganganib. Pero ngayon talagang buluwak ho yung tubig eh. Nabubulunan ho yung mga dam ngayon kasi nga sa malalakas sa pag-ulan. Kamusta po yung mga latest monitoring natin at sa mga latest activity dyan?
15: Yes po, sa kasalukuyan po, meron po tayong sinasagawa na cloud seeding operation sa Magat Dam, watershed, and agricultural areas po sa Region 2. And dahil nga po meron po tayong sama ng panahon at andyan po si Bagyong Maymay, naka-temporary suspend naman po ito at wala pong lipad dahil po meron pong natural rains at nagpapasalamat tayo na may tatatanggap po ngayon na mga natural na ulan yung atin pong mga dams at mga kabawi po sila.
0: Oh. Eh, ito para maabatan natin at malabanan yung matinding tagtuyot. Epekto nito, yung El Nino, no? Kaya kayo nagkaroon po ng mga serye ng cloud seeding operations. So sa ngayon, pansamantala, tigil muna ito dahil sa ganito yung ating kondisyon ng panahon.
15: Ito, automatic din po yun kapag mayroong bagyo, low pressure area, hindi po pinapayagan din ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAF na lumipad dahil nga po ay light aircraft po yung gamit natin sa pag cloud seeding doon sa may Magat area. Kaya kapag umigi na po at wala na po yung sama ng palahon na yung bagyo, patuloy pa rin po na magsasagawa ng cloud seeding operation doon po sa Magat dahil kailangan pa rin po na karagdagan pa pong pagpapaulan. Sa kasalukuyan po, ang level nila ay nasa 166.31 as of August 5, 2026.
0: So, medyo malayo pa po ito doon sa 162.90 lang eh. Yung mga nagpataas dito, unang-una yung mga artificial na ulan, ngayon talagang genuine na ulan po ito eh. Meron ba kayong monitor kung gaano kataso sa ngayon? Gaano ba yung nadagdag doon sa mga dam natin? Iba pa?
15: Yes po. Ito po ngayong data natin na August 5 ng Magat Dam level 166.31 nung nagsimula po tayo ng ating cloud seeding operation. Yung kanya pong level noong July 26 ay nasa 161.15 meters lamang po.
0: Oh, at tama ho ba na naglaan po ang ating pamahalaan ng 30 flying hours para po sa kampanyang yan na aabot po hanggang Setyembre 2026? Tama ho ba hanggang Setyembre yan?
15: Yes po, yung ating po mga allocated na oras dito po sa Magat Dam operation, cloud seeding operation ay 30 hours. And then hanggang mag-stretch po ng September 30, 2026 yung operation. Kasama po dyan yung mga in-between, may mga suspension na mag-occur. Gaya po nito, mahaba-habang mga araw din po na nakasuspend tayo. Kaya allowance lang po iyon nung operation hanggang sa maubos po yung nakalaang oras.
0: Okay. Maliban doon sa 30 flying hours na yan, sinasabing meron daw hong karagdagang 3.5 na milyong pisong pondo. inihahanda kung sakasangaling kailanganin pa napahabain ang operasyon. Sa ngayon, magkano po bang ginugugol at magkano bang gastusin natin, ano logistics natin dito pag may ganyang klase ng operasyon?
15: Yung kasalukuyang budget po sa Magat Dam ay 2.5 million lamang po ito noong wala pa po tayong fuel crisis. Pero nagtaas na rin po ang rate ng atin pong mga service provider dahil nga po tumaas din po yung presyo ng ating aviation gas na ginagamit po sa paglipad. So medyo may increase po tayo ng budget requirement para po sa, let's say, 30-hour operation. Isa pinaka-lowest bidders po natin, meron pong 3.5 million na quotation na base po sa ating mga market scoping.
0: Oh, ano ba ginagawa ito, Ma'am Corazon? Ano? Kamata, gumagamit kayo ng teknolohiya, hindi basta-basta nagpapakawala po ng asin, makabago, mga siyentipikong modelo at datos mula sa PAGASA. Ano ito ginagawa? Meron bang representative ang BSMW, ang DA, ang NIA, paglipad po ng Air Force? May mga kasamang ganun ba?
15: Yung cloud seeding operation po natin ay ito po yung artificial natin na kumbaga po ay pinipilit nating mahinog yung isang uri ng ulap, yung seedable cloud. Gumagamit tayo ng seeding agent. Ito po ay vacuum dried salt or NaCl siya at 1% moisture. So nire-release po natin yan o dinidispense doon po sa targeted po na ulap. Ang kadalasan po ng mga ulap, ito po yung mga towering cumulus cloud. Ibig sabihin, meron po itong mga vertical growth or scientific or sa science term, cumulus congestus po ito. Upang mapabilis po natin yung pagbuo ng malalaking raindrops. May tinatawag po tayong process na collision coalescence. Ibig sabihin, magbubunggo-bunggo po yung mga cloud droplets. So, kailangan po natin talaga ng cloud condensation nuclei para mapabilis po na lumaki po yung raindrop. At iyon ay tiyak na magdudulot po ng ulan doon sa target po natin na cloud seeding area. It should be agricultural or yung rice areas, corn or sugarcane, and then sa watershed po.
0: Paano yan, Ma'am Corazon? Mahirap ba? Kung minsan alam naman natin pagka malakas ang hangin, may iwasang kasamang gumagalaw ho yung mga ulap eh. Mahirap ba pagka ganun, bawa na isabog na ho yung asin tapos biglang galaw ho ng ulap dahil sa hangin? Sa target, ano ba, nawawala ba sa target, nawawala ba sa posisyon? Paano yung ganun?
15: Yung ating pong target, especially po kapag watershed area po ni Magat or let's say ng other dams, meron po tayong mga operational decision process. Meron pong pitong hakbang na ginagawa yung ating team. Kasama po doon yung ating pagsusuri ng yung synoptic scale assessment kung favorable po ba na may moisture doon sa ating area. Then yung ating pong mga instability indicator, hinahanap po natin yon. Meron po tayong mga threshold na talagang magiging favorable po na successful yung ating cloud seeding operation. And then ginagamit din natin po yung satellite imagery assessment para po talagang targeted doon, pasok po doon sa watershed and then sa mga rice area dahil po meron po tayong mapping yung ating pong ginagamit na talaga targeted yung ating result sa area. Then yung ating pong PAGASA radar, ginagamit din po natin yung kanilang reflectivity para ma-determine natin yung ating itiseed na mga ulap and then sa resulting values. And then talagang consider din natin po yung aircraft safety para po yun sa ating team on board na maging safe din silang makabalik. And then yun po yung mga marami pong mga parameters, kasama din po doon yung ating pong upper air wind speed and direction. And normal lang din po yun na sa isang area po na siniseed natin ay talagang nagmo-move din naturally yung ating mga cloud formation.
0: Ma'am Corazon, may tatanong lang ako. Halimbawa, kasama ako doon sa aeroplano, sa airport, sinabog ko ng 5:50 ng madaling araw. 5:50! Gano'ng katagal ang inaasa pag ulan? Pag sinabog ko ito ng 5:50,
15: yung ating pong reaction, ibig sabihin po yung result, ay 30 minutes to 1 hour ay magkakaroon po siya ng immediate result. But then again po, yung kailangan natin laging unawain, iba-iba po araw-araw ang magiging result. Depende po yun sa available po natin na si double cloud na
0: matanong ko lang, asin ang ginagamit asin. Natin. Anong klaseng asin? Imported na asin ba yan? Local na asin ba yan? Ano ba yan? Kulay pink na asin ba yan? Ano bang klaseng asin ang ginagamit doon yan? Yan ba imported, local?
15: Ano yan naman ito, sir? Food grade naman po ito. Vacuum dried na salt. Yan po ang requirement natin chlorine, doon sa ating procurement ay 1%, less than 1% moisture content.
0: Gaano karami? Kasi mukhang tama ba, sako-sako? Kada pagpapasabog ng asin sa taas, 15 hanggang 25 sako ng asin ang isinasabog?
15: Yes po, tama po kayo doon, sir. Minimum of 15 bags and maximum of 25 bags po yung load po ng ating aircraft. Kasi depende sa laki, meron pong maliit lang yung capacity. So yun yung 15, kapag manageable po, yun 25 bags po.
0: 25 bags. At 25 bags na yan, nasa magkano inaabot noon? Hindi pa kasama yung freight cost?
15: Yung atin pong sir, total budget na nabanggit ko kanina ay complete package na po yun, hiring of the civilian aircraft, pilot and crew and the allowances, and then yung atin pong seeding agent, naka-isang contract na po yun.
0: Okay. Ang tanong na pumapasok, Ma'am Corazon, ang sabi rin meron bang mga hakbang, anong mga procedure ang sinasagawa? Halimbawa, magre-request ng cloud seeding sa isang probinsya. Pwede ba yun? Paano gagawin?
15: Yes po, sir. Mostly po ng ating mga requesting party ay mga PLGUs, yung ating mga local government. Ini-endorse po yun ng ating mga DARFOs. So meron pong tatlong process yan. Meron po tayong pre-implementation or yung pre-cloud seeding operation. So magkakaroon po tayo ng assessment, and then kapag feasible po yung cloud seeding operation, magkakaroon po tayo ng procurement of ito pong ating package para dito po sa aircraft, pilot and crew and seeding agent. Then hingi din po tayo, magsisik po tayo ng airspace clearance mula po sa Civil Aviation Authority of the Philippines and coordination with our active partner deployment of our experts from the Philippine Airport.
0: Ma'am Corazon, may mga tanong lang dito pumapasok. Sabi, bakit daw hindi pwedeng gawin ang cloud seeding araw-araw? Hindi rin pwedeng gawin kahit saan yan. Dapat may tamang kondisyon ng panahon. Dapat yung makakapal na ulap, yung mga cumulus clouds ang kinakailangan. Dapat walang humigmig, walang humidity, at walang malalakas sa hangin, di ba? Kasi masasayang lang, matutunaw lang yung asin.
15: Yes po, sir. May mga kinoconsider po tayo bago magkaroon tayo ng pag-take off ng eroplano. Kinoconsider natin yung lahat para po meron po tayong tinatawag na value for money, kasi nag-i-invest po tayo ng taxpayers' money po ito.
0: Ma'am, paano sinusubaybayan ng BSWM ang mga tagumpay ng ulan na yan?
15: Meron po tayong mga katuwang na mga cloud seeding partners on the ground. Nagkakaroon tayo ng orientation bago magsimula. They support those video captures that we have. And then we have also the rain gauges along or within the watershed po.
0: Sabi din eh, Ma'am Papa, may tanong pa rito. Kada ho naaapektuhan ng cloud seeding ang supply ng kuryente mula sa mga hydroelectric dam?
15: Actually po, nakakatulong naman na po ngayon yung inflow na meron po dito sa ating dam.
0: Meron pang isa rin eh, ano pa daw bang alternatibong solusyon ng BSWM maliban sa cloud seeding, kaya po ng shallow tube wells? Ano yun?
15: Yes po, meron po tayo. Ang cloud seeding po ay short-term solution. Ang long-term solution talaga po ay mga pagsasagawa pa ng mga malalaking dams, mga other alternative sources ng ating irrigation, kasama po yung mga solar-powered irrigation project, shallow tube wells, ayun.
0: Nako, Ma'am, salamat po sa mga input, sa mga impormasyon binahagi niyo sa amin. Sa ngayon, mabagyo, maulan, mahangin, na muna ang cloud seeding, makakatipid tayo ng malaki. Ang marami pong salamat. Siguro, la, huli na lang, mensahe ninyo.
15: Ay, yes po. Nais ko pong magpasalamat muna sa tulong ng Office of the Department of National Defense, ang ating pong Armed Forces of the Philippines, kasama po yung Philippine Air Force, ang ating Philippine Army, Office of the Civil Defense, the Civil Aviation Authority of the Philippines, UNST Pag-asa, NIA, DRFOs, and PLGUs, ang Water, ours, and then our team in the Magat Dam.
0: Maraming salamat at regards na lang sa ating bagong director po dyan sa Bureau of Soil. Ano?
15: Yes,
0: Solano ba? Tama ba? Okay. Maraming salamat.
15: Ma'am Denise Solano. Sige.
0: Yes, ma'am. Denise Solano. Ayun, good morning kay Ma'am Denise. Good po kay Ma'am. Maraming po salamat. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo tsaka yung exercise at breakfast mo. Okay, ma'am. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kailangan talaga cumulus clouds, makakapal na ulap. Ano ho? Ano kung yung ulap eh, biglang pagdating mo, tumakbo mabilis. Tumakas. Ay, maraming salamat muli sa Bureau of Soil, Water and Management. Thank you sa inyong pagtutuko dyan. Ay, tindenda kay Director Gina Pinilo, ho? Ay, thank you. Salamat sa mga nakasama natin. Walang pasok, ho. Metro Manila, mga gobyerno. Ahan. 22 mga lugar pa rin, ha? Walang pasok ngayon. Sa ngala po nila, Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Mike, Marian. Kapanin po natin sila, Cinda, Nida, Susan, Gemmard. Kapanin po sila, Sam, Mercio, Julius, Camille, Rona. Sa ngala po ni Julius Gonzalez, Christopher Terambulo. Kayo magka-cloud seeding. Ito, Ilustre Robregado, nag-iiwan. Magbagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, o huwag tayong magpalin lang.
11: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
19: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
18: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
20: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
18: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
18: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
20: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makaligpas ng alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Maymay naglandfall na sa bahagi ng Ilocos Sur. Bagyong may international name na Dolphin, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Headlines.
0: Malacanang, sinuspinde ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 22 lalawigan sa Luzon ngayong araw dahil sa banta ng bagyo.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong Maymay.
3: Headlines.
0: Pilipinas nakapagtala ng pinakamataas na ani ng palay para sa 2nd quarter ng taon.
3: Headlines.
0: Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinaas ang pondo ng National Food Authority para sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka.
3: Headlines.
0: House Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan giniit na dapat pa rin sumailalim sa Commission on Audit ang confidential funds taliwas sa argumento ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 6, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglandfall ng Tropical Storm Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa PAGASA, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 kilometers kada oras. Kumikilos ito, pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Inaasahang hihina ang bagyong Maymay at magiging tropical depression ngayong umaga habang tumatawid sa kalupaan. Posible rin na itong tuluyang maging low pressure area pagsapit ng hapon o gabi dahil sa epekto ng kabundukan sa Luzon. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, ilang lugar sa Pangasinan, Abra, at bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, at Cagayan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, at Benguet, gayon din ang Ifugao. Ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mainland Cagayan at ilang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales, patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na sa posibleng malalakas na hangin, matinding pagulan, pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na kondisyon sa karagatan sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy na rin binabantayan ng PAGASA ang bagyo na may international name na Dolphin. Kasalukuyan itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies at makinig sa mga susunod na weather bulletin ng PAGASA para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa bagyong Maymay.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pasok sa trabaho at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sinuspinde ng Malacanang ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Mula sa Malacanang, Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Nagpasok ang mga kawinin ng pamahalaan at mga mag-aaral at all levels sa NCR at ilang lugar sa bansa ngayong araw, August 6, bunsod ng patuloy na malalakas na pag-ulan, dulot ng tropical storm, maymay at ng habagat. Ang suspensyon sa trabaho ng mga nasa gobyerno at pasok sa paaralan ay ginawa ng Malacanang sa pamamagitan ng paglalabas ng Memorandum Circular No. 122 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa Metro Manila, isaklaw ng inilabas na Memo Circular para sa suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Kalakip naman sa memo circular na pinapahintulutan ng mga nasa lokal na pamahalaan na magdeklara ng kanselasyon sa pasok, sa trabaho at paaralan habang ipinapaubaya na naman sa management ng mga nasa pribadong sektor ang pagpapasya kung magpapatupad din ng suspensyon. Sa kabilang dako ay magiging tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 200 pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa San Fernando City, La Union dahil sa banta ng pinagsamang epekto ng bagyong maymay at ng habagat. Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng monitoring at assessment sa mga evacuation center upang alamin ang kalagayan ng mga lumikas at matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa Pangasinan, nagsagawa rin ang inspection ng DSWD sa evacuation center sa barangay Dakap Sur, Bani. Kasabay nito, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pag-atid ng relief supplies sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga evacuation center upang matiyak ang kaligtasan, maayos na pamamahagi at sapat na serbisyo para sa lahat ng pamilyang pansamantalang naninirahan dito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong maymay. Darito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Walang tigil ngayon ang repacking operations ng Family Food Packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga disaster resource centers nito bilang bahagi pa rin ng response efforts sa epekto ng habagat at ng bagyong maymay. Sa paumuna ng mga tuuhan ng DSWD, katuwang ang mga volunteers ay patuloy ang produksyon ng food packs para matiyak na sapat ang relief supplies na maaaring agad ipadala sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay may nakaproposisyon ng higit 5 milyong family food packs na pinakamalaking national stockpile ng DSWD. Bukod dito, meron ding higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items na naka-imbak sa mga warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-alerto na rin ang disaster response teams ng DSWD para agad makapagbigay ng augmentation support sa mga field office at LGU kung kinakailangan. Patuloy na mapinapayuhan ng publiko na sumaybay ng mga weather advisory at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Presidential Communications Office, pinag-iingat ang publiko sa gitna ng patuloy na nararanasang sama ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Paalala ang Presidential Communications Office sa publiko na iobserba ang kaukulang pag-iingat sa harap ng nararanasang sungit ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Sa Facebook post ng PCO, pinapag-iingat nito lalo na ang mga nasa pinaka-apektadong lugar na ramdam ang hagupit ng bagyo. Paayon ng PCO, mag-ingat sa malalakas na hangin at matitinding pag-ulan na dulot ng bagyo at ng southwest monsoon o habagat. Kahapon ay nagdeklara ng suspensyon ng Malacañang sa pasok sa pamahalaan at klase sa lahat ng antas ng alas 3 ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na heavy rainfall. Bukod sa National Capital Region, idineklara rin ang suspensyon sa klase at pasok sa government offices sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagbabala ang United Nations World Food Program o WFP na maaaring madagdagan ng halos 49 million na kataong makakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain pagsapit ng 2027. Ito'y dahil sa inaasahang paglakas ng El Nino. Ayon sa WFP, inaasahang lumala ang food insecurity sa 45 bansa saka nakasalukuyan ng naharap sa kagutuman, posibleng tumaas ang bilang ng mga apektado mula 225 million hanggang 274 million na katao. Sinabi ni WFP Acting Executive Director Carl Scowl, nang matinding pagbaha, tagtuyot at mataas na temperatura ay maaring magpalala sa sitwasyon ng mga komunidad na dati namang mahina ang supply ng pagkain. Inaasahang mararamdaman ang pinakamalaking epekto ng El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Maaring magpatuloy naman ang pinsala nito sa mga ani at supply ng pagkain hanggang sa buong 2027, partikular sa Africa, Central America at ilang bahagi ng Asya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakapagdala ang Pilipinas ng pinakamataas na ani ng palay para sa ikalawang quarter ng taon matapos umabot sa 4.63 million metric tons ang produksyon mula Abril hanggang Hunyo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mataas na ani para sa inaasahang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.7% ang produksyon ng palay kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala rin ang pinakamalawak na inaning sakahan na umabot sa mahigit sa 1 milyong hektarya. Ayon sa kalihim, nakatulong ang pansamantalang suspension ng pag-angkat ng bigas noong nakaraang anihan upang mapabuti ang presyo sa merkado at mabigyan ng mas malaking kita ang mga lokal na magsasaka. Inaasahan naman ng pamahalaan na makakatulong ito sa pagpapalakas ng rice buffer stock ng National Food Authority at sa paghahanda sa mga hamong maaring idulot ng El Nino sa nalalabing bahagi ng taon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpasya ang Department of Agriculture na ipagpapatuloy ang pag-angkat ng bigas ngayong taon bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng El Nino na maaaring makaapekto sa produksyon ng palay at supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mas mahalagang matiyak ang sapat na buffer stock ng bigas kaysa pansamantalang suspindihin ang importasyon, lalo na anya, at inaasang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Tinatayaan ng Department of Agriculture na maaaring bumaba ng hanggang 750,000 metric tons ang produksyon ng palay dahil sa tagtuyot. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3.3 billion metric tons ang naangkat na bigas hanggang Agosto at Tres. Kasabay nito, inatasa naman ang National Food Authority na paigdingin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka upang mapanatili ang kanilang kita at mahikayat silang ipagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng banta ng El Nino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inaas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo ng National Food Authority o NFA para sa pagbili ng palay. Ito'y bilang suporta sa mga magsasakat sa pagpapatatag ng supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tinaas ito sa 14 billion pesos ngayong taon mula sa 9 billion pesos noong 2025. Sinabi pa ng kalihim na target ng NFA na makabili ng 500,000 metriko tonelada ng palay ngayong wet season. Tinakda rin ang minimum buying price sa 21 pesos kada kilo para sa basang palay at 25 pesos hanggang 27 pesos kada kilo para naman sa tuyong palay. Kasabay nito, pinalawak din ng DA ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas. Meron na sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ito'y upang mas maraming benepisyaryo ang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mula sa inventaryo ng NFA. Samantala, sinabi rin ni Tio Laurel na nakatakda siya makipagpulong sa mga rice millers upang pag-usapan ang patas na sistema ng pagpepresyo ng bigas sa buong supply chain.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy na suporta sa vulnerable sector bunsod ng Middle East crisis, pinatitiyak ng Malacanang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinagsisiguro ng Malacanang sa Department of Social Welfare and Development na naaabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Kabilang na dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at construction at iba pang empleyado na mababa ang kita. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Kung matatandaan, una nang ipinangako ng administrasyon na susuportahan ang mga pinakaapektado ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya, lalo na mga naapektuhan mula sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Una na rito, inanunsyo ng Malacanang na simula August 15, nasa 12 peso per liter na ang fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippines.

0: Siya, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo Publiko!
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gibo Chodoro, biyahing Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Darito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Para natingin pa ng Pilipinas at Australia ang matagal na ugnayan at pagtutulungan pandepensa sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Ito ay sa pagbisita ngayong araw ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Darwin, Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting. Doon makikipagpulong si Chodoro kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles bilang bahagi na rin ng ika-8 dekada ng diplomatic ugnayan ng Pilipinas at Australia. Inaasahan tatalakayin dito ang pagpapaibayo ng joint bilateral at multilateral military exercise, gayon din ang pagpapainting sa maritime cooperation activities, infrastructure development at matatag na people-to-people ties. Isasagawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na exercise Pitch Black 2026 kung saan kapwa sasaksayan ng 2 opisyal ang pagsasani sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang 2 pagkakataon na lumahok ang Air Force sa naturang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpasalamat ang House Prosecution Panel sa Korte Suprema matapos nitong ibasurang mga petisyong umihiling na ipatigil o ideklarang walang bisa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na pinakikita ng desisyon na naayon sa batas ang sinasagawang hakbang ng Kamara kaugnay ng reklamong impeachment. Dagdag pa ni Ridon, mahalagang may pagpatuloy ang proseso upang matiyak na may patutupad ang mga tinakdang probisyon ng konstitusyon at mapangalagaan ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
6: Yung pong basic logic nito, petition po nila, they're questioning the proceedings at the House, including the decision to transmit to the Senate. No? And therefore sana, ang gusto nila, pagka nabasura yung House, mababasura din po itong proseso rito. Hindi na po yun mangyayari dahil binasura na po yung petition. Ang sabi ng Korte Suprema, the petition is moot and it is dismissed.
4: Si House Prosecutor Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Ginit naman ni House Prosecutor Attorney Lorna Capuna na dapat pa rin sumailalim sa audit ng Commission on Audit o COA ang confidential funds taliwas sa sinasabing argumento ng kampo ng depensa. Ayon kay Kapunan, hindi nangangahulugang exempted na sa pagsusuri at pagbusisi ang isang pondo dahil lamang ito ay classified bilang confidential funds. Binigyan din pa niya na ang pag-aproba ng Pangulo sa paglalaan ng pondo ay hindi nag-aalis sa obligasyong magsumite ng wastong accounting at ipaliwanag kung paano ito ginastos. Ipinunto pa ng prosecution na ang lahat ng pondong nagmumula sa kabanang bayan ay nararapat lamang na sumailalim sa kabuuang audit at may malinaw na pananagutan sa publiko.
7: Confidential funds, kanya kailangan confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin, ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grinant siya ng president, no? This was granted by the president to the office of the vice president. At ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, no? Nasa budget yan, or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan. na galing yan sa budget, mag-account ka. So,

0: it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to.
1: Si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senado, nanawag ang alisin ng temporary restraining order o TRO sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Maya-maya po ang balitang iatid sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Value-added tax sa assistance laws, maaring alisin ng hindi na kailangan ng bagong batas. Narito naman ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Ihilit ng dating bayan Luna Park Place, Representative Nerico Almenares na walang batas na tahas ang nagpapataw na value-added tax o VAT sa system loss charge sa singil sa kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, sinabi ni Colmenares na ang pagpapataw ng VAT sa systems laws ay nakabatay lamang sa memorandum ng Bureau of Internal Revenue at resolusyon ng ERC at hindi sa isang batas dahil dito naniniwala siyang maaari itong amyendahan o tuluyang alisin sa pamamagitan ng executive action na hindi na kinakailangan magpasa ng bagong batas. Samantalang sinabi naman ni Energy Undersecretary Felix William Fuente Bellia na isa ito sa mga low-hanging fruit o pinakamadaling hakbang upang agad na mapagaan ang gastos ng mga consumer sa kuryente. Anya, nakikipagpunong na ang DOE sa ERC at BIR upang pag-aralan ang pag-alis ng naturang buwis at rin sunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bunso nito hinikayat naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Kongreso na ang pinakamabilis na hakbang na maaaring gawin upang mabawasan nga itong bayarin sa kuryente ng mga mamamayan ay aagar ang pag-alis sa EVAT sa system laws. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Senado, nanawag ang alisin ng temporary restraining order o TRO sa 86 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Darito ng report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na nagpapahayag ng sense of the Senate at nananawag ang agarang ibasura ang temporary restraining order o TRO na nagpahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region o NCR. Sa sponsorship speech para sa Senate Resolution 577, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na igiragalang ng Senado ang pasya ng hukuman pero umaapila itong agad na alisin ng TRO para maipatupad na ang wage increase. Pinahayag naman ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Jovel Villanueva na tungkulin ng Senado na ipagtanggol ang kapakanan ng milyong-milyong manggagawang direktang naapektuhan ng pagkaantala ng dagdag sahod. Para naman kay Senator Rafi Tulfo, pinahihina ng TRO ang evidence-based tripartite wage setting system ng bansa at lalong nagpapahirap sa mga manggagawang hirap ng matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi naman ni Senator Christopher Bongo na walang saysay ang pagkakaklasipikan sa Pilipinas bilang upper middle income economy kung patuloy namang nahihirapan ang karaniwang Pilipino sa manaas na presyo ng mga bilihin. Binigyan din naman ni Senador Loren Legarda na hindi naghihinday ang gastusin ng manggagawang Pinoy at bawat araw na naaantala ang wage increase ay lalo lang napipilitang mangutang o magbawas ng gastusin ang mga manggagawa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Binangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 50 pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC Education and Job Sector Group sa Malacanang. Sentro ng pagpupulong ang pagpapalawak ng pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI at digital skills upang maihanda ang mas maraming Pilipino sa mga pangangailangan ng makabagong industriya. Ang mga programang naglalayong palawakin ang oportunidad sa trabaho, pagnegosyo at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa. Binigyan din sa pulong ang mas matibay na ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga institusyong pang-edukasyon upang matugunan ang hindi pagtugma ng karanasan ng mga manggagawa at ng mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa administrasyon, layunin ng mga inisyatibong ito na ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabaho, mapalakas ang innovation at competencies ng bansa at makalikha ng mas maraming oportunidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas palalakasin pang serbisyo ng The Haven for Women sa Alabang, Muntinlupa City sa tulong ng pamahalaan. Ang nasabing Haven ay nagsisilbing lugar para sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan ng suporta at kalinga. Kapag ganap nang makumpleto ang proyekto para rito, magsisilbi itong sentro ng pangangalaga at rehabilitasyon para sa mga kababaihan. Gayun din ang mga batang nangangailangan ng suporta sa kanilang mental health.
6: Kasi ako dito kasi I feel safer than before and I know na I'm healing. Even though na hindi ko siya talagang nararamdaman, hindi ko napapansin. Pero yung hindi na ako naiiyak masyado, akala ko ganito na lang ako. Kasi before, nagmamadali ako. Kasi nga, feeling ko nahuli na po ako since nag-stop po ako 4-5 years sa pag-aaral.
1: Ang tinig ng isa sa mga natulungan sa The Haven for Women.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, pinasimula ng pagtatayo ng kauna-unang Women and Children's Crisis Center sa Pilipinas sa The Haven for Women Compound sa Alabang, Muntinlupa City. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas malawak na psychiatric at psychosocial services lalo na sa mga nasa vulnerable sectors. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Kaakibat din ng proyekto ang pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o ang Republic Act No. 12080. Nakasal dito ang kautusang pagtatatag ng mental health centers sa mga pampublikong paralan, paglalagay ng guidance counselors at regular na counseling para sa mga mag-aaral. Inaasahang matatapos naman ang pasilidad sa 2027.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, sentro sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Opisyal ng buruksyang bansa ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto sa pangunguna ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas o NHCP na nakasentro sa temang hinubog ng bayan, dinuyan ng alon. Kinikilala nito ang katubigan at mga alon bilang tulay ng pakikipag-ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, habang ipinagdiriwang din ang kontribusyon at kwento ng ating diaspora o mga kababayan nasa ibayong dagat. Nilalayo ng NHCP na mas mapalapit ang mga kabataan sa ating nakaraan sa pamamagitan ng paggamit ng digital media, mga interactive art at makabagong paraan ng pagkukwento. Narito ang pahayag ni Joseph Alec Heradila, Historic Sites Development Officer 2 ng Historic Sites and Education Division mula sa National Historical Commission of the Philippines.
8: Sineselebrate po natin, ang focus natin ngayong 2026 ay history po related sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa ibang lahi, at yung mga Pilipinong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo maliban sa Pilipinas. Kaya po ito yung napiniling tema ng History Month kasi kinikilala po nito yung katotohanan na ang Pilipinas po ay isang kapuluan.
7: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa Bayong Dagat, Taiwan, pinalalakas ang kahandaan sa depensa sa pamamagitan ng malawakang pagsasanay militar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inilunsad ng Taiwan ang pinakamalawak nitong Hong Kong military exercises upang masubok ang kahandaan ng sandatahang lakas at ang kakayahan ng mga opisyal na gumawa ng agarang desisyon sa panahon ng digmaan. Ayon sa mga opisyal, bahagi ng pagsasanay ang pagharap sa mga simulated missile attacks, pagkasira ng komunikasyon at iba pang hindi inaasang sitwasyon na maaaring maranasan sakaling magkaroon ng aktwal na labanan. Kabilang sa mga bagong hakbang sa war Summer Games ang pansamantalang limitasyon sa internet, mas malayang pagpapasya ng mga field commander at paggamit ng mga pamamaraang hango sa militar ng Estados Unidos upang mapahusay ang koordinasyon. Layunin din itong subukan ang kakayahan ng pamahalaan at mga sibilyan na mapanatili ang mahalagang serbisyo sa gitna ng posibleng krisis o pag-atake. Isinagawa ang War Games habang nagpapatuloy ang pagtaas ng pressure mula sa China na patuloy na nagsasagawa ng mga military activity malapit sa Taiwan. Iginit din ang pamahalaan ng Taipei na ang naturang pagsasanay ay para sa depensa at pagpapanatili ng seguridad ng isla habang nananatili ang mataas na antas ng pagbabantay sa rehiyon. Mula sa RT World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: National BMX rider Patrick Koo makakaharap ang kanyang mga karibal sa Idaraos na Asian BMX Racing Championship sa Malaysia na magsisimula ngayong araw. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Bilang paghahanda sa kanyang kampanya sa 2026 Asian Games, pepedal para sa bayan si Patrick Koo. Sa pagsisimula ng 2026 Asian BMX Racing Championships, nagaganapin sa Nilal Arena sa Negeri Sembilan sa Malaysia. Inaasahan ang tapatan ng husay at galing ni Koo at ang kanyang mga expected na karibal sa Asian Games galing sa mga BMX cyclists sa Thailand, Japan at China. Kasama rin ni Koo ang kanyang teammate na si Nino Edai at head coach na si Frederick Farr. Patagalan torneo hanggang Sabado. Reigning bronze medalist si Koo sa nagdaang Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China. At tatangkayin niyang malampasan ito sa 2026 Aichi Nagoya Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga hinaing lang mga kabataan, nararapat lamang na madinig para sa kanilang ikabubuti. Ayon sa alkalde ng Batac City, Ilocos Norte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Durilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Rani.
15: Karapatan ng mga kabataan na marinig ang kanilang hinaing, magabayan at maibigay ang oportunidad na umunlad at magtagumpay. Ito ang mensahe ni Batac City Mayor Mark Itiowa sa ginanap na Youth Forum upang malaman ang mga isyo sa maagang pagbubuntis at epekto sa kalusugan, mental health at ibang mga topiko. Ayon sa alkalde, hindi nararapat na matakot na magsalita ang mga kabataan o ilahad ang mga nararamdaman sa mga itinalagang magre-resolba sa mga problema sa loob ng paaralan, sa pamilya at sa komunidad. Ani Chua, dapat nasabihin sa mga magulang at mga guro kung may mga nalalaman pang problema ng kapwa kabataan upang maiwasang may mangyaring iba sa kanila. Maalalang ipresenta ng Provincial Department of Health Office ang mga datos ng maagang pagbubuntis kung saan itinuturing itong nakakaalarma sa mga kabataan. Kaya't hiling ng opisina ang mas malakas na pagpapatupad ng mga hakbang ng Provincial Government, Department of Education at iba ang mga ahensya ng pamahalaan upang mapigil ang tumaas ang kaso ng teenage pregnancy. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 100 individual sa Pangasinan nilikas dahil sa masamang panahon. Mga ahensya ng pamahalaan agad na nagpaabot ng suporta sa mga evacuees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Ricky.
16: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 37 pamilya o kabuang 110 individual sa Alamino City at bayan ng Bani, Pangasinan dahil sa nagpapatuloy na masamang lagay ng panahon na ang datos ay ibinahagi ni Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Operations and Training Head Vincent Chu sa Panayam noong hapon ng 5 ng Agosto 2026. Ayon kay Chu, nananatiling naka-alerto ang mga response cluster ng lalawigan at ang mga miyembrong ahensya ng PDRRMC upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, agad ding nagkaloob ng kinakailangang tulong ang Alamino City Social Welfare and Development Office o ang CSWDO sa mga residenteng pansamantala lang nanunuluyan sa mga evacuation center sa lungsod. Noon na rin nagsagawa ang Pangasinan PDRRMO ng relief operation sa isang bahagi ng bayan ng Bani bilang bahagi ng response at early recovery efforts para sa mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD Regional Field Office 1, may sapat na pondo at ang mga food at non-food items na nakandang ipamahagi sa mga epektado ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoola Union. Darito ang report ni Antoniette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Antoniette.
17: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1 na may sapat na food at non-food items na naka-imbak sa mga regional at satellite warehouses sa Rehiyon 1 na nakahandang ipamahagi sa mga lokal na pamahalang apektado ng bagyo at habagat. Kaugnay nito ay nagsagawa ang ahensya ng inventory ng mga food at non-food items kung saan mahigit sa 143,000 na FNFIs ang nakahandang maipamahagi sa mga apektado ng kalamidad at iba pang emergency situations. Magugunitang nagsagawa ang DSWD Regional Field Office 1 ng operational briefing kasamang mga incident management teams mula sa mga probinsya sa Rehiyon 1 para mapaigting ang monitoring, koordinasyon at kahandaan sa epekto ng bagyo upang matiyak ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bagong school buildings itatayo sa Baras, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Juris de la Rosa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Juris.
18: Inaasahang masisimula na sa mga susunod na buwan ang pagpapatayo ng mga bagong school buildings
4: na nagkakahalaga ng halos 30 million peso sa bayan ng Baras Catanduanes matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Baras at ng DepEd Central Office. Bahagi ang proyekto ng Basic Education Facilities Program ng DepEd na naglalayong matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapahusay ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay Baras Mayor Paulo Teves, personal niyang inihain kay DepEd Secretary Sani Anggarang kahilingan para sa naturang proyekto upang mapalawak ang kapasidad ng mga paaralan at mapabuti ang kalidad ng learning facilities sa kanilang bayan. Saklaw ng proyekto ang pagtatayo ng two-story, four-classroom building sa Muning Elementary School at Salvacion Elementary School, isang kindergarten classroom sa Karagumihan Elementary School at isa pang classroom din sa Makotal Elementary School na may kabuuang 10 classrooms. Kaugnay nito, nagpaabot ng lubos na pasasalamat si Mayor Teves kay Secretary Anggara at sa DepEd sa pag-aproba ng proyekto. Anya, malaking hakbang ito upang matiyak na magkakaroon ng mas ligtas, sapat at mas maayos ng mga pasilidad sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Baras. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 3,000 pesos na cash assistance para sa mga estudyante ng public schools sa Puerto Princesa. Posibleng matanggap na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Lizelle.
18: Posibleng matanggap na sa lalong madaling panahon na ilang mga mag-aaral sa lungsod ng Puerto Princesa ang 3,000 cash assistance na nasa ilalim ng Ordinance Number 1282 o ang Student Assistance Program na lokal na pamahalaan. Nilino ng pamunuan ng lungsod na ang pagpapalabas ng SAP ay hindi sinasagawa kada paaralan kundi kada section. Nangangahulugan nito na sa oras na makumpleto ng isang section ng lahat ng kinakailangan dokumento at requirements, maaari na itong isumite ng paaralan sa pamahalang lungsod para sa agarang proseso. Agad na ipoproseso umano ng LGU ang 3,000 allowance para may download ang pondo sa account ng mga kwalipikadong estudyante. Samantala, base sa nabanggit na ordinansa, kabilang sa mga makatatanggap ng cash assistance ay ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na nag-aaral sa mga pampublikong paaralan na saklaw ng DepEd Puerto Princesa. Base sa initial na plano ay pamamahagi ng libreng school supplies, sapatos at uniforme ang nakasaad sa ordinansa, subalit mas praktikal ang cash na lamang base sa nakapagkasunduan ng sanggunian panlungsod at ng mga magulang ng syudad. Humigit kumulang 72,000 mga mag-aaral naman sa lungsod ang inaasang makikinabang sa naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 2,000 benepisyaryo sa Guimaras nakatanggap ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Darito ang report ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Janelle.
28: Nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan, Guimaras
0: Sa paglulunsad ng rice distribution project sa ilalim sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Himaras Governor Maria Lucille Nava, makakatulong ang pamamahagi ng bigas o pamabawasan ang pasanin na mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga hamon ng pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpatupad ng Kabataan First 2.0 Agenda ng Pamahalaan Panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pagkakapagtulungan nang tanggapan ni Congressman J.C. Roman Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sumailalim sa training ng DTI sa production at post-harvest handling ng kakao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Aljon Malot.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Aljon.
3: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng Rapid Growth Project ng Capacity Building sa Cacao Production and Post-Harving Handling sa Colimargo Integrated Farm sa Hinunangan, Southern Leyte. Inilunsad ang pagsasanay sa pakikipagtulungan ng Nick Joy Integrated Farm at ng Office of the Municipal Agricultural Services sa dinaluhan ng 58 magsasaka na kasapi ng Kapa Amaka Irrigators Association at Hinunangan Cacao Farmers Association ang naturang pagsasanay. Tinalakay sa pagsasanay ang site selection, quality planting materials, farm establishment, soil fertility management, pruning, rehabilitation, harvesting at bean grading. Inaasahan na makakatulong ang naturang pagsasanay upang mapataas ang produktibidad ng mga sakahan. Madagdagan ang mapagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng cacao intercropping at maisulong ang paggamit ng climate resilient na mga pamamaraan sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Ilang kabataang Dabawenyo bumisita sa City Government Center ng Davao para sa Linggo ng Kabataan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Sheila Lee Sondra.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sheila.
5: Patuloy ang paglilibot ng ilang mga kabataang Dabawenyo kasama ang Davao City Youth Development Office sa mga opisina at pasilidad ng City Government of Davao bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026. Ang selebrasyon ay alinsunod sa Republic Act 11768 na nagpapalakas sa sangguniang kabataan at nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan upang higit na mahikayat ang aktibong partisipasyon nito sa lokal na pamahalaan. Ayon kay DCYDO Acting Division Chief Emmanuel Christmas, layunin ng mga aktibidad na ikayatin at bigyang inspirasyon ang mas maraming kabataan na makiisa sa mga programang inilulunsad ng lokal na pamahalaan. Nagsimula ang pagdiriwang no Agosto 3 sa opening ceremony na tampok ang simbolikong turnover ng tungkulin mula sa Junior Officials 2025 patungo sa Junior Officials Batch sa Waga Dalawangan 2026. Magtatapos ang Linggo ng Kabataan sa Agosto 12 sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier kung saan ay nakatakdang parangalan ang mga natatanging sangguniang kabataan council, youth leader at mga proyektong nagpamalas na malaking ambag sa pagpapaunlad ng kabataan sa lungsod. Hinimok naman ng DCYDO ang mga kabataang Dabawenyo na makiisa at lumahok sa mga natitirang aktibidad ng pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Oplan Cure, itinatago pang matukoy at mapanagot ang bumaril sa isang pastor sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Joy.
6: Police Regional Office 13, Regional Director nagpatawag ng isang high-level case conference upang iposige at palakasin panglalo ang mga pagsisikap sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring pagbalipatay kay Pastor Balbino Andaya ng Rise in Christ Community Church. Nangyari ang insidente ng tambangan ang sinasakyang bihikulo ni Pastor Andaya sa Barangay Road sa Barangay Rizal sa bayan ng San Francisco habang ito'y bumibiyahe mula Barangay Del Monte, Talacugon, Agusan, Lasur. Dalawa umano ang di pa nakikilalang suspect na sakay ng motor ang namaril makailang beses kaya't bumangga ang sinakyan ng pastor sa isang sari-sari store. Maliban kay Pastor Balbino Andaya na tinamaan ng maraming beses, sugatan naman ang kasama nitong si Avelino Valencia Kahandig, presidente ng Banwaon Manubo Talaandig Tribal Council, habang ligtas ang isa pang kasama ni si Ariel Palanog. Sa nasabing case conference, inaktibo ni Pol 13 Regional Director Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV ang Uplan Cure at ipinag-uutos na marisulba ang kaso. Palakasin ang inter-unit coordination at gamitin ng maayos lahat ng operational at intelligence resources upang matutukan ang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, August 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pa ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, Huwebes. August 6, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga dito sa Metro Manila. Umuulan-ulan. Tapos sa Ambon, hihinang ulan. Tapos uulan na naman. Tapos lalakas ang ulan. O, ingat ang lahat ha. Dito po sa National Capital Region, deklarado pong walang pasok ang mga government offices at wala rin pasok ang mga mag-aaral, all levels, public and private schools. Ang hindi lang kasama dyan yung mga ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob ng mga pangunahing serbisyo. Serbisyong pangkalusugan. Pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. Siyempre, kasama dyan ang nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Sama-sama tayo until 8 a.m. ha, mga kaibigan. Teka muna, may abiso ang Metro Manila Development Authority. Suspendido po ang number coding ngayong araw na ito.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
6: Inanunsyo ng Metro Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Vehicle Volume Reduction Scheme o mas kilala sa Number Coding Scheme ng araw. Ito ay ayon sa MMDA ay matapos na idiktara ng Malacanang na walang pasok ng araw sa mga paaralan gayundin sa mga tanggapan ng pamahalaan. Bunsod ng masamang panahon, dala ng bagyong Maymay at ng habagat. Dahil ito pinapayuan ng MMDA ang mga motorista na mag-ingat at planuhin maigi ang kanilang biyahe upang makaiwas sa anumang abala. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update yan, ha, mula sa MMDA. So, suspended ngayong araw na ito, itong UVVRP, Unified Vehicle Volume Reduction Program, or number coding, Webes. Dapat sana ngayon, ang mga off-limits muna sa mga kalye ay ang mga sasakyan ng ending ng plate number na 8 or 9. Pero dahil nga po suspended ang number coding, pwedeng bumiyahe ang mga sasakyan na yan dito po sa atin sa Metro Manila. Ang paalala pa rin, mga kaibigan, ingat, ingat, ingat. Lalo na yung mga nagmamaneho sa mga oras na ito, huwag masyadong mabilis, ha? Sabi nga nung mga nakakausap ko, takbong ano lang, takbong pogi, takbong gwapo lang. O, huwag masyadong paspasan, huwag masyadong mabilis, ha? Pagka ganyang madulas ang kalye, umuulan, at baka mayroon ding mga areas na maipunan ng tubig baha, pero madali namang nagsusubside. Yan, okay? O, gabay naman sa mga kalye sa Metro Manila, narito ang update mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid po sa atin, mga kaibigan, ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan. Good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaralasa po tayo ng moderate traffic. Simula po dyan sa may Aurora Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit ang moderate traffic. Simula po dyan sa may Australia hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo simula po dyan sa may Tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang northbound naman po ng ating EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po dyan sa may, hanggang dito na po yan sa may Pioneer, hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon, hanggang dito na rin po yan sa may, hanggang dito na rin po yan sa may tapat po ng PPST. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas po ulit tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Kalye Industriya hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Kalye Road. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonifacio Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa mga motorista, wala po tayong number coding today. At saka po, ingat na lang din po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at basa. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent. Uy, wala na. Okay. Rogent Mutok, andiyan ka pa, Rogent?
7: Yes, sir. Dito pa, dito pa.
5: Okay. Dahil nga panay ang ulan, biglang lalakas, biglang hihina, lalakas ulit, mga ganun. Wala namang namomonitor pa, wala namang namomonitor pa ang MMDA na mga na, no, tubig baha. Wala naman.
7: Wala naman po, sir. Ang namomonitor lang po natin mga vehicular accident po. Kaya pinapayuhan natin yung mga ating mga motorista na mag-ingat po at dahan-dahan lang din po sa pagmamaneho.
5: Okay. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta po yan mula sa, good morning, mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Alert level Bravo. Nakataas na po sa 14 na lalawigan dahil sa bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan, iatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
8: Nasa ilalim ng Alert Level Bravo ang 14 na probinsya dahil sa epekto ng bagyong Maymay ayon yan sa DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center o CODICS. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, posibleng makaranas sa mga naturang lugar ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan at hangin aabot sa 65 kilometers kada oras. Samantala, nasa ilalim naman ng Alert Level Alpha ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan at hangin aabot sa 55 kilometers per hour. Una nang pinalalahanan ng DILG ang mga maapektuhang lokal na pamahalaan, agad i-activate ang kanilang OPLAN listo protocols. Kabilang dito ang pagtitiyak na operation at kumikilos ang kanilang emergency operation center, pagtatalaga ng mga posibleng evacuation centers at pagsisagawa ng preventive evacuation para sa mga naninirahan sa mga lugar na itinuturing na danger zones. Wala sa DILG para sa bagong Pilipinas, Meron Bastas sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Sandali lang, ilan mulang makapaalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide
9: Balitang Pambansa
5: Sa ulo ng ating
9: pinakamalaw na pagbabalita
0: Ang Radyo ng Pilipinas
5: Radyo Pilipinas
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan Ang Radyo ng Publiko
5: Radyo Publiko
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
5: Sa sambayan
0: ay inyo ring mapapakinggan
5: Sa 104.3 FM band
10: Magkaisa
11: Pagtulungan
10: Para sa pag-unlad ng ating bansa
0: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
0: Sa 104.3
5: The Capital
0: Ang ating mga programa at serbisyo Para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: And the Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
9: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
5: The Capital.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, handa po ang DSWD sa posibleng epekto. Ito nga, epekto na ng Tropical Storm Maymay. Nasang magdadala po ng matinding pag-ulan at magpapalakas pa sa habagat. Nandyan po tumatawid sa gawin ng Northern Luzon, sa Luzon mainland. At bilang po, bilang bahagi po ng mga paghanda, may mga naka-preposition na mahigit naman sa 5 million family food packs at mahigit sa 350,000 na ready to eat o mga kahon ng ready-to-eat food. At meron ding almost 258,000 non-food items sa mga warehouse po ng DSWD. Yan po ay nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakaantabay din mga kaibigan ng DSWD para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Batay po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na binabantayan ng DSWD ang lagay ng panahon at maigpit din na nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at sa mga local government units para po matiyak ang maagap na pagdugon at ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga pamilyang maaapektuhan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Good morning kay Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. O ingat-ingat kayo diyan ha. Maulan din ha, maulan. Okay. At sabi ni Jean Kyle Flores, good day Sir Alan. Wala po kaming pasok ngayon sa buong level public and private schools, including government offices dito sa Angeles City. Thank you, say stay safe and God bless. Sabi ni Jean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Oh, ito na. Update muna mga kaibigan tungkol sa bagyong Maymay. Narito ang Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
5: Weather update, iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
11: Magandang umaga po. Ganun din sa mga taga-subay.

0: Pagdating naman sa mga pagulan, patuloy pa rin na makakaranas yung mga kababayan natin sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region ng mga pagulan. Kasama na din yung western section ng Central Luzon at ganoon din dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro. By the way, yung Metro Manila ay sa ating heavy rainfall warning ay nakataas pa rin sa yellow. At ang ibig sabihin nito ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng mga pagulan at na posibleng magdulot ng mga pagbaha. Samantala, habang nandito na sa kalupaan itong si Bagyong Maymay, unti-unti ay mas hinapa ito at posible na maging tropical storm, ngayon magiging tropical depression na lamang ito sa mga susunod na oras or within the day. At magpapatuloy pa rin naman yung impluensya ng habagat, kaya throughout the weekend ay patuloy na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan at nandiyan yung chance ng mga pagulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama dito ang Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: John?
0: Yes po.
1: Okay. Noticeable, iba ang direksyon ng pagkilos ng Bagyong Maymay, di ba? Galing siya dito sa west, tatawid mula sa western portion ng Luzon mainland patungo sa east. Iba ang galaw niya, no? Magmula sa bandang kaliwa pa kanan. Moving west, di ba?
0: Opo.
1: Mm-mm. So ito ba usually nangyayari? Parang most of the time galing dito sa kanan, sa eastern part ng bansa, patungo sa west ang galawan ng bagyo.
0: Opo. Isa po sa may contribution dito sa pangyayari na ito ay itong medyo choppy po. Anyway,
1: sige po, sige po.
0: May bagyong dolphin po na nasa labas ng pool.
1: Okay.
0: At ito po ay mas malaking system, kaya mayroon pong tendency na hilahin itong si dolphin. Ito po si Bagyong Maymay, kaya medyo unusual po yung track nitong si Maymay.
1: Okay. At ngayon, tumatawid siya dito sa Luzon landmass, pero inaasahang hihina at lalo na kung nandiyan na sa gawin ng Sierra Madre Mountains. Kailan ito exit ng landmass ng Luzon? This afternoon, this evening, paano?
0: Posible po ito na mamayang gabi ay nasa labas na ito ng ating kalupaan.
1: Mm-hmm. Mamayang gabi. Lalabas na ng lupa. And by that time, humina na posibleng tropical depression or
0: tama po.
1: Low pressure area.
0: Sa forecast track ay magiging tropical depression ito. Paglabas naman ito, ay mas hina pa ito into low pressure area.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, John Maralo. Salamat na marami. Ingat-ingat. Ha? Thank you very much.
0: Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat.
1: Si John Maralo, direkta po yan mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kaninang madaling araw, mga kaibigan, nagkaroon po ng magnitude 6.3 na lindol. Kahapon, 6.4 naman. Makibalita nga tayo, mga kaibigan, diyan po sa Office of Civil Defense Davao Region. Makakausap natin si OCD Davao Region Director Ednar Dayang Hirang. Sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa lahat.
1: Yes, sir. Sir, ingin lang kami ng update August 6. Kanina, pasado alas 5 ng umaga, magnitude 6.3. Kahapon, August 5, a little after noon time, 6.4 ang magnitude naman ng lindol. Sir?
3: Yeah. Ang kahapon, agad-agad ang PIBOX nag-issue ng no tsunami alert.
1: Yes.
3: 12:34 ng tangha ng hapon nag-issue agad. Second, yung report ng PIBOX it's 13 kilometers depth, then 30 plus kilometers ang layo. Third, ang mayor ng Balot Island Municipality o Sarangani Municipality.
1: Opo.
3: Declared yung walang klase. Then pang-apat, as of last night and today, this morning,
1: yes,
3: wala pa namang report na impact or damages or casualty or physical infrastructure damages na reported sa opisina namin, sa Office of Civil Defense. No?
1: Opo.
3: So apparently, of course, panglima, more important, it is an aftershock. Aftershock siya nung 7.8 pa rin.
1: Aha,
3: so,
1: okay.
3: Hindi siya bagong lindol.

0: monitoring pa rin kami. Baka may mga report from the outlying barangays na late na ang reporting. We would know that within this morning. But as of last night, ang data natin, there was no report. Of course, nayanig ang mga tao. Natakot na naman.
1: Opo.
0: Kay pabalik-balik ang earthquake sa Davao Occidental.
1: Okay. Yung pong pagyanig kanina around 5:45 ng umaga is also an aftershock of the magnitude 7 earthquake, sir.
0: Inantay ko pa yung official report ng PBOX, pero ako, I'm here in Davao City.
1: Opo.
0: Parang intensity 1 man lang ang dito. Masyadong mahina.
1: Hindi masyadong naramdaman ang pagyanig, sir. Ika nga.
0: Oh, kasi of course, depende yan sa lalim at layo ng epicenter. No?
1: Mm.
0: So, ito, parang normal na. normal na yung earthquake. Alam mo, 10 years ago, hindi ganito eh.
1: Okay.
0: Bihira ka lang magka-experience ng earthquake. Kaya kapag taka rin talaga, why is the earthquake keeps on coming?
1: Uh-huh. No?
0: Before, isang earthquake, isang taon. Parang ganun.
1: Mm-hmm.
0: So, ngayon, almost every week, merong earthquake. Pero ang explanation naman yan, because of the 7.8, pati yung Manay earthquake, 7.8 dyan, nag-a-adjust pa yung ilalim ng lupa.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga bata, yung subduction zone na sinasabi nila, nag-a-adjust pa. Siyempre, gumalaw kasi. So, yung frequency of earthquake is an, kaya nga tawag aftershock.
1: Yes.
0: It is an after result ng isang earthquake. So, wala namang sabi na mga maraming bagong earthquake. Ang lumalabas is maraming aftershocks ng previous earthquake.
1: Ayun.
0: So, explanation ng PBOX is nag-a-adjust pa yung mga bato sa ilalim ng lupa. Siyempre, nagalaw eh.
1: Apo.
0: Ganun. So, hopefully, walang mga damages tayo.
1: Yes,
0: ganun pa rin, just to inform you, ang problema namin dito, yung impact pa rin ng malakas na lindol sa 7.8 Sarangani province na earthquake, because tinamaan ang Davao region, no, particularly ang municipality of Sarangani and municipality of Jose Abad Santos. So yung ang hirap, alam mo, we already did the post disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Yung the money needed para ibalik yung dating kasi yun ang principle of rehabilitation eh. Big build back better. Ibalik mo sa mas mahusay na kalagayan.
1: Opo.
0: But sa ngayon parang 12 billion ang halaga. Tapos maalala mo, may shear line kami 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Le Sur, de Oriental, de Norte, at Davao de Oro.
1: Opo.
0: Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang umiikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
1: Ayun.
0: So yung 2019 earthquake ng Davao del Sur, ganun din, hindi pa tapos yung mga funds. So very challenging ang rehabilitation and recovery. Para bang, ano ba, umaasenso ba tayo o umaatras yung development natin? Because the disasters keep on destroying what we have done.
1: Yun.
0: So, nag-iisip nga ako ngayon na maybe we have to change the development framework of this country.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat siguro disaster should be on top of everything.
1: Opo.
0: Disaster resilience.
1: Opo.
0: Kasi useless, di ba? Gagawa ka ng infrastructure, gagawa ka ng programa, project. Sisirain lang din ng disaster. Dahil yung parameters of disaster resilience are not being followed by our agencies.
1: Okay.
0: For example, bigyan kita ng magandang example, ha? Yung mga tinatawag natin, mataas ang posibilidad na mag-landslide at mataas na posibilidad na babahain. Makikita mo, yung lugar na yun, gumagawa ng karsada, gumagawa ng eskwelahan, doon sa mga lugar na sinasabi ng MGB, ng mga scientists natin, na hindi sana pwede dyan.
1: Okay.
0: Ngayon, kung imbestigahin mo, I mean, very, very, very sad state natin, no? Ako kasi on the ground, nakikita ko ang policy, ang implementation. Kaya nagre-reklamo talaga ako. Bakit itong paral nito nandito? Ay, nakalagay dito. Kwan yan eh. No build zone yan eh.
1: Ayun.
0: Bakit nandiyan?
1: So, ibig sabihin, nagtutulungan dapat down to the level of the local government units na siyang initially nagpaplano nung kanilang area, sir, di ba?
0: Correct. Ang center of everything should be local government. Nandun talaga dapat lahat ng agency uupo doon, re-respetuhin ang karapatan ng mga mayor sa mga gobernador.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang problema kasi, yung agency, pag may pera na siya, i-implement na lang niya. Kasi may pera na.
1: Okay.
0: Kasi sayang daw, baka ibabalik lang daw sa national coffers.
1: Mm.
0: Sayang, masasayang din yan kasi nasisira din eh.
1: Okay.
0: At the end of the day.
1: Yes, sir.
0: So we have to talk about it. I would like to seek, of course, the help of media about it. Talk about this conflict among agencies ng government.
1: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga update mula sa OCG Davao Region, sir.
0: Salamat po, salamat.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCG Davao Region Director Ednar Dayang Hirang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. At pag-uusapan natin, isa doon sa mga nabanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address ay yung mga tax exemptions at tax amnesty para sa ating mga kababayan, para sa mga negosyante, ha? Micro, small, and medium enterprises. Iyan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Good araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, Sports Radio 918 kHz, Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo, mga kaibigan, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Maya-maya mga update po mula sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na naapektuhan po ng bagyong Maymay. Ito po yung mga nagtatanong pa rin, base ho doon sa inilabas na Memorandum Circular number 122 nilabas ng Malacañang kahapon, ano ho, at kagabi. Ito po ay mga areas na walang pasok. Walang pasok po sa mga government offices at wala rin klase sa lahat ng levels ngayong araw na ito, August 6. Base po sa Memorandum Circular number 122. Ito ho, ito. National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga. Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro. Yung pong mga ahensya naman na Ang tungkulin ay paghahatid ng basic at health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad. At yung iba pang mga mahalagang serbisyo, magpapatuloy po sa kanilang operasyon. Yan po ay base dito sa inilabas na impormasyon ng Presidential Communications Office o PCO. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang ating makakausap, ang PCCI President, si Sir Ferdinand Perry Ferrer. Magandang umaga po, sir.
5: Ay, magandang umaga, Alan, and thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show mo. Maraming salamat.
1: Yes, sir. Okay. Ang isa po sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ano, ay yung may kinalaman sa tax relief ng ating mga kababayan. Well, yung halimbawa, nagkaroon ng panukala na mabawasan ang mga income taxes at ganun din, mabawasan ang buwis na binabayaran ng mga micro, small, and medium enterprises. Ano po? Sa inyo pong pananaw sa PCCI, ano pong magiging impact nito ha, pagdating halimbawa sa local business sector? Halimbawa, doon sa aspeto ng pagiging competitive o yung pag-encourage ng pagdinegosyo para maparami pa ang negosyo at trabaho sa ating bansa. Sir?
5: Thank you, Alan, sa tanong mo. Overall, kami sa Philippine Chamber of Commerce, ang tinitingnan natin is paano tayo makakatulong sa ating MSME or micro, small, and medium enterprises.
1: Yan,
5: na at this moment, nahihirapan na dahil sa pagtaas ng mga bilihin at mga pagtaas ng presyo sa serbisyo.
1: Opo.
5: So, any measures na maibigay ng gobyerno sa MSME na hindi ayuda, na ibig kong sabihin is ang makikinabang is buong sector na yon. Ang micro natin is around 90% of our businesses or 1.1 million enterprises ay nasa micro. Ang small naman around 120,000-125,000 enterprises, mga 8% yon. Kung mabigyan natin sila lahat ng patas na reduction sa pamimili nila, kagaya ng pagbaba ng taxes na binibigay sa kanila or pagbaba ng kanilang basic needs, kagaya ng kuryente, kagaya ng transportasyon, yun makakatulong at makakaraos rin yan sa hirap ngayon, lalo na ngayon at very uncertain ngayon ang taas ng presyo ng fuel natin or diesel or gasolina.
1: Opo.
5: So we welcome all the help and all the assistance that we can give the businesses to keep them running and to keep them going during these challenging times.
1: Opo.
5: So tinitingnan natin yon, Alan.
1: Yes, sir. Sir Perry, balikan ko ng konti na banggit mo, 90% ng mga negosyo ngayon sa bansa ay nandun sa kategorya na micro, sir?
5: Yes. Yun ang pinakamalaking sector dito sa atin Pilipinas.
1: Opo.
5: Between 90% to 91%, which is around 1.1 million businesses or 1.1 million na mga entrepreneurs or mga negosyo. Napakalaki yon bahagi. So, maiakyat natin yung sector na yon. Include na rin natin yung small. So, mga 1.2 or 1.2 million sila. Yung micro and small
1: apa
5: will represent almost 99% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kung matulungan natin sila, let's give them relief, whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin. Because tayo, consumption economy, and itong mga micro and small, pag yan buhay at pag yan tumatakbo, tatakbo ang ating ekonomiya.
1: Opo. At of course, hindi lang naman Pilipinas ang may concern ngayon dito sa pagtaas ng presyo ng fuel products. This is actually global concern, Sir Perry. Ano? At dahil dyan, marami pong mga micro, small and medium enterprises ang sa ngayon, ika nga, unti-unti pa rin bumabangon because of the global economic challenges. Ano? At dahil mismong ang Pangulong Marcos na rin ang humiling sa Kongreso na amyendahan yung mga batas. So magkaroon halimbawa ng general tax amnesty, tax relief para sa ating mga kababayan at maging sa mga negosyante, no? So ito higit na mag-encourage ito sa ating mga maliliit na negosyante na pasiglahin pa ang kanilang operasyon, Sir Perry.
5: Alan, first, nasa survival mode. Halos nasa survival mode ng ating mga micro and small enterprises. Ngayon, dahil sunod-sunod na taas, pag may bababaman, kukunti lang. At fuel yung isang bahagi doon. At narinig natin sa presidente ng SONA, yung kuryente. Lahat ng negosyante, walang exemption diyan, lahat ng negosyante gumagamit ng kuryente, pati rin tayo mga household, mga consumers. Kaya napakalaki ng tama ng pag-aakyat ng mga kuryente. So yun, kung napag-usapan yung systems loss, hindi naman nakikinabang ang ating mga negosyante at consumers, pero sana madaming pagdadaanan pa yan sa batas. Pero agad-agad, bakit dinavat pa? Kung matanggal agad, muna. Huwag na natin antayin yung buo na matanggal yung systems loss and VAT. Madaming pagdadaanan. Unahin na natin yung VAT. Kung mga taxes na matatanggal sa iba't ibang serbisyo, whether it's kuryente or water or other services na maibibigay natin sa mga negosyante natin, malaking tulong yan. Saka yung mga ibang mga ingredients, itong mga raw materials na ginagamit ng bakery, na mga yung asukal, bakery, wheat, na ginagamit talaga, yun sana matulungan natin sila doon kasi tayo sa mga Pilipino, ang basic natin is kanin, pandesal, yan ang ginagamit natin araw-araw. Kung maipaba natin ang mga bilihin, malaking tulong yan, Alan.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa, Sir Perry Ferrer. Ano? Yeah. Okay, eto. Nasa Agosto na tayo and next month nagsisimula na ang bear months, ano. Sa overall sitwasyon sa atin, halimbawa sa ating bansa, sa aspeto ng ekonomiya, sa nandyan pa rin naman na kahit papano ay patuloy na sisigla ang pagnenegosyo lalo't papalapit na ang Pasko. Kasi ibang mag-celebrate ng mga Pinoy eh, kahit papano, di ba? Bibili ng konti para sa pamilya, magbibigay ng konti para sa mga kaibigan na kanilang mga regalo para sa kanilang sarili. So, yung spirit na ganyan sa tingin nyo ay magtutuloy-tuloy pa rin sa kabila ng global condition dito sa ano, sa enerhiya natin, sir.
5: Yes, you know, tama ka dyan, Alan. Kultura na ng ating Pilipino. Kahit noon pa, dekadang-dekada, na September pa lang or October, nagsisimula na tayo to prepare ang pinakamalaking celebration sa Pilipinas, which is Christmas. Sa tingin namin, hindi naman mawawala yan.
1: Opo.
5: Ang nakikita lang natin is medyo matutone down lang ang celebration natin. Pero naging kultura ng lahat ng Philippine families na magsasama-sama during Christmas, magtitipon-tipon. Yan ang parang relief natin. After all the hard work for 11 months and during December, diyan na tayo magsasama-sama at malaking relief sa atin, mga individual, at pag nakikita buong-buo ang ating pamilya. Matutuloy pa rin yun, Alan. Yes. Pero sa tingin namin, medyo toned down na yung celebration.
1: Toned down.
5: No, toned down ng konti, pero hindi mawawala yun sa atin lahat.
1: Ayan.
5: And we encourage our businesses and our members, our family, private sector, continue the tradition. It is a Filipino tradition. Ituloy pa rin natin ang pagsasama-sama ng pamilya dito sa holidays, lalo sa Pasko. Pero mag-ingat-ingat lang tayo sa mga pamilihin natin. The celebration and the family gathering is more important than what is on the table.
1: Yun, okay. Nako, Sir Perry, salamat na marami ha, sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa ating PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, sir.
5: Maraming salamat, Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 47 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Cagayan Province. Baka kausap natin ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. Maya-maya po yan. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: It's a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Meron pong ilang lugar dyan sa Cagayan na nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito si Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dina!
9: Dahil sa nararanasang malakas na buhos ng ulan, dulot ng bagyong Maymay, nagdeklara na walang pasok sa eskwela ang ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Walang pasok sa kindergarten ang bayan ng Lasam, Sanchez Mira, Solana, Alcala at Santo Niño. Kindergarten hanggang grade 12 naman sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Plet at Igig. Lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tuguegaraw City, Baggao, Peña Blanca, Enrile at Alacapan. Ang suspension ng klase ay sa kagustuhang mailayo sa peligro ang mga mag-aaral, lalo at mula pa kagabi, nakakaranas ng bagya hanggang sa may kalakasang puhos ng ulan ang buong lalawigan ng Cagayan. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
1: Thank you so much, Dina Villacampa. Mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa Cagayan pa rin tayo, mga kaibigan, ang makakausap naman natin, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Welly Rapsing. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Opo. Cagayan Province is under signal number one. Sir, ano po?
10: Tama po.
1: Okay, makikibalita lang kami. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa kasalukuyan as we speak, sir?
10: Well, dito sa upstream or southern portion of the province, itong third district natin, nakakaranas ito ngayon ng light to moderate rains.
1: Mm-hmm.
10: Habang ang northwestern portion po natin ay nakakaranas ng moderate to heavy rains ngayon at mga bahagyang hangin nakakaramdam sila. Yung mga within the Cordillera Range, sir, ano? Kasi kaninang umaga, tropical storm Maymay has been reported na nasa Cordillera area na.
1: Mm.
10: So dun sa northwestern portion po natin, ang naging ulat po ng mga local DRM offices natin doon ay nakakaramdam sila ng bahagyang hangin at moderate to heavy rain po.
1: Opo. At syempre, dyan sa inyo sa Cagayan, handa naman ang ating PDRRMO sa deployment ng mga kinakailangang relief goods, heavy equipment kung kinakailangan, at may mga nag-evacuate na ba in anticipation of the possible effects ng bagyo dyan sa inyong lalawigan, sir?
10: Nakataas po ngayon sa blue alert ang status ng province, sir, no?
1: Opo.
10: Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin at mga rescue equipments natin. Yung mga evacuation centers natin naka on standby naman if there would be need na kailangang mag-likas yung ating mga local chief executives.
1: Okay.
10: Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief po nila.
1: Mm-hmm. Okay. Kumusta ang monitoring, sir, sa Cagayan River, Sir Rueli?
10: So far sa ngayon, sir, ang nilabas na ulat ng niya Maris po natin na sa 166 ang meters above sea level yung kanilang Magat Dam. Below normal level pa rin po siya kasi 180 meters above sea level yung normal level ng Magat Dam po natin. Kaya pa niya mag-absorb anuman yung precipitate na ibabagsak na itong si Maymay sa mountain ranges ng Cordillera and Caraballo, no? Itong sa Sierra Madre naman, looking on pinakanawan, hindi naman siya gaanong nagsuswell. Ang Cagayan River po natin, nananatiling below alert level, nasa 3.3 meters pa lamang ang pagtaas niya.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Rueli, in closing, paalala, mensahe sa ating mga kababayang nakikinig, lalo na yung mga nandiyan po sa inyong lalawigan sa Cagayan at mga karating lugar. Please go ahead, sir.
10: Sa mga kababayan po natin, ano, nararanasan natin itong epekto ni Bagyong Maymay. Bago kayo lumabas, siguraduhin magtala kayo ng inyong mga payong para hindi kayo mabasa. At manatiling alerto at laging handa. Antabayanan parati ang lahat ng mga anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa local DRM offices po natin. Alam natin itong Cagayan River natin magsuswelto kung tuloy-tuloy na apat na araw na light to moderate or moderate to heavy rains ang mararanasan po natin. So tayo po'y laging handa.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Rueli, salamat po na marami. Ingat-ingat dyan po sa inyo sa lalawigan ng Cagayan, sir.
10: Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay na inyong programa po.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Rueli Rapsing. Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 6, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milius. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday mornings.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Interesting usapan.
8: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
2: Suave.
6: Learning from home, maybe boring. Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Ang showbiz!
15: Ganap sa entertainment scene.
16: Updated ka ba?
17: Swak na budget recipes.
18: Like na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
19: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
20: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
21: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
20: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
21: sa Radyo Magazine.
20: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at